0: Baybalo, ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
1: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada.
2: Walay preno sa pag-arangkada.
1: Aniha si ka-vibes tonton.
0: Arangkada sa buntag.
3: Bueno, salamat kayo. Alas 8 size na. Padayon ko mo nagpaminaw sa atong arangkada sa buntag. Sa gihapon ako inyong ka-vibes, si Tonton Alco Santugob. Bueno, ka-vibes, before the commercial break, atong gisgutan, kinilaging nag-ong-ong karon nga butasyon dito sa Senate Impeachment Court. Nga kagahapon, human sa oral arguments, tali ni kining prosecution panel member, Congressman Chel Jocno, og sa defense counsel nga si Attorney Michael Pua, mga ka-vibes. Naipahigayon og kokos ang mga senador. Kay lagi ang prosecution, ang ilang oral argument nga nagtinguha sila nga ablihan ang mga bank accounts, ingon man ang mga tax documents ni Vice President Sara Duterte og ni sa iyang bana nga si Attorney Manasis Carpio. So maunay pahayag sa duha ka mga habig, mga ka-vibes. Ang mga senador, karon pang Lunes sila mo desisyon, mga ka-vibes. Karon pang Lunes sila mo desisyon kung unsaon ning naasoy nga mga duha ka mga gipadayag nga argumento labot sa bank accounts o tax records ni Vice President Sara Duterte o sayang bana, mga ka-vibes. Jel, mamalihog ko, Jel, murag nihang ang atong mga kahimanan din So, mo ni mga ka-vibes, matud pa ni Presiding Officer Chief Escudero, mga ka-vibes, karong Lunes, mo desisyon ang mga senador. Magbutasyon sila sa duha ka mga punto, mga ka-vibes.
0: Arangkada sa buntag.
3: Ubasa sa taog reaksyon sa atong mga ka-vibes nga misood sa atong text line sa 0995-472-0802. Gika ni ka-vibes sa Benjamin Eldore. Kung dili, I'm done with this. Kabahin siyang reaksyon kanto sa kang CJ Corona. Gika ni ka-vibes Alvis Kumaling, ka-vibes Tonton, maayong buntag, nanood ko sa imong programa, matag buntag, idol kita, salamat kayo ni mo, ka-vibes sa Alvin Kumaling. Gika ni ka-vibes Benjamin Eldore, if possible, if dili mablihan nga mo decide ang prosecution nga undango nila ang trial, na ay tulubagon ang prosecution kay useless man, sayang-sayang lang sa time. Muna ang panahom ni ka-vibes sa Benjamin Eldore, mga ka-vibes.
0: Arangkada sa buntag.
3: So crucial gini karong sunod semana. Kay ang mga senador na ngayon palagi o panahon nga ila pang tun-an ang mga argumento, mga kabibes.
2: Arangkada sa butan.
3: Kay atong tinambano ni paghubad, it's between confidentiality and transparency and accountability, mga kabibes.
2: Arangkada sa butan.
3: O atong sumpayan, ha? It's between confidentiality and data privacy as against transparency and accountability, mga kabibes.
2: Arangkada sa butan.
3: Gikan ni kabibes 0792 ang senators nga sigurado mo pabor to open the accounts of Piatos, Arunteveros, Aquino, Pangilinan, Soto and Lacson. They need at least 7 more. Sila Tulpo, Subiri, Lito Lapid, Cheese, Gatchalian, og Villanueva, 50-50 pa na, and the rest will most likely oppose. Maunay pangagpas ni Kabibes 0792.
2: Arangkada sa butan.
3: Kibaw ka, Kabibes, kanang imong observation, doon na ginebasihanan. Maabitaw na nga ako ginengi extensively discuss karong buntaga, mga kabibes, kay wa na may pagpadayon sa kanang trial karong adlaw. Adto naman sila mobalik ini kalunis pohon. Unya human sa butasyon sa lunis pohon, kalabot kong ablihan bagyod ang mga bank accounts og tax records. Ini kamartes, mga kabibes, ang gikatakda nga mutistigo si NBI Director Melvin Matibag, mga kabibes.
2: Arangkada sa butan.
3: And talking of NBI Director Melvin Matibag, bisag ningon siya nga okay ra kuno siyang imbestigahon, tanaw ko nangurog hasta tuway-tuway ni Senador Alan Peter Cayetano. Kaila mo kung siya ituway-tuway, ha? Nangurog as na tuway-tuway, oy. Kaya nga no, mga kabibes, panahon manggod sa Duterte administration, pwerte kagamhanan o influential iniining Senator Alan Peter Cayetano. Pero akong tadaw daw, ni kurog man, daw action magkabalaka kay niya pa, ha? Inisa-isa na kuno sila. Mao na lagi ni Ron. Nga, ogwa lagi ta magsili, dili kita angay mahalangan, oy. Inani ang mahitabo, mga kabibes, si NBI Director Melvin Matibag nga karon tuwa pa sa Bangkok, Thailand, mga kabibes, alang sa usa ka importante kayo nga conference nga kanang gipasiugdahan sa Federal Bureau of Investigation kon FBI og sa Thai Royal Police. Mao ang katapusang testigo alang sa prosecution. Labot lagi sa Article 4 kining kalabot sa grave threats o alleged assassination plot. Naguna-una magunig panabi si Senator Alan Peter Cayetano, nga no kunong inanagid ka special nga ihatagan gyud og igong lugway si NBI Director Melvin Matibag. Wasa magdahog, niingon bitaw, gahapon si Director Matibag nga among imbestigahan, na siya gibuhat ka task force nga imbestigahon, mga kabibes, ang kalabot sa funding sa 2019 Southeast Asian Games nga adtong panahuna ang chairman sa organizing committee kaning gitawag og PISGOC, Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Tingalig, ma. Ito mo yung matigok. Tingalig, labaw pas. Di lang kay Sid Okon. Naingon yung kong hasta tuway-tuway ni Alan Peter Cayetano, klaro kayong nagpangurog, mga kabibes. Kinomdo mo, mga kabibes, nga katong cauldron na ini sa ato pa ang kaldero nga perte mahala kaldero, hoy, laliman kag kaldero sa SEA Games sa dihang ang nango ni ini si Senador Petra Alan Peter Cayetano, 50 milyones mga kabibes. Inani ato ning yanuhon pagistorya ba? Ha? Nga masabtan sa kadaghanan matag dagko nga athletic events. Wa gani bisag kana mga ordinary meet. Ha? Mga paugnat sa kusog do na nay gitawag og kanang pagpakayab sa kanang matawag nila og kanang torch mga kabibes. Ha? Ngayon mo nang pasigaon, sakuna na dito sa kung kinsa man ang mapili ng atleta. Ha? Muna yung doon ay dako kay kawa o kaldero nga sakon sa sibisan kinsa nga mapili ng atleta mga kabibes. O nga itong 2019 sa dihang ang host ang Pilipinas, ha? O nga nga itong tungura si Senador Alan Peter Cayetano perti kagamhanan mga kabibes kay ngano siya ang kalihim kaniadto sa Department of Foreign Affairs, siya mao'y gitudlo ni kani Presidente Rudy Duterte nga mangulo sa kanang 2019 SEA Games Organizing Committee kon kanang PISGOC mga kabibes.
2: Arangkada sa butang.
3: Unya nga tong nahibawa nito, ang kaldero lagi 50 milyones pesos. Unsa man tong kaldero ha? Bulawan to? Gold to? Tanawang kundi mo, yano nga kaldero? Gilabanan biya itaon siya ni Tatay Digong atong panahon na. Kay matod pa sa depensa ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga produkto to sa usa ka national artist. And therefore, you cannot quantify the ability of a national artist. Kay uto ko na yung gigamit. Mao ito, national artist man to. May rest in peace ang maong national artist. Pero, kwarta to. Sa mga magbubuhis ng mga Pilipino, ang katarungan raba ni kininiang kisingan ano niya? Alan Peter Cayetano, mga kabibes. Nga kuno, private sector to gikan kwartaha, mga kabibes. Ayan ang paluso, tanahon, tanaron ka nang matod pa overpriced kaldero nga 50 million nga ningon good town si kani Senador Franklin Drilon kay naabot man dito Senado, mga kabibes. Ano bang klaseng kaldero yan? What ang mahal naman? Shout out or good morning to the kabibes Ilong Tuapos. Matod pa niyan, morning kabibes Tonton. Likewise sa kabibes Ilong Tuapos. So kanang kaldero, nga perting mahala, tipik rana. Unya kagahapon ni taon, kuwang na lang sa motibi, umuhilak si Senator Pia Cayetano kay ngano kuno nga mura kuno respetuhi ang mga senator judges nga gi-intimidate kuno sila kay nganong nikalit lang nigtumaw ang pamahayag ni NBI Director Melvin Matibag nga imbestigahon ang gikataho nga anomalya sa milabay nga 2019 Southeast Asian Games kundiin ang iyang igsuon nga si Senador Alan Peter Cayetano ang chairman sa organizing committee mga kabibes.
2: Arangkada sa butang.
3: O na miingon ko sus gapabadlong biya ning managsuong Cayetano oy. Anong ingon lagi ko nga anong mahalangan ka man kung dili ka taon magsili oy. Ayaw rin kung kaog sili, kung makaon mo, matod pa nila, unsa maimo, sir, spicy ba, o singana na, kininiang, spicy ba, o ordinary? Ana, spicy ba inyong gipili, di, halang di, mo na nahalangan mo. Wala, kapahit ani nila ba niya, pasultiyon, limpyo kayo. Kana ron ba? Ha? nga ang gibutya graba ni NBI Director Melvin Matibag, mga ka-vibes, doon na siya gimugna nga usa ka task force. Ah, nga mao'y mususi ni inyo niya tipik ranang kalabot sa kaldero nga perting mahala, mga ka-vibes. Amayigon ko, ah, Myra. Ah, diray, ha?
4: Myra!
3: Nga nung mga ka-vibes? Pasultiyon ko, limpyo kayo sila. Ha? Unya na ito, huwag doon nga imbestigahon mo. Kuya Juan day, hasta tuway-tuway, ha? Kuro good. Inani mga ka-vibes, dako kayo ang kwartang nilang bigit niya na. Sigon sa atong pagsusi ni ini, sa gibutyag sab ni NBI Director Melvin Matibag, why bidding ang paghimo sa mga venue sa naasoy nga Southeast Asian Games hosting na to? Particularmente dito sa Tarlac City, mga ka-vibes. Laliman ka nga kortas gobyerno ang gigamit sa pagtukod sa among sports facility nga niagi diha sa dito mismo sa atong gitawag nga GAA, General Appropriations Act, kay mao magpilay kantidad, mga ka-vibes? 10 bilyones pesos sigon sa initial nga detalye nga nahiabot sa buhatan ni NBI Director Melvin Matibag.
2: Arangkada sa butang.
3: Matod pa ni ka-vibes Alvis Comaling, Myra si Petra, naghabol na na. Mogyod, ka-vibes Alvis. Kaya nga ano, mga ka-vibes, grabe niyang anomalia, ha? I remember, naabot pa kayo nga ito sa atensyon ni Senator Pia Cayetano, nga ni giimbestigar din ni Senator Pia Cayetano, pero why na Hims Town? Kaya nga ano, 2019, mga ka-vibes, until 2022, Duterte administration pamugod taon to. Gikan ni ka-vibes 4541, ka-vibes Sir Tonton, hilig manggod ang Cayetano siblings og sukang pinakurat, maong nakurat sa pahayag ni NBI Director Matibag. Hehe, kung walang tinatago, di dapat mabahala. Ay, kakurat Petra. Easy out sa ka-vibes 4541, mga tawa, tagdungan be. Inani mong good mga ka-vibes pa. Og imo ning pasultion ang mga Cayetano, wagas kayo. Patalipyo ha! Pagkabuta na! Pero ingno ni mong imbestigahon, hasta tuway-tuway, kurogoy. Hasta tuway-tuway, di lang kumuingon o gunsang partiya paslawas ni Alan Peter Cayetano o ni Kurog. Hasta si Pia. Si Pia ba, sus, ano guna lagi? Ako'y nanugnan aning Pia Cayetano. Sa English pa, nag-self-destruct gining bayhana. O niya, maghangos na ba, musulti? Gusto nila paita, no? Of course, laban siya kay Isoon man niya. Pero mga ka-vibes ba, dili iniilang kwarta o'y kwarta ni katauhan. Dili na tak magpatumpik-tumpik ka na lang kaldiro 50 milyon pesos. Imori-imor ang nagkutan nga tos babaw. Unya, 50 pesos at tos tabuan ay kabarato na bisang inato ang kaldiro. O sa may gigamit ato nga kwan, bulawan to? Pagkatoy to, istorya ha. B, di man to kon, nga kanang kon, gamit anak clay. Kaldiro, unsa may gamito ni anak, kanang naandan ng kaldiro na to. Unless lagi og bulawan to nga kaldiro, di man to bulawan. Parehas naman to kadagkuhas mga kawa nga mapalit mo na skarbon, tabuan, og asa pang merkado, publiko, mga kabayam. So niya, 50 milyones, waka sila kuya pe. Unang katarungan raba ni Alan Peter Cayetano kay mas barato kuno tong 50 milyones itandi sa SEA Games ito Singapore Kay ato dito ko no Singapore 64 million. Uy, pero lahi magmaterial to. Kadto tan-aw nimo. Sus Ginoo. Pwede man to buhaton bisag diha sa ako ano? Dirista buwan, dagan man manghimo ni ato. Di sa to kaabot og 50 million oy. Ah, ang dapat lang gudaan mga ka-vibes. Ha? Pastila paita lagi. Ako makaingon ba mga ka-vibes nga abuso sa katungdana ning gibuhat sa mga ha? Sa mga kaitano mga ka-vibes. Mailag sila ay makapabor. Ha? Mailag sila ay makapabor unya ipa-imbestigar nimo. Kurog asta tuway-tuway. Monong makaingon ta mga ka-vibes nga ha? Kining maong managsuon nga mga kaitano ba? Ha? Nga ha? Laliman ka mga ka-vibes oh. Nangita ko breakdown sa kantidad sa 50 million. Sa design pa lang daan mga ka-vibes. Ha? Paggunit mo slingkuranan kay tingalig mga hug mo, mga tagak mo diha. Design pa lang daan 4.4 million mga ka-vibes.
2: Arangkada sa butang.
3: Unya sa pundasyon, di ba kay ibutang manag dako kayo nga haligi. Kiba mo sa pundasyon pa lang daan foundation 13.4 million suswa gabae mga tawhana oy. Unya ang kaldero mismo katong gibutang sa babaw. Ha? Kaya ba mong pili kantidad mga ka-vibes? 32 million pesos.
2: Arangkada sa butang.
3: Wapay labod sa rest tags ga 6 million data ni gikan sa opisina ni ha? Kani Senate President og Senate Minority Leader Franklin Drilon mga ka-vibes.
2: Arangkada sa butang.
3: Siya okay ni si Kababs Ilong Tuapos umatod pa niya. Si Boy Caldero nagpabigote na ngayon para sabihin macho siya. Ay, just lang. With laughing emoji. May nalalaman ka, Kababs Ilong Tuapos. Mga tawa na sa tabi. Bitaw mga Kababs, kana bang insulto kay natong mga Pilipino? Oy, Caldero? Ha? So, sa man ang kaldiruha o nga 50 milyones. Remember, this was 2021 ha. Sa ito pa ang balor sa peso kontra dolyar ni Adto. Okay lang magini. I just don't think so nga ilan nang gi-import. Wapay inflation rate ni Adto. So karon ng panahon ha, audian na niyos mga ha? O atong itandi karon labing minus 60 milyones pesos na kantidad mga ka-vibes.
2: Arangkada sa butang.
3: O atong kwentahon ang gitawag tag inflation rate. Ni atong panahon na 2021 or rather 2019 ha? 50 milyones o samutan ni rong panahon na o karon pa sila. Pero di man kay Barcos Administration naman eh. So kanto mga ka-vibes, kiimbestigar man to pero waoy. Gilabanan sila sa milabayng administrasyon karon kurog hasta tuway-tuway. Matod pa ni Kabibes 4664 human gyud si Caldero ani hihi. Kibaw mo mga Kabibes ha task force dani. Inani ang nakita nako bitaw nga dako kay tulubagon si ha Senator Alan Peter Cayetano. Ang kantong ni buhat sa sports facility sa Tarlac mga Kabibes. Ha New Tarlac City sports facility. Ha ang kantod, gipagawas ka joint venture uban sa usa ka Malaysian firm. Pero kay ba mo, unsang pagkaunsa, daw gigisal kita, daw gimantikaan kita sa atong kaugaling mantika. Ako ning ipadayon mga ka-vibes, mupos ako kay alas 8:30 naman, maminaw tag mga mainong danon kayo, palihog, standby.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Mga init ka pang hitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na issue. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa Buntag. Arangkada sa Buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa Buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Maunani! Maunani! Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag Buntag nga arangkada.
5: Buntag nga arangkada.
4: Pag-andam kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong Kavibes nga walay preno sa pag-arangkada.
5: Walay preno sa pag-arangkada.
4: Aniha si Kavibes Tonton.
6: Arangkada sa Buntag.
7: Bueno, salamat kay alas 8.32 na mga Kavibes. Padayon ka mo nagpaminaw sa atong Arangkada sa Buntag. Bitaw, seriously speaking pa, kaning kontrobersya kalabot sa paghimog kaldero nga 50 million mga Kavibes. Tipik rani sa maong anomalia. Di ay reaksyon si Kavibes sa kining Fred Gilmore di. Good morning Kavibes Tonton. Nalingaw ko sa nikurog ang nga tuway-tuway ni Petra Kawatano. Atingali og Tagalog sa Tagalog pa, hindi lingid sa inyong kaalaman og kinsa na si Senator Peter Cayetano, Alan Peter Cayetano. Ha? Kung doon ay best friend forever si kininiang Vice President Sara Duterte, doon na sana siya ay best friend forever gausa ka abogado mga Kavibes.

0: Direktor Bilbin matibag, di ni basta-bastasan nga abogado. Laliman ka abdi kayo ni Imo dahil siya o gusto ka, ha? Task force. Kay ba mo mga ka-vibes, ang pasilidad lagi sa ako nang gisulti kaganiha. Doon na ni joint venture ang usa ka Malaysian nga kumpanya. Naking joint venture sa atong gobyerno sa Pilipinas. Na posible po draba nga mapatawag ni ini si Karon, DPWH Secretary Vince Dizon mga ka-vibes. Because si Vince Dizon maukanhi ang chairman sa Basis Conversion Development Authority kon BCDA. Because it was the BCDA ang nakig-sabot-sabot ni ining through a private partnership ni ining maong Malaysian firm. Ang nahitabo mga ka-vibes, ang Malaysian firm nag-GBA o nakig-joint venture agreement sa gobyerno sa Pilipinas pinaagi sa BCDA. Kay ba mo, ang kantidad mga ka-vibes, dili mo menos sa 10 bilyones pesos. Pero joint venture man ka ha, apan ang makapalibog ang daw makalilisang mga ka-vibes. Kay nga no, wa gyud bisag usa ka dako nga gipagawas ang maong Malaysian firm. Kay nga no, gitugtan nga makaloan sa bangko nga iya rapod sa Pilipinas.
1: Arangkada sa butang.
0: Sa ato pa ni loan, og mayong gay kang joint venture, kinanglan butahan sa gika sa imong kwarta. Pero in that case mga kabayb, sa pagtukod sa pasilidad nito Starlak, wa mo pagawas bisag usa ka dako ang Malaysian firm. O yun niya matod pang NBI Director Melvin Matibag, why bidding nga gipahigayon mga ka-vibes?
1: Arangkada sa butang.
0: Matod pa ni ka-vibes Runic Bless. Okay. Good morning Sir Tonton. Bakit sinabi ng magkapatid na pang-intimidate daw ang ginawa ni Director Matibag? Ito lang ba siya ang na-intimidate? Kung di siya guilty, hamakin mo ba naman Caldero ang halaga 50 million? Okay, 50 million, ito na ang katapusan ni Petra. Ayon pa sa kanya, iniisa-isa daw sila time of reckoning. Nagsisimula ng manginig si Petra, baka siya na ang ma-intimidate. Ipula siyang kasalanan, di ba? Ba't siya ma-intimidate? Exactly, ka-vibes sa Runic Bless. Diba mo mga ka-vibes, dili mata ihasa ng Caldero? So man ang Caldero, aluminum. Nabutang ta stainless. Dili man na mahalon nga klase sa materialis mga ka-vibes. Kita manggid mo. Kita manggid mo. Tingali, diha sa Google, diha social media. Kita mo musporba sa Caldero. O niya katumutuhon mo niya to nga 50 million to mga ka-vibes.
2: No!
0: Gika ni ka-vibes 0792, kung pasultihon ni mo ning mga trumpeter, political prosecutioning, gibuhat ni Matibag, pero this is actually a simple reminder to all, nga ayaw mo palabi pagpaka-righteous kay kamupod na ay mga kasaypanan, matod pa ni ka-vibes 0792.
1: Arangkada sa butang.
0: You know, kanang disclosure, over the weekend, si NBI Director Melvin Matibag was here kay usatas mga sakop sa media nga naimbitahan sa dihang doon na sila ay press briefer sa nadiskubrihan nga binilyon sa gakantidad sa mga pinayuhot nga sigarilyo. Una, I don't know sa akong mga personal Facebook friends, nagkatupad gilmi ni ining NBI Director Melvin Matibag. The boy I size him up, kamaog yun si Director Matibag. Una, kining nahitabo ning gibutiag niya nga pag-imbestigar, incidental rani kay ano kay bawo mo doon na magyoy ni offer nga mutukod og NBI Academy sa ato pa daw eskwilahan ba sa atong mga NBI agents dito sad sa Clark og dito na agian ni Director Matibag kaning pasilidad nga gigamit sa 2019 Southeast Asian Games sa ato pa. It is incumbent upon him nga magsusisigyan, magpangutan na agoy ang nahibawaan nga mao naman to nga questionably di ay ang paggamit

0: pundos kwartas katauhan mga kabibes. Laliman ka, joint venture pero ang maong Malaysian firm nga wa pag-bidding, wa subasta nga gipahigayon, wa gigasto bisag usa ka dako kay gipaloan ra gihapon sa Bangko sa Pilipinas. Bekamo. Tarong to. Sa ato pa daw gigisal ang mga Pilipino sa ilang kaugalingon nga mantika mga kabibes joint venture pero kwarta gihapos katawan unya batod pa ni NBI director matibag sa ilang initial nga investigasyon. Walay klaro nga liquidation ang maong proyekto mga kabibes unya nganong malampigit si Senador Alan Peter Cayetano kay siya mao ang chairman sa organizing committee sa 2019 Southeast Asian Games mga kabibes. Nidugang si kabibes Ronick Bless, kitang-kita sa mukha niya kahapon ang impact sa ginawa ni Director ng Matibag. Talaga, totoo. Aksyon kabalaka oy astagod si kung si kinini ang Alan Peter Cayetano Kurog hasta tuway-tuway ambot lang ug unsa po ni Kurog kapartis lawa sa iyang igsuon nga nagsigil ag hangos nga si Senador Pia Cayetano mga kabibes. Matod pa ni kabibes 9255. Good morning Sir Tonton, mo na giingon Sir Kon, nagbalay ka og bildo ayaw gyud pag una-una og pamato kay inigpalos ana pusgay gyud maayo rasad aron makabalo ang mga uban ngano gyanggaan ni siyag kaldero matod pa ni kabibes 9255. Gikan ni kabibes 4541, kabibes Sir Tonton, duda nako naak na Gini sa sulod anang kalderuha maong mahal kaayo bisan kiskiso na ni Petra once may pit na siya aron mo obyapurit siya og maglaho na parang bula. Ako din hi mga kabibes, let's give him the benefit of the doubt. Atong ipa-explicar niya ngano gina grabe ha bitaw kanang kaldero mga kabibes moro man ginang materialis ana aluminum o maghimog stainless unya di man na mahal ang stainless, di man na mahal ang aluminum. Mayroon lagi ko may tagtog bulawan to ang maong kaldero. Di siya mahimo ang mabuhat. Mabuhat sila bulawan ng kaldero kay kapuya na pagbantayan ni mo, no? Ha? Kay of course, doon na kayo maka-interes o bulawan ng mong buhatong kaldero. O na, kaldero, 50 million sa good town ta. Magpahimo ka tag parehas ato nga disenyo, no? O niya, dihas tabuan. Kay dihas tabuan, daghan man na. I'm sure mga kabibes, dako na ng 5 million o babuhatag susama ni atong kaldero mga kabibes. Kato 50 million yun pagkatoy-toy. Gikan ni kabibes sa Fred Gilmore D. Grabe na kawatano, untouchable na sa time ni Digong. Ayahay ang buhay sa mga kawatan nga kalyado ni Digong during his term. Shielded and protected ang mga kanahan. Matod pa ni kabibes Fred Gilmore D. Tinood bitaw mga kabibes, so yung wala sila isala, nga nung mabalaka man, nga, gikuan ko no, gisa-isa ko no sila, nga, gi-intimidate ko no sila. Para na coincidental, rani, kaysa inyong panahon mo mo, unsa? Ha? Di gigipangga mo magmayo, kitagaan po magpwesto, laliman ka. E na ni mga kabibes, kung mahinumdo mo si Alan Peter Cayetano ni Lansar ni pagka Vice President, unya, siya mo ay gipili ni kani Presidente Rudy Duterte pero lagapak oy wagin kadaog boto ni daog si karon Naga City Mayor Lenny Robredo mga kabibes si Alan Cayetano ano munbon oy. Gikan ni kabibes 0792 unyang mayingon ng mga uplok nga wala korupsyon sa panahon ni Digong ana oy katurang mga panahon sa kinumdo mga kabayes, kitantanan, apektahan magini-ini, panahon sa pandemya, panahon sa COVID. Sila raman, ilaharaman itong mga supply sa mga face mask. Ug uban pa, di ba, mahal kayo, wag mo mahibong ato. Laliman ka ito nga skema mga kabayes. nga ang kadana ang gitugtan pagyod sa kanang procurement service sa DBM sa Department of Budget and Management. Ang kapital mga kabayo, swerteng kabaya pero binilyon ang supply nga ilang gitugtan nga ma-supply din sa Pilipinas. Katotoa. Unsa man to? Anomalya to di?
1: Ang kada sabutan.
0: Matod pa ni Kabab Sronek Bless, walang say ang gobyerno noon kasi pinapamper siya ni Digong. Marami pang lalabas si Tonton kasi sa tamang panahon lalabas at lalabas din ang katotohanan. So nadungan gini mga kabibs. Muna nga, maingon yung ko, kurog hasta tuway-tuway ni Senator Alan Peter Cayetano ni ini. Onya lahain rabagin si Director Matibag, tinudon kag yun at anawa ron. Og nakakita mo, walang nako is gotik ayo lentely. Sana dangata ni kani Congressman, Mike Defensor mga kabayos, bagong tupi si Mike Defensor oy. Nagsulob yun og kanang gitawag nato nga opisyal nga uniforme sa mga gitawag og Persons Deprived of Liberty kon PDL mga piniriso. Aw, tagam si Mike Defensor kani adto langas kayo, kinumdumon abot pa diri Cebu, Murag kinsagit pasultiyon si Mike Defensor, pero murag ordinaryong binilanggo ras Mike Defensor, oy. Matod pa ni Kabibs Lunik Bes, pinagyabang niya na panayon daw ang pinaka-successful na Southeast Asian Games sirton sa panahon ni Digong, grabe ang pagdanakaw. Alam mo, talagang mipunto ka, Kabibs Lunik Bes. Tinuod man na mga Kabibs, oy. Og inyong mahinumduman, tanawa, kinsa tong Presidential Economic Advisor si Michael Yang? Kibaw ko nga, sayod mo unsay mga kontrobersi sa ni Michael Yang. And so on and so forth, dili si Book, nasa tayo na hibawaan, pero in fairness to them, wak may na nilusot ka kaso dito sa Ombudsman, so wak tay basihanan. Kay basig batikio sa dili cyber libel o patuyang putagsulti mga kabibs. Kita din eh, huwag mong tagisugo o suka dito sa kinang niabot na taniining maong profesyon mga kabibs. So igo na lang ta kanabang mangagho sa mga hinanib ni kani Presidente Rodrigo Duterte nga nakapahimus ubo sa ilang administrasyon mga kabibs.
1: Ang kada sabutan.
0: Gikan ni kabibs 45410, no Petra, I beg to disagree with you. Hindi kayo inisa-isa. Admit the fact na lang good nga nag-power tripping mo sa panahon pas inyong gihimong Ginoo nga karon tuan as dihig. Karto na lang pagka maisog diha Petra nga matubang sa imong mga kasupuhon, di ba maisog man mo humaniining impeachment trial ambot og makaya ba ni Senator Peter Cayetano ang iyang kaugalingon nga trial kabibs 4541. Para na ako mga kabibs, incidental again eh. O yan, tanaw na ito ni. Next week will be very interesting and crucial. Ini kalunes, ang kantong botasyon sa mga senador, ang mga senator judges kalabot sa kanang tinguha sa prosecution nga ablihan ang mga bank accounts o tax records ni Vice Presidente kining Sara Duterte ug sayang bana nga si Attorney Manasses Carpionia ini kaugma mausad ang pagtistigo sa Senado ni NBI Director Melvin Matibag mga kabibs. Matod pa ni kabibs 760 kabibs ba nga dili kumutuo nga DDS ang nakapadaog ni Marcos kay og DDS pa ang nakapadaog ni Marcos. Nidaog unta si Cayetano unya nganong 5 million raman ang boto ni Cayetano sa ato pa ang nakapadaog ni Digong ang Marcos supporter. Matod pa atay pa si Digong na nakapadaog o ang imong pasabot si Vice President Sara Duterte. Anyway, maunay opinion sa mi kabibs 760.
1: Ang kada sabutan.
0: Yaka ni kabibs 9255 mao bitaw ang iskandalo sa Parmali sir, kanang medical supply, hinungdan perting sukuha ni Duterte kang Senator Dick Gordon. Ya, tinood ka ka vibes 9255. Ako lang gi correct imong typo sa Parmali scandal ni. Nga nabutyag sa to, overpricing. Unya, ang nakapaka-controversial pagid mga ka vibes, ang na-involve ang presidential economic adviser nga si Michael Yang. Ha? Nga gi kakataho sad nga drug lord dito sa Davao City. So kamo na lay sumpay-sumpay niya nang tanan. You connect the dots. Ha? Mga ka-vibes. So ingon niya na ang milabay nga administrasyon sa Pilipinas. Mabitaw na nga mag-iskot lagi ta og flood control projects controversy. Dili malibod nga sa ilang panahon na nagsugod. Ha? Hinumdumi ninyo nga bago pagibaha ang Davao City, taliwala sa 51 billion nga dito gigasto sa distrito sa anak sa kani presidente nga si Congressman Paulo Duterte mga ka-vibes.
1: Arangkada Sabutan.
0: Laliman ka og by the average mong tanawan ang mga allocable sa ubang mga kongresista tag 2 million pero grabe kang Paulo Duterte, 51 million yun mga ka-vibes. Mo na labing tinood niya. Karoon, action na ni Kabalaka si Senator Alan Peter Cayetano. Kaya kung tanaw, magsuon ka na sila. O doon ay grasya si Senator Alan Peter Cayetano. Asyarog di piskan si Pia Cayetano. Kamunalay, sabot niya na mga ka-vibes. Una nga grabiha aning mga Cayetanoy. Wala ni klaro naman ni nga appeal sila nga mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Ngaunta Senator Judge Bangka, ay nalalagkwintaha si Ruben Padilla oy kay para nako pakapin naman na si Dado mga ka-vibes. Iprangka-prangka ang pagka-istorya katong pahimugatan si kinini ang Ruben Padilla. Simba ko, matakda niya tas pagka-bright. Ako na lang i-reverse psychology ba kay daghan man kayo masok ko o nganlan na itong dima o. Mingo na lang ko, tigalig ang matakda tas pagka-bright ni Senator Ruben Padilla. Anakaw na lang na ito kay malain man sila. Ha? Matut pa ni Kabayb Sted Medes, sa panahon sa Davao nagsimula ang flood control issue. Can you just imagine 51 million tapos baha pa rin? Hahaha. Agi ka ni Kabayb Sted Medes. Si Lino Cayetano lang ang matino. Talagang totoo. May basehanan ka, Kabayb Sted Medes. Kaya si Lino Cayetano mga Kabayb, he has been a former mayor and former congressman. Tarong, di prinsipyo. Sabot siya as binuang siya yung mga igsuon. Kay laniman lagi ka mga ka-vibes. Kini si Alan Peter Cayetano na himo ning speaker kaniya to. Ay di kadahan mo na og speech to eh. Motong na himo siyang Senate President. Wa abti ko sa kabuhan mga ka-vibes. Nagpabadlong saan? Ha? Matod pa ni ka-vibes sa Fred Gilmore. Di pakapining ang murag bubot ga kindi sa una. mao lagi bastang paita nito sa pero lae manggol prangka manggol mga ka-vibes sa daghang mga Pilipino nang hadlok sa panahon sa Duterte administration oi kay grabe manggitong ilang war on drugs nya di lang na basta kontra kas politika pagtago na lang kay targeton kag yon kanilang giisgota ni ka-vibes 9255 si Senator Dick Gordon. Grabe na kapanghimaraot ang Duterte administration aning Senator Dick. Oy. But in fairness to Senator Dick, he was just doing his job. Pero di man po ni papiri si Senator Dick Gordon. Ang waragadiin ni Senator Dick Gordon, o kakoy pasultion, wa siya ay suporta gikan sa mga butante nga matawag nato nga naa sa kinabag-ang hutong. Ang kanang naa sa CDE class. Kanabi taong ato mga kingsunan nga sa Tagalog pa naasdaylayan ba? Mga kabus og timawa, kuwang nigsuporta Amo mo ni kina ang bagang duot sa mga botante ang naa sa CDE economic status. Ha? Kay dili man malibot mga ka-vibes nga bisan pa og ni arang-arang atong ekonomiya ron, doon naghihapoy mga kigsuunan nato nga na nahimutang sumala pa sa poverty level mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Butang.
0: Yaka ni ka-vibes, 2307, 51 billion ang double budget ka-vibes. Okay, not, did I say 51 million? Yeah, 51 billion, not 51 million, that's billion. Pero baha gihapon, salamat sa imong koreksyon, 2307. My bad, 51 million akong nasulti, it's actually 51 billion, that's true. Unya, nahitabo na during the last 3 years of the administration of former President Rodney Duterte, unya, kaloy si Ginoo, kibaha sila gihapon dito. Unay kapait bitaw niya karon kumbalikon hasta tuway-tuway ni Peter Cayetano kurog oy ha? Kaya nga no saan man nimo na pag saan man nimo pag justify kaldiro palandaan 50 million unya pananglit doon ay ipatawag dito ang NBI nga pasuhiron ba ka ng suito paghimog kaldiro bitanawang ko na to ng mga materialis 50 million bago ni unya ipahimuan yun ba ka ng burek, the same burek replica kay matod palagi national artist ang mihimo niya to. In fairness to the national artist mga ka-vibes to was just up to the design ay kung ina nga astang national artist mo ini buot kag pili presyo sa mga materials mga ka-vibes no dito ra siya sa design phase. Justify to kaya mo tong talent, iya mo tong skills mga ka-vibes. Ha? Pero imo sang buhatong 51 million tanan aw tinunto na sad na oy binuang na sad na. Mo na mga ka-vibes ka action gyud kurog ang na tuway-tuway ni Peter Cayetano lagi. Hmm? Kay imbestigahon mo siya sa NBI, nalagoy task force nga nigamit mga ka-vibes. Ha? Ang national artist mga ka-vibes kining ginganlan og si Francisco Bobby Manyosa. Ha? Nga nahimo laging controversial in town kay kining nitaliwan in town ni si national artist for architecture Francisco Bobby Manyosa mga ka-vibes. Klaro magid kaayo nga overprice oy. Ang maong kaldiro dito sa City of Tarlac mga ka-vibes. Shout out ka to ni ka-vibes Almera Hinares may bunta ka-vibes Tonton kanunay na minaw sa 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes mao na ni ganaan gikunin mo ka-vibes Almera kay napagin ang hashtag ka-vibes o hashtag mao na ni gika ni ka-vibes Ted Bedes Ruben, wag na lang yan. Isama, tau-tauhan lang yan dyan sa Senate. Pinakamatanga. Pinakamatanga, ha. Bakit nagalit ang mga DDS? Kasi naisip nila na nila na pinukpok nila ang kanilang mga ulo sa pagboto nila sa pinakamatalinong tao sa kasaysayan. No? Ganun na lang, Ted, ka-vibes, Ted. I-reverse psychology na lang natin kasi pag sinabi mong 80-80, ang daming magalit. At anawan, number one senator pagka 2022 election. Niya, nagkalat dito ang Senado. Niangkon pa nga komunista siya. O niya, ambot lang. Huwag yung mong kwitahon ba? Huwag ito ay tarong na buhat sa Senado si Senator Robin Padilla mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Butang.
0: Tibawas talagang mga ka-vibes kayo nisangko na ito sa itong oras. Gika ni 2307, ka-vibes 2307. I remember Peter Cayetano during campaign period nila ni Digong sa 2016. Naggala pa na siya og tarpulin nga ang challenge sa ubang candidate to sign the bank waiver. Yeah, tinuod na ka-vibes 2307. Mga ka-vibes, misangko na sagko sa atong panag-uban din sa atong arangkada sa buntag. Sangan gihapon sa mong station manager nga si Langga Nida Binyantes Gara o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Sa kanunay ako inyong kabayb si Tonton Alcos Antugop nga magaingon hinaot paunta ng Diyos Galabaw nga makagagahom sa tanan, magagiyag, magabuli ka nato sa matag-adlaw natong ginbuhaton. Dagang salamat, hangtod ugma mga kabayb. Kabayb, mauna ni.

0: Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dirilak sa iyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Sayo na The Vibes!
2: DJ Drop the Beat!
1: Party na The Vibes! With Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes! Kabayo sa unto. Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami. Andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
4: Cebu! Andam na ba mo? T-pop is on the rise. This July 26, don't miss Gen Z Live Cebu featuring G22 and Vision with a special performance by Aja. Happening at the Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets are available via SM Tickets and SM Ticket outlets nationwide. Balit na sa Dili Pamahurot. But wait, there's more. Catch them live for free at SM Seaside Cebu City Wing Atrium at 2 p.m. for a special pre-concert event. It's a perfect way to kick off the excitement before the big night. Kita Kids Cebu!
5: Mga vibes, P-Pop is on the rise. This July 26, alas 7 sa gabi. Ayaw pa si Piyata, mga vibes, ng Gen Z live in Cebu featuring G22. Vision with a special performance sa grupong Aja, happening at the Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Nabigyan sila yung special pre-concert live event, mga vibes. Libre na ang The Ultimate P-Pop Live Experience at SM Seaside Cebu City Wing Atrium, alas 2 sa hapon of the same day. Mga vibes, ayaw si Piyata, ang chance nga makadaog og libreng tickets o makatanaw sa Gen Z Live Cebu for free. At ang inyong mga vibes ang atong featured song na i-play gikan sa grupong G22, Vision or Aja. O kaibaw mo sa title sa maong kamta, mga ka-vibes, i-text ang din sa among hotline nga 0995-472-0802. Ako malikon at 0995-472-0802 atong official na text line, mga ka-vibes. Or pwede po mo message sa atong Facebook page at 93.1 FMR Cebu. Ang unang makasa sakto og tubag, may makarawat og libreng tickets, mga ka-vibes, sa Gen Z Live in Cebu featuring G22, Vision with a special performance sa grupong Aja. And our featured song, mga ka-vibes, for this morning, mauna ni ang hindi din ako pinimension ang title. Featured song, mga ka-vibes, from G22,

0: mga ka-vibes, kini si DJ Kimian.
1: Hello mga ka-vibes, kini yung ubos nga alagad, langga neta.
0: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man,

second your favorite music radio. 93.1.

0: Panguna-una.
1: Dagang panguna-una.
0: Daghang pangutana.
1: Pangutana.
0: Daghang kabalaka.
2: Kabalaka.
0: Wala ka paminawa. Dini mag-uol kay Aniana ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na.
1: Kalandrakas na.
0: Kalandrakas na. Kalandrakas na. Kalandrakas na.

0: oras sa buong Pilipinas. It is now exactly 9:30 alas 9 y medyo na sa Kabuntagon and you are listening to your favorite radio station in Cebu.
1: 93.1 FMR, your favorite music radio.
0: Baka vibes, mauna ni. Bango na, bango na, bango na. Kaya kung alas 9 y na mo pa kanibangon, ambot nga no ka ha.
2: Paano mo ka nag-LL, mo ka nag-imo?
0: Kung ano, Ate Bay, siguro tungod kayo ni absent. Ano, no?
2: Ay, lo, uy, ayaw mo pag siya absent.
0: Pwede ba ka mo absent just because ganahan lang ka mo pa-Hawaii?
2: Pwede sana all. Narami mo ka ingon.
0: Di ba, ikaw, kung alam mo yun ka, di ba, taas magkag-posisyon.
2: Di rin ka ingon.
0: Bisag unsa man nga posisyon, imo na na-try, di ba?
2: Of course, so, flexible beta.
0: So karon taas magkag-posisyon sa imong trabaho. Palanitan mo, ana, ma'am, mo leave ko, ma'am, tungod kay ganahan lang kung matulog og taas. Will you accept it, yes or no?
2: No.
0: Pero ni-leave man, kuha man na, iyahan man na.
2: Is it vacation leave? Oh, planned leave?
0: Ni-file siya leave kay ma'am, mo leave ko ani mama kay matulog og taas.
2: Ay, okay na, kung planned leave. Actually, kung planned leave siya, wala ragay problema. It's
0: yes. Clean.
2: Pero maingon kag mo-absent ka, kay dugay ko nakamata tungod kay nilakaw ko gabi, itagay ko. Kaya, that's not acceptable.
0: Tinood na. Mo lagi na,
2: planned leave, okay ra. So, actually, ako, sorry to share, pero kay, I have
0: don't be
2: had
0: sorry,
2: a
0: it's
2: very
0: okay.
2: Long month, good, for the past months. So, niana, jug ko, usually pa sa mag-VL ko, di ba ko karang ting larga because mo tayo budget. So, mag-leave ko sa tracker na mo, leave, reason, rest. Masagot lang manager.
0: Pwede na yun.
2: Basta wala ko yung mga responsibilities.
0: Pero ang mga interns, di man sila ka-leave.
2: Dili.
0: Muli din sila paingon sa barili. Anyway, mga ka-vibes, kauban na sad na ito atong mga CITU barili interns.
2: Yay!
0: Ang atong resident guests, mga ka-vibes, dito sa programa Kalandraka, Sheenie and Ildi. Good morning ninyo. Ayan. So, kamusta? Kamusta ka, Chini?
3: Pero, overslept.
0: Ha?
3: Overslept.
2: What? Sana all! Overslept. Alas dos, nag-chat siya.
0: Ha? Nga?
2: Alas dos, nag-chat siya. Please, pwede na i-edit. Ma'am, natulog na ko, ala, ma'am. Kaya nung taas, kaya tulog.
0: Ganun nang matahag alas dos?
3: Ga-edit sa news.
0: Na-overslept.
3: Kaya, pag sa'yo.
2: Tug siya sa'yo.
0: Hapon pa lang mga, unsa oras sa mga alas 6 pa lang, tug na ka, ana.
2: Dili 6, before 6 pa ito,
0: uy.
2: Before 6 pa, nag-sleep ta siya.
0: Ala, no.
2: Sana all.
0: Kaya na yun yung mga, ano, siyempre, if maanad ka matuog sa'yo, sa probinsya man, good, mag-unsa pa manday ka. At sa may laagan mo sa barili, ang sunod ni mong laagan ito sa Rosalina sa Dumanhog, perting layuan.
2: Layuan, ala, uy.
0: Ikaw, Ildi, kamusta ka?
3: Not okay kay walay tulog.
2: Overslept kani, no sleep.
3: Sayo mo ko natulog, DJ, alas 5 pag uli na namo sa BH niya. Nakamata ko 9, wala na ko nakatulog hantud buntag.
2: Oh my god.
3: Wala siya nag-dinner. Wala yung dinner.
2: 9 PM ako nag-dinner nga nung
3: wala. Madlock naman ko magawas.
0: Ano yun yung boarding house na pinggan eh?
3: Sa Nivel Hills.
0: Ah, Nivel Hills. Abagay, wala naman, hindi mo magawas ka rin. Wala kayong mga tindahan nga dugol di ha. Natalis dito ka sa may dapit sa...
2: Pwede ko sa ato ang koan.
0: Dahil, lapad kayo ng Nivel Hills, dahil. Natalis di Rica, di Rica dapit sa may barangay hall. Daghang balik
2: ah, yes, barangay hall. Barangay hall sa Pasay. So lapad gini na siya.
0: Dapad ba ng Nivel Hills? Hangto na sa may plaza housing. Sa akong pala sa Nivel Hills sige hapon.
3: Doon lang
0: dito nyo ha. Doon lang dito? Asa ko itong papa ni Jenny kasambay? Good ni, hinay kayong tingog
2: dito siya. Hinay kayo!
0: Anyway, so mauna, no, so at least, no, si ang isa, tasog tulog, ang isa, huwag tulog, o di patas.
2: Mabawi ka, mabawi, good luck tulog.
0: Pero na yung mga, ano, no, kanabi itong makamata ka, and then eventually, di na nakatulog. Kaya ba, ako, mauna nga, basta makamata ko kaadlawan, kay maybe mo CR ko, or may ilam kong water, siguro doon ako makabalik ko dahil sa cup trick, kaya mawala akong duka.
2: Kaya nga na, hindi ko magtanong
0: cellphone. Kaya nga na, uminom kong tubig, kaadlawan, kaya yuhaw ka. Muana ganang kag cellphone, mawagtang yun imong duka. Muana nga, piyong yun ko balik. Kaya parang mapadayon ang tulog, no?
2: Yeah.

0: sa ako ganin na sa sofa, naligo siya na nakatog ko kadyot. Yan po kung ipukaw. Mga four
1: na. Ikaw niya, matuog na po din.
2: Sa bagay. Sa'yo. Nagyan na. Tulog yun, samtang pwede pa motubo. Motubo pa mo, 18 lapas naman, no?
1: Hindi na, oy. Nakakatubo na lang. Bukubuko ka na.
2: Wala na yung pagkasa. Anyway, 9:35 at ang oras, mga ka-vibes. Rong Adlaw nga, Huwebes.
1: Yeah.
2: The week is almost over na, mga ka-vibes. Grabe, no? And happy, happy birthday din. Ito naman sa ulo silang Adlaw. Natawahan ka rong Adlaw.
1: Happy birthday no? to you.
2: I would like to greet happy, happy birthday my second mom. Mm. The one and only one of the pillars of the School of Arts and Sciences, formerly the College of Arts and Sciences sa University of San Jose Recoletos. Happy, happy birthday to Madam Milagros Castillo Espina. Happy birthday, Madam! Love you po. Ingat po kayo dyan sa inyong bahay dyan sa may,
1: Tagalog ka, Tagalog
2: kasi
1: siya?
2: Taga Laguna siya.
1: Ah, okay.
2: I came here to Cebu. Sa po siyang Bisaya. Ayan. But happy birthday, Madam!
1: Happy birthday po!
2: Diya sa may Apas, siya na po yun. And happy birthday to our former DJ. Kao ba na ito kanhidire sa FMR Cebu?
1: Homs.
2: Happy, happy birthday to Boy Bisoy!
1: Happy birthday, Boy Bisoy! Oy! Happy birthday, Boy Bisoy!
2: Si Denzel Cruza, happy birthday!
1: Happy birthday!
2: AKA Denzel ng VMX. Oh, artista ni sa Viva Max. Happy birthday, Denzel. And happy birthday to Rito Tradio Giliga, one of my good friends. And happy birthday sa tanaman. Happy birthday karong Adlaw. And to July Carmel Anthony. Ayan, happy birthday, no? And to everyone.
1: Hindi kita kayo ng July yung birthday kay July.
2: July yung pangalan, no? Sa yung mga interns ba, nabay hapit mo birthday? Karon or happy tamo birthday? Wala, no?
1: September siya.
2: Okay. Mga tabi ni Shug Cake.
1: Yung kaya wala naman siya.
0: Mabalik ka din.
1: Barili
2: day. August, wala yung mag-birthday niyo, August.
1: Wala. Ikaw, kasi birthday.
0: May.
1: Ay, belated happy birthday.
2: Ka-birthday, May unsa ka?
0: May 13.
2: Ah, 3 days after ako. Ano yun na, oh, di ba? Mm-hmm. Dito sa sila, wala po.
1: Silang Jailin.
0: Si Jailin kay April
2: 9. Ah, April.
0: April 9. Tapos si Michelle kay October 21.
2: Ah, lagyo. Wala yung swerte.
1: Yes, ilaw.
2: Wala yung kay
1: Bahu. Wala sila ng August.
2: So okay na.
1: Bakit sila bang mag-birthday July, no?
2: Basi, no? Natay pa-cake sa Ate Bay.
1: Takaingwan.
2: Ano, mayun na siya. Iyan, manapalitan ng cake ang tanan. Except me. Padayon ta sa unahan.
1: Alam, ganyan. Di ba na ako siyang libre?
2: Padayon ta sa unahan, mga ka-vibes. Alas 7:37 na. Karong Adlaw, mga ka-vibes, is what we call Artificial Intelligence Appreciation Day.
1: Oh.
2: In a world wherein, you know, ano man? In a world... Pag sure di ha, oy.
1: In a world
2: right now that's very technology dependent.
1: Yes.
2: Would you agree nga?
1: Yes.
2: Ang kalibutan karon murag dili magsilbi og walay teknolohiya.
1: Yes.
2: Kamo mo uyon mo?
0: Yes, mo uyon jud ko DJ.
2: Unsa may kind of technology nga imong ginagamit sa matag adlaw yun nga dili pwedeng wa?
0: Cellphone, igmata cellphone dayon. Check sa cellphone. Igtog pod cellphone sa usa matog.
2: Ikaw chini cellphone pod.
0: Cellphone.
2: Walay lain.
0: Electric fan.
2: Technology.
1: Bongga mo yan. Fast 2.
2: Oh, mahulog siya. Yan natin electric fan kay kuan man.
1: Voice control.
2: High touch.
1: High touch day. Alexa.
2: Hey Siri, turn on the electric fan.
1: Fast number 3. Anak man siya day.
2: Pero tinood na, no? Particularly our cell phones. Because,
1: Siri, run?
2: Uy!
0: Dili. Oh, ikaw sa
1: harun!
2: Uy, ako ande ay.
1: Sorry! Siri!
2: Siri, keep quiet. Siri, keep quiet. So, sorry. Anyway, kung man good ni itong cellphone karon, back then, tanang mga gadgets, lahi gamit. For example, lahi ang camera, lahi ang sound recorder, lahi ang pangtawag, tapos lahi ang pang-text.
1: Yes.
2: Back then, na ay gadget nga pang-text sa radyo. It's called a pager.
1: Pager.
2: Kabot ka pager tayo?
1: For sure.
2: O, pager ka tong gamay nung gamay nga
1: murag. Murag siya cassette? Ay, kaya naman na
2: tape. Dili, anar yun siya. Murag yun siya tamagotchi, day.
1: Tape. Oh,
0: ato ba na siyang murag beeper, sir?
2: O, beeper.
1: Yes, kaya na.
2: Beeper. O, it's called the beeper.
1: Oh.
2: And then, you also have lahi ang pangtawag, no?
1: So,
2: lahi ang camera. Lahi ang, kung mag-record kag sound, lahi pod. So, tanang gadgets, gi-merge na into one. That's why cellphone is very important.
1: Yes.
2: Nowadays, no? Pero, syempre, sa mga trabaho. Lisod kayo yung trabaho rin nga way computer. Diba? Imagine kung mangitag balita niya itong mga interns nga way computer, wala internet. Diba?
1: Kanya ang pangitabon, hita mo pagkailaw.
2: Oo, diba? So, muna, no? It's, again, technology really helps us a lot. Pero,
1: yes.
2: With the advent of AI, labi na karoon dyan nga dyan.

0: generation, no? Back then, Ate May, naamay technology, pero dil pa yung anak kakusog ang AI.
1: Oh, hindi kita dependent po.
0: Yes. For example, if you will research, mag-research ka, yes, you need to go to Google and then you type whatever you want to type and then kuha kang information dito, i-type sa dyan nimo, yes, i-rewrite sa dyan nimo, ato bakag Wikipedia ron or whatnot. Nowadays, all you have to do is just go to AI and say...
1: Copilot.
0: Oh, Copilot, Gemini, or unsa man ang AI diha nga.
1: ChatGPT.
0: Manara ka nga, what is the meaning of, ana? What is the meaning of moto proprio?
1: Sa moto proprio. Photosynthesis ra ko aday.
0: Moto proprio.
1: Sa moto proprio, Motorola.
0: Ha?
1: Ano ba kay phone yung kwan? Rola karon.
0: Moro na ba di ko sure.
1: Wala na ang to.
0: Moto.
1: O sa mana siya?
0: Motoroto tra. Motoproprio. Motoproprio on its own.
1: Oh.
0: Mo man nagigamit, ginagamit ng mga terms sa impeachment karon, mga motoproprio.
1: On its own.
0: Oh. Yung mga di na kinahanglang, di na kinahanglang suguon pa. Oh, di ba? Motop mo na yung motoproprio.
1: Si Tiyo, di na kinahanglang suguon, motoproprio siya.
0: Oh, motoproprio na siya nga, mukubi-kubi.
1: Oo, siya kinahanglang suguon. Diba? Hindi hook siya.
0: So anyway, kana no, oh, for example, what translate this to kuan?
1: Kana.
0: Oh, di ba dali na lang kaayo? So, una, kita dyan mo translate niya. Nato, hindi masabdan mo, i-search na to.
1: Yes.
0: But now, it's very easy because of technology. Ang problema lang with artificial intelligence nowadays, ginaabuso sa mga tao.
1: Yes.
0: And, you know, AI has been offering us a lot of things, making it super easy for us. Nga to the point, nga marag mawa na ang creativity.
1: Yes.
0: No, wala na ang artistic freedom. So, therefore, mga ka-vibes, ang atong pangutan na karong buntaga, nisulbong naman guning daghan kaayo nga mga AI generated nga mga promotions, not just on social media but in real life na, Ate Bay.
1: True.
0: Such that na yung mga tindahan nga ang mga posters kani adto, di ba, supposed to be ipa-edit pa ni mo na, ibo pa ng ipa layout, mga tarpaulins.
1: Yes.
0: Karon, yano na lang kaayong i-prompt sa ChatGPT.
1: Oh.
0: Sindan din kag tung-tung-tung-tung sa hor. O niya na, naka-poster.
1: Yes.
0: Automatic.
1: Kanang, poster ka na.
0: Oh, kanang magpa-layout o poster para sa mga sa events.
1: Oo.
0: Di na lalim. Sa una.
1: Magbayad
0: sa una. I remember sa una na adyo'y graphic artist nga mo design, ana. Iyadyo'y nang i-photoshop. All of the nitty-gritty details karon, type lang ni mo, make a festival poster pack.
1: Make it colorful and fun.
0: Make it colorful and fun. Unsa pong ganit na di ha. Homa na dayon. So, again, AI helped us with that.
1: Yes,
0: made it more easy. Pero ang pangutana na ito, mga ka-vibes, ang ibang suportaan, kining mga negosyo, nga inay, muhatag og trabaho, muhatag og higayon para mo income ang ubang mga sektor sa atong komunidad, pinaagi sa pag-hire o graphic designer or what, nga mo gamit na noon og AI na lang. Ang iba ni silang suportahan, ha? Sa tokong, ang iba ni silang suportahan, mga ka-vibes, kining mga negosyo, nga mo gamit og AI. Ay, sa ilang pag-promote sa ilang mga produkto o sa ilang negosyo. Oh, sige. Ildi, unsa may imong ikasulte?
2: Hello!
1: Ito!
0: Sige, Ildi.
3: Ako, DJ Kai, dili ka mo suporta.
0: Dili ka mo suporta.
3: Kay ka nang mawala na ang kuan skills sa kanang mga tao, ilang talent, ilang effort, mawala na, magsalig na lang sa AI.
2: Dayon!
0: Katuwa ka niya. Oh, dayon, oh.
3: Para ito, DJ.
2: Nga.
1: So, please elaborate. Please elaborate.
0: So, mawala na ang skills.
1: Ang talent, no?
0: Ang talent. Na ikaw, chiniun sa may ikasulti ni mo, uyon ba ka?
4: Personal, eh.
0: Oh, di mo yun yan na ng personal. Oh, di ba, ti, pag ganito din, eh.
1: Uyon ba ka?
4: Oh, sige. Okay. Uyon.
1: Oh, sige.
4: Uyon.
0: Dili, ayah, dili ka. Dili ka dapat suportahan. Imo dapat suportahan naghihapon.
1: Ano
0: man?
4: Kuan manggod siya, kana ang AI manggod kay dili manggod siya if ipasabot na mo. Gamit kag AI, it replace kuan kato na siya mga graphic designer. Muhatag raman to siya mga bagong ideas na para makahelp sa pag-produce og new idea, design na sad. So, mahal sad baya ang pag-layout na sad, so mas maka-less po siya og bayad.
0: Kuma lesser expenses.
1: Oo.
0: Oh, nya oh, lesser expenses daw nya. Unsa man ang talent-talent unya, mahal man tong talent.
1: Pero require.
0: Sa may kasulti ni mo, Ildi.
1: Oh.
3: Kuan kanang How about sa kanang mga tao nga ilahang gi ang ilang panginabuhian kay kanan na lang yung kanang mag-layout sila.
1: Mm-mm.
3: So mawala na sila, wala sila income kay nanamay kuan karon, nanamay AI lagi ko no.
0: Oh, oh.
3: So kanang dapat sa jud nga suportahan jud nato pud antong ang ilang panginabuhian kay ang pag-layout sa jud. Oh. Dili kay pirmi lang ta magsalig sa AI.
0: Oh, nya unsa man daw? Sige.
4: So dili man sad tanan nagamit og kanang AIs naman sa uban yun mga tao katong mga mo kuan yun siya kanang mga katugaling mga kutihan.
0: Mm.
4: mas mo support sila sa katong idea gud sa tao gud, so mo contact sila ato nila, pero napoy uban pod na mga tao mas mo support sila sa AI and the board kay
1: so ikaw as a consumer depende
4: man sa budget pod na.
0: Mm. Depende pod sa budget.
1: Sa budget mao gyud mo small business lang. Diba? Tinuod pod.
0: Pretty nindar kag mangga diha.
1: Unya
0: ganahan ka magpatarpulim. Kuha pa yung graphic designer.
1: Diba? Oh, diba? Sa mga pagsas, diba?
0: Oh, no. So, yun ka na mo. So, Abel, di ka ikaw na isa yun.
1: Dapat po suportaan ko no ang katong mga nanginabuhi na mao ang ilang talent kay because kay tinuod po ni ako, ako personally di ko artistic na tao.
0: Mm.
1: Mugi na ang usa sa talent nga kung naa pa lang gyud ko feel ako madato ko kay daghan kayog mga artistic nga tao kang kabaw mo mahimog portrait mo drawing gamit ang dahon gamit ang papel mo ana bitaw wala ko ana nga talent so mo agree ko sa giingon niya because di ba sa panahon karon nga daghan na kayo tag mga trending nga video sa social media.
0: Mm.
1: Most of the time ang mga tao mas ganahan sila mo suporta og business nga makakita sila nga ang kaning negosyo mo suporta pud og laing tao. Say for example katong kang i-mention lang ako katong TV nga very usa sa mga very trending sa iya is katong naa siya na meet nga lalaki nga na meet niya sa subway bitawan na karon sa train ba
0: sa may
1: subway
0: subway
1: bitawan na karon sa train station. Subway. S-U-B-W-A-Y. Subway.
0: Oh, amin ako ang kanon kay Subway.
1: Subway. Kapoy biyali eh. Na siya na-meet ka lalaki ba? And then, ang kaninga guy kay fan sa iyaha.
0: Mm.
1: Nga kanin siya DJ Kimiat kay napriso siya before.
0: Oh.
1: So, nahadlok siya nga. Walay mo dawat sa iyaha nga company, nga negosyo.
0: Abigyan na mo, manay stereotype basta ex-con.
1: Oo, diba? Na siya ingon anak ba? Pero, tungod kay nag-trending siya, gatagan siya chance ni Kong, gitabangan siya ni Kong, nga kita og usa ka lugar nga modawat sa iyaha ang katunoong negosyo mas ni boom siya because nakita sa mga tao nga nitabang siya ang kanang negosyo. So for me if usa ka negosyante aside sa imo ang kaugalingon nga negosyo magthink pod ka sa uban.
0: Yan.
1: So ang human touch ba ingon ana because people nowadays love to support people that has human touch. So kung ikaw mo appeal ka mo suporta kag negosyo nga igaon nimo didto ang imong madunggan kay AI generated songs, ang mga menu kay AI nga generated ang mga graphics for some and for sure and for me mas ganahan ko mo suporta nga makita na ko nga ay klaro kaayo nga ta, nga personal nga tao ang gahimuan ni dili robot or AI generated
0: dili siya AI prompt.
1: Oo.
0: Actually pares ta ati bay nga watay di ba it's wala tay visual art di pares ti chining mayo mo drawing
1: di ba fire
0: na siya yung mga visual art.
1: Yes
0: no? Kita ko na mi ato watay visual art ko ato arty ragyod
1: arty ragyod ka kung tabi ta sa una-una
0: di kwan mangod ta ka nang gitawag na to unsa nga for performing art.
1: Performance.
0: Mayo ta mo perform.
1: True the fire.
0: Performance
1: ten,
0: level sa ati. 10 out of 10. Anyway, ikaw na.
1: Lahit nga perform yung gauna-una.
0: Anyway, so, ako naman ati Bay, tinood man na, no? Ako, somewhat, makauyon ko sa ingingon. Pero, sa ako, mas mauyon ko sa giingon ni Chini nga. Mas mauyon ko sa giingon ni Chini nga. Ang kinimang kong AI, no, it has made our life more easier. Mas,
1: true.
0: Ang the reality, we need to face the reality lang yun. Nga, sa paglambo sa atong technology, naadyo mga kaldirong makulob.
1: True.
0: That's the reality. Sorry ha, naadyo mga kaldirong makulob. Example, ani ha, very concrete example. Sa una, ang kanang mga mag-shoot og mga salida nga kanang mga na-scenes nga murag overhead kana bitong mga video nga murag naa sa ibabaw ang kamera. Sa una, aerial shots. Oh, sa una, nay chopper. Ang chopper magkarga cameraman, ang cameraman nagdala sa kamera.
1: Yes.
0: Karon drone na lang.
1: To the fire.
0: So wala nay trabaho ang cameraman, wala nay trabaho ang nag-operate sa chopper.
1: Mm-mm.
0: That's the reality because we have technology. 'Di ba? Oh, panalitan karon, nagtuo mog kanang mga magpadala og suwat nga mail. Kana yung handwritten purposeful na lang na kung gana kung i-demand jud nga ang actual document mo ipadala.
1: Mm-mm.
0: O because of technology, napabay na lang magpadala karon og sulat. Wala na, kay email na, screenshot na lang, isend na sa Messenger. Because that's the reality. Naadyo yung mga trabahong mga wagtang. Unya na ay gichat.
1: Okay, naibasa ha ang comments. Oh,
0: sige.
1: Feeling na ko ikaw ang maayaw mo ko ano.
0: Okay, sige. Ang sabi, sige, padayon ta sa unahan.
1: Uh-oh.
0: Anyway, so mauna ano, in my honest opinion, no. AI mo ni gitawag nga na atay pros and cons.
1: Yes.
0: Oh, no. Kung maabot naman gud gani sa punto nga kanang kuan, maabot na gani sa punto nga kanang abusaran na. Sa katawhan ang paggamit sa AI, diha na mo gawas ang bati.
1: Yes.
0: So para sa ako if you're a small business, sama si Mangyun Ate Bay, no, back then, lisod kayo mangitag promotion.
1: Yes.
0: Lisod kayo, hala, ganahan ko mag-abri o milk tea, pero wow, kay buon sa ilogo na ako.
1: Oo,
0: oo. Una nga sa una, wala ilogo, pangalan ra.
1: Yes.
0: Oo, diba? Pero karon dali na lang kayo ihimo og logo.
1: Pinod.
0: Oo. So, it made life more easier. Pero, sa, ang akin lang yun ako, aha, ako ano na yung personal nga opinion.
1: Mm-mm.
0: Sa mga kumpanya mga nga maka-afford nga makuha,
1: true.
0: Ayosan mo gamit og AI ang tawo. Diba? Kaya na, ginoon ko kung maka-afford mo, lahi ragyod ng inyong kaugalingong pagbuot.
1: Yes.
0: Dili kay inyong pagbuot, giprompt nyo sa computer.
1: Mm-mm.
0: Mas nindot man ko ng inyo yung pagbuot, controlled ninyo, unsay kuan, na adyo personal touch ninyo.
1: Yes, tinukod
0: oh,
1: siya.
0: Na.
1: Ay, ako kay, first time ko kita, DJ Kimiat, o tarpaulin, na AI-generated good siya. It's from a school, and they were asking for a donation.
0: Mm.
1: It was all AI-generated. And at, di ba siya negosyo, no? And not, I'm not mentioning any school, pero para magot sa ako, you're asking for people, you know, to give you something, might as well effort, instead of relying on AI. Para sa ako, baka yung, loob mo naman na human touch, ani, uy nga, we need your help.
0: Mm.
1: Please donate us something like this and that. Contact ana-ana. Pero ang imong gipakita kay AI generated, wa man ay. Ang effort siguro ato kay ang prompting. Please create and koan with all the materials needed for the donation. Yan nabitaw siya. So
0: mura,
1: I think kana ma-defeat ang purpose.
0: Walang ka effort.
1: Eh, yes.
0: But syempre, AI has helped a lot. Especially mm-hmm. students, diba? Ngayon sila, diba?
1: Students for sure.
0: Oh. Sa pagsugod ba ninyo pag-skwela na ng AI daan or wala pa?
3: Yes, Nana.
0: Nana?
3: Ay, dili.
1: Very
3: sa college.
1: College.
3: Sa high school, wala.
1: Wala.
0: Nya, naabay mga restriction sa eskwelahan sa paggamit niyo sa AI?
3: Limit ra.
0: Limit sa unsa? Yes, LD.
3: Kanang sa usa ka adlaw, tingali nga, pwede ta maka-search kasa.
1: Sa, pero bawal ba? Kasi for example, ang inyohang koan, inyohang research, or inyohang copy-paste sa
3: dili na pwede.
4: Pero na may specific subject pag first time to no, last year.
1: Mm-mm.
4: Second year me ato first time kay paan man to siya kanang murag okay na siya na ang gamit mo yung AI. So every exam kay tagaan mi yung cheat note, mag-search mi, wasay amo ang pangko ano na to.
0: Okay. So kumbaga ang teach ang katawag ni kining
1: discretion sa teacher.
0: Discretion sa school o sa teacher.
1: Mm-hmm.
0: Yes, makisulti.
3: Wala.
0: Oh, wala. Alam mo siya. Ibug.
1: Artikayo.
0: So mauna na discretion na sa teacher kung mapagamit siya or dili, no?
4: Depends.
0: Pero does this ako lang na does this murag affect your learning ba sa inyong pagkat-on kining AI nakatabang ba ni sir murag nagsalig na nanunto sa AI pirmi wa natay tuon-tuon ani. Oh, chine.
4: Tato po siya na subject ko noon DJ Kylie. So kaayo. Ang sa to na crop production.
0: Crop production.
4: Lisod gayud na subject nga amo ang saguhon ang katong scientific name sa mga seeds, tung di inagikan nya ang katong isang subject na mo, soil science na ay katong gay papangutan na may diin gikan ang lapok,
3: bato.
4: Adiin gikan ang bato or lapok ana. So mo gamit yun mi ana, makatabang gid siya.
0: So mga tabang siya. Depende sa subject.
1: Depends.
0: Mga kinds of rock no? Kanang metamorphic rock. Igneous rock.
1: Kana kayo mo pa grade 6. Sa grade 6 diba?
0: The
1: rock, Rockman rock.
0: Bato de la Rosa.
1: Muligid man to siya.
0: So, mana, sedimentary rock, igneous rock, o volcanic rock?
1: Volcanic rock. Ang sedimentary rock, asa mo siya gikan?
0: Sa sediments.
1: Sa sediments.
0: Oh.
1: Asa mo ng mga sediments?
0: Kanang, ikuan, kanang una kay problema, ay ba sediments?
1: Sentiments!
0: Sentiments ko, sorry.
1: Pero tinuod na siya, no? I think, for me personally, DJ Kimet, kaya katong nag-skwila ta sa unang panahon, dili ka nag-skwila pa manggihapon kang lain nga kuan, pero katong nag-skwila ta sa unang panahon, di man kay taingon AI. Wa pa mag-AI, no?
0: Yes.
1: Pagka 2014, wa pa may AI.
0: Sa unang panahon, ulit.
1: So, search ra ka.
0: Ay, Reyna.
1: Ay. So kana siya, I think at some point siguro pwede makuan, tawagan ay ma-compromise ang learning sa mga students because ma-depend man sila nga.
0: Mo lang
1: ay, i-search na ko ang question, ang AI na may answer.
0: Yes. Muna, pero mo lang yun na dapat tatudluan ang mga estudyante nga, inig mag-search mo sa AI, i-check sana. Muli,
1: yes.
0: Number one dyan ako. Ako maangkon ko, I'm already, I'm studying law right now. Uy, ang AI, usay mo, patakaaran na siya answer na.
1: Tinood.
0: Yan ako nga, cite jurisprudence on the case of Kuan. Doon, ihatag siya. Manalo versus People, GR number, chuchuchuchu. So, akong gi-copy.
1: Oo.
0: Akong gi-search nga to sa law field.
1: Oo.
0: Na mo medyo na kasagaran kung asagi ka na mga kaso o sa dihang wala yung ato nga GR number.
1: Diba?
0: Gitubag na ako ang ChatGPT kung are you sure?
1: Oo.
0: It seems like this is not true. Enter. And then siya nga, I'm sorry, this is not true.
1: Diba? If ikaw, dili ka, ingon anak ka kung detailed oriented, mutando na ka, ay, bitaw ni Gikan,
0: imood ni. Yabo.
1: Yes.
0: So, mauna. Since that's the discussion right now, no, ang mahatang lang yun ako, labi na sa mga negosyante, if you can afford hiring a graphic designer, or if you can afford that your logo be made by an actual graphic designer
1: true
0: with your personal touch and whatnot, then go. Ayaw mo gamit o gaya yung tawon.
1: Ayaw tipira. Nag-negosyo naman lang.
0: Mas maayo man good nang nag-earn kag money pero nihatag po kag opportunity sa uban nga mo earn. Pero if you are a small starting business.
1: Oh.
0: For example, no, kinintapit sa eskwelan sa akong anak, they have a burger store, Buy Burger ang pangalan. So, AI tanan, and I understand.
1: Small
0: business raman, ginuo ko.
1: Mas na ko pa ang bayad sa graphic designer kasa sa iyo.
0: Diba, pila raman yung tao ng, at least, diba, sa, tungod sa technology, nindot na kayo yung mga design-design,
1: yes,
0: na nakay pa logo-logo.
1: If maka-afford na, why not mas ma-improve pa with a graphic designer?
0: Yan. Anayun na siya.
1: Step by the step.
0: I think, ang pagsuporta ni ini magdepende kung unsa na siyang negosyohan.
1: Yes.
0: Diba? Imagine if a very big company who have a lot of employees and millions of income mo gamit og AI.
1: Kalamin sorry, but that would be disappointing. Disappointing siya nga.
0: Diba?
1: Magka-afford man magdagan nga kuan, graphic designer.
0: Chipipay na lang yun. Diba? That's the impression eh. Basta mo gamit og AI chip.
1: Not that we're saying AI-generated pictures and koal are chipipay. Pero, naagyo siya, makita gyud siya ni mo DJ kaya
0: yes.
1: AI gyud siya.
0: Naagyo siya. Kamu ni gamit na mo AI nga mga kuan ninyo. Imong naong ana nakitapad nga artista na. Unsa man ibuha?
4: Tatong kuan picture sa una nako tapos ako ang pagagamay nako ba tapos pagkatong karon.
0: Before and after.
1: Before and after.
0: AI pa ni mo kaugalingon day. Pataon niya papution ana.
1: Ay dili lang. Wala ra ko. Ako so kanit no joke wala po ka tripod og suway og karang AI prompt nga ibutan ako ang nang ka nag big bike mga ano.
0: Hoy naka-try tang AI prompt nang nagkarati tang duha.
1: Aka to pero ako personally bad for my own pictures and all. Wala.
0: Ikaw Eli naka-try naka-prompt og AI.
3: Oo, naka-try na ko.
0: Ansa may naki-end ko ano?
3: Kaan katong pag birthday ko kato ni anak ka ba nga kandiin?
1: Diin
3: ka nagpa photo shoot ko nga AI raman na.
0: Diba? See.
1: Medyo kaning ana akong kaila AI. Ang mga pictures niya tanan and it's good, it's very very pretty. Wala, if you don't harm anyone with using
0: yes,
1: AI
0: tinood.
1: Wala ka na gamit na para mang limbong mang hambog magara-gara wala gi problema
0: para mang catfish.
1: Catfish eh kani seryoso din nakasabay na pa kang na-catfish ka.
0: Uy never
1: wala pa kasi edi ikaw ang nang catfish ikaw ang gi-catfish.
0: Wala ko ka-try nga gi-catfish ko kay nga no di mo kumapatol sa mga social online good. I want personal interaction.
1: Wow.
0: Di yung ka nang online
1: organic encounter. Manang
0: ko organic. Di ko ganag synthetic.
1: Artificial. Nakatry mo na catfish mo because of AI.
0: Ganang, huy, guwapo lagi ni siya ato ni Adby.
1: Pag personal nga, parang laki man og now. Nakasway na mo, ana. Wala
4: po
1: ko
4: kasway po gamit po doon ko antun sa ako ang social media po.
0: Ikaw. Mas maayon yung organic encounter.
1: Organic encounter pa mo sa imo hong partner?
0: Ay, magpare-parehas na Ate Bay.
1: Someone,
0: back and forth na siya. Kung hindi mo gani, shy na catfish, shy ng catfish.
1: Wala ko kasway nga ng catfish ko.
0: Pero ang iyong mga profile, pang catfish.
1: Pang catfish. Thirst trap lang. Thirst trap. Legit ba niya ato ang mga pa-kuan diri pag Pagpapagpilya. So, wala rin ito ng catfish.
0: Thirst trap lang.
1: Oo, thirst trap lang. Pa, sa mailad
0: please,
1: lang.
0: Can you please enlighten my old mind? What is thirst trap?
1: Thirst trapping is when you post pictures that would attract people in a different kind of way. Karang mugitik sa imuhang kiliran.
0: Maubang?
1: Yes. Shocks!
0: Unyawa ting diligitik ang na-feel.
1: O, sabi kalagot? Iliuhanan na. Iliuhanan na ang problema. Ang kuha mo na yung picture, kamo na ibahala.
0: It's a you problem. Ano?
1: It's a you problem, not my problem. Nakasulay ko sa una, very sexy ang picture. Oh. Like, very sexy ganang picture. O, niya ako siyang gi-change kay makita mo sa akong manager. Ano ako ang manager niya? Ano siya? Dry Moraga. No, doon sila mga hilabot na. Ako lang, makonsyos lang
0: ko. Ako kaibaw ko si Ate Bay, nadyo na siya yung mga dummy account.
1: O, wala ko yung dummy account.
0: What's up itong account mo nga na i-thirst trap?
1: O, saan mo na dami akong ganyan thirst trap?
0: Sa katungkuan?
1: Sa Instagram?
0: Sa...
1: Nagasa ako ang highlights, ako ang mga thirst trap.
0: Ano na yung highlights?
1: Yes! Kaya para mo na ako ang kuan sa unang panahon, di ba? Basta single ka, at dun mo siya igon sa highlights. Kaya yung picture medyo demure man. So, ito kasi, shocks! Ano na siya, di ba?
0: Ang importante, dili AI.
1: Dili AI. Wala akong kasulan na mag-AI.
0: Okay. So, mauna ang mga ka-vibes ka mo diya, ha?
1: Kung lagom, huwag itom, huwag tambok na, dira, ati bagyo na siya, mga ka-vibes.
0: Hoy, di na tinungkol.
1: Hoy, brown skin ba yun? Hoy,
0: kung na siya ati Bay,
3: unique beauty.
1: Di ko na lang unique ka beauty. Kaya, ang pasabot na ng unique ka beauty, dili ka gwapa.
0: Dili, oy.
1: Really? Ayaw na. Ayaw na pag storya DJ Kim
0: yan. Ati Bay, ang buot pasabot na ng unique nga beauty, imong na, dili. Imong naong talagsaon.
1: Talagsaon. Maobito ng talagsaon kaya uban dili ganahan.
0: Di exotic yun na siya.
1: Muna hindi ko ganahang exotic.
0: Exoon sa itik.
1: Itik.
0: Pwede po siya erotic.
1: Alam mo na siya erotic.
0: Why? Ero nga margit. I know. Anyway, mga ka-vibes. Alas G's uno na. As always, itong pasalamatan ang atong resident guest, mga ka-vibes.
1: Thank you so much.
0: Sa programa ng Kalandrakas.
1: Game na game.
0: As always, no? Yung mag-develop na yun, tabian na silang duha.
1: Oo. Hindi na mga one-liner lang.
0: Si Chini, no? Mm-hmm. So, sila ni atong i-guest pirmi.
1: Yes.
0: Hangtod sa...
1: Hangtod
0: sa di na mo God bless yung...
3: Pero wala na rin ba ito ni comment mo?
1: Ano mo yung kasabahan?
4: Busy.
1: Oo, ay busy siya or ibang ikasabahan.
0: Busy kayo, namiss-miss og tanom.
1: Namiss-miss og tanom kayo, makasabahan og malaya.
0: Ma'am, narami pangutana na ako'y SSS karon pero widow na ko. Ako'y nagdala sa SSS akong apelido. Okay, sige. Naipangutana niyo for servisyong ka-vibes.
1: Servisyong ka-vibes, yes.
0: Atray forward nilang ganeda. Ma'am, bilindingal, maayong morning ni mo diha. Okay,
1: sige. O, ano pa tanawa siya sa servisyong ka-vibes?
0: Servisyong ka-vibes sana, i-answer later. Ito na yung i-forward nga to sa ato ang kuan sa atong current affairs.
1: Yes.
0: And current affairs and public service department, mga
1: kabibes. Langga Neda ang makatubag ana ni mga kabibes.
0: Servisyong kabibes. So, dahil si Langga Neda is always at your service.
1: Hindi na ako magsasalita. Baka wala ko trabaho bukas.
0: Alas G's na, mga kabibes. Waling oras para sa programa Kalandrakas. Hangtod ugma na sad pohon, mga ka-vibes, kunin atong pagatukyo ng mga nakalain laing mga butang, mga issues.
1: All-star cast tomorrow, Friday.
0: O mga pangutana. Yes, tomorrow no, all-star cast.
1: Yes.
0: So, ang programang Kalandrakas, mga ka-vibes, all-star cast sa mga interns.
1: Oh, interns! Lino na, no? So, yan ka, tano? Interns,
0: dahil ngugmug ka, itaday. Ito
1: na ta.
0: Dahil salamat, mga ka-vibes, kini si DJ Kim Yan.
1: O, kini si Ate Bay.
0: Padahal lang sa mga minadari lang sa inyong favorite radio station sa Cebu.
1: 93.1 FMR, your favorite music radio.
0: Mga ka-vibes and everybody say...
1: Maunani!
2: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
5: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, maunani.
2: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
5: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, maunani.
2: Favorite music radio. Kini ang imuhang favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Maunani.

0: niya ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong buntag mga ka-5 sa itong oras, alas 4 na sa Kabuntagon. O ganito mga nagunang balita arong mga taknaaalang sa atong FMR News Break. Sa grasya mga ka-5, kadalanan sa nakbayan sa talisay, tali sa usa ka jeep o motorsiklo. Upat ang nangaangol. Balitatod ka na to ni CITU intern Lavinia Hika. Lavinia!
2: Naangol ang upat katao sa nahitabong sunod-sunod ng aksidente sa dalan sa Barangay Lawaan 3, Dakbayan sa Talisay, pasado alasay sa buntag karong adlawa. Ang mga sakyanan nga nalambigit pulos padulong sa direksyon sa Cebu City. Nabalian sa lawas ang POJ driver nga si Nemesio Villando, si 58 anyos, taga Lawaan 3, human kini madasmagan samtang nagtabok sa dalan sa usa ka motorsiklo nga gimaneho ni Tatay Mario, si 57 anyos, taga Naga City, nga naang lusab sa hitabo. Tungod sa kakusog sa impact, na out of balance ang motor ni Tatay Mario ug nadasmagan kini og laing motorsiklo nga nagsunod. Tungod ni ini, natumba og naangol usab ang laing driver ug ang angkas ni ini nga babae. Dali nga giatiman sa Talisay City Emergency Rescue Units ang upat ka biktima, samtang padayon pa ang gihimong imbestigasyon sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority kun City Toda labot sa maong insidente. Lavinia Hika, CITU intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
1: Dagang salamat, Lavinia Hika. Huwag rin naglangkob mga ka-5 sa itong mga nagunang balita aro mga taknaaalang sa itong FMR News Break. Kini, si DJ Kimiat nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa FMR Favorite Music Radio Cebu. Maayong buntag mga ka-5s.
0: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: mga ka-vibes, kini si DJ Kimian.
1: Hello mga ka-vibes, kini yung ubos nga alagad, langga neta.
0: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maano ni? 1, 2, 3.

0: niya ang mga init nga balita nga angay ninyong sairan. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong unto mga ka-vibes, itong oras, alas 11:03 na. O ganitong mga nagunang balita o mga takna alang sa itong FMR News Break. Nakugang mga ka-vibes na residente sa barangay San Nicolas proper. Umansa sa kapagpamusil nga nahitabugin ng alas 2 sa kaadlawon. Nganikala sa Usaka, babay. Balitatod ka na ito ni CTU Barili intern Jailene Libradilla. Jailene!
2: Patay ang usa ka 50 anyos nga babay human gipusil sa riding in tandem pasado alas 2 kadlawon Hulyo 16 sa B. Arana Street, Barangay San Nicolas proper, Cebu City. Giila ang biktima sa alias Laila, minyo og residente sa Barangay Suba, Cebu City. Matod sa kapulisan, nagsakay og e-bike ang biktima og mihunong sa maong lugar dihang kalit nga miabot ang duha ka suspek, sakay og motorsiklo og gipusil kini sa ulo. Daling nakaikyas ang mga suspek, samtang gitabangan ang mga residente sa biktima o gidala sa ospital, apan gideklarar kining dead on arrival. Gisusi sa mga otoridad ang CCTV footage sa barangay hall sa San Nicolas aron matumbok ang mga suspek, samtang nagpadayon ang kapulisan sa ilang imbestigasyon aron matino ang motibo o madakpan ang mga responsable sa krimen. Jailene Libradilla, CTU Barili intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
1: Dagang salamat, Jailene Libradilla. Mukhang naglang ko mga ka-vibes sa itong mga nagunang balita aron mga takna alang sa itong FMR News Break. At ang inyong mga ka-vibes ang lain pang hugna sa itong mga balita sa lain pang FMR News Break unyang hapon. Arang kada balita ingon man itong hookup sa TV Patrol. Padayon lang sa papaminaw din lang sa inyong favorite radio station sa Cebu, 93.1 FMR Cebu. Musunod na ang programang Ka-Vibes Sad-Sad sa Udto, kauban si DJ Sprocket Mac Vibes. Kini si DJ Kimiet nang alagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Maayong Udto mga Ka-Vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

Mga ka-vibes, andam na ba mo? P-Pop is on the rise. This July 26, 7 PM, don't miss Gen Z Live Cebu featuring G22 og Vision with a special performance by Aja. So happening ni siya at the Waterfront Cebu City Hotel and Casino. So aduna pod sila special pre-concert event live for free. The ultimate P-Pop live experience at SM Seaside Cebu City Wing Atrium alas 2 sa hapon. Mga vibes, mauna ni ang inyong chance nga makatanaw sa Gen Z Live Cebu for free. So atangi ang mga featured song o from G22, Vision ug Aja. Kung kahibalo mo or kahibalo ka sa title sa song, i-text dayon sa among hotline at 0995-472-0802 or i-message sa among official Facebook page 93.1 FMR Cebu. O syempre, ang unang makahatag og sakto nga tubag makadawat dayon og one free ticket sa Gen Z Live Cebu featuring G22 og Vision. Og napod ang special performance by Aja. So atangin na ninyo mga ka-vibes, atangin dyan na ninyo. O niya syempre, ato ang i-featured nga song karong mga orasa gikan sa Aja, titled Deadma. Maayong unto,

0: ating paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arang

Welcome vibes a las 11, 24 na. Welcome on amin sa inyong favorito ng estasyon sa radio sa dial. Sa inyong mga radio 93.1 FMR. Your favorite music radio, ka vibes. Mauna ni

0802. Live na punta karon sa tuwang Facebook o TikTok, ha? Oo, live.

0: live. Oh, ay, sakto kayo na. O, ni Tanaw sa radio, na minaw sa live. Okay. Tanaw. O, DJ LC, maayong odto. O, gasa tanan, diyan na minaw ha, maayong odto ninyong tanan. Sige, sige, sige. Oras na ito, alas 11:26 na, DJ M. James. Hala, sige, bunali, bunali.
1: 20, my 20, my 20, my 30. I am

Kita iuno na. Shout out sa mga taga Maykis, Talamban. O mayong otoy nito na may pagpaminaw. O siyempre, ang mga taga saan eh, Jailit Bake Shop. Diyan sa may Giwanon Compostela, Cebu. Na always ko nung naminaw. O mayong otoy! O niya, hello niya, Gary Barnay ha.

Tihas Tabio. Oh, Bonale DJ James. Oh yeah, and pa-shout out ko sa ako mga kabana sa work. Nga sila si Carl Ronald, Joji, Michael, og amo visor nga si Rooney Aurelio watching live, Inspirasa San Francisco. Salamat, mauna ni!

Shoutout ko sa mga operator dere sa Sabang Sibunga na naminaron sa live DJ. Okay ka ni DJ Yansky, alright. Naglaro ganog dere sa Malolos Barili ang 93.1 FM Radio Kabayes. Pa-shoutout Alindahan Family, gikan ni Jumel Alindahan. Tara ni Jude Axel nga naminaw karon. Og shoutout ni Tanga J.A.N. Pagay nga nagluto ko ng bihon. Tara! Onya, oras na to alas 11:59 naman.

July 26 at 7 PM. Don't miss Gen Z Live Cebu featuring G22 og Vision with a special performance by Aja. So happening ni siya sa may waterfront Cebu City Hotel and Casino. Og syempre aduna pod sila special pre-concert event live for free, the ultimate P-pop live experience at SMC Side Cebu City Wing Atrium alas 12 sa hapon. So mga ka-vibes, mauna niya ang inyuhang chance nga makatanaw or makakuha og libre nga ticket sa Gen Z Live Cebu. O libre na siya. O atangi ang mga featured song from G22, Vision og Aja, ha? O niya, kung kay balo ka sa title sa song, o i-text dayon sa among hotline sa 0995-472-0802 or i-message ang diri lang sa among FB page at 93.1 FMR Cebu. O ang una makahatag og sakto nga tubag, makadawat og usa ka libre nga ticket. O sa pag sa ipahigayon nga Gen Z Live Cebu nga featuring G22 og Vision. O syempre na special performance by Aja. O gato i-featured yun nga kanta gikan sa G22 titled Groove On. Maayong odto mga ka-

to niyo, may pagpanitong, may pagandam sa panitong mga kumahal. Oo, oh, alas 12:13 na kayo sa kautuhon. Kaya mo kakwani ha? Kaya mo pagpagutom. Kaya nga naman. Oo, ayaw din mo pagpagutom yun. Kaya magluya ka. O, oh, dili ka makapokus sa usay mo ang goal sa kinabuhi. Kung gutom ha? So, mga nakaon niya, mga kan. Itong nai-greetings yung naminaw na ito. O, oh, i-text lang sa 0995-472-0802 akong usbon. 0995-472-0802. DJ M. James live with the mix. Our Malcolm X DJ back-to-back with DJ Jasper.

Oh, na ni! Grabiha, bunala sa mga tukar ni DJ M. James, no? O ka nga DJ Jasper, no? O niya, mayong odto, kanatong tanan!

pulo ka piso. Why? Atras abante mga kabibs. Oh, kanina mga tukara, mga anindot kayo sa mga panahon ni DJ M. James. Okay, sa akong panahon, mga ako naman to, mga golden, mamaya akong panahon. Mga Blackpink. Kanina, black ra gini siya. Oh, black ra.

Orders, orders, orders, that.

Kavibes, ligaya. Kumusta naman in town ni si Kwanang Kavibes, ligaya? O, kung saan na kayo balitaan niya, no? Taon-taon naman kita kayo balitaan niya. And, o, shout out, Eskwela de Aipaw. Kung saan, Eskwela?

0: ratings, plugins and everything sa tuang Malcolm X DJ. Karong utuha. DJ M. James. Sige, hello?
1: Ah, hello, hello.
0: Oh, hello ka rin.
1: Oh. Shoutout ko nila ang Kongkoy Rasulot o ni, ano, ni Clyde. Oh. Nakapit Clyde Boris o ni Jomar Hermoso o ni Nidia
0: Dinsen. Kasi nga, si Jomar Hermoso?
1: Hermoso.
0: Hermoso.

0: Ano sa patuloy? Dako sa rin ni Boss. Opening set ko. Salamat ni Boss Larry sa tagay sa rin ni Boss.
1: Tana. Sige. DJ Jasper. Pahiri daan ang inyong pahiranan. Mamang utapod ke.

0: Good vibes at the sound.
1: All right.
0: I'm honest by good person.
1: Mm-hmm. Imong kwan, di mo i-greet mo trato. Ha? Kamu ba no? Kay Abi, kay kwan, no? Di gini pang-greet inyo ang mga kapikas ba? Parang di kayo mo ba? Oh, di ni pang-greet? Kung niya ni Jaime Karambakay na shout out sa team Binayaan kung asawa sa CHB Halo Black o onya oh alas 12:54 na alas sige paday nagyapon naman naglagobo na itong mga sunatan na patay 6 minutos DJ Jasper Handusay

Jasper. Salamat kayo sa inyo ang oras o panahon. Nagigahin. Dere, ay, mga pre. Mga yot. Oh, salamat kayo ha, salamat. Sili, sili.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Way undang ang kalingaw, katawa o kalipay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka-Vibes. Mauna ni. Mauna ni.
3: Ka-Vibes. Ka-Vibes.
4: Maunang dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saan. Mauna ni.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite Music Radio.
0: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sairan. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
3: Mayong hapon, ka-vibes adlaw karon nga Huwebes, Hulyo 16 tuig 2026. Ani ana ang nagunang balita karong mga orasa. Tulo ka suspek sa pagbatay sa American marine biologist na dakpana. Ang kumpletong detalye hatod sa atong City Human Intern Jessery Ogsibar. Jessery?
4: Gikumpirma sa Philippine National Police kung PNP ang pagsikop sa tulo sa upat kagiyong suspect sa pagbatay sa American marine biologist nga si Kent Carpenter sa Negros Oriental. Matud sa PNP, lakip sa mga nadakpan ang giingong gunman sa maong krimen ug usa pa ka suspetsado nga giakusahan usab og rape sa live-in partner sa biktima. Nasikop usab ang ikatulong giingong suspect nga gituohang nagsilbing lookout atol sa krimen. Padayon pa ang pagpangita sa kapulisan sa usa pa ka giingong suspect samtang robbery gihapon ang ilang unang gitan-aw nga motibo sa maong krimen. Jessery Ogsimar, City Human Intern, nangalagad aron maghatod sa mga nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
3: Daghang salamat Jessery Ogsimar, Laing FMR News Break. Ang inyong mapaminawan karong alas 2 sa hapon, programang Request 931, musunod na. Kini si Rico Mambo, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Maayong hapon, ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1. This is the newest.
5: The newest.
0: The hottest.
5: The hottest.
0: Radio station in Cebu playing your favorite hits night and day.
5: Night and day.
0: 93.1
5: 93.1
0: FM Radio Cebu. Mauna

0: favorito na ate sa kaanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkad.

Hoy mga ka-vibes, andam na ba mo? P-Funk is on the rise this July 26 at 7 PM. Don't miss Ginger Live Cebu featuring J22 Envision with a special performance by Aja. Happening at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Ano na po sila, special free concert event live for free mga ka-vibes. The Ultimate P-Pop Live Experience at SMC Side Cebu City Wing at Itrium at 2 PM. Mga ka-vibes, mauna ni ang inyuhang chance nga makatanaw sa Ginger Live Cebu for free. At angi ang future chong J22 Envision og Aja. Mga ka-vibes, kung kahibalo ka sa title sa song, i-text sa tuang hotline at 09-9547-20802 or i-chat diri sa tuang FB page 93.1 FMR. Ang unang makahatag og sakto nga tubag magkadawat og one free ticket sa Ginger Live Cebu mga ka-vibes and J22 Envision og Vision with special performance by Aja. Kita gets mga ka-vibes.

平安だね。

0: At oras mga kabayms, alauna 30 na sa kahaponon. Oy, huwag ka muna minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo mga kabayms, 93.1 FMR, your favorite music radio sa Sugbo mga kabayms. Oy, kumusta ang tanan? O welcome. Sa ito mga kabayms, ginaminaw karong adlong Huwebes, Paskang, Paspasas, Pagdagan, o ma-Biyernes na po na ibang kabayms. Ingon anak po kapaspas ang pagdagan, pagkahurot sa tuang sweldo mga kabayms nga nadawat kagahapon. Nga adlaw pala yung adlaw nga Miyerkules kagahapon, sweldo. Apan karon adlaw nga Huwebes mga kabayms, hurot ng sweldo. Horot na kay usahay, labi na ganaang ating sweldo. Magkaingon na po ang kaon gitag maayo. Kanang gitawag nilag one day millionaire mga kabayms. Hala, gasto git kay gasto mga kabayms. Di na tama kahuna-huna na para baday ugma, na para baday sunod adlaw. Sumuna, pag humans sa ganaang sweldo, pag humans pa sa 15, pag 16 na wala sweldo mga kabayms. Horot na kay ada kaon gud bisag asa ug unsay makitan ug unsay kanaang kanang gitawag nilang mag-cribbing makuno na mga kabayms sana hala kaon gyud ana hala pagliwas sa pizza 15 wa na kutkot na sa ang gamay na malang daigsud akong pitaka di ay ani ana pay nagsigig pa follow up nga sir ana pay nagsigig follow up nga sir among bayaran na sir ha bayaran na ni mo diri sir ha basing nalimot kas bayaran na ni mo ha ano sa mga kabayms, garang naminaw? Kumusta man ang inyohang adlaw nga Huwebes mga kabayms? Uy, tigmo na po na itanong na sa tayo tigmo sa adlaw nga Huwebes mga kabayms, di ba? Sumuna pagkosgin yung mga radio kay na tayo tigmo garoon o siyempre duha kagatos ang pahalipay, ha? Duha kagatos ang pahalipay gihapon sa atong unang makatubag o na makakanaang maka-answer mga kabayms. Sumuna, hala sige, analisaran ninyo pag-ayo karong taon-taon mga kabayms. Kaya itong ihatag ang ato ang tigmo karong adlaw nga Huwebes. Apan sa dilipas mga naminaw, ato pasundon ang Goalboy. Paso!
1: Alright, kumusta ang tanahan nato mga kabayes? Ngayong hapon ka na itong tanahan. Anya, siyempre di napunta malimot ni hapon sa pag-intrada sa programa kita mang hinaot nga naamu karon sa maayong kapiskay kalagsik sa panglawas. Oga, siyempre di punta mang hinaot. Di punta, di punta malimot sa pagpanghinaot nga ang adlaw nga Merkul, Huwebes. Mamahimong malamboon o malamposon alang kanatong tanan nga mga mamumuo. O di lang kay mga mamumuo, astang mga tambay. Ako lang mga standby kay pong paraban nila. O wanay standby, wanay makasulti o gasa inyong balay. Kay permer bang na yung mag-deliver, hatod o parcels inyo. Kay bamos mga standby, dako kayo gamit sa komunidad. Dako kayo gamit sa kaniyang atong mga tagsa-tagsa ka mga lugar. Kay og walay mag-standby, way mapangutana ang rider og asa ang lugar ninyo, asa inyong balay, kay maghatod sinyong parcel. Hayahaya, yun aning na mga parcel perme nga nag-deliver, naghatod mga kabayos. Anya, siyempre, andlong Huwebes, maulagi na sa gingon de Jericho Mambo, naatay tigmi karon tigmo nga 200 kapesos, duha kagatos kapesos ang pahalipay sa maong tigmo, gawas pa ni ana, istorya, lahi na po nga kaagi sa gugma, lahi na po nga kaagi sa kinabuhi, ang atong hatagan o pagtagad. Ining atong programang Request 931 sa 93.1 FMR Cebu, mga kabayeb. Okay, diya naman si Miss Iba o DJ Pamela. Welcome to the show, wow.
2: Hello. Maayong hapon, mga kabayeb. DJ Rico Mambo, Uncle Boy, DJ Pamela.
0: Maayong hapon, Miss Iba, DJ Pamela.
1: Maayong hapon, ninyong duha. Musta man mo, Miss Iba?
2: Okay na, kaayo po. Kaya
3: na, muragin na hapon ang Uncle Boy.
2: Biyernes na ugma.
3: Dito rin, no? Sandali, anagin, Miss Emma. Lunes na saan?
2: Yes, makafocus na ko sa ako ang...
3: Muy na.
2: Kuan, day off.
3: Day off na saan?
2: Mag-gym na ko.
3: Ayan, sana all, ha? Pero bitaw, no? Sa ito mga kabayabs, ganun na minaw. Ingon, anak, ganun taon. Dali, makapagani pag Lunes, karon Biyernes na saan. Ganahan yun siguro ang panahon nga maidaran tag sa'yo, Miss Eva.
2: Lucky.
3: Ganahan yun ang panahon nga matiguang tag sa'yo, ano yung parangihan yun. Bitaw, no? Pero,
2: nagdali na, siguro sa kuan, DJ Pamela.
3: Nagdali.
2: Bonus.
3: Oh, kay inigkahuman sa kuan.
2: Sa August?
3: July. O kaning Hulyo. Alin naman punta sa Augusto. Ay na. kahit human sa Augusto, ari na po sa beer na Miss Eva. Di ba, Uncle Boy?
1: Maunay, pinakanindot, basta magdangarang na ganing Augusto. Ini kahuman, yun sa Augusto. Kanta na yun, muna ingon. Si Jose Marichan, nagli-li, nagsugod.
2: Ay, nagkumpitay na.
1: Si Jose Marichan. Jose Marichan.
2: Jose Marichan.
1: Jose Marichan, nagsigi, naglantaw-lantaw nga ready to sing na kuno siya. Basta, grabihan, no? Dali aragi.
2: Dali pero sige lang.
1: Uy, di sa dita malangan, ang atong tigmi karong hapon na Miss Eva, gawa sa to ang sinder karong hapon na, aresa at tigmi, di Jericho Mambo.
0: Again, yung atong tigmo karong hapon na mga kabayab. Siyempre, sa mga naminaw sa itong mga radio karong orasa, ang atong numero is 0995-472-0802. Sige, i-text, ipadangat ang inyong mga tubag mga kabayab. Ipadangat o kung sa inyo hagarong analisar. Ining ato hagarong nga tigmi ko na pong pang-Uncle Boy. Diin doon ay duha kagatos ka pesos nga pahalipay. Okay, mali siya ang atong tigmi ha. Kung nagkaila ka na ko, dili ko ikaw. Kung kaila ko ni mo, dili ikaw ako. Apan kung mag-atubang, asani? Apan kung mag-atubangay ta, parihas taratag lihok og panagway. Ang saman ko, Ana Miss Eva, atubangay man. Okay, sige. Ang saman inyong analisar ini mga kawain. Okay, ito malikot sa magkausaro, klaro, yun. Inyong makuha niya samtang naglingkod-lingkod mo, karon din na sa inyong pantawan. Lingkod-lingkod mo sinong sala, karon mga kabayabs. Mauni ha, kung nagkaila ka na ako, dili ko ikaw. Oh? Kung nagkaila ko ni mo, dili ikaw ako. Apan, kung mag-atubangay ta, parihas taglihok.

0: asa man ang
1: oy. Dara na bitaw. Oh. Sige. Unya, sa dili pa, aun sa may ato ang kuan Miss Eva. Ala na laro ta may noon. Palayog sa ko di Miss Eva bitin.
0: Okay.
1: Nayo mo na kining microphone da microphone. Unya, ato na lang pud isal ak ning ato a karon nga sender. Si Hel- kuan.
0: Okay.
1: Oh, kisa mo na.
0: Hello, hello, maayong hapon. Kinsa ni palihon?
2: Maayong hapon, Miss Eva.
0: Hi, kinsa ni?
2: James Star.
0: Ah, si James Star.
1: Ay, kumusta? Kumusta mga star?
2: Okay lang, Seba.
1: Okay, okay lang. Okay, anong atin ngayong, ngayong, ngayong hapon, hapon na ito?
2: Ngayong hapon, Pat.
1: Anong atin ngayon ba? Anong atin? makasabtin ba ka sa akong gisultin? Anong atin ngayong, ngayong hapunin?
0: Anong sadya mo ngayon?
1: Oo, oh, sadya din na.
2: Ano lang, sagot lang ko sa text mo.
0: Ah, okay.
1: Anong sagot? Ikaw magsulti, Miss Eva, okay, para magsulti na ako sa
0: buta. Anong sagot mo?
2: Anino.
1: Anino? Anino?
0: Oh, okay, sige. Amuasa ng kung anon ha.
1: Tingnan natin na ngayon.
0: Oo, kung tama ba yung sagot mo?
1: Okay.
2: Anina, Miss Eva. Miss Eva. Araw na pala yung programa nyo ngayon. Hindi na pala pang gabi.
0: Oo, hindi na pang gabi. Ganitong oras na.
1: Ganitong mga panahon na, sir.
0: Ah, okay. Sige, may greetings ka ba?
1: Huwag na mag-greeting group.
2: Mga listeners sa 93.1.
0: Okay.
2: Kay Uncle Boy, kay DJ. Lalo-lalo
0: na sa'yo. Okay.
1: Okay. Sige, salamat
0: sa'yo. Salamat, tayo. James Carr.
1: Okay, Miss Eva, kaya din na maubos ng ating oras na para by Gingy Live. Rabani. Onya, ang atong sender karong hapuna, mga kabibes. Ikaw, DJ. Again, ang atong sender karong hapuna, mga kabibes. Maukin tayo sa dihasan ibutang Miss Eva. Mauni si Kuan, Miss Eva. Ang ato ang sender, maukin tayo sa mga nini.
0: Si Tricia.
1: Agsamni.
0: Si Tricia, oo.
1: Okay, sige, Tricia din ni.
0: Yes.
1: Pila mga edad ni Bayhana din.
0: 30 anyos.
1: 30 anyos. Sige, naunsa man siya pagkaunsa, Miss Eva, nga nakaunahon na amsa sa pagpabuhagay.
0: Kuan, naari siya ka na nga problema sa iyahang bainang. Oo, nga. Na siya'y pangutana siyang kaugalingon kung anong nahimo sa iyahang bana nga magluib niya. Oo, nga gipakita man sa iyang bana nga love kaayo siya pero nakahimo gihapog kuan sala.
1: Okay, di maayo. Sige na sa ito mga kabayabs, karun na minaw, mauna ang atong sender karun, usa ni kababae, Miss Eva, nga si Tricia, ang 30 anyos. O kung sa pagkaunsa, ang karong taon-taon sa itong pagbalik, mga kabayabs, ilig atong programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. O niya, syempre, okay na ka di, Miss Eva?
0: Yeah.
1: Si Pamela Uncle Boy.
3: Tangini ni mga kabayans karong taon-taon ang istorya sa itong ang sender nga si Tricia, 30 anyos o pagkaunsa ang kuan man pong paniyang nagluib daw nahala at ning atngan karong taon-taon mga kabayans.
1: Alright, kunya siyempre sa ito ang mga kabayans nga mutubag sa itong tigmo 0995472-0802 kung kailan mo ni ating mo kung kaila ka na ko dili ko ikaw kung kaila ko ni mo dili ikaw ako apan kung magato bangay ta parihas rataglihok o panagway on sa man tubagin ninyo i-text diri sa itong numero. Okay, DJ Kumambo.
4: Again, sa itong pagbalik, mga kabayabs, ang istorya sa itong sender nga si Tricia, itong hatagan o pagtagad, itong hiyahimuan o diutayng duwa sa kahanginan, kiniyang kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. O kung sa pagkaunsa, sa itong pagbalik, mga kabayabs, din hilamang sa itong paborito radio sa Sugbo, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Mauna ni, mga kabayabs.
5: Cebu, andam na ba mo? P-pop is on the rise. This July 26, don't miss Gen Z Live Cebu featuring G22 and Vision with a special performance by Aja. Happening at the Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets are available via SM Tickets and SM Ticket outlets nationwide. Balit na sa dili pa mahurot. But wait, there's more. Catch them live for free at SM Seaside Cebu City Wing Atrium at 2 p.m. for a special pre-con.

0: Vibes andam na ba mo? PFOF is on the rise this July 26 at 7 p.m. Don't miss Ginger Live Cebu featuring by G22 and Vision with a special performance by Aja happening at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Ano na po sila special free concert event live for free mga ka-vibes. The ultimate PFOF live experience at SMC Side Cebu City Wing Atrium at 2 p.m. Oy mga ka-vibes, muna ni ang inyong chant. Chance nga makatanaw sa GG Live for free mga kabayans. At tangi ang featured song from G22 Envision og Aja. O kay balo ka sa title sa song, i-text dayon sa ato ang hotline mga kabayans 09954720802 or i-chat na rin sa itong FB page 93.1 FMR Cebu mga kabayans. Siyempre, ang unang makahatag o gasaktong tubag, makadawat o one free ticket mga ka-vibes sa Ginji Live Cebu featuring G22 and Vision with a special performance by Aja. Subunan kita kits na mga ka-vibes.
1: FM Radio, favorite music radio. FM Radio. Request 931.
2: Request 931.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Mayong hapon, kabibes, o ganyan ang usab ang FMR News Break. Lalaki patay, human gipusil sa riding in tandem sa Kargar City. Ang kumpletong detalye ihatod sa itong City Human Intern, Michelle Baino. Michelle?
6: Patay ang usa ka lalaki human gipusil sa mga riding in tandem sa sityo Katugasan, Barangay Perelos, Kargar City, alas 8:45 sa gabi ini adtong Miyerkules, Hulyo 15. Base sa report sa Kargar City Police Station, ang biktima nagsakay og motorsiklo uban sa iyang angkas gikan sa San Fernando padulong sa Kargar City sa dihang gipusil sa mga sospetsado nga nagsakay usab og motorsiklo. Bisan pa og naigo sa pusil, nakapadayon sa pagpadagan ang biktima. Apan, giingong gigukod siya sa mga sospetsado og gipusilan pag-usab sa makadaghang higayon sa nagkalain-laing bahin sa lawas sa wala pa sila mikalagi o padulong sa Kargar City. Giila sa saksi ang mga sospetsado nga mga kauban usab nga residente sa Sityo Tugas, Barangay Bulinawan. Gidala ang biktima sa Kargar Provincial Hospital, apan gideklarang dead on arrival. Padayon ang follow-up operation sa kapulisan aron mailhan ug madakpan ang mga sospetsado. Samtang nagpadayon usab ang imbestigasyon aron matino ang motibo sa maong pagpamusil. Michelle Baino, City Humane Intern, nangalagad aron magatud sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
5: Daghang salamat, Michelle Baino. Laing FMR News Break ang inyong mapaminawan karong alas 3 sa hapon. Programang Request 931. Musunod na. Ini ang kinisi Rico Mambo nangalagad aron magatud sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Maayong hapon, kabayes.
4: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
7: 93.1. Maanan ni.
8: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
9: ACS.

0: At oras magkakabayan sa las dos, noy bina, saka hapunon, oga syempre, kamo na minaw sa itong paborito radio sa Sugbo, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu, magkakabayan. Ay, kumusta nga itong magkakabayan? Adlaw karon nga hoybe sa pag-usab, kung balikod pits sa disisize na magkakabayan. Sa adlaw nga hoybe, lahi na pong kakaagi sa gugma, lahi na pong kakaagi sa kinabuhi. Ang itong hatagan o pagtagad, magkakabayan, ining istorya, kabahin sa gugma, kabahin sa kinabuhi ining atong sinder nga maugining si Tricia. Sa 30 anyos o gaunsa pagkaunsa atong hatagan o pagtagad karong taon-taon mga kabayves. O syempre, sa mga naminaw sa itong mga radio, live na ito sa itong FB page, 93.1 FM Radio Cebu mga kabayves, FMR Cebu. O niya syempre, sa mga naglantaw karon sa itong live sa Facebook mga kabayves, on air ta sa itong mga radio, 93.1 dial sa itong mga radio mga kabayves. Sa mga naminaw, sa mga gusto nga motubag sa ito ang tigmo karon, diin doon ay pahalipay nga 200 nga pesos mga kabayves o 200 pesos pwedeng i-jikas, pwedeng i-load mga kabayves. Mauni nga itong tigmo ha, pwede mo magkalingaw pong tubag din ha. Pwede mo magkalingaw din nag-answer kung unsa inyong analisar ini nga itong tigmo karon. Mauni nga itong tigmo, kung nagkaila ka na ko, dili ko ikaw. Kung kaila ko ni mo, dili ikaw ako. Apan kung mag-atubangay ta, pareha sa ratag lihok o panagway. Ang suman inyong tubag, ang suman inyong analisar mga kabayves sa itong tigmo, 200 kapisos ang pahalipay sa maong tigmo mga kabayves. Nala, sige, text na. O niya, syempre, sa mga naminaw, usab karong hapon na, mga kabayves, mauna na, hindi natin maglangan pa. Okay na ka din na, Miss Eva?
1: Yes!
0: Sumuna, sugdan natin sa pagkadkad sa kanginan. Story sa ito ang sinder nga si Tricia apan sa mga namati sa ito mga radio. Text na sa itong numero. Alang sinyo mga bulawanong pangunahon na agarong taon-taon. Ingon man usab sa inyuhang tubag sa itong tigmo. Ang atong number nga pwedeng i-text 0995-472-0802. Okay? Sugdan natin mga kabayves. Aniya? Maayong hapon mga kabayves, maayong hapon mga DJ. Ilabay na gayon sa mga maghatag og duwa nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Mga kabayves, mga DJ, ako di ay si Tricia, 30 anyos og taga Cebu City ra. Dinhira ko na ni Moyo sa Sugbo mga kabayves. Ana ako ay bana nga si Joseph, sa ka 32 anyos. Og pito na may katuig nga nag-uban sa usa ka bubong. Diin kasado gid may mga kabayves. O pito na may katuig nga gikasal. Mga DJ, sulod sa among pagpamuyo, sulod sa among pagpamuyo sa pito katuig mga kabayves, mabati gyud nako nga gihigugma ko niya. Mabati nako nga love ko niya mga kabayves. Og mga DJ, ingon man usab ako nga dunia. Tungod kay gihigugma usab nako siya mga kabayves, mga DJ. Pero usa ka higayon ni ana, nasakpan nako siya nga naa siya'y uyab nga mahuyang. Mga kabayves, usa ka mahuyang ang iyang uyab. O inunta nga bakla. Aron nga inyong masabdan, mao kini ang mga panghitabo.

0: kan na, Trisha, anak.
1: Yes, ma'am.
0: Kalami pa yun ang imong giluto nga tinulang manok. Oy, ambot na lang yun. Swerte, yun kayo ang imong bana nga si Joseph.
1: Ay, ma, oy, siyempre kayo, ma. Si Joseph, baya akong inspirasyon kada adlaw. Kiligon gani gihapon ko. Kaba ka, ma?
0: Oh, ano
1: sa pito katuig na mo nga panag-uban man, no?
0: Mm.
1: Ang iyang pagtagad o pagpanggaan ako, sus, wala gyud nag-usab. Mura gihapon may first time, gihapon may nagkauyab, mapresko, gihapon kaayo.
0: Mauwitaw, anak. Malipayon yun ko nga magtanaw ninyong duha, Trisha. Kay kuan mong good, ang gamin nyo on, dili sa yon, apan basta na ay gugma og respeto, malungtad yun mo dahil.
2: Uy, uy, mayang hapon sa duha ka pinagkagwapang babae sa
0: si
2: akong
0: Joseph,
2: kinabuhi.
0: Oh.
1: Hala, pangga, naanad ay ka?
2: Oo, naan ako.
1: Ano, gwapo sa akong pangga? Uy, nagkauna ka?
2: Oo, dalibi, pahalutas ako.
1: Hala, uy, ayaw ba kayo si mama?
0: Ay, ka-sweet yun, ani ako mga anak. Uy, okay ra kayo na, okay ra yun na.
1: Ali, pangga, mga on mini mama, ali na.
2: Kahungmot man kayo. Uy, sa akong paborito nga tinula pong ka. Ma,
3: grabihan niya itong mga bata day, oh. Grabihan itong mga anak day, oh.
0: May ganun niya.
3: Mintay ko sila day. Mintay ko sila. Oh, ako niya. Sama na kong asawa ng si, kung ano eh. Matis, oh.
0: Naari ka niya.
3: Linyo-linyo sa diha day. Pabag siya nagtutok ka na itong mga anak day. Mura magkagmasuya ay noong naghakao.
0: Ay, ako ano mo eh.
3: Masuya on, baby. Aray, baby, dali kita.
0: Uy! Abot magkagalit niya, no? Wow, ako kabantay da.
3: Ganina rin ko din sa loyo.
0: Oh, na,
3: nakita man ko ng kumurag na suya ka nagtanaw sa mga anak ka naghalok-halok po daw.
0: Maulagi doon ka na mapinanggaon yun kaayo si Joseph. Swerte kaayo ko nga siya ang atong naumagan.
3: Muna, nagka-timing ito. Nagka-timing ito ang atong anak itaw. Nagka-timing ito siya.
0: O niya, mauna ha, doon Joseph. Walay kaso. Makita lang nako nga malipayon si Trisha o banimo. Kontento na kaayo mi ni Papa niya. O niya, kamula sa diha ha, kay muadto sa amika diyot sa tindahan. Niya. Una lang mo gaon diha.
1: Sige ma, salamat ma. Ay, pangga.
2: Oh, pangga.
1: Kumusta naman ka? Kapoy kayo mong agi sa trabaho karon?
2: Ay sus, basta makita ako sa sa imong naong pangga, mahanaw dayon ang tanang kapoy sa lawas. Gigong mga kayuti ka, Trisha. Hinamdumi na kanunay ha.
1: Ikaw ba? Mangaon pa gaita ikaw. Pagiligo na sa dyan gunay mo. Pero, bitaw pangga. Kibaw man siya gano'n nga, gihigugma sa duty ka. Labaw pa sa akong kinabuhi.
2: I love you, pangga. Sige na, mga una ta. Gutom na ko, pangga.
1: I love you to, pangga. Sige na, muuna na lang ta ni mama.

0: Hala, si Joseph man taw na oy. Unsa may gibuhat diri sa gawas sa cafe? Ug kinsa man taw na iyang kauban? Bayot man na. Nganong nagunitay man sila sa kamot? Nagakbay pa gyud si Joseph niya unya. Gipahiran pa jud ang singot sa agtang. Kaswit bagod nila dili man mahimo. Pito ka tuig silang kasal ni Tricia niya. Taro nga ba na si Joseph? Pero kaniya akong nakita karon ang mga tinubagan sa ilang mga mata, ang mga pahiyom, dili jud niya ordinaryo nga panaghinagalaay. Ginuo ko. Gitraidor ni Joseph si Tricia? O dili pa jud sa babae? Kundi sa usa ka bayot nga sige gunit sa iyang kamot. Kinahanglan ako ni video. Asa man to akong cellphone? Pag-ausan ako ni akong iPhone nga fully paid. Dili ko gusto nga makigistorya ra ko nga wala ebidensya. Ki, basin dili mo tuo si Tricia nako. Grabiha jud ani sa duha oy. Nagunsa man taw ni sila diri? Kasakit ba tan-aon alang sa akong amiga ni ana nakuhaan na nako. Nagvideo nako.
1: Hi, babe. Oy, salamat kayo. Ganakalunggar yung ka o pagkigdita ko, babe. Ay, ikaw ba? Nakakaroon ha? Kaibaw ba ka, babe? Kaibaw ba ka? Gibingaw na yun kayo ko din mo. Mura kong mabuang ko na. Dilite ka makita.
2: Oo, babe.
1: Ay, misahin. Kausa lang sa usa ko si Mana.
2: Ako sa babe. Gibingaw sa kayo ko din mo pag-ay. Kaibalo ka man nga. Ikaw na ginawa kong pahuayan kung batiyon ko tumang kakapoy.
1: Salamat.
2: Di harap ko naman makaginawag tarong, babe.
1: Agad ako yung kabanga na kong babe. Di hangin ko believe kayo di mo, babe. Kaya bao ka. Di hangin ko believe kayo di mo. Pero si Tricia, hindi naman siya Isa magdudang si kaong kawat-kawat o pagkita din ako. Dili ka mahadlok ka. Masakpan ta. Pero bahalag masakpan ta. Ay, masakay. Ani ama.
2: Ay, kabala ka, babe. Tuwa to niya nga. Busy kayo ko sa trabaho. Sayon na kayo to siya diskartin og rason. Ang importante karon kitang duha. Nag-uban o malipayon ta. Kabalo ka, babe. Gihug ba kayo, tika?
1: Salamat kayo, babe. Mao na kong ganahan sa usa ka lalaki. Gigugmas pati ka, babe. Kalambing, hindi ba po? Ay, malambing kayo mga pulong. Kabas pa na, babe. Dako, pagkakaya. Talaw, puno kayo kong mapan.
0: Walay uwaw. Giunsa man ini mo paghimo, Joseph. Pito ka tuig kang gigiati man o gigugman ni Tricia sa walay pagduha-duha. Unya, dili na day ka mapahuway sa usa ka bayot? Pagkasakit, kaluoy sa akong amiga.
3: Giselle, sorry kayo na traffic di ko gamay sa unahan. Ganihara ka nagulat na ko?
0: Tricia? Okay ra, pero doon ako'y gusto nga imong makitaan.
3: Ganong ingon ni Ana man ay mong noun, Giselle? Unsa may problema?
0: Tricia, paminaw na ko. Liguna dyan ang imong kaugalingon, ha? Tanawa o paminawan ni nga video nga akong nakuha ganina. Ganira dyan ni, samtang nagpaabot ko ni mo sa gawas.
3: Sir, unsa man ay ako nakita, sir? Sir, i-off lang. Panihag i-off lang, sir. Dili na ako kayo paminawan. Sakit kayo, sir. Sakit kayo.
0: Tricia, aniyar ako. Hilak lang ka na ako. Ipagawasan ang kasakit ni Budin. Aniyar ako ni mo kanunay. Ayaw nang hilo.
3: Sir, sabay ko lang na ako. Sala na ako.
0: Wala kayo sala.
3: Ako siyang giyati man. Giyatan ako at dalan nga akong gugma. Pero saan nga yung bayot man? Siguro kung babae pa doon, basin makasabot pa ko nga giluiban ko niya. Pero ganong bayot? Buot ipasabot sa tibok na mong pagpuyo. Lumakak siya sa iyang kaugalingon. Lumakak siya na ako, sir.
0: Tricia, paminaw na ako, Tricia. Wala ikaw ang nimo, ha? Ayaw yun i-lockdown ang imong kaugalingon. Na ikaw ang sayop, dili ikaw ang sayop. Dili ikaw ang problema kay si Joseph. Si Joseph ang naida kong problema, dili ikaw. Siya ang namakak. Siya ang nagluibog. Siya ang naguba sa inyong gisabutan sa atubangan sa Ginoo. Ayaw ka, Louie, imong kagulingon. Ayaw ka, Louie. Ikaw ang asawa. Ikaw ang legal. Mao nga kinahanglan nimo siya nga tubangon. Dili pwede nga magpakahilom lang ka diri samtang siya nagpalami sa iyang gibuhat. Ubanan ka na ko, Trisha. Dili ti kapasagdan. Karon, naana tay ebidensya. Panahon na para panubagon si Joseph sa iyang mga bakak.
3: Husto, Kasel. Dili ko pwedeng mag-antos lang sa kasakit. Kinahanglan ako mahibaluan gikan mismo sa iyang baba kung kinsagot siya ug unsa gyud ko para sa iyang kinabuhi.
0: Trisha, nawa sila ay nanggawas sa usa ka cafe. Pagdali diha, atong atoon dali dayon.
2: Babe, akong giingon niyo ba? Ala, ha? Trisha? Giselle? Nganong nga niya mo diri?
1: Babe, kinsa ba na sa ila?
0: Babe? Babe, imong nang? Kinsa mi? Ako si Giselle. Ang amiga sa tinunay og liigal nga asawa ng imong gibabe, babe. Kininganiya sa akong kilid, kaila ka kinsa ni? Kini si Trisha, kamo. Unsa man ang inyong gihimo diri, ha?
1: Ba? Babe, usaba ni nato.
2: Pangga, Trisha. Paminawas ako. Diliingon niya anang imong giyunaw na, please. Nag-istorya rami ni Sulong. Mahitungon sa...
0: Pangga? Ha? Say pangga? Ayaw kong tawag pangga, Joseph. Baga kayo bugnaw. Ayaw kong hikapan ni anang mga kamot na bago lang nagunit kaniya. O ikaw, ikaw payuta ka. Ikaw ang babe sa akong banad akong igaglawas baga kay gagnaw. Nasayod ka ba nga minyo amin ni Joseph? Nasayod ka ba nga pito ka tuig na kaming nag-uban isip banaw gasawa o niya ingani yung buhaton? Unsa man akong nabuhat nga sila nga nung nabuhat man ninyo na ako?
1: Ay, Trisha, babe, tinuod gigingon ni Trisha bago pag yung nag-gunit ni Trisha. Trisha, wala ko eh, wala po ko intensyon nga gumon ang inyuhang kami niyo on, oy. Og, kibabag ka, nasayod ko nga, gigugma ka ni Joseph. Isip yung asawa, isip pamilya, apan. Ano na po'y parte sa iyahang pagkatao nga, ako ra ang makahatag ka niya. So, sa kalipay, sayang ipangita ang kalipay. Kay ganahan pa siya ganang alo-alo.
3: Kalipay? Mag-sure ka din, oy. Ang sa kalipay, imong makuha gikan sa paguba sa akong kinabuhi o sa akong kasing-kasing. Si Joseph is my husband. Baga kay kagnaong payuta ka. Dapat sa ako ani isalig ang tibuok niyang kinabuhi. Dili ka ni mo.
1: Nakasabot ko sa imong kasakit na ay Trisha. Mag-ayaw kong basailo ni mo. Apan, si Joseph. Joseph ay mong bada pagutan. Kinsa ganiya ha? Kinsa gan siya? Kung asa ganang iya kasi-kasing. Ganiha nag-istorya mi. Ano magin siya nga? Ganahan po kung nasis ko.

0: Human sa masakit o makapakugang nga mga pag-atubang dito sa cafe, mga kabibes, mga DJ. Nagpabilin si Cholo dito sa maonga cafe. Samtang kami ni Giselle nagdali-dali sa pag-uli. O ni Jose o si Joseph nga puno sa kaulaw o puno sa pagbasol. Walay laing nga nabuhat gawa sa pagsunod nako sa amuang nga panimalay. Ug unya, mao ni ang mga panghitabo, mga kabibes.
1: Trisha, anak, intawin, nganong karon pangan mo? O nganong naghilak man ka?
0: Bitaw, unang samang ka, nganong manang si Kuan?
1: Nganong manang si Kuan ninyo?
0: Nganong manang si Manday?
1: Isagsaba. Nganong naglusbad? Nganong naghubag man inyong mga mata?
0: Bitaw, hubag bitaw kayo, naku, aghubag mo. Hubag mo na, ha? Sa mana, nahubag mo kayo.
2: Ma, si Joseph.
0: Ano ba na? Oh, ngano naghilak man itong anak, day? So may problema, Adelina.
1: Ngano man, Trisha?
0: Sige, day, padayon.
1: Sige ko, anak. Joseph! Sa may gibuhati mo sa akong anak?
0: Kano ba na, Joseph?
2: Ma.
1: Oh, ngano niluhod man ka?
2: Ma, nakasala ko.
0: Kasala?
1: Oh, tanawa doon, niluhod.
0: Niluhod bitaw. Oh. Unsa?
1: Nakasala? Unsa nga sala, Joseph? Ayaw kong ina nga nanguyab ka og laing babay. Human sa pito ka tuig ninyong kaminyoon sa ako ang anak?
0: Mauna. So sayagas tuig dong. Sayagas tuig kung mauna. Ay, unsa man ganda panghitabo de? Unsa man ganda hitabo aday dong? Ah, Joseph?
2: Ma, pa. Dili babay.
1: Ha?
2: Dili babay ang iyong kauban ganyan sa cafe nga mo nasakpan.
1: Asa man ang cafe? Unsa nang cafe?
2: Ayos, ma. Wala ko pa bawal sa kong cafe.
0: Dili to'y steak.
2: Adunay bayot. Adunay ayab nga bayot si Joseph.
0: Bayot?
2: Cholo ang iyang ngalan, ma.
0: Bayot si Joseph?
1: Unsa, Trisha? Bayot?
0: Kasi may bayot.
1: Si Joseph?
0: Si Joseph, bayot?
1: Tinood ni? Oh. Joseph!
0: O siya yun?
1: Tinood ni?
0: O nasa'y bayot?
1: Pinalangga nga umagad. Adunay karelasyon nga bayot?
0: Uy, unsa ko nagod?
2: Tinood, ma.
1: Unsa man?
2: Pasailuwa ko. Nando ko nga, isalik ko ninyo kung insult din ako ang tinuod na kong pagkatao. Disulay ko, ma. Disulay ko nga may mong tarong o hingpit nga banaal ang country siya sunod sa pito katuig. Ma, gigugma ko siya. Tinuod do tanan, apan tilid ako, ma. Mabalibaran ang tinuod na kong gibati.
1: Joseph! Sakit kaayo paminaw ng imong mga rason. Gitratar ka nako, namo, nga tinuod nga anak. O karon giguba nimo ang kasing-kasing sa amo ang anak.
0: Tinuod gyud.
1: Kun nahadlok ka sa imong pagkatao, wala unta nimo giamong si Trisha sa imong pagduwa-duwa sa gugma. Sa pito ka tuig, nagpakarong ingnon ka lang di ay.
0: Tinuod gyud day. Tinuod gyud.
2: Trisha, pangga, andam kong mubiya kung mohin na inyong gusto apan palihog. Ayawin taong kunyong kalimti. Andam kong mubuhat sa bisan unsa aron lang makuha ang inyong pasailo.
3: Ayaw na kong togag pangga. Dili sa yun ang pagpasailo, Joseph.
0: Dili ka tong tawag na. Tawag pangga.
3: Sulod sa pito ka tuig. Ihatag na ko ang tibo kinabuhi kanimo. Karun nga nasayod na ko sa kamatuoran. Dili na ko kaya nga usbon ka. Apan, dili sa nako kaya nga magpabilin sa usaka kami yun, nakabase sa bakak.
2: Pangga.
3: Kinahanglan akong pangitaon pag-usap ang akong kagalingan, Joseph, huwag ikaw. Kinahanglan sa day mo at ubangon ang imong tinuod nga pagkatao nga ikaw raw sa.
2: Pasilo ako, pangga.
0: Tinuod ko na. Kaluya sa itong anak na yun. Kaluya sa itong anak kasi ko anay Trisha na yun. Ang sabad din is Joseph day. Nadhuaan pa din ito hana day kung sabad din tinuod ng pagkatao.
1: Sakit yung gayo ni para sa ito ang anak Ramon.
0: Basta. Ramon Padilla day ko na yun. Basta day, Trisha. Kami, sa mga mga ginikanan, bisag unsa may tabo day.
1: Naarag hapon ni, naami para ni mo.
0: Suporta, para sa imuhang, muna nga, hala, sa may imong desisyon, ikaw na lang bahala na yun.

Ang balay nga kaniadto puno sa mga pangandoy, mga kabibes, mga DJ. Karon napuno na sa kamingaw o paglubong sa usa ka relasyon nga gubot. Dili lali mga kabibes, dili gyud dalim ang ako ang giagian karon. Mga DJ, mga kabibes, sakit kaayo. Hilabihan ka sakit sa ako ang kasing-kasing o kabugat sa ako ang dughan. Ang samay ang ngayon akong buhaton para makalimta na ako ang tanan. Dawaton ko ba si Joseph? Bisan og mahuyang siya? Palihog, tambagi ko mga kabibes, tambagi ko ninyo mga DJ. Dagang salamat. Kini na lang inyong suki ng ating paminawan, nining nabantog na kaing programa sa radio. Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Tricia.

0: До вас, Магакабай. Колос дос, трай тай дос, да.
1: Pwede na, pwede na gyon.
2: Pwede na? Ayun sa mga, ay, basing banda yun ba? Mura na bang naanan na itong...
0: Kabay, saan malagaan eh?
2: Kamusta nga ito mga kabayans? O niya, mao na to, ang istorya sa ito, ang sender. Gusto po doon, makatakot ba niyong bayo ko ano?
1: Makatakot yun.
2: Ito, Diyos rin, wapakatak ni Diyos rin.
1: Hapit mo, hapit na siya.
2: Again, sa mga na, mga greetings. Sana, in award in underworld sa mga nabis iba
3: and the award goes to
1: and the award goes to Ninya Turing
2: just rin
1: Michelle Bugno
2: Bugno
1: Michelle Bino
2: Michelle Bugno
1: yes ang inyo ang ko ay no
2: Trinor
1: Pakpak Joy
2: inyong Trinor
1: wala lain mo na
2: dito so wala isang mga kawaibs nga nagtanaw nagpaminaw karon ang itong nagkaoban ang itong ang si sa mo sitio mo tanan
1: sitio main
2: sitio mo tanan
1: sila
2: bitaw kamao gyud ka sitio main sila si Jessery ni Ninya Turing
1: si Ninya, si Michelle Bino
2: Ninya Turing ano sa para to Ninya Turing
1: kaya
2: na ano sa mga sige, niya karong hapon na mga kabayans mo na itong istorya sa itong sinder nga si Tricia nga nakapag mapudi siya ganaang kuan mas iba binabay mapudi ni iyang
1: urbana diya. Pero naadyo yung mga ingon ana
2: diya ni ko ba? O niya na mo laglag o kuan na kanang dito na dugay na silang naminyo diya.
1: Kanya.
2: Sama ni ko ano katong rustom no? Karon na nilaglag nga kanaang dako
1: na kasi nakaapila po siya kuan katong Pinoy Big Brother. Dito mo to siya nilaglag.
2: Oh, dito din siya no.
1: Nilaglag.
2: Ganaang sa itong mga kabayans karon sa go ganahan mo mulaglag di ay lahi tong laglag dai no kay dakop man ito dai dakop di ato ilaglag ah ilaglag dogrodel ay lag ilaglag bitaw ina
1: sa ilang na diha
2: tago ilang ay lag ilaglag ladla dai di laglag dai bitaw sige ano sa to ang mga ka vibes karong nakaoban Jessery asa man aritang ninya
1: hilak
2: samtay mong hilak ninya tinud na gito mong hilak
4: ya gifil na nako nga ako ang na wala ko tingo.
2: Wala kay tingog.
1: Iya junggi ko an, iya hanggi.
2: Damdam.
1: Okay. Ako ang silang giingnan nga kung unsay taganan ninyo nga role dapat inyo jung buhaton.
2: Kanang murag inyo murag paminaw ni nasa kagalingon nga kami gani na siya hang chinilas ba sa sapatos aron inyo hagin makuha ang kanang tinud anay nga kanang kanang istorya gyud no.
1: Apay na inanawa DJ Rico Mambo.
2: Okay, na inatawa sige palihog sa tugtumbaga na Miss Eva. Una na lang ni sila mohatag og advice. Patubaga sana. O niya, sa itong mga kabayabs karon nagtanaw sa itong ibipage, pwede mo nga mag-comment din sa
1: ubos. Hi, may hapon, Ma'am Kelly.
5: Hmm. Hello, good afternoon, Miss Eva.
1: Hi.
2: Oy, may hapon.
5: Hello, boy, Miss Pamela.
2: Okay.
1: Yes, ma'am, kumusta?
5: Answer ko. Answer ko, Miss Eva.
2: Sa di ba ka mo answer? Yeah. Sa may mahatag ni mong advice?
5: When? Kanang... Mirror of Samin ba? Salamin.
1: Samin. Okay. Oon sa may advice ni mo sa ato ang sender?
5: Doon na may bayo po din ng minyo. Madayon na sila na balik man yung pagka-laki.
2: Mabalik ready ay.
5: Iyan na nang kuanon.
2: Agwantahon.
5: Kanang ano mong badlong ba?
2: Oo nga. Uy, sige ibog na sa ganang laki ha.
5: Kuan nilang discovery niya nga payo diyang bana.
1: Oh. Ay, gagaw ni mo.
2: Okay.
5: Oh, niya. Bakit no giya lang nang pagka timeout ni mai matunan ba kanang pagasultihan niya. Di magdinayon.
2: Mao na. Iya lang sumpaon.
5: Isa pa ko ang dyan, iba?
1: Ha?
2: Sakto.
1: Pwede na po.
2: Sayop yung tigmo.
1: Mag-make up sila. Ang imong tigmo?
2: Sayop.
5: Ako lang ma-ilisdan.
1: Pwede ra. Picture.
2: Ilisdan yung picture yung tigmo?
1: Sayop niya po.
2: Sabi na kong ilisdan yung picture. Okay, sige.
1: Maulay to.
2: Mura mga glass balay mo sa iba. Sa may ato. Mura to. Okay, sige.
1: Sige. Go.
5: Wait Miss Pamela. Mm.

0: Nung masultin din niya, turing. Saan yung masultin din?
1: Ang masultin ako
0: sa...
1: Ninya turing.
0: Wala ginasay mo. Okay, larga.
1: Kuan DJ, kung masulti sa side ni Trisha kay, of course, sakit good kay, for 7 years nga lang relationship, sa relasyon nila kay, Abi niya nga kanang gigog mag siya
0: pure good.
1: Pure good. And okay naman ta to nga mabayot yang partner kay if you really love someone kay you will accept them for who they really are. Pero anak sayop mang good sa lalaki kay na siya lain. Gitago niya ba nga okay naman to siya nga musulti siya sa tinuod. So sakit good to siya mo na feel nako nga unsa ka sakit gani nga kanang mabetray gani ka sa partner ni me for 7 years.
0: Okay. Sige, ni unsa namlay angay niya buhaton? Ya kay iya pong paniya dawaton bakulon niya nga kana ang mauto bayot ang iyang bana or iya ba pasayloon o di ana.
1: So for me personally akong ma-advise niya kay if love jud nimo ang lucky imong partner bisag bayot pa siya imo gud siyang i-accept for who he really is. Kay kanang basin dai nga magbago pa o mausab pa ang iyang partner pero namo gyud mga relationship karon nga nagwork sila bisag bayot ilang partner.
0: Okay.
1: So basin tagaan niya chance, what if?
0: Basin dai no. Oh, madapag liso. Okay. Si Kuan kana si, Michelle Baino. Michelle Baino.
2: Ako sir kay contradictory sa kaninya. Ang advice na ni Trisha kay I don't think nga napay chance nga magbago si si Joseph kay naam gyud siya experience na gyud
0: and itudlo ni kisa si Joseph.
2: So sila. Si Joseph good. Inaan okay, naka experience naman siya nga makirelasyon og bayot so naay chance puon-puon
3: magsigira siya balik-balik.
0: Yes. Magsibayot.
2: Magsigita maayo si Trisha ko yung dawat og balik.
0: Okay.
2: Kaya
0: so dili na lang gyud pa sa iloon para laktod nga pag-istorya. Hindi na lang yun.
2: Na.
0: Okay.
2: Bahala siya.
0: Bahala siya.
2: Okay, sige, si Jessere.
0: Jessere, yung si Mar.
4: Same yung ni Ninya. Hindi nga situation.
0: Kasi nga.
2: Nisod nga situation.
4: Okay, kumbia. Imagine 7 years mo. And again, agree ko niya nga. Kung bayo to lang tato, marag okay na gita to. Kung nagminahalay gud sila. Naman ko involved nga cheating ko niya. O takabalo kung unsa na gidugay yun. Sabay. So, daho kayo ng sayop. And akong matambag lang siguro ni sa atong sender no is tagas, iya ginahuna-hunaan o tarong kung iya bang ipadayon ang ilang kuan niya. Iya sa dyong ikonfronta si Joseph kung unsa man gyud buwag kisa may pilion kana imong bayot or ako
2: kana iya jong pahunatoy og asa kay, siya
0: kana sa man manglaki gilaki gimo ha or kining babae gyud ana no aron nga maklaro gyud niya no. Okay, sige. Ano sa itong page, mas iba kay murag nagandaghan ng tanaw?
2: Okay, gika ni Sir Jesus Nazareno. Maayong hapon, DJ, sa nga kong tubag sa tigmo kay Sammy na Oral Mirror. Ay na, unya, gika ni Romeo Damayo. Maayong hapon, mga DJ, akong tubag sa tigmo kay Sammy na More Power mauna ni. Unya, niingon si Rodel Mapa, grabiha. Unya, si Ma'am Almera Hinares, good afternoon, mga DJs, 93.1 FM Radio Cebu. Tua sa messenger na ako na send ang akong tubag sa tigmo ganiha. Ana onya gikan ni Sir Rodel Mapa, maayong hapon mga DJ. Akong tubag sa tigmo kay Sammy na namin man mi karon and more power mauna ni.
0: Okay.
2: Ana onya si Pitugo. Ka vibes Rico, maayong hapon. Pa shout out ko nila ni Jade Johnson, Jory Jaime og sa akong Papa Johnny og ni Mama Helen. Taga Sitio Buntod, Barangay Mabini, Cebu City. Salamat.
0: Hi, Sitio Buntod. All right.
1: Ikaw ay basa
0: na ba?
1: Nasa man? Jesus. Gikan kang Jesus Nazareno Montenegro. Mayong hapon DJs Rico Mambo and Indays have a selfie. Akong ikatambag ni Sender. Ipadayon lang gihapon inyong relasyon. Pero kinahanglan lang sa tingali ninyo og higayon o panahon ang inyong kaugalingon. Pero kung maabot na ang time nga andam na mo sa usag-usa nga muatubang panag-istorya ni ninyo, isip managtiayon and sabana pod sa Sender. Ako isip nangalagad sa simbahan, wala may sayop sa imong pagkatao. Ang sayop lang kay ang imong gibuhat. Sa mata sa Dios, sa simbahan ug sa tao, sala gud siya kay kaduha sa nanapaw ka, nakigrelasyon ka ug isig kaingon, maunga disiplinahan imong kaugalingon. Ikaw ba na barugi imong kaminyoon og pangayo og pasaylo sa imong asawa? Maura na DJ,

0: Today's More Power 93.1 FMR Cebu mga ka-vibes mauna ni. And kang sini? Igreen or Kriza Diacoma mayong DJ Inday. Mayong adlaw DJ Inday Eva Selva og DJ Rico Mambo. God bless you always. And then kang Marvin Ladera mayong hapon ka-vibes DJ Rico Mambo, DJ Eva Selfie, DJ Pamela og Uncle Boy. Don Share and Heart, Mina ko din hilahog sa Ramram Malunggay Cheese Pandesal. More Power Always ka vibes mauna ni.
1: Okay.
0: And then
1: okay.
0: Kang Just Re.
2: Just.
1: Ikaw ni Just Re. Ikaw
0: ni. Just Re. Mayong hapon
1: just
0: from.
1: Just R.Y.
0: Mayong hapon from TMP Oak Ridge. More Power.
1: Oy.
0: And then kang Sir Marvin Ladera. Mura mag-bouncer o bar ang gay katakot.
1: Adlog just bayot na natutingog.
2: Ang gika ko ayon, ang gika karelasyon.
1: Okay, sige, salamat kayo nung tumagal ko
2: ayon. Okay, dari sa ito ang text line. Gikan sa numero nga 32361. Iya ko nung tubag kay Samin.
1: Samin.
2: Onya from, from Jay Digamo, Anino ang iyahang tubag. Dari sa Katipunan,
1: sayop.
2: Carmen Bobon.
1: Daghanang sayop, ay, daghanang sayop. Okay na si Marvin, dakong tao guro to iyang karelasyon ni Joseph kay kabayabs kay dako mo kag tingog bayo.
2: Oo, basin.
1: Oh, basin ko anto kanang kanang mga negro ba? Nga ba? Dako mo na kag tao. Ano no? Okay, sige na. Okay, napadin namin sa
2: pero
1: iba.
2: Pero naaman po eh, kanang mga dagkong tao nga gamay tingog.
1: Naapon, depende siguro.
2: Oh, depende na yun siguro na.
1: Again, sa itong mga kabayabs karon sa mga inyong masulti din ha, pwede mo nga mutawag. O syempre, nga itong tigmo mi sa iba, unsay nga na itong tigmo karong hapon ha. Pero sige, o niya muna ha, 200 ka pesos ang pahalipay sa itong tigmo mga kabayabs. Sa unang makatubag, unang maka-answer, no?
2: Yes, okay, ang ato ang tigmo, kung kaila ka na ako, dili ko ikaw. Kung kaila ko ni mo, dili ikaw ako. Apan, kung mag-atubangay ta, parihas sa taglihok o panagway.
1: Okay, naman na. Sige, tumagan ni mga kabayabs. Akong balikon, 200 ka pesos ang pahalipay sa mga tigmo. Okay, napa mo din ha, napa mo yung mga greetings? Napa? Greet
0: yes,
1: ka?
0: Yes, napa-greet.
1: Okay.
0: Shoutout sa akong papa, happy birthday.
1: Oy, happy birthday.
2: Ay, happy birthday ni mo, Sir Turing. Happy birthday kaayo.
1: Kasi nga sa mga papa.
2: Ninyo, Turing. Ako man ang kuya. Ay, mo ng kuya. Okay. Si Kuan ni mong papa siguro.
0: Papa Pinggoy, happy birthday.
2: Pinggoy.
1: Sa Tingkoy.
2: Pinggoy. Hi Papa Pinggoy Turing. Happy birthday Papa Tinggoy.
1: Tinggoy Turing. Ay, salamat kayo ha. Happy birthday niya, sir.
2: Okay, na inanawag. Uy, napound.
1: Sige, si Kuan. Michelle Baino.
2: Michelle Baino, pasok!
3: Sa shoutout lang ko sa Purok Upper Gaway-Gaway sa Sayaw Barili, Cebu.
2: Okay. Hi, Mama and Papa sa Purok Gaway-Gaway.
1: Sayaw Barili, Cebu. Okay.
2: Sige, si Jisre. Wala na siya. Murag na pulaan na kayo. Sige, shabling ko din.
1: Okay, sige. Alas 2:46. Salamat ninyo sa ito ang mga...
2: Yes, thank you.
1: Kuan.
2: Onya, diri sa ato ang FB page niingon si Marie Cris Pitugo. Hi, good afternoon mga ka-vibes. Akong tubag kay Anino.
1: Anino.
2: Okay, na inanawag.
1: Sayo pang Anino. Okay, sige, tubag kami sa iba. Sayo pang Anino mga ka-vibes.
2: Hello, maayong hapon.
4: Maayong hapon, Miss Dila.
2: Hi, kinsa okay, ipalihog?
4: Si J. Digamo ni Karimuhol.
2: Hi, Sir J. Digamo.
1: Unsa may ang kwan?
2: Okay, unsa may imong tubag?
4: Pwede daw ako ng tubag?
2: Oo, pwede ra kaayo.
4: Pinikas nga buwan ng wati.
2: Pinikas nga buwan o wati?
1: Di po pinikas nga wati.
2: Okay.
1: Unsa may mahatagad advice?
2: Unsa may ma-advise na lang nimo sa ato ang sender karon?
4: Biyaan nga di. Bayot ng isang bana, biyaan ako.
2: Biyaan na lang. Okay. Okay, dagan kayo salamat, Sir J. Digamo. Sige, ano sa may mong request?
4: Go on, take me, I follow you.
2: Okay.
1: Okay, sige, sir, pwede karoon na lang gabi eh, kaya na ako na nag-list na karoon gabi eh. Kanintik sa nga na natin. Ay, sige. Ang nagkanta si Bobby. Bobby.
2: Bye-bye. Bobby
1: Kulduro. Ay, sige, karong taon na lang. Karong gabi ina, ha? O niya, sa itong mga kabayam sa last 2:48 naman, ha, sa kagahapon nun, sumula, pwede pa mo nga mutawag, mutext diri. Kung sa inyong analisar, sayop to inyong tubag ha, sa ito ang tigmo mga kabayam.
2: Okay, gikani, Linoing.
1: Linoing, okay.
2: Maayong hapon di Jerry Kumambog, Miss Eva, kung tubag sa tigmo kay Salamin.
1: Salamin.
2: Oo, Salamin, Salamin. Sa ni season, sorry, Gao del Norte.
1: Okay, sige, Salamin, sayop ni hapon ha.
2: Salamin, sayop.
1: Mani ha, ang tigmo, kung kaila ka na ko, dili ko ikaw. Kung kaila ko ni mo, dili ikaw ako. Apan kong mag-atubangay ta, parihar taglihok og panagway. Ananhala,
2: yes,
1: analisara, 200 kapesos at bahalipay. Hangtod pa ta sa alas 4 mga kabayans, napamoy oras panahon nga maghuna-una o gunsay tubag. Tukma nga answer kay duha kagatos kapesos, 200 pesos ang bahalipay.
2: Onya, gikan diri sa atong FB page kang Marvin Ladera, maayo mga DJ, shout out ko sa mga main dinha sa Lahog.
1: Okay.
2: Pari Rina, Flora, Ayan, Jokjok, G-Mark, Noel, Tisoy, Jello og Cosme. Duha na mo ka anak. Si Titing Ograra, more
1: Titing.
2: Power always. God bless ka vibes, mauna ni.
1: Mauna ni. Okay, sige, salamat kayo niya. Mubalik ta karon taon mas iba. Una lang ta mo hatag advice ato pagbalik.
2: Okay.
1: Kay magkauban po na to si Uncle Boy o si DJ Pamela karong taon mga kabayan. Sining atong oras, alas 2:48 na. Dinhilang sa paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu, mga kabayan. Welcome ang tanan sa itong programang Request 931 sa 93.1 FMR. Mari, mahal mo raw. Atong oras, alas 2:50 na, mga kabayan. Mauna ni.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug DRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Mayong hapon, kabibs, ug ganin usab ang FMR News Break. Babay patay, human makuryente samtang nangalap o gabibi. Ang kumpletong detalye hatod sa itong City Humane intern, Ninia Turing. Ninia?
6: Patay ang usa ka 27 anyos nga babayi human siya makuryente samtang paingon unta sa usa ka fish pond aron mangalap og kabibi sa Purok Lagaw, Barangay Tahaw, Pinamungahan, Cebu. Alas 8:30 sa buntag ni atong Miyerkules, Hulyo 15. Gilang biktima nga si Janeline, 27 anyos nga nagpuyo sa maong lugar. Base sa imbestigasyon sa Pinamungahan Municipal Police Station, samtang nagpadulong ang biktima sa duol nga fish pond, aksidente niyang natumban ang nakiling nga poste sa kuryente. Natunglo ang poste ngadto sa live wire ug hinungdan nga nakuryente ang biktima ug wala na maluwas. Gideklarar siyang patay sa mga otoridad pagabot sa lugar. Wala usab nakit-i ang kapulisan o bisan unsang timailhan sa foul play sa ilang pag-unang pagsusi. Matod sa imbestigasyon, posibleng hinungdan sa pagkahilig sa poste ang pagkahumok sa yuta nga nagsuporta niini nga mao'y nakapahinungdan sa pagkubuwag sa linya sa kuryente. Ninia Turing, City Humane intern, nangalagad aron makatud sa nag-unang balita. Kikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio, Cebu.
5: Daghang salamat, Ninia Turing, alang sa dugang pang mga balita. At ang iang arangkada balita garong alas 5 sa hapon. Magpadayon ta sa programang Request 931. Kini si Rico Mambo, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita. Kikan sa 93.1 FMR, Your Favorite Music Radio, Cebu, mga kabibes.
4: Yung nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
7: Maanan ni.
8: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
7: ACS.
9: This guy with the video. Paye.
7: Ano?

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: 93.1. Maana ni.
2: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
3: Imong gibati.
2: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
3: Simpatiko.
2: O gromantiko.
3: Romantiko.
2: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani-ana, si Ka Vibes, Rico Mambo.

0: Adoras mga kabayms, alas 3.23 na sa kahaponon. Huwag ka mo naminaw sa itong paborito radio sa Sugbo, mga kabayms, 93.1 FMR, your favorite music radio sa Cebu, mga kabayms. Kumusta? Mayong hapon sa pag-usap niya, syempre, adlaw nga hoybes. Sa ito naging kaingon, mga kabayms, ang itong tigmo karong adlaw nga hoybes, mga higala. Doon ay 200 kapisos sa unang makatubag, no? Unang maka-answer sa itong tigmo karon. O syempre, sa mga naminaw, kamo namati sa ito ang paboritong radio sa Sugbo, 93.1 gihapon, FMR Cebu, mga kabayab. So, ito nga programang Request 931, ha? Okay, sige, Miss Iba, DJ Pamela. Okay, unya mo na sa itong mga kabayab, nga andam nga muhatag sa ilaha karong tubag, Miss Iba, sa itong tigmo mo ni, ha? Kon kaila ka nako, dili ko ikaw. Kon kaila ko nimo, dili ikaw ako. Apan kon mag-atubangay ta, parihas ra taglihok o panagway. Kung sa may inyuha karong tubag sa tigmo o niya, siyempre sa ato pong sinder karon nga si...
1: Tricia.
0: Nga na problema si Tricia, mga kabayabs ni ining, iya karong kahimtang sa gugma kinabuhi nga. Kung palagitaon niya dire, mga kabayabs, na kuan ni intaon, siya nga nini kanaang nabayot maninigahana di iya karong uyap. Di di Pamela.
2: Wala, wala ko ignoy nga kuay, anak di ay. May baga ko ikuan, may baga ko ni da. La, sa ito mga kabayos ka rin, ano stress, may di kwadro na, sa kahapon, no? Ano yung atong tigmo, Miss Eva? Wala na ikuan din na mga kuskus balongos?
1: Wala na. Pero wala na inanawag.
2: Wala.
1: Ano? Na inanawag.
2: Okay, na di ay, sige. Ano yung tanaw na ito, karugun sa iyahang, hi, Miss Telling.
1: Hi, Ma'am Telly.
2: Hi, on sa may ato, Ma'am Telly.
3: Isa to na ko ang ante ni Pamela.
2: Picture
3: niya ba?
2: On swa? Picture. Sayop di ay. Sayop di hapon, Ma'am Telly.
3: Sige,
2: salamat. Tumay hapon, Ma'am Telly. Bye.
3: Bye.
2: Paita, John!
0: Oh, yeah.
1: Bye!
3: Bye,
1: Ma'am Tali!
0: Okay, sige, lamat! Sa bagulbul taon siya kasayop gaghapon lagi ko na Miss Iba. Alright, unya mo na sa itong mga kabayabs karon. Unsa man, Miss Iba, nain ka-answer, wala?
1: Naa!
0: Sige mo ni ha, kayo wala naman tayo kung oras panahon. Ato na lang ihatag ang tigmo tubag, mga kabayabs. Onya, siyempre mauning ang tigmo. Kung kaila ka na ko, dili ko ikaw. Kung kaila ko ni mo, dili ikaw ako. Apan, kung magatubang ta, parihas ratag lihok o panagway. Ang tubag sa tigmo, mga kabayabs, unsa man, Miss Iba?
1: Ang saktong tubag sa ito ang tigmo, mao ang kaluha o kambal. Unya ang ato ang swerteng mananaog karong adlaw nga hoybes.
0: Baka dawat sa pahalipay.
1: Mao si J.D. Gamo.
0: J.D. Gamo. Ikaw di ay Sir J.D. Gamo.
1: Palihog ka o send sa imuhang
0: tawag Sir D. Gamo.
1: Pwede siya mo tawag.
0: Kung namati pa karon, swerte ka. Pero gwa na gani, malas ka. Sige, Moni, ha? Sir Digamo, og ikaw na minaw pa karon, tawag kay ikaw ang swerteng nakadawat,
1: yes,
0: makadawat sa pahalipay nga 200 kapisos gajod. Sige, og naminaw, swerte, og wala, malas. Sige, tawag og naminaw, kay aron atong masabutan, og unsaon, pamaagi nga ikaw makadawat sa maong pahalipay. Sige yun niya, ariyo sa tas, di sa tamo kuan. Hisgot sa tas basketball ka diot, Miss Iba.
1: Okay. Doon
0: na na-jutay nga improvement ang kabahin ni LeBron karon. Diin na manggoy nag-chat ni kaniang sa Golden State Warrior nga kanaang coach, head coach nga si Steve Kerr. Doon na'y pan si Steve Kerr nga niingon. Unsa man, kanaang mabalhin magyod si LeBron, ala ng kanang fans, Miss Iba ba? Unsa man, Steve Kerr, unsa man, muana agyod si LeBron sa Golden State, ana agyod ninyo, makuha agyod ninyo. Sus, ni-reply bitaw na karon si Steve Kerr, mga kabay. Ang reply ni Steve Kerr na anak siya, I got him. I got him. So muna murag maka karon murag makaingon lagi ta dagko na kay katawa ang napan sa Golden State. Onya ana sila nga murag dako og chance. Dako og chance nga si LeBron ari gyud moduwa sa Golden State karong sunod karon nga season 26-27 mga kabayen. So muna inyong atangan ha kay unsa gini? Kanus-a na gyud nimo hatag kanis LeBron? Busy lagi ni siya karon og sige paminaw sa atong programa.
1: Busy ka ay.
0: Magsige man ginintawhan ang paminaw gid sa atong programa request ni 31. So muna bro, ako panawagan nimo minaw gi karon. Isulti na lang aron dita magsige guwat-huwat og kanus agi kambalhin sa Golden og asa ka pa do. Sige ka na ang patrilling-trilling bro. Muna ko panawagan. Sige, onya sa Cinder Miss Iba ikay una.
1: Okay, ang ako ang matambag ni Trisha nga sakit man jud ang gibuhat ni Joseph no nga iyang bana pero okay ra kayo nga madawat nimo.
2: Mayon. Oh,
1: kung unsa siya. Pero
2: nangayo mabugpasaylo Miss Eva.
1: Oh, nangayo pasaylo. Ang siguro ang kung ako si Trisha ang dili nako madawat ang iha kong gibinuangan.
2: Kay na, pero ko ay dawatan na lang Trisha.
1: Dawaton ako siya buong buo kung unsa man gyud siya. Pero ang dili pa nako madawat for now kay ang kuan ang iyahang pagpangluko.
2: May na.
1: Kay na. Pero mas maayo nga hatagan lang sa nilag space ang usag-usa.
2: I know.
1: Space po, DJ Pamela.
2: Space po
1: Para maghuna-huna kay dili ba ilalim nga kanang ilaron gani ka.
2: Lalaki naman daw Miss Eva. Ay, lalaki naman okay.
1: Pero maurig hapon mas mag-guan nga kanang murag lain ba lain gyud paminawon
2: nena mo na para lang pud sa ko ay kinalay ko ang bahala
1: kanang DJ Pamela ba insulto kaayo kay kay nganong bayot unya unsay kuwang niya nganong dito sa bayot
2: kay bayot ma siya
1: maogay ni pero ang pinakasakit kay nganong gitago ang iyang pagkasiya kay na
2: ana siya nga kuan karon ba magina ko na ibaway na hubog ko niya karon ba ni gawas gyud nga kuan ang akong pagkaako
1: bitaw no na jo ingon ana na ako'y kaila ana nga
2: mahubog na
1: mahubog mabayot siya
2: manghikap ay
1: na ako'y kaila bitaw ana.
2: May lang ka rin si Redka siguro. Mahu ako ning hubgon si Redka. Once again, ikaw hubag ni si Redka sa mga anak na, hey, Pamela! Sana, kanangi ka nalang bahala, dahi, no, niya. Huwag di pagin madasin mo kasing-kasing, mo pasaylo nga, ikaw gibino, angay, then hala, if I feel sa niya nga, di dahil lalim, na, di dahil ka na.
1: Ikaw si Ma'am Neda.
2: Tama kasi si Ma'am Neda, kaya ana si Redka sa sahay, muin naman po rin siya. Ako lang ba, ana na, hey,
1: nasa ko'y kaila si Kuan si Sir Gab.
2: Sir Gab?
1: Lahi po ni iya kung makita ang ok-ok.
2: Oo,
1: mo po na iya. O, mulubad.
2: Ok-ok may makapabayot niya.
1: Oo, mulubad.
2: Nabi na yung ano, nga ka na ang sistema ba nga. Hoy, murag makaanak ka, murag lahi lang ganyan na pita. Murag lagi kong kuan din, murag lagi kong mahuyang aning kuan na style lang.
1: Oo, nadyo yung mga ingon ay.
0: Mauna, lisod bitaw niyo na kami noon si Red ka, sige mam gimig juwin anig inom-inom mo siya.
1: Oo, unya?
0: Wa pa man po noon ko, mo naging super.
1: Ay, katulang kuan, sige siyang likramo, kinsa marumbaho, unsa rumbaho.
0: Katulang kausang anas siya nga, sige mam po nig kuan Sir Virgil.
1: Si Sir Virgil, lagi ang ipasangin lang kung kinsa'y nanguan, kinsa ipanuhot.
0: Kinsa may ka na ang kabuhi. Sa muna, no, sa itong mga kabibes nga naminaw karon lisod bitaw ni inani nga. Kanang nagdahom ka bang laki ka, Miss Iba? Nagdahom ka nga, laki yun.
1: Laki yun ko, kinakoy asawa.
0: Sus, kung saan ba pagkahubog, pagkahubog na bayot.
1: Nanghikap na.
0: Pagkaidaran, o sa pa mo gawas nga, oy, muladlad na yun ko, oy, mahala na lang yun ni, oy, kay, sa oman yun, bayot man yun ka. Sa pa, nagigingon na, dakong example, kanila gisi
1: si Rostom.
0: Nga sa iyang salidang Mr. Pascal.
1: Lalaki ka ayo.
0: Lalaki yung kaya siya. Pertig yung laki haon niya karon. Naunsa unya, ba pagkaunsa?
1: Sa tanong may nagsuoy, no, murag siya ang pinakagwapo.
0: Unya, kanang ingon ana, nabkalit lang siya ka babae noon na. Karon,
1: unya, murag, kuan. Kuan ang kumboy, murag asawa niya si Carmina Villaruel kani adto.
0: Maambot lang kayo. Basin kayo.
1: Unya, gibuwagan ni
0: wa
1: Carmina.
0: Pagkasal nila, wam ko ka pangumbira.
1: Oo, di ay.
0: kay wa man nangingon pundohana silingan naman ta mi pero
1: silingan mo
0: ah di man mangingon tuhanag na mga hikay-hikay sa ina matikod ba ana hala oi sa to mga kabaibs day ikan na lay bahala na day sa ini
1: Trisha
0: oh saman ingnon nimo nga samang gyud bayot alaki mo ha or babae o di na ato na lang ipon na lang dito unsa ba ni wagros lay anak pa o nana
1: basig wala pa
0: oh lisod og nay mga bata na makaibaw pa bayot e ka pa bayot ka pa sura no nga mga nang gaba oy papa bayot bayot
1: unya imo ha imo ang kaugalingong anak
0: oh niya may bawan po ni sa yung mga classmates eskulahan la bayot e ang papa bulihon bayot e ang papa de bayot so ba sa nanay nahalay ikan nalay bahala pero dili biyan ni nabi ingon ani mo si iba bayot gid siya tinuod unya nagkaanak gid siya iya gid nagid siya anak bayot siya. Oh, depende na lang na sa yung style nga sa man, maom sa ni, may mampuni kay grasya mampuni, kana pa na ako yung anak, bisag bayot ko, ano ba? Oh, sumuna, ikan lay bahala na day, Trisha, oy. Okay, ni alas 3:34 naman. Sumuna sa ito mga kabahibs karon. Di yun yung malikayan siguro ang ingon ani mga kabahibs nga kanam itong sama sa iya hapon itong istorya karon. Nga wag yun siya magdahom. Ang tanaw, stress siya. Wag magdahom nga iyahad ay nga gikaoban, yung gipakaslan, yung gihigugma. Mabot ang panahon nga muladlad ay Miss Eva. Mabot ang panahon nga mo kanaang kuan na yun siya ba nga di na gina ako makayag tago-tago bayot yun ko yun. Ganahan ko glaki yun ako. Ako kasing-kasing babae gyud babae gyud sumuna na lang ana ngayo mapuntok pa sa ilo para sa ko tagaay kag second chance lang sa no kay ni ana ra ba to nga og bisag unsay inyong ipabuhat ako akong buhaton aron lang ini kong mapasaylo oh niya sige suway ko no nga sige bantay ka ha mo na mao ni akong ipabuhat nimo og makasurvive gani o mapasaylo tiga pero og di man gani kay basig kuan ni ka og mamingaw na pugas mong laki. Ano na hala, ikaw nalang bahala na day. Alas 3:35 mga kabaibs, una matay kong oras, ikaw na Miss Eva.
1: Sa mga gikapoy na, sa mga nasakitan, sa mga nangita o gasumbungan, sa ilang maksinatian sa kinabuhi, sa kasakit o galipay, dili na mo sa atong programang Request 931. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon, dili sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Kini na lang ang misteryosang inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva, Selfie, bye, and good afternoon, mga ka-vibes, Amping!
0: Alright, ikaw, DJ Pamela.
2: Wala, sa itong mga ka-vibes, ako na lang ang sub, si DJ Pamela, ay, mag-ingoy, and stop, thinking it in the start, tuwing hindi salamat, may hapon, kalatong tanay, boy.
0: Alright, alatres na. Alatres, 36, ako na lang usab si Uncle Boy ninyo mag-ingon, tiguang bitaw, paniti, di ba taros, di dyan ko.
4: Again, sa ito mga kabahibs karon musunod ang programang servisyong kabahibs kauban si DJ Langganida. Ang sunod na po, mao ang kaniang arangkada balita sa hapon kauban si DJ Langganida. Gihapon mga kabahibs, ang arangkada balita kauban si Jake Batalyonis o si Ninia Corpus, dayon ang TV Patrol. Salamat kayo sa magkanunan ng pagsunod sa ito mga programa. Sukad, kaganinang alas 4, hando din ng orasos kahaponon. Unyang gabi ay mo paggabiya, no? Pagkosgi lang gihapon ni mga radio. Kay nindot kay itong mga sunata nga ato ang gi-playlist mga kabahibs. Dayon ang atong replay sa atong programang Request 931 kabahin sa agi kaagi sa gugma kinabuhi sa atong sender nga si Trisha mga kabahibs. Sige, wala naman tayo igong oras manahon. Ako na lang usab. Sa di pa di ay nga ito nagkaoban kaganina ng atong chief engineer si Sir Virgil. O nagkaroon Sir Edgar, si Ma'am Junitz o Sir Gabriel. Ang atong station manager si DJ Langganida mga kabahibs. Alas 3:37 na sa kahaponon din hilamang sa itong paborito radio sa Sugbo 93.1 FMR Cebu. Ako na lang usab si DJ Rico Mambo magingon, lihok na mentra sa iyo pa. Mentra sa may panahon na pay oras mga gustong buhaton, buhat na mga kabahibs. Kaya salamat og may hapon sa pag-usab. Rakraka na! Alas 3:37 sa itong oras sa mga kabahibs. Ngayong hapon, nagang salamat. Welcome ang danas itong programa ng Request 931. Bye-bye! Mauna ni mga kabahibs!

0: ito ng ating sakahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Kabay! Kabay!
2: Kung driver ka, kabibes ka!
3: Vibes, kabibes, kasama sa awanan.
4: Oo na ni!
5: Sa mga higayon nga ikaw na balaka, tan-aw nimo ikaw nag-inusara. Ania kami, maminaw, muunong, mga lagad. Serbisyong Kavibes.
6: Serbisyong Kavibes.
5: Serbisyong Kavibes. Serbisyong Kavibes.
7: Good vibes nga makapahayag sa imong adlaw. Matinud-anon nga serbisyo. Gikan sa inyong maalagaron nga ka-vibes. Ania na ang pambansang Tamsi, Langgat Neda.
8: Alas 4:27, maayong hapon, Cebu, Kabisayan ug Mindanao. Ingon manusab ang tibuok Pilipinas ug tibuok kalibutan. Dayon sa programa ang andam maminaw, andam muunong, andam nga mga lagad. Kininyong matinud-anon ug maalagaron, Langga Neda, sa inyong paborito, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu, kauban ang atuang campus ka-vibes. El,
9: may hapon lang gat nada.
8: Kumusta man ka on a beautiful Thursday? Mura excited ko sa Thursday kay ugma Friday. Mura jud mo pahuway og kanang Sabado nga trabaho biya pud nag Sabado.
9: Yes.
8: Na ami mga gipangandaman. 'Di ba? Pero kumusta man ka on a Thursday?
9: Okay ra lang gat nada. Inspired sad ko para ugma.
8: Ana man no, inspired kay. Ngano gyud na no at our body, mura it's telling us na excited ta kay Friday na. It's the last ka ng school day, working day.
9: Yes.
8: Last school day, last work day. But, naaday tayo buhaton ini kasabado. So, mura po dyan makapahuway. But at least, mura bitaw the entire week, mo nagyod niya ang last day for the week. Then, pwede na da yung chill-chill. Bisan og naatay engagement on a Saturday.
9: Yes. Monday kay Luya kaayo.
8: Oh, diba? Pero gusto na nato usbon, El, no? Dapat, inig ka Monday, kung ang yapon ka, kanang fresh, o dapat red yapon ng lipstick. Dapat puwa-puwag yapon ng aping. O, dapat inana, kanang fresh good ka, dili kay murag ka nang naluya ka, muram kag nasubraan sa katug, murag inana, no? Dapat, alive, alert, awake, enthusiastic ta, diba? Hello and maayong pagpaminaw sa tanan nato mga ka-vibes nga naapa sa ilahang mga sakyanan na sa kadalanan nag-drive ang uban nagsakay sa mga taxi, TNVS and ana. Maayong pagpaminaw ninyong tanan. So karong hapon na mga ka-vibes, wala una mi bisita, no? Apan wala magpasabot nga wala mi pagpangalagad karong hapon na. Doon nagihapon. But today is July 16, 2026. Campus ka-vibes L, it's the day after sweldo.
9: Yes.
8: Kamo mo sweldo ba mo as working student?
9: Wala lang ganada. Kuan mi full scholarship, so right. Sa tuition fee siya.
8: Padong.
9: Yes.
8: Oh. Pero wala na kay other racket. Mauna na siya.
9: Yes, wala na. Niundang na ko.
8: Niundang na. Okay, na kaya, no? Pero kami nga ning sweldo natin ko on today. Kay since the day after sweldo, natay the day after sweldo reveal. Ay. Pila may nahibilin sa inyong sweldo, palihog i-comment. At tangi din na ha. Sige daw be, kung matinud-anon ta i-comment, kung pila nalay nahibilin sa inyong sweldo the day after. So ano ni siya mga ka-vibes? Kung inyong i-reveal ang nabilin sa inyong sweldo, dapat bayad na ang angayong bayaran. Diba, Campus ka-vibes L? Managbayad sa tuition fee sa anak, managbayad sa school service, humanag...
9: Kuryente,
8: internet,
9: yes.
8: Nakaset aside na ang pang katong mga credit card, groceries, ang imong kanang imong budget pamiliti og pagkaon for that 2 weeks before yes. the next sweldo. So limpyo na siya dapat. Ha, sige, i-comment palihog sa ato ang gipahigayon nga Facebook live streaming na ata sa 93.1 FM Cebu. Palihog i-comment now na aron atong ma-share. And not only that, it's not just the day after sweldo, Campus Ka Vibes L. Today is World Snake Day.
9: Oh yeah. Tinggawas jud sa bitin sa drone lang
8: ganun. Tinuon. Bitaw no, naputoy daghang makitaan nga mga balita.
9: Yes, kaya ang bitin lang ganun, more sa nasilag tao, sa puto nasilag init. Mano, manggawas sa sila kay manginta sila bugnaw nga
8: lugar.
9: Kana lugar.
8: Ah, okay. But at least, di na kayo init all the time. Pero mas daghan ang panaa, mas taas ang oras nga init.
9: Init.
8: Bitaw, no? So today is World Snake Day. Unya, doon na tayo mga important facts, no? Nga ganahan tang i-share. Base natin mga estudyante sama ni mo, unya, kinahanglanon dahil ni nila, no? Kay baba mo, nga doon ay 3,000, there are more than 3,500 species sa bitin. Mm. Siyempre, di ka kayo ba unsa na sila, basta kay more than 3,500. Dagana di ay, no?
9: Yes.
8: Murang ako, growing up, ang liban kay sawa, python, cobra.
9: Cobra.
8: Moro na. Di ba?
9: Ako sa...
8: Tiyaw mo na. More than 3,500 pa dito na sila, El. Di ba? O, napailain. Ingon sila, snakes are cold-blooded animals. Of course, we know that. Di ba? Mumana sa itong mga pag-eskwila na to. Yeah, they cannot make their own body heat. O, sakto yung giingon. Yes. O, they must rest in the sun to warm up. So, mugawas sila.
9: Makita sila bugnaw. Oh. Landong.
8: Mm. Onya, they are a natural form of pest control. Nga naman, because they eat mice, rats, insects to protect crops and stop the spread of disease. So makatabang ni sila. Hello, ay So makatabang ni sila sa pagprotect sa mga tanom. Nya mo stop sa pag-spread sa mga diseases. Unya, kadaghanan kuno sa mga bitin, Campus Ka Vibes L, harmless ni sila to human beings. So para sa gi-share kagahapon ni Ariston, nga dili sila normally kanang aggressive.
9: Yes.
8: But defensive sila.
9: Yes.
8: Kay feeling nila, pasakitan sila, ilang i-defend ilang self.
9: Mm.
8: Ayan. 15% of all snake species are kanang venomous na ikuan gyud ang ilig. Ano nila pahit ang ano gyud ta?
9: Yes, ako naibawan lang ganada no ang ilhanan sa venomous nga snakes kay triangle na ilang ulo.
8: Oh.
9: While ang dili nga venomous nga snake is circle.
8: A circle.
9: Yes. While sa ang venomous sad kay lang mata kay pina iring.
8: Mm.
9: While ang dili venomous kay na siya pupil.
8: Oh, wow. Mm. Nagidugang si Campus Ka Vibes L. Very good. Good job ka. Ayaw akong co-host, oy. Bitaw, no? Oh. So, ayan, ha? Kahibaw na mo, Ana. Apan doon na po tayo mga nahibawan ng mga ahas sa itong kinabuhi.
9: Oh, dilira siya kahayupan.
8: Oh, dilira siya kahayupan. Ano po yung in a form of human being. Pero dili man ta, Ana, kay good vibes raman ta.
9: Yes.
8: Apan kung doon na mo yung ni Ana sa inyohang kinabuhi, dapat di mo mapalibutan, Ana. Ayaw na dahil, palayo na dahil mo kay good vibes lagi ta dapat mga ka-vibes. But since today is World Snake Day, o sa'yo pwedeng buhaton, sama sa mong gibuhat ni Campus Ka Vibes L, nag-spread me og mga information,
9: yes,
8: trivia, aron mas masabta na to sila, labi na nga, sakto ka. Part man sila sa natural resources. So, dili po na to sila angay dapatan og pasakitan.
9: If naasad sila ay makitaan nga bitin, usa sa mapalayo jud sila una.
8: Yes.
9: Nga if mapaakan kay, una jud dapat buhaton, dili nila higtun. Dili. Mm. Ilang lang limpyuhan,
8: okay,
9: and then muadto din sila sa pinakaduol nga tambalanan.
8: Ah.
9: Kaya nabi og totoo jud lang gana dano nga if mapakan do kag bitin kay supsupon.
8: Oh.
9: Dili jud na siya tinuod,
8: delikado ka na. Oh, diba?
9: So ang pinakamaayo jud kay dadto na siya sa tambalanan as soon as possible.
8: So kinahanglan aware ta. Awareness is key mga ka-vibes. Ayan. Naabay lain that today July 16 ika-36 nga kasumaran, Campus Ka Vibes L, sa nahitabo nga linog sa northern north and central Luzon. It was July 16, 1990. Unsa kang tuigan na tao, El?
9: 2003.
8: Wow. So, wapag yun in town sila kalibutan ini in town. Pero na-appeal ba ni sa inyohang klase? Pag may...
9: Wala na ko siya nadunggan sa mong klase lang ganada, pero hilig mangod ko mutanaw kana mga documentary, mga kana historical videos sa mga naagian sa Pilipinas sa una, and na usa siya sa akong nadunggan.
8: Yes. Grabe kay siya, no? If you, so nakita si L, nakita ni mo ang docu, grabe gud ka devastated ang North and Central Luzon. So that was 36 years ago, mga ka-vibes. Yes. So at that time, of course, estudyante ko kanang grabe ang balita sa TV, sa television, yun ang news. Unya, grabe siya kahadlok. It was actually that time, El, I remember nga, nagsugod ko realize nga, hadlok man di ay ang linog. Kay, never pabagya yun katong nga time. Unsa mo kung edad, pila may edad na ko, ani, 10 years
9: bata
8: old
9: pa
8: ko.
9: Jud.
8: So, syempre, wala pa ko'y memory, wa ko'y experience kasi natian nga, grabe kakusog na linog. Wa man po ni nahitabo diri North and Central Luzon, but tungod kay grabe ang balita, nakita na ko ngay nana day ka devastated. So wow, kahadlok ba, mahadlok ka as a kid, mahadlok ka.
9: Yes.
8: That is why moto dito ko na higmata sa kamatuoran nga hadlok da ining linog.
9: Okay, while nag-search pud ko ana lang ganada no, nakita ko sa videos, ako nadunggan kay 2000 kabuok ang kanang biktima ato nga linog. So, unaw-unaw ni mo, 2000 kadaghan, yes, kinabuhi nga nawala ato.
8: Tinood. So, kana mga ka-vibes, no? These are mga party yun, no? Sa history niya. Sama ni El, bisan og year 2000s na sila nataw, mas nindot if mahibawaan po ninyo. Bisan og wala pa mo niining mga panahuna. Labi na, karun, dunay daghan kayong sunod-sunod nga katalagman. Yes. Oo, di ba? So, at least awareness is kipod. Aron mahibaw, tagunsay angay na tong buhaton. Ayan. Yan, ako. And of course, since kumpleto naman, kung ano, may present man, may duha ni Campus Ka Vibes, and buhato na naman trabaho, mga lagad na mi. Magsugod na mi sa pagpangalagad, sugda na to. Sa ato ang Ka Vibes Advisory. Ako yung una, Campus Ka Vibes, L, ha?
9: Yes, lang ganada.
8: Nindot ka ayo kay dunay scholarship opportunity.
9: Wow.
8: Hugi ka niya sa DBP Inspire. Oh, it's a DBP Inspire Scholarship Program. Actually, batch 2 na daw ni siya, Campus Ka Vibes, L. Open siya sa mga Normalite nursing students, especially ang mga incoming first year. O niya, katong mga indigent or financially challenged. Alright? So, if you know any nursing students sa CNU, Cebu Normal University, whether family, friends, silingan, basta kailan ninyo, unya, i-share ni siya ng opportunity, mga ka-vibes. Kinsay pwede, of course, must be a nursing student enrolled in Cebu Normal University. Must come from low-income family. Annual net income is 150,000 or below. Annual, mga ka-vibes, sa tuig, alright? Must have a GWA

0: makapadayon sila sa ilahang pag-eskwila, matuman nilang mga pangandoy sa kinabuhi. O niya, usa sa pangandoy, labi na sa mga kababayinan, oy, kinig yung makasal. Apan usahay, campus ka vibes, El, no? Ang pagpakasal, medyo challenging sa
1: yes,
0: kadaghanan
1: agree
0: po natong mga ka-vibes, kaya ang budget.
1: Yes, langga nada.
0: Pero sa di pa kamupadayon, o sige, padayon sa kauna. Kay nindot din ni imuhang advisory kay libreng kasal.
1: Yes, nanganada. Mm. So, na may tabong libreng kasal sa simbahan nga ipahigayon sa September 2026. Isip ka ba sa 19th Charter Day Anniversary Celebration sa City of Naga? Padayon ang registration hangtod ugma, nanganada, Hulyo 17, 2026, alang sa mga nagahanon nga gustong moapil sa maong programa. Kinahanglan nga musumite ang mga aplikante sa mga kinahanglan dokumento sa Office of the City Civil Registrar, lakip ang baptismal o confirmation certificates, certificate of indigency, barangay certificate of residency, purok certificate o valid IDs. O alang sa mga aplikante nga 25 anyos paubos, kinahanglan usab ang parents advice or parents consent. So gidasig ang tanang interesado nga magtiayon nga magparehistro sa dili pa ang deadline aron maka-avail sila sa libreng kasalang ganeda.
0: Oh, di ba bongga, di go grab the opportunity aron di na mo maproblema kung mao manggali na ang rason nga nundugay na mong nagpuyo unya wa pa mo nakasal.
1: Yes.
0: Nya kay baba ka El nga pwede ra man gid unta nga dili na ninyo problemahon ang budget. Nagpakasal gali o very simple si Bea Alonso.
1: Civil.
0: Pero kasal nindot siguro na blessing sa simbahan.
1: But siya,
0: what I'm trying to say is I'm sure dili siya inana ka kanang asa to na kanang grandioso. Oh, simple ra pod nga 1,000 ra kuno ang cake ni Bea Alonso.
1: Naa sa depende sa Bea siya sa babay lang gana dano nga naa jay babay nagdream og grande nga wedding. Naa sa babay nga ganahan og simple lang, family lang or nasay couples nga sila lang jud duha.
0: Kana, no? Nindot po na. Ikaw ba, El? Ganahan ba ka o... Siyempre, mangandoy po kang makasal po siguro, no? Ah, wala po.
1: Wala pa lang.
0: So, wrong po dahil akong pamatana.
1: Oh, yeah. Pero, og papilihan ko mag... civil sa siguro.
0: Civil sa before yes ang church. Or civil na lang.
1: Civil lang sa kay. Sad. Wala pa na ako nakita akong self ka mo paso sa altar.
0: Bata pa man sad
1: yes
0: ka. So, mangutan na lang sa niyag balik. Siguro mga 5 years.
1: Mailan na na. Mabalik ko dali mga hatag ko kuhan. Invitation.
0: Bulitan niya, interview ho na dayon tika. Diba? Pero sa mga ka-vibes na to, nga, very challenging, no? Ang kanang makasal sila sa simbahan na ay libreng kasal din he sa Naga City. So go and avail of that mga ka-vibes. Doon na yung mga requirements. Pwede rapod mong muadto sa inyuhang munisipalidad aron mangutana, no? Pwede rapod na personal mong mubisita aron na mahatagan mo sa kumpletong detalye. Alright. Laing campus, ay campus, Laing ka-vibes advisory, El.
1: Yes, langgat nada. So, nagpahibalo ang Metro Cebu Water District or MCWD nga adunay scheduled water service interruption sugod alas 10 sa gabi sa Webes, Hulyo 16, 2026. Karon ning gabi ilaga na da alas 10 hangtod ugma sa buntag alas 7 sa Biyernes, Hulyo 17, 2026. Tungod ni sa main leak repair sa tangke Talisay City lang ganada. Ang maapektuhan ani nga lugar kay sa Inayawan, lakip ang White Road sa Cebu City ug ang San Roque, Kimba, Laray og tangke sa Talisay City. So gi-advisehan ang mga residente nga maapektuhan aning water interruption kay mag-andam, magtipidaan sa ilang mga tubig og mag-andam og igo nga supply para sa karong gabi hantud og Mala City lang ganada.
0: Yes, so syempre tungod kay nakabasa, nakadungog mo sa advisory, buot pasabot ni Ana, magpundo mo daan
1: ng tubig. Napa sila'y oras, alas 4 pa.
0: Correct, napa po'y igong panahon. So, pangitaan na ng mga, asa na, mga
1: baldi.
0: Mga baldi. O tanan, asa na mga kanong baldi nga, di pwede i-mention, pero dako ba, kanong biskwit ba? Okay. Inana, tanan dito nga mga empty ice cream manan. Kana, butangin na ninyong tubig. Diba, Almira Henares, hello to you. Ayan, ako, ang sa mga ka-vibes na to din ha sa Talisay, go, pangandam na mo. Laing mga ka-vibes advisory ato nang ipadangat ninyo sa umaabot na

0: pod, no? Tomorrow. Pero mo move on ta Campus Ka Vibes L sa tong pangalagad highlights na ayan. Nindot ka ayun ni Campus Ka Vibes L, mga libre nga TESDA online courses nga na ay free certificate.
1: Yes. Nadunggalan ako siya lang ganed sa mo school.
0: Ay, oh, nindot.
1: I-offer siya, pero unfortunately, wala mi ka-avail kay conflict siya sa mo ang klase, sa mo OJT.
0: Oh.
1: Pero nindot siya lang ganed kasi ang i-offer sa mo is online.
0: Yes, pwede ra online.
1: Usara, kada gabi eh.
0: Okay.
1: Pero wala lang jud mi ka-avail. Pero ganahan ba yung tasad ko?
0: But it's okay. Kay si TESDA, every now and then, ilan ang i-open, yes, ang slot. Kung mag, by batch man na, naman ay cut-off, na certain number of students na ilang dawaton. O niya, ila, syempre, na background check, yada, yada, yada. Inigahuman, kung naikulang, ma-open na silang balik. And in fact, pwede silang mudiretso sa e-testda.gov.ph aron mangutan na ug unsa pa yung mga available nga kurso online, no? Nangita ba ka og higayon nga makat-on og bag-ong kahanas og makapalambo sa imong mga nahibaw-an? Kay ang TESDA ni ay giandam para natong tanan. Naghatag ang TESDA og nagkadaiyang libre nga online courses, mga ka-vibes, uban sa free certificates human sa pagkumpleto sa programa. Naglakip kini og mga kurso sa digital marketing, bookkeeping, cookery, housekeeping, caregiving, graphic design, Japanese language ug uban pa. Kini usa ka maayong oportunidad alang sa mga estudyante, job seekers, OFW, ug bisan kinsa nga gustong mag-upskill aron mas madugangan ang kahigayunan sa trabaho ug panginabuhian. Nindot gyud ang mag-upskill, mga ka-vibes, because especially sa mga klase sa trabaho, Campus Ka Vibes L nga luag-luag bitaw or kaya pag yun sa imong schedule, pwede mong good ka mudawat og racket side hustle ba nga for 4 hours,
1: yes.
0: So unsa man ni labi na ni kaning digital marketing, ang uban as VA, no, sa bookkeeping.
1: Yes lang ganed. Interested kayo ko aning Japanese language
0: bitaw, no, para inig ato sa Japan.
1: Okay na ka.
0: Okay na ta. Kay bao na ta.
1: Kay bao na ka. Japanese. Annyeonghaseyo.
0: Ay, Korean. Na ana lagi masaag, lagi give me masaag, give me for me basta Korea o Japan, para parang slag mata. Kuana siya, Korea na siya. So aritas Japan mang arigato.
1: Yeah.
0: Na, arigato gozaimasu. Ana.
1: Pwede na, ma'am.
0: Pwede na, no?
1: Yes.
0: Ano kayo, no? Ang mata, check
1: if
0: na.
1: If magpiyong ko kayo, dili na mailhan nga Pinoy.
0: Diba? So, check na kayo din niya atong mata. So, ito na lang mga diction, accent, and ana. Bito, ha? Kamupili ra mo. Go to e-testda.gov.ph aron i-check ang mga available courses. Kay, pwede ra pud mo mang-inquire dito. Si RD Gam is very friendly, very welcoming. So, go and ask. Pwede ra yun. Very friendly ra kayo na din, ha. So, naay mga listahan din, hi. Ato ni suwayan og basa, pero maragdaghan man. Pero suwayan na to. Napamantay igong panahon. Okay.
1: Yes.
0: Naay agro-entrepreneurship, organic agriculture production, agricultural crops production, agro... O, pareha sa ganina. Automotive servicing, plumbing, usaman yung photovoltaic systems installation. Wala ko kasabot, ana, pero basin og para na ninyo. Pero feel na ko, pwede ni sa mga abroad.
1: Yes.
0: Sounds like pang work abroad. O, diba? Na ay technical drafting. Ah, parehas ni sa tong guest gahapon. Technical drafting.
1: Yes.
0: Oh, mga RT siguro ni. Computer system servicing. Kana mo ayo sa mga gadgets, no? Mauna. Electrical installation and maintenance. Barangay health services. Massage therapy. Uy, kana. Daghan ka ayog mga... kanang madawat bito sa mga hotels. Kana na ay mga kaugalingong spa.
1: Yes.
0: Pwede ka ayo, or maybe for your own businesses. Caregiving, daghang manglarga, kinahanglan ni nila ang caregiving certification. Visual graphic design, content creation, o tiyaw mo na, hasta ang content creation. It's level 3 ha sa certification, mga ka-vibes. Digital marketing is also level 3. Naan na imong gusto, Campus Ka Vibes,
1: yes.
0: L. Japanese language, A1 level. food processing, beauty care. Oh, kani, pwede mo mag-open ng own salon.
1: Yes, ganahan kay ko na nail care.
0: Oh, diba? Hilig mo ni mo hilig Campus La Vibes, L?
1: Yes, mga... nails, makeup. Ah, perfect. Nasa na sila diha.
0: So, kani, pwede kayo ni mong buhaton. Pwede na po ni mo ng mga play kag trabaho or pwede po sa own I'm business. Yes. Ikaw mismo. Diba? Bookkeeping, the domestic work, bread and pastry production. Kani akong ganahan, bread and pastry production. Oh. Maging mo kong own cafe.
1: Wow. Mm. Ako yung own na mo visit na yung
0: yes, langganeta. Please. Ganahan ko, Ana. Diba? Kani akong ganahan, Jod. I feel that bisag unsa ka simple sa imuhang coffee shop, but when you have that like nindot nga coffee and kanang lamian nga pastry, so dumugon yun ka.
1: Labi na affordable.
0: Especially if
1: sa mga students. Kasagaran yun ang target market karon kay mga students.
0: Tinood yun na. So ayan, naapa yung sa pamani. Food and beverage services, front office services, and housekeeping. So again, you may visit e-tesda.gov.ph. Dili lang si Tesda ang naay pagpangalagad karong hapuna. Doon na po yung pagpangalagad ang DSWD Region 7.
1: Yes, ang ganada. So gitawag ni siya Project Lawa at Binhi.
0: Okay.
1: Ang Project Lawa at Binhi, usa ni ka programa sa DSWD o sa local government unit nga nagtumong sa pagtabang sa mga komunidad pinaagi sa cash for work o communal gardening sa Dumanhog, Cebu. So nanay 400 ka partner beneficiaries gikan sa 11 ka kabukiran o upland barangay ang nagtinabangay sa pag-atiman o pagpalambo silang communal garden. Wow! Ang kababayan, kalalakian, senior citizen o kabatanunan aktibong miapil sa pagtanom o pag-atiman sa tanaman, pinaagi silang pagpenkamot, nakatabang sila sa pagpaligon sa ilang panginabuhian o pagsiguro nga adunay igo nga pagkaon sa ilang komunidad. So nindot ni siya lang ganad ano kay cash for work. Dilira para silang kaugalingon sa nga tabang para sa niya sa tanan.
0: Yes.
1: Makatabang dyan siya.
0: As one community, pag yun sila, Campus Ka Vibes L, no? Diligid siya para lang sa usa ka pamilya or usa lang katao. So, magtinabangay, aron mas mapalambo ang ilahang kahimtang sa kinabuhi. So, sa mga taga-Dumanhog, go ahead and avail and join this one, mga ka-vibes. And of course, hello, ingan si Almira Henares. Hi to John Rambo sa Mindanao. Ingan si Almira Henares, Japanese language nindot. Niya siya ubay-ubay ag-offer ang courses ron ng TESDA. Doon na ba kuno na age limit? Normally, wala yung age limit, no? Mag yung tuwi ka tong when we had RD Gam din, no? RD Gam, regional director sa TESDA mismo. Nisulti yun siya na ang mga courses being offered, wala yung age limit.
1: Yes, free sad siya lang.
0: Free po siya. So, pwede, bisag pilay mong edad. Doon na gali ko, no? Computer servicing, manggali ang giskwilahan, 69 years old.
1: Wow.
0: Yeah. So, bisan pila atong edad, mga ka-vibes, pwede kaayo ta. So, again, para masigurado, go and check the official site, no, official page sa TESDA. Ayan, and of course, Campus Ka Vibes L, sa dili pa ta manamilit, ang ato ang pagpangalagad last week with SSS, si Sir Dan Sherwin sa Labaga. Doon na tayo gipost, no, isip highlight sa pagpangalagad nga iyahang gihisgutan din sa itong programa. And naghan kay mga pangutana dito. So, among gishare ang link mismo sa maong social media content. Katong na ako mga ka-vibes, unya naghisgot si Sir Sherwin og unsay unsaon pagkuha sa SSS my SSS card. Ayan, pwede dito. So nasa ni mga pangutana about ID. So again, atong gi-share ang link mga ka-vibes to Sir Sherwin. Huwata lang ninyo nga makasend siya sa reply na maningkamot gyud siya nga matagaan or mahatagan og pagtagad ang inyong mga pangutana aron di na mo maglibog. Ayan.
1: Okay.
0: And sakto na no mga ka-vibes kung dunay mga pagpangalaga dinhi, mo na atong buhaton Campus Ka Vibes L. We lift that particular interview as highlight sa pagpangalagad. Atong i-post kaysa kataas bitaw sa ato ang Facebook live streaming sa guesting basin dili na bitaw makita sa uban.
1: Yes.
0: So we make sure na atong hagpaton to siya nga part nga amoy atong ipakita then kung doon na sila ipangutana
1: balikan lang.
0: Balikan ra dayon. So inana ato ang gibuhat din hi sa serbisyong Ka Vibes. And of course Campus Ka Vibes L siya nga, ay si Almira sa DI. Requirements daw sa test da diri DJ na ay nag-ask. Na ay mga requirements pero wala gi-post din ni Manggod. So pwede ra mo check dito Almira Palihog. Go to e-testda.gov.ph. At usbon Palihog Almira e-testda.gov.ph. Now going back, no, so sa mga ka-vibes na to, doon na may mga pagpangalagad nga kikinahanglan. So hi Manggod L, dili na bitaw nato ma hibaw-an unsay gikinahanglan sa to ang mga ka-vibes nga naminaw. So pwede ta nilang pahibaw-on.
1: Yes.
0: You may reach out to us pinaagi sa atong official text line 0995-472-0802 or mo send sila via our official FB Messenger. Ay lang buhaton, Campus Ka-Vibes L, musulti ra sila nga. Ka-Vibes, pwede po ba nga inyong i-guest ang inguniani nga ahensya sa gobyerno kay doon na may mga pangutan na kabahin sa o inana. So pwede ka mo ay mo reach out na mo. Sulti imi on sa inyong mga gustong mga ahensya sa gobyerno nga ato ang tawagan. Ato ang pabisitahon. Aron ko doon na mo'y pangutana, pwede dayon ninyo mapangutana samtang na adinhi atong kay hinabi sa programa.
1: Yes, kanindot sa dadayana lang ga nada, no?
0: Yes. We make sure na atong mas mapaduol nila ang serbisyo o pagpangalagad.
1: Mm. Yes, more knowledge ngayon lang mahibawaan tungod na to.
0: Tinood na. Diba? And we're also very grateful, Campus Ka-Vibes L, sa kanunay nga pagsuporta sa ato ang mga ka-vibes.
1: Yes.
0: Sulod sa, ma, magtulo ka tuig na mi. Magtulo ka tuig na gyud, no? Yay! We're very happy gyud. Sulod sa almost 3 years, ubay-ubay na pud ang pagpangalagad nga atong nahatod. Unya, syempre, dili pa gyud na enough. Kuwang pag yun. Kaya ang uban, taod-taod na yun ng alagad, no? So, ang among, ang ato ang tuyo ug tumong sa programa o sa istasyonan, nga mas mapalapad na to ang pagpangalagad sa mas daghang katawhan. O niya mo na, ang amurag yung hangyo kay di mo magpangikog, nga kamo mismo mo'y musulti o sa inyong gusto so that mapangitaan na itong paagi.
1: Yes, nagganada.
0: Yan. And of course, Campus Ka-Vibes L, ang ato ang ka-vibes, nga nibisita din hi si Dr. Fidel Cascabel katong tag-iya sa Code Brew. Mm. Ko ano to sila kanang online mo message kay mga cute si ihang mga customer. Karon nakakita na sila og space. Mag-open sila karong Sabado, July 18 sa Mandani Bay, Cebu. Ay, Code Brew at Play Sprouts, Cebu. So katong mga masaag og Mandani Bay, nakalaag na kag Mandani Bay.
1: Wala pa lang ganenta.
0: Pero na rason para mula kay ang ako ang friend, kumawala gini siya. So mag-open dito,
1: yes.
0: So ang mga masaag din ha, ang nakanindot, kining Play Sprouts, kung ano siya sa mga bata, pwede sila magduwa.
1: Oh.
0: Mm. Ibili ni mo sila din ha. So, well, nagduwa sila, ga-coffee-coffee ang parents.
1: Oh, nindot siya ngayon siya ang pwesto, no?
0: Oh, nindot. Maing pagkakuan, pagka-partner. Oh, ang tag-iya po sa Play Sprouts is also a good friend of mine. So, sila friends, sa diha sila nagsabot. So, go and visit mga ka-vibes kung doon na mo'y panahon o higayon. Alas 4:57 na, nako, Campus Ka-Vibes L, mura o napupos na yun na to ang oras. And a beautiful Thursday na grabe ang napupos. No? Oh.
1: Napay ugma lang ganada.
0: Napay ugma. Oh. Yes. Naanapot tayo laing nga pagpangalagad tomorrow.
1: And advisory.
0: Mm-hmm. Sige, go with your panamilit din ha. Campus Ka-Vibes L.
1: Yes, lang ganada. Og maura na nga ito ang Ka-Vibes advisory o pangalagad highlights karong adlawa, Hulyo, 16, 2026. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw o bubalik na pagkaugma lang ganada sa ito ang bagong Ka-Vibes advisory o pangalagad highlights. Kini si L. Ramos, CITU intern, gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio, Cebu.
0: Dagang salamat, Campus Ka-Vibes L. Nana siya appointment karong taon-taon.
1: Yeah, masayos ako.
0: Masayos sila. Doon na may special nga event din hi sa Mariners Court karong Sabado. So, kaning ako ang partner, si Campus Ka-Vibes L. Kauban ang uban pa natong mga reporters, no? Si, kisagali, Campus Ka-Vibes.
1: Si Ninya.
0: Ninya, si Michelle, and Lavinia. Ayan, upat sila kabok. Naka-recruit si Kuan, naka-recruit si L. Oh, so may na lang kinaundang nasa upat. Ako nang i-close ang kuan, call for dancers. Kay mapurdoy ko. Yung saad ko nila og something very special. But of course, ato nang tumanon. Pero nindo tungod kay we're doing this na ay mobisita dinhi no nga birhen. Ayan. So do natay nindot nga kanang community celebration kauban ang tanang tenants sa Mariners Court karong Sabado. Ang detalye ni Ana ihatod pod sa atuang mga campus ka vibes nga si Pearl and ikaw mo camera mar si Pearl ang muhatod sa iyang mat. Si Pearl ang muhatod sa report. Si Campus Ka Vibes Pearl Angelique Quintanilla ang muhatod. So atangin ninyo among mga interns. Naghana kay sila gibuhat dinhi.
1: Pero lingaw ra siya.
0: Lingaw ra.
1: Yeah, nalingaw ra mi.
0: Oh, nindot ka ayo. Hapit na pud sila mo babay. Unsaon na lang gyud amo kinabuhi ug wala ni sila. 'Di ba? We're so blessed gyud, no? Every time nga do na gyud mi kanang mga interns, no, mga buutan, mga hardworking. So we're also very kanang appreciative no sa mga nagkalain-laing universidad nga usami sa ilahang i-consider nga padalaan sa ilahang mga estudyante. That's why koan pud mi we are always kanang mag-ready mi ba manganda mi og unsa pud ang amo ang i-share ninyo nga mga bag-o no, diba? Do na man gyud basic nga itudlo sa eskwelahan.
1: Yes.
0: Nga dinhi ang hands-on kay maybe kulang mo dito equipment. Yes. Unsaon katong gitudlo didto kanang wala di ninyo mabuhat because kulang ba ang kahimanan, but here we have those equipment na pwede ninyo mabuhat.
1: Yes. Mausa na muna feel lang ganeda, no, we are very honored nga gidawat jud mi diri sa 93.1 FMR and then daghan kay mig nakatunan nga wala discussion ra sa eskwelahan niya diri kay amo jud siyang gibuhat.
0: Yes.
1: Na may mga klase nila DJ Kimyat, ni Laylay nga DJ Derry, and then na may mga experiences sa technical.
0: True.
1: Nga magamit jud na mo puhon. If mupadayon mi sa media.
0: Tinuod jud na. So dili lang sila, actually dili lang sila on air, mga on air on cam nga mga trainings sila.
1: Yes.
0: Ha. Giandam pud namo sila nga bas hindi sila mo land og job nga DJ, reporter, anchors. So at least they also know how to do things behind the cam, 'di ba? So kana, so atangi pa ninyo ato ang mga nagkalain-laing interns. Later makauban pa nato ang uban pa natong mga interns para sa tong arang kada balita sa hapon. Ako sa ning ipa-exit akong partner kay ready na siya. Ready na siyang musayaw.
1: Yeah.
0: Again, dagang salamat Campus Ka Vibes, L.
1: Thank you lang ganada.
0: Ay, ugma, kuyog na po nato si L tomorrow. Apan, manamilit ko hinay-hinay. O pwede na ka mo-exit lang ga. At off cam na baka ni Hannah Alusin. Social mention ka ko mga interns karong hapon na. Pero na ako mas bibo dyan ang mga afternoon interns. Charot. Just kayo ko sa kuan. Sa ato ang mga CTU Barili intern o kang Lavinia o kang DJ Kimyat o Ate Bay o Kavibes Tonton and DJ Sprocket. Maka-appeal din gihapon sila sa hapon kay makaabot sila sa request 931. Diba? So yun na nakabibo din hi mga ka-vibes. Tomorrow, lain na po nga pagpangalagad atong ihatod kaninyo, of course. Kauban gihapon si Campus Ka-vibes L. Plus ang mga nagkalain-lain pa natong updates, no? Panghitabo sa palibot din hi sa syudad o probinsya sa Sugbo. Alas 5:02 na. Mga ka-vibes, ginahinitag aginod sa unahan. Apan, P-Pop is on the rise this July 26, 7 p.m. Don't miss Gen Z Live Cebu featuring G22 Ug Vision with a special performance by Aja happening at the Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Kung syempre sa mga ka-vibes na ito nga very excited pero dili nakahuwat sa concert, doon na sila special pre-concert event live for free, the ultimate P-Pop live experience at SM Seaside Cebu City Wing Atrium at 2 p.m. Mga ka-vibes, mao na ni ang inyong chance nga makatanaw sa Gen Z Live Cebu for free. At ang ininyo ang featured song from G22, Vision ug Aja. Kung kay balo mo sa title sa song, mamahimo ninyong i-text sa 0995472802 or isend via official messenger 93.1 FMR Cebu. Ang unang makahatag sa insaktong tubag, makadawat og one free ticket sa Gen Z Live Cebu featuring G22 ug Vision with a special performance by Aja. Hello to Donna Dinopol, Rene Repaha. Daghang salamat sa mga ning tutok sa ato ang live karong hapon na. And mapasalamaton ko sa kuang mga maalagaron ga team karong hapon na. Daghang king salamat sa inyo hang pagpangalagad karong hapon. Mubalik na pugugma sa laing pagpangalagad sa programang Andam Aminaw, Andam Muunong, Andam nga mga lagad. Servisyong ka vibes kini. Ang inyo hang matinud ano nug maalagaron nga si Langga Neda dinhi lamang sa inyong paborito. 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Amping lablab.
2: Cebu, andam na ba mo? T-pop is on the rise. This July 26, don't miss Gen Z Live Cebu featuring G22 and Vision with a special performance by Aja. Happening at the Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets are available via SM Tickets and SM Ticket outlets nationwide. Balit na sa dili pa mahurot. But wait, there's more. Catch them live for free at SM Seaside Cebu City Wing Atrium at 2 p.m. for a special pre-concert event. It's a perfect way to kick off the excitement before the big night. Kita Kids Cebu! Unsa man ang imuhang favorite radio station?
3: 93.1 FM Radio Cebu Kabites, mauna ni.
2: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
3: 93.1 FM Radio Cebu Kabites, mauna ni.
2: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna.

0: paborito nga ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes. Mauna ni.
0: This is FM Radio.

0: Music Radio. Ania na ang arangkada balita kauban si Jack Batalyones og Ninia Corpus.
1: July 16, 2026, Webes. Break muna sa impeachment trial ngayon. Pero may init na balita, walang hinto sa pag-arangkada. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Ninia Corpus.
2: Bawat kwento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay niyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
1: Arangkada Balita.
3: 37.5 milyong Pilipino makatatanggap ng cash aid mula sa pinalawag na uplift assistance ng gobyerno. Department of Transportation, pinag-aaralan ng fare hike at subsidies sa harap ng muling pagtaas ng presyo ng krudo dahil sa tensyon sa Middle East. Ilang abogado pumalag sa plano na gawing state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Aktres na si Angel Oxin, naghayag ng pagkadismaya at kinall out online si Senator Robin Padilla. At Pinoy boxing champ Manny Pacquiao posibleng sumabak sa isang exhibition match bago matapos ang taon.
1: Inanunsyo ng palasyo ang pamamahagi ng cash assistance sa lahat ng lubhang naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng langis sa bansa. Halos 40 milyong Pilipino ang target nitong matulungan. Yan ang umarangkadang balita ni Christian Bascones.
3: Walang katiyakan kung may mahahain sa hapagkainan sa bawat araw si Nanay Estrella. Sa kita mula sa pagbebenta ng barbecue lamang, nakadepende kung magkakaroon ng laman ang sikmura ng kanyang pamilya.
4: Pag umuulan, malakas ang ulan, wala, tinatago namin yung barbecue namin pag wala ng ulan. Kung anong oras matapos yung ulan, babalik na naman kami sa labas. Yung paano ang bukas? Eh kung wala kaming maipamalingkik yung bukasan, sa sunod bukas wala na kaming kakainin.
3: Ang mga tulad niya ang target ng uplift assistance ng pamahalaan. 2,000 piso kada buwan ang matatanggap nila hanggang Disyembre. Nilinaw ng palasyo na hindi lamang ito para sa mga pamilyang nasa laylayan. Sa ilalim ng pinalawak na uplift assistance, makatatanggap ng tulong pinansyal ang aabot sa 7.5 million households o 37.5 million na mga Pilipino. Makatatanggap ng dagdag 2,000 pesos ang 3.5 na mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4 Peace at Walang Gutom Program. Kasama rin sa makatatanggap ng tulong ang 2.5 million poor at near poor households na natukoy ng 2024 community-based monitoring system.
5: Hindi lang mga indigent ang matutulungan dito. Kasama na nga rin po dito ang mga low-income households at kasama pa rin po dito yung mga near poor households. So, may mga ibang proyekto na maaaring banggitin na ang mga middle income ang mabibigyan ng tulong, hindi man pinansyal, direkta, pero sa ibang mga projects ng gobyerno ay sila din ay nabibiyayaan.
3: Aabot naman sa 1.5 million low-income workers at kanilang mga pamilya na nakumpirma sa tala ng SSS ang makatatanggap ng 2,000 pesos kada buwan mula ngayong Hulyo hanggang Disyembre. Higit 12 billion pesos ang inilaan para sa naturang programa, pero aminado ang pamahalaan na kulang ito para tugunan ang mga pangangailangan ng lahat ng apektado ng krisis sa langis. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.
2: Pinag-aaralan na ng Department of Transportation ang posibilidad ng dagdag pasahe at fuel subsidies. Kasunod dito ng panibagong serye ng mga dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. Muling sumiklab ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran na nagtulak sa pagtaas ulit ng presyo ng oil products. Inaasahang magtutuloy-tuloy na naman ang pag-akyat ng presyo nito. Inatasan na ni Pangulo si Transportation Secretary Giovanni Lopez na pag-aralan ang mga ito, pero dapat balanse sa interes ng transport sector at ng mga commuter at consumer.
1: Hawak na ng Philippine National Police ang 3 sa 4 na suspect sa pagpatay sa American marine biologist na si Kent Carpenter. Binaril si Carpenter ng pasukin ang kanyang bahay sa Barangay Adyong Sibulan, Negros Oriental, Linggo ng gabi. Kilala si Carpenter sa kanyang research sa coral reefs at sa marine biodiversity at ang naitulong ng kanyang scientific work sa Philippine case sa 2016 arbitral ruling sa West Philippine Sea.
2: Sa ibang balita, pansamantalang hindi pinasasama sa mga operasyon ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA si Special Operations Group Task Force for Road Clearing Head Gabriel Go. Yan ay habang iniimbestigahan ang viral na paghuli ni Go sa isang lalaking teacher na hindi nakasuot ng helmet. Sa video na naka-upload sa page ni Go, makikitang pinagsabihan nito ang lalaki dahil hindi pagsuot ng helmet gayong isa umuna siyang guro. Panawagan ng ACT Teachers Party List sa MMDA, bagamat mali ang hindi pagsuot ng helmet, dapat sibakin si Go dahil sa kawalan ng respeto at paglabag sa right to privacy ng kanyang mga hinuhuli. Maririnig sa video ang paghiling ng teacher na huwag na itong videohan. Palalapan ng ACT Teachers.

0: ni Justin Ignacio.
1: Paiirali na sa mga lokal na lungsod ang No Contact Apprehension Program o NCAP. Ibinasura na kasi ng Korte Suprema ang pinagsamang mga petisyon laban sa naturang programa. Ayon sa Supreme Court, moot o wala nang saysay ang mga isyong inihain dahil sa pagpapatupad ng bago at uniform na traffic enforcement framework sa ilalim ng Metro Manila Traffic Code of 2023. Sabay ng pagbasura sa mga petisyon, pinawalang bisa na rin ng mataas na hukuman ang Temporary Restraining Order o TRO na ibinataw nito noong taong 2022 laban sa MMDA at sa mga lungsod ng Maynila, Quezon City, Valenzuela, Parañaque at Muntinlupa. Ang lokal na pamahalaan ng Quezon City, isinasa ilalim na ngayon sa technical review ang kanilang mga kamera.
2: Ang rem to enhance yung NMRTs and signages na merong camera to CCTVs na para to sa non-contact apprehension program.
1: Kabilang din sa kanilang diskusyon ngayon ang paglalatag at uniformity nito sa traffic enforcement. Ayon kay Cardenas, kabilang sa mga lugar sa Quezon City na may mga existing cameras ang Pitwazon, Fifth Avenue, Kalayaan, Camias Road, E. Rodriguez at iba pa. Ayon sa MMDA, wala namang pinagkaibang traffic enforcement sa mga LGUs. Tanging na iba lang ang method ng paghuli dahil gumagamit na ito ng technology. Binigyan din naman ni MMDA General Manager Nicolas Torre na ang tanging layunin ng NCAP ay mapairal sa mga motorista ang disiplina kahit na walang nakatingin na traffic enforcer.
3: Ang sukatan ng NCAP ay hindi yung dami ng huli, kundi ang mas gusto natin sukatan is yung pagbaba ng mga violators dahil ang ating mga kababayan ay sumusunod na sa batas.
1: Nilinaw naman ng Korte Suprema na ang pag-absuelto sa kaso ay dahil lamang sa mga technical na issue at hindi nangangahulugang lubos na valid o tama ang mga lumang ordinansa ng NCAP sa mga nabanggit na lugar. Gayunpaman, nag-iwan ng babala ang hukuman na maaari pa rin mag-question sa hinaharap ang bagong sistema kung magdudulot ito ng aktual na paglabag sa karapatan ng mga motorista. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Sugatan ng 6 na estudyante matapos mahulog sa sinasakyang L-truck sa kahabaan ng Sayre Highway sa Maramag, Bukidnon, Martes ng gabi. Sakay ng L-truck ang tinatayang 55 estudyante mula sa Dairy Area ng Central Mindanao University at papunta sa Main Gate. Ayon sa ulat, biglang nasira ang kanang harapang bahagi at likurang side lock ng sakyan kaya bumukas ang side railing nito. Agad isinugod ang mga estudyante sa Bukidnon Provincial Hospital para sa agarang lunas. Nasa kustodiya na ng Maramag Municipal Police Station ang driver at ang sasakyan habang nagpapatuloy pa ang imbestigasyon. Nasunog ang isa sa mga kilalang resto bar sa Dumaguete City. Alas 3:20 ng hapon itong Miyerkules nang makatanggap ng mga otoridad ang alarman sa Why Not Resto Bar na nasa kahabaan ng Rizal Boulevard. Umabot sa mahigit 3 oras bago tuluyang naapula ang apoy. Ayon sa mga otoridad, nasa mahigit 15 milyong piso ang kabuang pinsalan ng sunog. Kilalang pasyalan at kainan ng mga Dumaguetenos ang nasabing resto bar mula pa noong dekada 90. Prosecution handa nang ilatag ang confidential funds ni VP Sara Duterte sa susunod na bahagi ng impeachment trial.
4: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng
5: Arangkada Balita.
6: So bakit nga katawa ko talaga napakasakit? Mga binti ko, pati mga daliri ko sumakit. Hindi ka nga makatayo.
7: Sa pagpasok ng Burma, mas nararamdaman natin ang pagpapalit ng panahon mula sa habagat papunta sa Amian. Kalakip ng pagpapalit ng panahon ang pagiging uso ng seasonal flu gaya ng influenza-like illness o malatrangkasong sakit. Ilan sa mga sintomas nito ay pamamaga ng lalamunan, baradong ilong, pananakit ng ulo at kasukasuan, pagkaranas ng ginaw, panghihina, pagsusuka at pagtatae. Hindi dapat mabahala sa influenza-like illness dahil maaaring malabanan ito. Para trangkaso bye-bye, maghugas ng kamay, magpahinga sa bahay at kumain ng prutas at gulay. Tandaan, tamang impormasyon, healthy lifestyle at maagap na pagpapagamot ang makapagliligtas sa atin sa anumang sakit. Ito po si Sec. Tedder Bosa nagpapaalala na bawat buhay mahalaga.

0: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta Lagundi, Plemex!
1: Happy!
2: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Delivery! Maria Jose?
5: Akin yan? Ang laki ng box!
4: Surprise!
5: Yeah! E ba't ka nasa loob ng box?
4: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
6: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa.
7: Kaya,
8: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
9: Pag-ibig Fund, solid ka ba?
10: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
11: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
12: Dahil hindi tumitigil ang balita,
11: umakyat sa anim ang bilang ng mga namatay.
12: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ipabalita ang...
13: Pumalag ang ilang abogado sa planong gawing state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan. Tanong nila, paano magiging testigo ang dating kalihim kung siya mismo ang sinasabing punot dulo ng anomalya? Narito ang report.
14: Inaasahang dedesisyonan na ng Sandigan Bayan ang hiling ng ombudsman na alisin bilang akusado si dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bunoan sa anomalya sa flood control. Isa itong hakbang upang tuluyan na maging state witness ang dating kalihim. Pero maraming legal luminaries ang tila alangan sa planong ito ng Office of the Ombudsman. Sa isang panayam, sinabi ni Dean Ederson Tapia na hindi maganda ang mensaheng ipapakita nito sa publiko.
15: I would strongly caution against it kasi binabanggit ng mga observers dapat tuloy pa rin yung investigation, yung pagkakaso dun sa flood control. And I agree with them. Let the axe fall where it may. Dapat walang sinungin. Ngayon, kung magkakaroon ng hindi malinaw na pamantayan para gawing state witness, ang isang testigo katulad ni Secretary Bunoan, magkakaroon ngayon ng kabawasan ng kumpiyansa.
14: Para naman sa public interest lawyer na si Attorney Antonio Bukoy, hindi pwedeng maging state witness si Bunoan dahil siya ang arkitekto at nagdisenyo ng budget ng kagawaran.
16: Naintindihan ko ang pag-aatubili ng Sandigan Bayan sapagkat pag ito po ay nangyari, madidiskaril ang ating hustisya, ang ating system of justice. Bakit po? Unang-una, mawawalan ho ng pananagutan si Sekretaryo Bunoan. Dahilan sa halip ay bibigyan siya ng pabuya sa kanyang pagkakasangkot dito sa anomalyang to. Bakit ko nasabi ito? Siya ho ang punot dulo nitong anomalyang to.
14: Kinwestiyon naman ng isa pang public interest lawyer na si Attorney Reyes Del Rosario ang paggamit ng ombudsman sa pahayag ng 18 ex-bodyguards ni Zaldico. Nakailang beses na rin kasi nagpalit ng salaysay ang mga ito tungkol sa kung sino ang mga binigyan ng mali-maletang pera.
17: When it comes to implicating Zaldico and si Martin Romualdez, kasi sinasabi nila na consistent daw. So basically they're saying may credence or may credibility yung testimony nila pagdating sa isang aspeto. Pero sabi nila, for the rest, they will not focus on that. Eh, meron po tayong prinsipyo under the law. If there are questionable na mga entry sa isang affidavit, dapat questionable na rin po yung the rest of the entries.
14: Hinihintay pa ngayon kung kailan ilalabas ng korte ang desisyon sa kaso ni Bunoan.
13: Pag-usapan natin ang isyong iyan kasama ang tagapagsalita ni late Representative Martin Romualdez na si Attorney Ade Fajardo. Magandang hapon po, Attorney Fajardo, at welcome back sa Arangkada Balita.
18: Magandang hapon, Jack, at magandang hapon sa lahat po ng nakikinig.
13: Attorney, bago natin na puntahan yung issue nga sa pagiging state witness po ni former Secretary Bunoan, tatanungin ko lang kayo doon sa napansin nyo doon sa video nung dito sa impeachment trial. Yung defense, pinlay nila yung video ni VP Sara. Tapos medyo may mga excerpt sila na parang pinili nila kung saan nabanggit ito si dating Speaker Martin Romualdez, yung nandyan yung... Benting Bigas ni BBM, then pati nga yung pamimigay daw ng pera ni former speaker. Anong masasabi nyo dito na tila pinilit nilang ipasok sa narrative ng impeachment trial po?
18: Siyempre, naghahanap po ang depensa at obvious naman po ng sinasabi nilang konteksto para ma-justify po yung ang sinasabing outburst ni Vice President Sara Duterte. Mm-hmm. Pero lahat po yan ay siyempre pinapasinimulingan ni Deputy Speaker Martin Romualdez.
13: Pero yun nga eh, attorney, parang hindi ba ang hindi na dapat pinag-uusapan kung tulad sa inyo, konteksto kung bakit niya sinabi? Kasi ang dapat pinapatunayan dito ay kung binigkas nga ba ng dating ni Vice President Sara Duterte yung mga katagang iyon, yung threat.
18: Opo, at halata naman pong ginugulo lang ang naratibo, no? Kasi syempre, relevant portion doon ay yung pagbabanta, no? Ang lubhang pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ng kanyang First Lady, at syempre ni Deputy Speaker Martin Romualdez, no? Ang ibang mga sinasabing or sinisingit na konteksto doon po, in fact, no? Si-strengthen or nagpapalakas ng kaso laban sa pangalawang Pangulo. Kaya hindi rin po namin maintindihan kung bakit po isiningit yung mga irrelevant portions doon sa video po na iyon.
13: Actually, attorney, iniintay ko nga kung may mag-o-object na sa pagpa-play ng mga portions. Kasi nga, pag inisip po, kung ano yung relevance nito, diba? Doon sa pinag-uusapan nyo sa outburst po.
18: Opo, in fact, sabi nga namin, nagpapalakas ito kasi talagang lumalabas yung totoong motibo, no? Mula doon sa grave threats na yun. At syempre, yun nga, napatunayan na talaga mayroong pag-uusap tungkol sa pag-hire ng asin. Opo.
13: And attorney, ito nga, punta na tayo dito sa issue nga yung pagiging state witness ni former DPW Secretary Manny Bonoan. Ano po yung komento nyo dito? Maraming abogado na nga po yung nagsalita, mga legal luminaries, na sinasabing maging sila ay nag-aalinlangan na maging state witness itong dating kalihim.
18: Yun nga po, kasi paulit-ulit po namin sinasabi na talagang hindi kwalipikado ito si dating Secretary Bonoan na maging state witness. Kasi yung DPWH po, yun po ang ahensya ng gobyerno na naging posible, no? Dahil sa kanila, naging posible itong paglabas ng bilyong-bilyong pistong salapi mula sa kabanang bayan. At sila po ngayon ay maabswerto kung papayagang ang central figure dito, ang pinakapuno. Ibig sabihin, yung taong kailangang managot sa lahat ng ito, ibig sabihin na siya naging kasangkapan or instrumento sa paglabas ng pera nito ay hindi po katanggap-tanggap dahil nga po siya ay hindi not only not the least guilty but he is the most guilty, no? Hindi po pwedeng lumabas ang perang niyan sa kabanang bayan kung hindi sertipikahan ng DPWH na merong nangyaring flood control na proyekto na sa totoo naman sa ay either substandard or hindi po talagang nangyari. So parang naglabas ka ng pera para sa wala. At lahat po yan ay posible lamang dahil sa DPWH.
13: At yun nga ho, ang sinabi nga po ni Attorney Bukoy sa isang panayam namin na sinasabi na si former DPW Secretary Manny Bonoan ang sinasabi arkitekto at yung nagdisenyo ng pondo basically ng DPWH. Tama po ba?
18: Opo, tatlong taon po siya dyan na nanungkulan at tatlong taon po na nagtamasa sila ng pakinabang dyan. Nakita po natin yung limpak-limpak na salapi na astos sa mga kasino, nilagay lang sa mesa, no, at pinagtatawanan, no? Nakainsulto sa taong bayan. Eh sino po ang gumawa noon para maging posible yon? Hindi naman po yon si former Speaker Martin Romualdez, no? Ang bidik, ang mga proyekto, ang pag-qualify sa mga contractor, no? At pag-subcontract nito sa mga tauhan ng DPWH ko, lahat po yan ay naging posible dahil sa indispensable cooperation, if not the actual participation po ng lahat nasa DPWH po.
13: And Attorney Ade, kunan kayo ng reaction doon sa isa pang interview namin kay Attorney Reyes del Rosario. Sinabi nga niya na tila naging selective yung ombudsman pagdating doon sa statement ng 18X bodyguard si Zaldico, kasi kumbaga parang dito may credibility sila pagdating laban kay former Congressman Zaldico at kay Congressman Martin Romualdez, pero yung ibang parts daw ay hindi na nila masasabi yung kumbaga yung credibility nito. Pwede ho ba maging selective?
18: Ayun nga po, hindi po pwede sa hindi po pwede maging selective, no? Kasi ang affidavit either totoo sa lahat or mali sa lahat. Hindi po ba? Naalala pa nga po natin nung unang lumabas itong mga so-called Marines na ito or ex-Marines, ay sinabi pa ng ombudsman na sila po ay obviously ay bahagi ng destabilization, no? Mm-hmm. Lahat itang yun ay parte ng destabilization, kaya sobrang nakapagtataka na ngayon ay may halaga na ang kanilang testimony dahil lamang na sa allegation na sinasambit nila na nagdala sila ng pera kay dating Speaker Martin Romualdez. So hindi po pwedeng ganun po, napipili lamang tayo ng mga salik ng katotohanan na magsisilbi sa ating purposes, no? Mm-hmm. If it can purposes, we will select those portions. Mm-hmm. But if not, hindi natin ginagamit. Kaya nakakatawa po ito. It's laughable and it's pathetic. At it's pathetic po to involve people na wala naman po talaga doon participation sa flood control anomalies.
13: Yun nga, Attorney Fardo, kumbaga sa isang statement, kung meron doon na part na defective, hindi ba questionable na po yung buong statement, di ba? Hindi naman siya kumbaga pipiliin nyo lang.
18: Opo, ang tawag po natin dyan ay falsus in unio, falsus in omnibus, no? Pero pag mali sa isa, mali na sa lahat, no? Mahirap pong paniwalaan kung ang ibang portion na nagsisinimaling ng testigo at sa ibang portion sasabihin natin nagsasabi ng totoo. Hindi po yan katanggap-tanggap sa korte at sana po ay hindi patulan lamang, no, na maisila ang isang target na parang nakalock. In this case, kay former Speaker Romualdez.
13: Okay, maraming salamat po, Attorney Ade Fajardo, sa oras na binigay nyo din sa Arangkada Balita. Mabuhay po kayo, sir, at magandang hapon.
18: Maraming salamat, Jack, at mabuhay po kayo.
1: Sasalang sa Martes, ang huling testigo ng prosecution sa impeachment trial na si NBI Director Attorney Melvin Matibag. Pero bago ito, mainit nang pinagdedebatehan ang pagharap niya dahil sa investigasyon ng NBI laban sa ilang senador. May umaarangkadang balita si Angela Babat.
7: Senator Judge Marcos.
19: Nitong Lunes, kumiling ang prosekusyon na unahin na muna si NBI Director Melvin Matibag dahil sa nakatakda nitong pagbiyahe para sa isang FBI summit. Pero umalma ang defense panel at si Senator Judge Alan Peter Cayetano dahil sa kawalan ng sapat na abiso. Sa huli, napagdesisyonan na sa Martes, July 21, haharap si Matibag sa impeachment court. Mula Lunes hanggang Martes, binuweltahan ng defense panel ang kredibilidad ng investigasyon ng NBI Cybercrime Division sa pagbabanta ni Vice President Sara Duterte. Iginiit din ni Lotok na batay sa open source investigation ang sinasabing Operation Romanov na banta umano sa pamilya Duterte ay nag-ugat pala sa naging talumpati ni Davao City Mayor Baste Duterte para balaan si Presidente Marcos ukol sa sinapit ng Romanov family sa Russia. Nang tanungin naman ni Senator Judge at Senate President Sherwin Gatchalian kung may kakayahan ba ang vice-presidente para maisakatuparan ng pagbabanta.
20: Well, for one, she is the vice president of the Republic of the Philippines. And alam naman po natin yung background na yung tatay niya na dating presidente ay hinaharap ngayon yung kaso sa ICC dahil sa mga extrajudicial killings, etc. So, tinignan namin yon na indeed, being in that situation, may capability ho, aside from the fact na vice-presidente siya.
19: Matapos ang pagtestigo ni Lotok, nag-init naman ang magkapatid na Senator Judges Alan Peter at Pia Cayetano dahil sa gagawing investigasyon ng NBI sa umano'y 10 billion peso anomaly sa pagpapatayo ng New Clark City Sports Complex na ginamit noong 2019 SEA Games. Pinangunahan ito noon ni Senator Alan Cayetano bilang dating chairman ng Philippine SEA Games Organizing Committee. Ayon sa magkapatid na Cayetano, malinaw na intimidation tactic lamang ang mga ito. Nagpahayag rin ang pagkabahala si Senator Judge Robin Hood Padilla sa sunod-sunod na kaso at investigasyon laban sa mga miyembro ng Senado habang gumugulong ang paglilitis.
21: Hindi ko po alam kung ito ba ay eksakto lang na nangyayari o ito po ba ay sinasadya.
19: Pansamantala namang isinantabi ang bangayan na magsimula na ang mainit na oral arguments na magkabilang panig patungkol sa hiling ng prosekusyon na mag-issue ng subpoena para sa bank, tax at AMLAC records ni VP Sara Duterte at ng kanyang asawa para sa Article 2 o Unexplained Wealth. Magpapatuloy ang diskusyon ukol dito sa Lunes, July 20, kung saan Senator Judges naman ang magtatanong sa parehong kampo. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
13: Halos kompleto na ang ebidensya ng House Prosecution sa usapin ng umunoy pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Sa susunod na linggo, tututukan naman nila ang umunoy maling paggamit ng daang-daang milyong pisong confidential funds ng bise. Yan ang umarangkadang balita ni Willie Delgado Jr.
0: Iisa na lang ang natitirang testigo ng House Prosecution Panel sa ikaapat na article sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lead Prosecutor at Batangas Representative Jinky Luistro, tatapusin nila sa susunod na linggo ang Article 4 o ang Grave Threat ni Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng testimonyang ibabahagi ni NBI Director Melvin Matibag. Nilinaw ni Luistro na umatras na ang prosekusyon sa pagpapatawag ng ilang pang testigo dahil anya, sapat na at matibay na ang kanilang naipresentang ebidensya. Dagdag pa ng House Prosecution, napatunayan na ang aligasyon ng pagbanta, destabilisasyon at pagkontrata ng isang assassin na itinuturing na culpable violation of the Constitution, high crimes at betrayal of public trust. Sa pagtatapos ng testimonya ng NBI Director, agad didiretso ng prosecution sa Article 1 ng impeachment. Ito ay ang controversial na usapin ng confidential funds. Dito haharapin ng depensa ang aligasyong umabot sa 612.5 million pesos ang confidential funds ng OVP at DepEd na may irregularidad sa paggamit at dokumentasyon, kabilang ang 125 million pesos na sinasabing nagastos lamang sa loob ng 11 araw noong December 2022. Nauna nang inaprubahan ng Senate Impeachment Court ang subpoena sa 2 dating Land Bank branch managers at isang opisyal ng House Legislative Archives. Sabi ng prosecution, sa paglipat ng impeachment trial sa confidential funds issue, inaasahang mas pagtuturan ng pansin ang mga dokumento, financial records at mga testimonya ng mga opisyal ng bangko na may tuturing na isa pang mahalagang yugto ng paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Bumubuo na ng task force ang NBI na mag-iimbestiga sa paggamit ng pondo ng 2019 SEA Games na nooy pinangunahan ni Senator Alan Peter Cayetano. Siniguro naman ng NBI ang patas na imbestigasyon rito. Yan ang umaarangkadang balita ni JM Pineda.
7: Taong 2019, Pilipinas ang naging host country ng Southeast Asian Games. Pinangunahan ito ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o FISGOC. Si dating Taguig Representative at ngayon Senator Alan Peter Cayetano ang chairperson ng nasabing komite. Nabalot ito ng kontrobersya at nakaladkad ang pangalan ni Senator Cayetano dahil sa 50 million pesos daw ang naging pondo para mabuo ang SEA Games squadron. Pero ilang taon ang nakalipas, nabuhay muli ang issue. May bagong impormasyon daw kasi ang National Bureau of Investigation na may private contractor umano na tumanggap ng 10 bilyong piso para sa pagpapatayo ng New Clark City Sports Complex kahit na wala namang nangyaring bidding sa proyekto.
22: In possession of documents already na meron talagang kailangan investigahan because there are huge amount of money na involved dito. If you recall, there was no bidding na ginawa rito. Tapos unliquidated, so marami na kailangan tingnan. That's why I'm creating a unit ngayon, a task force na composed of our financial investment unit, financial investigation unit.
7: Inalmahan agad ni Senator Cayetano ang pahayag ni Matibag. Tanong niya, bakit biglaan ng pagbubukas ng investigasyon sa lumang issue na dawit ang kanyang pangalan?
23: I had nothing to do with the infrastructure. I was running for congressman during that time. So dun sa sinasabi ni Director Matibag na may congressional insertion to fund it, it's definitely not me.
7: Sagot naman ni Matibag dyan.
22: Hindi naman to rin yung interest. It so happened na may mga lumabas kayo ng dokumento which will lead us to investigate. Kasi lahat naman talaga ng issue na pumapasok dito with regards to corruption or anything, even ordinary cases, pag dinala sa amin, we will investigate.
7: Wala pa rin daw pangalan na babanggitin ng NBI kung sino pa ang mga dawit sa dokumentong nakarating sa kanila. Nirerespeto naman umano ng Department of Justice ang desisyon ng NBI na busisiin ang anomalya dahil isa daw ito sa kanilang mandato. Tiniyak naman ng ahensya kay Senator Pia Cayetano na isa rin sa pumalag sa sinabi ni Matibag ang pagiging patas ng imbestigasyon ng NBI. Ako, si JM Pineda ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
1: Himayin pa natin ang usapin sa impeachment kasama si public interest at human rights lawyer, host ng With Due Respect na si Attorney Dino De Leon. Magandang gabi po, Attorney Dino.
2: Evening ninyo sa lahat ng mga nanonood at ating mga tagapakinig.
1: Attorney, nakadalawang linggo na po tayo sa impeachment trial ni VP Sara. Ano po ang inyong assessment sa takbo ng paglilitis?
2: Well, ang sabi ko, victory pa rin ito talaga sa due process at saka sa pananagutan sa ilalim ng ating konstitusyon dahilan sa na-delay na ito last year. So at least ngayon nakikita na natin yung ebidensya. At least nadidepensahan ni Sara Duterte yung sarili niya sa proper forum. Hindi na lamang ito haka-haka. No? So ito yung due process na ibinibigay kay Sara Duterte na ipinagkait dun sa mga libo-libong namatay sa ilalim ng gera ng droga. No? At saka mahigit isang dekada na hindi kasi napapanagot at mga Duterte sa kahit anong paggawin nila na napak ng sheriff, di ba? Pero ngayon, at least we are confronting the question, until when will our institutions actually let them get away with the things that they are doing? No? And ngayon, yan na yung tanong na kinoconfront natin. Ang tanong na lang is, hanggang dulo ba ito? O makakalaya ulit siya. Sana i-confront na institutions natin yung totoong diwa ng konstitusyon at yan yung pananagutan.
1: Okay, and attorney, sa Lunes, inaabangan yung pagbobotohan, yung pagsapina sa tax and bank records ni VP Sara. Naniniwala ka ba na dapat itong buksan para magkaalaman na talaga para sa katotohanan?
2: Well, there is no other way, no? Kasi ang pinakamataas na batas natin, yung saligang batas, yung konstitusyon natin, at nakalagay dyan na itong impeachment, ang pinakasagradong proseso ng pananagutan. Pagka pumayag ang mga senator judges na beyond the reach of the highest form of accountability, ang bank records, dahil lamang sa isang batas. Para bang sinasabi lang mas mataas yung batas kaysa sa saligang batas or sa konstitusyon, yung una. Pangalawa, doon sa batas ng bank secrecy, explicit doon na nakalagay na exception ng impeachment. Pangalawa yan. Pangatlo, kahit doon sa VAR, no, doon sa National Internal Revenue Code, nakalagay rin doon na subject to snowfall subpoena ang mga tax records ng kahit na sino pang public official. Can you just imagine the precedent that the Senate will be setting kung sakasakaling sasabihin nila beyond any accountability mechanism ang mga bank records ng mga tiwaling tao? So ibig sabihin, ilalagay lang nila sa banko yung pera nila. Hindi na sila pwedeng mapanagot kahit na ang pinakamataas na accountability mechanism sa ating saligang batas na yan ang constitution. So I cannot see it any other way. Ang impeachment ay ating journey or ating quest para sa katotohanan. No, pag hindi nila binuksan yung envelope, yung mga ano na yan, yung mga ebidensya na yan, parang yan yung 11th, yung second envelope nung EDSA 2, no, na nagkaroon ng walkout dahil yung 11 senators ay ayaw pabuksan yung ebidensya. No? So it will look like they are suppressing evidence unjustly. They are setting the precedent na walang kakayahan ang impeachment court para panagutin yung pinakatiwali. No? At papayag sila na yung mga technicalidad at yung mga balakid lamang ang kanilang papanigan as opposed to the right of the people to know the truth.
1: Attorney, so tingin niyo po ba ito magiging voting on Monday could be a preview of how the senators will actually vote pagdating sa conviction or acquittal?
2: Hindi naman. Ako yung nananalig pa rin na yung ating mga senador, no, will actually vote based on evidence. At hindi pa naman nila nakikita yung mga ibang ebidensya. Sabi rin naman ng prosecution, and sa aking palagay, no, the mere fact na dun sa salin niya ay zero yung perang nilagay. Tapos may AMLC report na 6 billion ang labas-pasok sa bank account niya. Kahit hindi natin buksan yung bank account, yung AMLC report also enjoys the presumption of regularity. Eh, sufficient na yun for conviction. Kahit na buksan nila to o hindi. Pero dapat buksan nila para mas makita natin yung totoong storya. Anyway, ang sinasabi ng ating batas at ang sinasabi sa jurisprudence, we have to find out the whole truth hindi partial truth, hindi half truth, hindi quarter truth, diba? The whole truth. And you can only vote based on the evidence and the whole truth kung papayagan na buksan itong mga ebidensya na ito.
1: Okay, last question po, attorney. Maiba tayo, iimbisigan ng NBI yung paggamit daw ng pondo ng 2019 SEA Games, kasama na rito yung 50 million pesos na cauldron. Sabi ni Senator Alan Peter, intimidation tactic raw ito. At sinabi niya kung kakasuhan din siya, ay iimbisigan din daw niya, or pag iimbisigan siya, iimbisigan din daw niya yung flood control projects. Ano po ang masasabi niyo dito?
2: Imbestigahan lahat ng mga magnanakaw. Isama niya, pati yung flood control projects na yan. Tama yung gagawin niya. Imbestigahan niya lahat. Not as a retaliation and not as a concession para hindi siya imbestigahan. Trabaho niya mag-imbestiga. Kung totoong gusto niya imbestigahan yung mga corrupt, gawin niya na sa lalong madaling panahon, whether or not iimbestigahan siya. Tandaan natin yung genuine investigation dito sa Southeast Asian Games, ito never happened. Noong mga panahon na inimbestigahan ito, si Martires pa, ang ombudsman, alam naman natin na si Sammy Martires, napakabalakid sa pananagutan na para naging enabler ng corruption noong panahon ng termino niya, no? So talagang wala tayong aasahan kay Martires sa mga panahon na yon. Tapos wala talagang genuine investigation na napanagot under Rodrigo Duterte, lahat ng mga cronies niya, lahat ng mga nasa makapangyarihan. So this is only the first time that we are really investigating yung mga anomalya dito sa Southeast Asian Games, no? Na ang dami-dami ko talagang mga naririnig. At let's not commit the mistake of making the impeachment process about Alan Peter Cayetano. Dapat hindi niya ginagawang excuse na just because a senator judge siya, automatically hindi na siya pwedeng imbestigahan. Yung may pinapalabas niya dahil senator judge siya, hindi na pwedeng imbestigahan yung mga anomalya niya. At saka bakit tinadami niya impeachment? Sagutin niya sa proper forum yung kaso niya, no? Meron naman siyang remedies available there. Pwede naman siya mag-offer ng ebidensya. Huwag niya i-hijack yung buong impeachment process just because may pananagutan siya sa ilalim ng batas.
1: Okay, and last na po talaga, and a short answer lang po, no? Paano makakaapekto itong inaabangang pagtestigo naman ni Director Matibag, NBI Director Matibag, sa impeachment court sa susunod na linggo? Hindi naman kaya raw siya pag-initan ng ilang mga senador.
2: That is not beyond Alan Peter Cayetano and Pia Cayetano. No, wala na akong na-expect na ibang karakter sa dalawang tao to. So pag-iinitan talaga siya, babastusin talaga siya, magkakainitan, and sana hindi lang malihis yung ating attention. It's supposed to be not about the personalities. This is supposed to be the evidence on Sara Duterte. Not again yung grandstanding ni Alan Peter Cayetano at yung mga kasong hinaharap niya.
1: Okay, maraming salamat at magandang gabi, Attorney Dino De Leon.
2: Thank you.
3: Natin ang pinaka-latest dito lang sa Joy Hot Exclusives. Magsasama sa isang celebration concert ang isa sa mga hottest love teams ng henerasyong ito na talaga namang kinakikiligan ng marami. Ano nga ba ang mga dapat abangan sa Kilig Celebration na ito? Kasama natin ngayon live sa studio sina Dustin Yu at Bianca De Vera, o mas kilala bilang Dust Bia. Hello, we!
4: Hi, Mama Jai!
3: Hi! Agad-agad, Dustin and Bianca, syempre. Ang tanong natin, ano bang klaseng paghahanda ang ginagawa ninyo para sa Does the Love Actually FanCon?
4: Ayan, syempre ngayon we're doing a couple of dance workshops together kasi syempre kailangan namin may perfect yun para sa lahat ng manunood. Syempre singing workshops din here and there. And ano pa ba, Dustin?
5: Yun, nagbe-brainstorming kami palagi. Nagbe-brainstorm kami ng mga pwede naming gawin para sa mga sumusuporta sa amin.
3: Nako, kanina nabitin ang mga fans ninyong dalawa sa ating guesting sa 92.3 FMR Manila. Ang tanong, may paparating ba na acting project bilang, di ba, sumampa na agad-agad kayo sa Metro Manila Film Fest? Ngayon taon ba meron?
4: Nako, abangan natin yan. Yun na lang muna ang masasabi namin.
3: Speaking of abangan, ano yung mga dapat na pasabog na aabangan? Pampatikim lang sa mga karangkada natin sa fan ko ninyo.
4: Siyempre, tulad ng lagi kong sinasabi, lahat naman ng fantasy namin dyan ay matutupad. So, siyempre, lahat ng pagsasayaw na kaya namin gawin, lahat ng pagbibirit na kaya namin gawin. And of course, this is a very special gift to our fans who have supported us non-stop from the very start. So, ayan, abangan niyo yan.
5: Ito rin yung first time na mag-share kami ng stage together,
4: yeah.
3: Okay, invite our ka-vibes, karangkada, para sa Does the Love Actually FanCon.
4: Ayan, everyone, ang Does Lesbia Love. Actually, sa August 8 na po yan. That's one. Hashtag Lesbia Kilig Celebration. Ito po ay magaganap sa
6: NFT this August 8.
4: Yes. So, see you guys. Yes.

0: aktibidad katulad ng medical mission at workshops na tatagal hanggang alas 6 ng gabi. Para naman sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang official Facebook fan page ng DZMM Radyo Patrol 630. Magkita-kita tayo mga kaserbisyo! Bye!
1: Gun ban ipinatupad sa BARM sa pagsisimula ng election period.
2: Marami pa ang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
3: Vice President Sara Duterte, the impeachment trial.
4: Lunes hanggang Miyerkules,
3: alauna y medya ng hapon sa PRTV Prime Media Channel 31. At sabayang mapakikinggan sa FMR stations nationwide.
5: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
6: Kayo ay nanonood sa PRTV Prime Media.
2: Binatikos ng palasyo ang pahayag ni Senator Judge Alan Peter Cayetano laban kay NBI Director Attorney Melvin Matibag. Ito'y matapos questionin ni Cayetano ang pagpapaimbestiga umano sa kanya sa anomalya noong 2019. Yan ang umarangkadang balita ni Christian Bascones.
7: Lead Prosecutor and Chairperson of the House Committee on Justice.
8: Bakit masisindak kung wala namang dapat ikatakot? Yan ang tanong ni Palace Press Officer Communications Undersecretary Claire Castro kay Senator Alan Peter Cayetano. Sa gitna kasi ng impeachment trial, nagpahayag si Cayetano ng pagkadismaya matapos i-anunsyo ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na paiimbestigahan niya ang mga anomalya sa pondo ng 2019 SEA Games.
9: So hindi dapat magkaroon ng reaksyon na dahil iimbestigahan lamang ay sila ay iisa-isahin na. Kapag ganun kasi ang mga pananaw, dapat siguro, sana, ay hindi. Dahil maaari silang pag-isipan na kayo ba'y guilty.
8: Muli namang pumalag ang palasyo sa argumentong ginamit ng depensa na sinasabing hindi mabigat para kay Pangulong Bongbong Marcos ang mga pagbabanta sa kanyang buhay ni VP Sara Duterte. Matapos itong sabihin sa isang panayam na handa siyang makipagayo sa mga Duterte, paglilinaw ng palasyo.
9: Ang sagot ng Pangulo ay opo sa lahat ng maaaring hindi pa sumasang-ayon sa kanya. Hindi ito particular lamang sa mga Duterte. Ang sabi ng Pangulo, ayaw niya ng kaaway. Kaya kaya niya at ready siya makipag-reconcile sa lahat.
8: Nakatakdang iharap ng House Prosecution Panel si Matibag bilang witness sa paglilitis kay Duterte sa pagdalakay ng Article 4 ng Articles of Impeachment na naglalaman ng umanay grave threats at planong pagpapatay sa Pangulo kay First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Hiling ng palasyo sa mga susunod na pagdinig ay maiwasan na ang drama sa Senado sa hangarin ng taong bayan na manaig ang katotohanan.
9: Ang inaasahan po natin ay walang drama, walang pagtatago ng katotohanan, at walang pag-iwas sa totoong issue na kinakaharap dito sa impeachment trial.
8: Mula sa Malacañang, ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Ipinaalala ng dating presidente ng Philippine Bar Association na si Attorney Rico Domingo na kailangan maging politically neutral ang mga senator judges. Kaugnay ito sa napipintong pagharap ni NBI Director Melvin Matibag bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ay sa kabila ng pagpalag ni Senator Alan Peter Cayetano at ng ilan pang senador sa plano umanong pag-imbestiga ng NBI sa umano'y anomalya sa pondo ng 2019 SEA Games. Ayon kay Domingo, kailangan magkaroon ng bukas na isip ang senator judges para maintindihan ng mga ebidensyang ipinipresenta sa impeachment.
10: The huwag natin pakita ang ating side. Political neutral tayo. Wala tayong political preference. Wala tayong political side dito. Ito'y pinag-uusapan natin at napakaseryoso para sa madlang bayan. Pakita natin ang ating stature, ang ating deportment, ang ating pag-iisip bilang senator judges para sa mga tao. Kasi ang tao huhusgahin din po kayo eh.
2: Samantala, natanggap na ng Office of the Ombudsman ang counter-affidavit ni Senator Alan Peter Cayetano kaugnay sa kasong obstruction of justice. Sa pahayag ng Ombudsman, inihain ng kampo ng senador ang counter-affidavit kahapon. Hinihintay naman ng Office of the Ombudsman ang sagot ni na Senator Robin Padilla at dismissed Acting Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplasca na kasamang sinampahan ng kaso. Matatandang naghain ng reklamong obstruction of justice ang isang civil society group laban kina Cayetano, Padilla at kay Senator Ronald De La Rosa.
1: Mainit na tinalakay sa Senate Impeachment Court ang pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ng Presidente, First Lady at dating House Speaker. Pero ano nga ba ang grave threats at gaano ito kabigat sa mata ng batas? Yan ang umaarangkadang balita ni Lestor Aler.
11: Sa unang linggo ng paglilitis sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, ipresenta ang kontrobersyal na virtual press conference nito kung saan binantaan niya ang buhay ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Nakapalob ito sa ika-apat na impeachment article ng pangalawang pangulo na grave threats and sedition. Batay sa revised penal code, ang grave threat ay uri ng pagbabanta sa isang buhay, dangal o ari-arian ng isang tao ng anumang maling gawain na maituturing na krimen. Maaaring makulong ng isang buwan at isang araw hanggang 6 na taon at piyansang nagkakahalaga ng 100,000 pesos ang sinumang lumabag sa grave threat.
12: Nakakaapekto sa katauhan ng taong iyon, kapamilya niya o kaya propriedad niya ay mananagot sa batas.
11: Samantala, inihalintulad ni Attorney Mel Santamaria ang pagbabanta ng Vice Presidente bilang pagiganti at vigilante mentality.
13: It's not a call of justice. It is a call of vengeance. Pagiganti. Diba? Vendetta. At kung gagawin mo sa pagiganti ay papapatay mo ang tao. Vigilante mentality yan. At kung may vigilante mentality ka, yan, lawlessness yan.
11: Kaya payo niya sa mga taong makararanas ng anumang uri ng pagbabanta?
12: Normally, basta nakakuha ka ng grave threat, susumbong sa mga otoridad para magkaroon ng investigasyon at para mahuli itong mga taong ito. Ang pinaka-importanting gagawin doon, dadaan sa tamang pamamaraan ang remedyo. Diba? Hindi yung gaganti ka.
11: Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Binatikos ng aktres na si Angel Locsin si Senator Robin Padilla matapos itong aminin na komunista siya sa kalagitnaan ng Senate impeachment trial. Sa social media post ni Locsin, tinanong niya kung nasaan si Padilla nung panahong ni red tag siya kahit alam niyang hindi ito totoo. Dismayado rin siya na tila naghugas kamay at humikit sa katotohanan ng senador na personal pang nakasama ang mga ng red tag sa aktres. Ikinalungkot din niya ang mga komento ni Padilla tungkol sa China at West Philippine Sea sa kabila ng pagiging makabayan umano nito. Dismayado rin siya na ipinaglalaban ng senador si Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kiboloy gayong binoto siya ng marami para maging boses ng mga Muslim. Paalala ni Locsin, hindi pa huli ang lahat para gumising si Padilla sa katotohanan.
2: Sa ibang balita, ipinatupad ang gun ban sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ngayong Huwebes bilang bahagi ng opisyal na pagsimula ng election period para sa parliamentary elections. Ayon sa COMELEC, epektibo ang gun ban ngayong araw, July 16 hanggang September 29. Nagtayo rin ng mga checkpoint sa mahigit 100 munisipalidad at 3 lungsod sa BARM para ipatupad ang pagbabawal ng pagdadala ng barila. Nagsasagawa rin ng ceremonial kick-off ang COMELEC field officials at personnel para sa checkpoint operations kaninang alas 8 ng umaga.
1: Muling tumaas ang trust rating si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. batay sa pinakahuling resulta ng Social Weather Station Survey. Sa buwan ng Hunyo, 38% ang mga adult Filipino ang nagsabing nasiyahan sila sa performance ng Pangulo. Mula sa 49% na dissatisfied noong Marso, bumaba ito sa 45% ngayong Hunyo. Ayon sa Palasyo, hindi nakabase sa mga resulta ng survey ang pagtatrabaho ng Pangulo.
2: Pinag-aaralan ng kampo ni Pinoy Boxing Champ Manny Pacquiao ang posibleng pagsabak sa isang exhibition match bago matapos ang taon. Ito'y matapos makansela ang nakatakdang much-awaited rematch nina Pacman at Floyd Mayweather Jr. sa Setyembre. Ayon kay MP Promotion CEO Jazz Mather, bagamat wala pang solid na plano, ikinasa na nila ang posibleng laban ni Pacquiao sa fourth quarter ng 2026. Dagdag pa niya, maaring sa Enero na ng susunod na taon, matuloy ang rematch sa pagitan ni Pacman at Mayweather na gaganapin sa Las Vegas.
1: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
2: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
1: Arangkada Balita.
14: This is FM Radio.

0: ng mga nagbabagang balita. Para kay Tanod na umawat sa rumble ng dalawang grupo ng mga lalaki, patay matapos mabaril. Dalawang umano'y notorious na holdupper nakipagbarilan sa mga rumispunteng pulis sa Makati, isa nasawi. Tatlo sa apat na suspect sa pagpatay sa marine biologist na si Dr. Kent Carpenter na aresto na.
1: Praise God. Opportunity mga musta, sabihin natin sa DOJ, sa NBI at sa Malacanang, hindi kayo halata. Slight lang, pero hindi naman kayo halata.
2: Katulad niya na palagi nagdadasal ay ipinagdadasal ko siya.
0: Senator Alan Peter Cayetano at NBI Director Melvin Matibag nagpatot sa dahan kaugnay ng imbestigasyon sa 2019 SEA Games. Guro na natiketan ng MMDA dahil walang helmet, inaaral ang pagsasampa ng reklamo. Gabriel Go, hindi suspindido pero bawal muna sa clearing operations. House Prosecution Panel, pag-aaralan kung maring bawasan ang ipipresenta nitong Articles of Impeachment, depensa, handa sa anumang ilalatag sa korte. Trending na detalye sa kasal ni Pea Alonso at Vincent Ko, alamin!

0: gabi, Pilipinas! Simulan natin sa Rambol sa Pasig City. Patay ang isang barangay tanod na umaawat sa away ng dalawang grupo ng mga lalaki. Yan ang CCTV Patrol ni Christopher Sitson.
1: Nagkagulo sa bahaging ito ng San Guillermo Avenue noong Sabado ng gabi nang suguri ng grupo ng lalaki ang isa pang grupo na nasa tapat ng isang kainan sa barangay Buting, Pasig City. Kita rin sa CCTV ang pagdating ng tricycle na sakay ang tanod na si Marlon Sabandal na mabilis na tumawid at umawat. Sa gitna ng rumble, nag-abot ang lalaking ito ng baril sa kasama at nagpaputok. Natakpan ng truck ang pinunterya nito pero makikita ang nakahawak sa tagiliran si Sabandal habang pabalik sa tricycle. Tumagal pa ng ilang sandali ang gulo na humupa nang makita bumagsak na ang biktima. Sakay ng motorsiklo, tumakas ang namaril, dala ang armas kasama ang dalawang iba pa. Isinakay naman ng ilang lalaki sa pickup ang biktima pero dead on arrival na sa ospital dahil sa dalawang tama ng bala sa katawan.
2: Kung sino ko man na pumatay sa anak ko, na sana makonsensya ka. Sana mapagbayaran mo ang mga ginawa mo sa anak ko. Ang anak ko na pagkabayad na tao, naglilingkod lang sa bayad. Pero ginawa mo, pinatay mo siya. Siya lang ang aming sandigan.
1: Lumabas sa investigasyon ng pulisya na masamang titigan ng dalawang grupo habang nasa kalapit na inuman ang dahilan ng rumble.
3: Ang lumalabas sa investigasyon na ang pinagsimulan, titigan, masama raw tumingin yung isa, sinitanong isa. Yun lang ang pinagsimulan ng isang magsuntukan. Pero sila pinanggalingan na inuman, doon sila nagpang-abot sa highway.
1: Dalawang sangkot sa rumble ang agad na naaresto ng mga pulis habang pinaghahanap pa ang iba, kabilang na ang namaril.
4: Sino-sino naman ngayon, sana maparoon nyo itong interview na ito para subuko na kayo. Makonsensya kayo.
3: Ginagawa nyo talaga yung ano niya, yung duty niya itong kulin. Malaking kawalan sa amin si Maabas.
1: Nakaburol na ngayon sa barangay ang biktima. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
0: Patay ang isang holdupper habang sugatan ang kanyang kasama na makipagparilan sa mga rumisponding pulis sa Makati City. Ayon sa BNP, responsable ang dalawa sa serye ng holdupan sa ilang lungsod sa Southern Metro Manila. Nagpapatrol, Jeff Caparas.
5: Hinoldup ng riding in tandem na ito ang isang lalaki sa barangay Pamplona, Las Piñas City, katanghali ang tapat noong June 4. Tinutukan ng mga suspect ng baril ang biktima at pilit na kinukuha ang kanyang bag. Pumalag pa ang lalaki pero natangay din ng mga suspect ang bag. June 8, hinarang naman ng mga suspect ang isang rider sa Valderrama Corner Binay Street sa barangay Pio del Pilar sa Makati City. Sinubukan tumakas ang biktima sa mga suspect pero natumba siya at pinaputokan umano ng mga salarin. Dito na nakuha ng mga suspect ang kanyang bag at iba pang gamit. Sa Makati pa rin ng hablot naman ng kwintas ang mga suspect sa isang lalaki sa Trabajo Street sa Barangay Olympia noong July 10. Sa kaparehong araw, pinasok din ng mga holdupper ang isang kainan sa Barangay San Antonio. Nilimas ng dalawa mga cellphone at gamit ng mga customer na natulala na lang sa pangyayari. At nitong Lunes ng gabi, muling umatake ang mga suspect sa Barangay Bangkal. Pero sa pagkakataong ito, nakahingi ng tulong ang biniktima nilang babae sa mga pulis na nasa lugar.
6: Habang nagsasagawa po ng intelligence-driven operation yung mga Makati Police, nakarinig po sila ng sigaw ng isang babae and agad po nilang pinuntahan. And napag-alaman po na siya po ay biktima nga po ng pang-hold. Dapat agad po nilang sinundan yung suspect. And pagdating po nila sa may Dallas Street, ay pinaputukan po sila ng mga suspect.
5: Gumanti ng putok ang mga pulis at tinamaan sa likod ang rider at sa tagiliran naman ang backride na suspect. Naisugod pa sa ospital ang mga suspect pero hindi na umabot ng buhay ang rider. Na-recover sa crime scene ang ilang baso ng bala, alahas ng biktima, cash, dalawang baril at isang live fragmentation grenade. Ayon sa Southern Police District, sangkot ang dalawa sa serye ng holdapan sa Makati at katabing lungsod nito. Target nila ang mga nag-iisa lang sa kalsada.
6: Kapag po may nakita silang pwede nilang kunin doon sa mga target victim nila, kinukuha mo nila.
5: Maharap sa kasong robbery at illegal possession of firearms and explosives ang sugatang suspect na ginagamot pa rin sa ospital. Inaalam pa kung may mas malaking grupo sa likod ng kanilang operasyon. Jeff Caparaz, ABS-CBN News.
7: Naaresto na ang tatlo sa apat na suspect sa pamamaslang sa American marine biologist na si Dr. Kent Carpenter sa Negros Oriental. Naniniwala ang pulisya na planado ang pagnanakaw matapos mapag-alamang dating nagtrabaho sa bahay ng biktima. Ang isa sa mga nahuling suspect, nagpapatrol, Karen De Guzman.
8: Mag-mommy today.
9: Mag-mommy
8: na ako.
9: Kasi ang alani mo?
10: Alani mo?
9: Alani mo?
8: Kasi mo kanina, hindi ko kanina pala.
9: Okay, katungod. Pagpakahilo, ma.
8: Insamari
9: mong isulti, may mong pabor.
11: Naiyak sa galit ang kinakasama ng pinaslang na American marine biologist na si Dr. Kent Carpenter nang iharap sa kanya ang isa sa mga sospek na nanloob sa kanilang bahay sa Cebula Negros Oriental noong July
8: 12.
11: Positibo niyang ikinuro ang lalaki na sinasabi ng molestya din umano sa kanya noong isagawa ang krimen. Ayon sa pulisya, naaresto na ang tatlo sa apat na sospek, kabilang ang gunman at isang lookout na pawang mga residente rin na Sibulan.
12: One of them pumunta pa sa ref after killing the American, uminom pa ng tubig, inalis po niya yung kanyang bonnet. The other one, yung mismong gunman, has a tattoo, distinctive tattoo on his left hand na easily identifiable.
11: Batay sa investigasyon, napag-alamang dating nagtrabaho sa bahay ng biktima ang isa sa mga sospek noong may pinagawang bakod dito. Hinala ng mga pulis na pagplanuhan ang pagnanakaw.
12: Nakita siguro nila dalawa lang magkasama, may edad pa yung lalaki. That's the time siguro they came up with the plan. As to who ordered them, wala po. Ito nga ang lumalabas ngayon ay talagang sarili nilang isip to na pagnakawan po. We do not yet know why, bakit siya kailangang barilin. As of now, this points to the fact that this is not, the crime was not related or is not related to the occupation or yung trabaho po ng ating victim.
11: Nahaharap ang mga naarestong suspect sa reklamong robbery with homicide. Tinutugis pa ang pang-apat na suspect na umano'y may hawak sa ginamit na baril at ilan sa mga ninakaw na gamit. Nauna nang itinuring na persons of interest sa kaso ang living partner ni Carpenter at ang kapatid nito. Pero kasunod ng pagkakaaresto sa mga suspect, sinabi ng PNP na lumalayo na ang direksyon sa posibilidad na may kinalaman ang dalawa sa krimen. Nauna namang sinabi ng pulisya na nagnegatibo ang kinakasama ng Amerikano sa paunang medical examination kaugnay sa aligasyong minulestya siya ng suspect.
12: As a matter of protocol and as a matter of yung sa system po natin, she will be checked, mas complete na examination pong gagawin sa kanya. So we will find out kung she was really sexually assaulted.
11: Samantala, nagpahayag ng pakikiramay ang Siliman University kung saan nagsilbi si Carpenter bilang adjunct professor at research associate. Sinabi ng universidad na hindi lamang mahusay na siyentipiko si Carpenter na katuwang nila sa pananaliksik, kundi kinikilala rin mapagbigay na guro na bukas palad sa pagbabahagi ng kanyang mga kalaman sa iba. Binigyang halaga rin ng Department of Environment and Natural Resources ang kontribusyon ni Carpenter sa marine conservation sa Pilipinas. Ayon kay DNR Secretary Juan Miguel Cuna, ang mga saliksik ni Carpenter ang patuloy na nagsisilbing gabay para sa marine biodiversity conservation sa bansa. At bilang pagkilala sa kanyang ambag, magbibigay ang kagawaran ng tulong at suporta sa kanyang pamilya.

0: Impeachment Court spokesperson matapos sabihin posibleng mapabilis ang paglilitis dahil nagbawas ng testigo ang prosecution. Nagpapatrol, RJ Cruz.
1: Bukas ang prosekusyon sa posibilidad na hindi na ilalatag sa Senate Impeachment Court ang lahat ng apat na articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos nila magbawas ng mga testigo kabilang na si Office of the Vice President Chief of Staff Zulaika Lopez sa reklamong grave threat laban sa bise.
2: Kung may article po kami na sa tingin namin ay pagkatapos namin ipresenta yung isa, dalawa o tatlong article, baka may isang article kami na hindi na namin kailangan ipresenta dahil solid na ang mga ebidensya doon pa lang sa dalawa o sa tatlong article. So pag ano po nangyari, iiksi na naman po ang trial date.
1: Sabi naman ng tagapagsalita ng Senate Impeachment Court ngayong Huwebes, hindi porket nabawasan ng testigo ang prosekusyon, bibilis na ang paglilitis.
3: Yung nasave natin na ilang araw, can be used for other witnesses, for other articles, or other matters that the court will consider. Meron na silang hinandang mga ebidensya at testigo, pero along the way, pag feeling nilang masarap na yung ulam na niluluto nila, pwedeng hindi na nila gamitin yung mga ibang ingredients na inihanda nila. Or pwede namang magdagdag pa sila ng ingredient kung kulang naman yung rekado ng ulam.
1: Ang depensa naman handa sa anumang ilalatag sa korte.
4: We have been preparing naman for quite some time. So we just need to shift our attention now to Article 1. But of course, without forgetting that Director Matibag will still be called next week.
1: Noong Lunes, may napuna si Senator Judge Loren Legarda sa investigasyon sa reklamong grave threats.
5: Para pong nakulangan ako, it seemed to me, at least at this point, that snapshots were taken focusing on the October 18 and the utterances, but there seemed to be events leading to it that may have not been included. The atmosphere, the events leading to that Zoom press conference.
6: Wala po yan sa minutes of meeting, sa Q&A. Wala po yan, Your Honor.
1: Ang ilang senador hinanapan ng depensa ng patunay na itinanggi ng bise na nagbanta siya sa Pangulo, First Lady at dating Speaker.
7: Sagot po nyo, kailangan i-prove ng prosecution na merong hitman. And you're not denying that the Vice President spoke to a hitman?
8: No, we are denying that, Your Honor. It's just that was our presentation and our answer.
9: So at no particular point in time, has she issued a denial that she said these statements? Aside from what you submitted to this court as a blanket denial.
8: There is, Your Honor, and we just reserve our right to present that evidence at the proper time as well, Your Honor.
1: Git ngayon ang prosekusyon, si NBI Director Melvin Matibag ang bubuo ng kwento sa grave threats, lalo't napunta sa ibang division ng ahensya ang investigasyon.
10: Meron bang continuing investigation? Kanya essential po yung testimony of Director Matibag, hindi po siya pupunta sa conference niya para mag-attend sa Senate impeachment hearing.
1: Pinaalala rin ng tagapagsalita ng korte na may karanasan na ang Senado bilang impeachment court sa pagbulatlat ng tax records ng kanilang nililitis sa opisyal kahit may limitasyon ng batas. Ayon kasi sa National Internal Revenue Code, kailangan ng written authority ng Pangulo para mabulatlat ang tax records sa isang individual.
3: That time, si Commissioner Quimenares naghingi siya ng permiso sa presidente at ang rason niya ay President Noynoy, meron po akong sampina dito.
11: Kung hindi niya makuha yung authority, pupunta ho siya sa Senado, sasabihin niya, hindi ako makaka-release kasi hindi ako binibigyan ng authority ng presidente. He appears without the authority and release the income tax return, he will be sued criminally.
1: Pinaliwanag naman ng isang eksperto ang mga dapat ikonsidera ng Senator Judges sa hiling ng prosekusyon na bulatlatin ang bank at tax records ng bise at asawa niyang si Attorney Manases Carpio.
12: Ano bang mas matimbang, yung private right to privacy halimbawa o yung pangkalahatang interest ng mamamayan at ng katotohanan at ng justisya? If you're a public official, you should shed some of your privacies.
13: Tama.
12: Kasama yan ho sa posisyon ng nasa gobyerno. Ayaw mong bulat-latin mga yan. Huwag kang pumasok sa gobyerno.
1: Samantala, idinaan sa social media ni Senator Panfilo Lacson ang pagpuna sa mga pananalita sa impeachment trial na wala

0: ang kinalaman sa paglilitis. Tiniyak naman ang tagapagsalita ng korte na sinisikap ng presiding officer na balansihin ang panahon nito. RG Cruz, ABS-CBN News.
1: Arestado ang notorious na salise matapos tangayin sa loob ng sasakyan ang sling bag na may baril ng isang gwardiya sa Quezon City. Sa Las Piñas City naman, tinangay ng riding in tandem ang motorsiklo hinuhulugan pa ng isang working student. Yan ang CCTV patrol ni Allison Co.
2: Martes ng gabi nang makuhanan sa CCTV ang pagtigil ng motorsiklo sa tapat ng isang gusali sa Barangay BF International, Las Piñas City. Maya-maya pa, pumarada ang magkaangkas at kinalikot ang unahang gulong ng motorsiklong tinabihan nito. Sa loob ng 5 minuto, natangay ng riding in tandem ang sasakyan na pag-aari ng working student sa gusali. Labis ang panghihinayang ng partner ng biktima dahil halos 2 buwan pa lang sa kanila ang hulugang motorsiklo.
3: Pinaghihirapan po namin yung pera, hindi po ganun kadali. Kumbaga yung minuto po ng pagkuha nila ng motor namin, katumbas po yun ng ilang oras, ilang araw, ilang buwan po na pagod namin na kinuha lang po nila ng isang iglap. Kaya sobrang umingi po talaga kami ng tulong na aksyonan po ito kasi hindi po biro, masakit po sa amin.
2: Ayon sa barangay, sinusuri na ng pulisya ang mga kuha ng CCTV sa lugar para makilala ang mga kawatan.
4: I-report na lang po ito sa NCAR para may alarm sa buong Metro Manila kung saan mapunta itong motor na to. Hindi po rin namin ma-distinguish pero karamihan po mga taga ibang lugar po ito.
2: Sa Barangay Immaculate Concepcion, Quezon City naman, arestado sa follow-up operation ang isang lalaki matapos positibong ituro nang nakakita sa pananalisin niya Martes ng gabi. Nakuhanan sa CCTV ang paglapit ng suspect at kasabot niya sa mga nakaparadang mga kotse at pag-alis sa lugar. Ayon sa pulisya, natangay sa biktimang security guard ang isang sling bag na may lamang service firearm, cellphone at pera.
5: Yung security guard kasi umakyat sa taas na naiwan niya yung sasakyan na naka-hazard. So nakalimutan niya yung gamit doon na yung sling bag niya sa sasakyan. Nung malalan niya lang, nandun na sa taas. Then binalikan niya, tapos sakto may sumigaw na yung security guard doon na magnanakaw. So sakto, pumunta, nawala na talaga yung sling bag. So nag-check ng CCTV, kami sa barangay. Yun pala, may nanakaw talaga. May 2 tao, lalaki, na nagnakaw dun sa sling bag.
2: Nabawi sa suspect ang ninakaw na bag at baril pero hindi na naibalik ang ibang gamit dahil nagastos na umano para may panghanda sa kanyang birthday. Isang paltik na baril din ang nakumpiska sa suspect na notorious umano sa pananalisi ayon sa pulisya.
5: May mga kaso na siya dati-dati pa, like yung theft. May kaso na siya, marami, 6 na kaso based dun sa records namin. Then meron din siya kaso ng violation of RA 9165 o yung sa illegal drugs.
6: Ginawa po namin. Tungunan mo papaliwanag po lahat sa korte po.
2: Nakakulong na ang suspect dahil sa mga kasong pagnanakaw at illegal possession of firearms habang patuloy pang tinutugis ng pulisya ang kasabot niya. Allison Co, ABS-CBN News.
1: Arestado po ang riding in tandem na nang-hold up sa isang burger stand sa Pandi, Bulacan. Ang babaeng crew ng burger stand nakipagbuno pa sa mga suspect. Yan ang CCTV patrol ni Christopher Sitson.
7: Huminto at umorder sa burger stand sa Barangay Siling Bata, Pandi, Bulacan ang magkaangkas na ito mag-alas 3 sa madaling araw noong Linggo. Ipinarada ng driver ang motorsiklo kasabay ng pagdeklara ng hold up ng angkas na pumasok sa tindahan. Kinuha nito ang mahigit 1,000 benta ng babaeng biktima. Dinig din sa CCTV ang pagbabanta ng suspect pati ang pagsigaw ng biktima habang nakikipagbuno sa isa pang suspect na inaagaw ang cellphone niya. Hindi na nahabol ng biktima ang mga suspect na mabilis tumakas sakay ng kanilang motorsiklo. Pero nitong Lunes, arestado sa follow-up operation ng pulisya ang nagmaneho sa motorsiklo. Positibo siyang itinuro ng biktima at testigo.
8: Kasi nag-angat siya ng helmet eh. Hindi akalain noong driver na nakita siya nitong tindera. Kilala naman siya noong victim at saka yung witness na taga doon din sa same barangay na kung saan sila ay nakatira.
7: Naaresto naman ang angkas nito kinabukasan. Bukod sa patalim na itinutok sa biktima, Na-recover din sa kanya ang isang baril at ilang sachet ng droga.
8: Ang illegal activities nitong dalawang to, drugs to, carnapping of motorcycle, tsaka hold up. So, yung illegal activities na yan, yun yung talagang source ng income nila.
7: Sa kulungan, labis ang pagsumamo ng mga suspect sa biktima na pinagpahinga muna ng manager dahil sa trauma sa insidente.
6: Sana po mapagpo siya yung sama po yung ginawa namin.
9: Kasi sila po sila gawa namin.
7: Kinasuhan na ng robbery ang mga suspect habang naharap sa karagdagang kaso ang isa sa kanila dahil sa nakuhang baril at droga. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
10: Sa pagpabalik ng TV Patrol, NBI Director Melvin Matibag may iginiit sa Senate Impeachment Court kaugnay ng investigasyon sa 2019 SEA Games. Lola, nabangga ng humaharurot na kotse. Ipo-ipo na buo sa gitna ng malakas na bugso ng hangin sa Masbate. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
11: TTZMM, numero uno sa aksyon!
12: Ang oras, 8 minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
13: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
14: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
18: Tuloy lang sa activities, on the go!
17: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
19: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
17: Let's go!
18: Make your move, baby.
19: Arthrisin, get going!
20: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: TTTZMM, numero uno sa aksyon!
12: Tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa ating Radio Patrol. DILG hinikayat ang mga lokal na pamahalaan na palakasin ang pagpapatupad ng Safe Spaces Act laban sa sexual harassment. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radio Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
21: Ayon sa DILG, mahalaga maayos na gumagana mga anti-sexual harassment desk sa bawat LGU bilang pangunahing tanggapan na tumatanggap ng mga reklamo. Sa pinakauling datos ng ahensya, mayroon ng 1,175 na lungsod at munisipalidad at 27,264 na barangay sa buong bansa na may ASH desk. Sinabi rin ng DILG na sa clown ng Safe Spaces Act, ang lahat ng individual, kabilang mga miyembro ng LGBTQIA+ community na nakararanas ng harassment dahil sa kanilang sexual orientation o gender expression. Maaari sila magsampa ng reklamo sa pamamagitan ng ASH desk at iba pang reporting mechanism. Patuloy namang minomonitor ang DILG ang pagsunod ng mga LGU sa batas at nagsasagawa ng information campaign upang mas maunawaan ng mga lokal na opisyal ang kanilang tungkulin sa pagpapatupad ng Safe Spaces Act. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZN.
12: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
11: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM.

ulat sa mga insidente at aksidente, insider report sa mga imbestigasyon, dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report! Spot Report! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga nagbabagang balita, mga maiinit na isyu at mga tanong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: dalawa niyang kasabwat matapos ereklamo ng pangingikil sa magkapatid nilang kliyente. Sinabi umano ng mga suspek na may papatay sa mga magkapatid kung hindi sila magbibigay ng 400,000 piso. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
1: Pinasok ng mga ahente ng NBI Organized and Transnational Crime Division ang isang law office sa Taguig.
2: Sino pang kasama niyo dito?
3: Kami lang.
2: Mga tiga-NBI kami ha. Inaresto ko kayo sa salang travel extortion.
1: Arestado isang abogado at dalawa niyang kasama. Matapos sila ireklamo ng pangingikil ng sarili nilang mga kliyente.
4: Well, bagong pa siya na abogado ito, na may kliyente siya, tapos yung kliyente may reklamo sa kanya na pinapais na kaso. Sa, na hindi niya natulungan, binaliktad pa, nag-extort pa siya ng pera dito sa kanyang kliyente.
1: Ayon sa magkapatid na biktima, lumapit sila sa law firm ng Mayo para magpatulong sa isa ng pangkaso laban sa dati nilang business partner. Pero matapos may basura ang kaso, sinabihan naman na sila na may hitman na papatay sa kanila.
5: Meron pong gustong magpapatay sa amin na yun nga daw po yung nakaaway sa negosyo ng kapatid ko. Ngayon po, para daw po sunugin or hindi po matuloy yung pagpapatay sa amin, 400,000 na lang daw po ang dapat namin ibayad para hindi na daw po matuloy.
1: Binigyan din naman na sila ng deadline kung hindi sila makakabayad hanggang Hulyo 15, papasukin ang kanilang bahay at papatayin sila pati ang kanilang mga kaanak.
6: We were so scared and hindi po namin alam yung gagawin kasi mga babae po yung nakatira sa bahay. Sinabi po namin sa kanila if kung pwede kaming tumawag ng polis. At sabi po daw nila is hindi pa pwede kasi madadamay daw po lahat, papatayin daw po lahat. Yung mga anak po namin binabantayan po talaga namin kasi baka mamaya may bigla pong umakyat. Wala po kaming kalaban-laban.
1: Dahil sa takot, nagpadala ang magkapatid na 100,000 piso sa dalawang magkahiwalay na transaksyon. Pero nang singilin pa sila sa kulang nilang 300,000 piso, nagpasya na silang lumapit sa NBI.
5: Nagulat po sila na isang abogado ang nagsasalita ng ganon, na nakikipag-negotiate sila sa isang sindikato na imbis po i-encourage kami na magpa-police na, magpa-NBI para sa protection namin is mas gusto po nila na ibigay ang hinihingi ng sindikato na bayaran namin sila.
4: Nung yung next na ibibigay na is 300,000, doon na lumapit sa NBI at doon tayo nagkasan ng entrapment.
1: Naarap sa mga reklamong robbery extortion na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act ang abogado at dalawang tauhan nito sa law firm habang nagpaalala ang NBI sa publiko na ipaalam sa mga otoridad kung may nagbabanta o nangihingi ng pera kapalit ng proteksyon. Zian Ambrosio, ABS-CBN News. Timbog ang dalawang lalaking nakamotorsiklo na nang snatch ng cellphone ng isang Koreano sa Malate, Maynila. Sa poll sa CCTV, ang pag-snatch sa cellphone ng biktima sa kanto ng Pedro Hill at El Guerrero Street, Linggo ng hapon. Agad nagkasan ng follow-up operation ang mga pulis at natuntun nila ang angkas na suspect sa hideout nila sa Quezon City. Naka-recover o na-recover ang motorsiklong ginamit ng mga suspect sa krimen na napag-alamang nakaw din. Nabawi rin ang tinangay nilang cellphone at inaresto pati ang pinagbentahan nito. Nakakulong na ang dalawang suspect habang tinutugis pa ang nagmaneho ng motorsiklo. Patuloy na inoobserbahan sa pag-amuta ng 64 na taong gulang na babae matapos masagasaan ng isang rumaragasang kotse sa Labo, Camarines Norte nitong Miyerkules. Sa kwapo ng CCTV, naglalakad sa gilid ng kalsada ang biktima kasama ang isa pang senior citizen pasado alas 9 ng umaga. Maya-maya, biglang sumulpot mula sa kasalubong na direksyon ang isang pulang kotse at tinumbok ang dalawa. Agad nakailag at nakatalon sa kalsada ang kasama ng biktima. Pero dahil po sa bilis ng pangyayari, hindi naman nagawang makaiwas ng senior citizen na direktang natumbok ng sasakyan. Nagtulong-tulong ang mga residente sa lugar kasama ang mga opisyal ng barangay para maisugod sa ospital ang biktima na nagtamo ng mga matitinding pinsala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nasa kustodiya na ng pulisya ang driver ng sasakyan.
7: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, kailan muling lalakas at magpapaulan ang habagat.
8: Alam mo, Alvin, sa ngayon, mahina ang habagat na nakaka-apekto lamang dyan sa extreme northern zone. Kaya po, mainit at maalinsangang panahon ang umiiral sa halos buong bansa. Bagamat meron pa rin mga pag-ulan sa hapon o gabi, dulot po ng mga thunderstorm. Samantala, may nabuong low pressure area Webes ng hapon sa labas po ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan, mahigit 2,900 kilometers silangan ng Mindanao. Wala pa itong epekto sa ating panahon dahil napakalayo po at ito ay pwedeng maging bagyo na sa mga susunod na oras. Sa ngayon po ay nakikita na mababa ang tsansa na itong potential na bagyo ay pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, inaasahan naman na ihip na rin sa kanlurang bahagi ng Luzon ang mahinang habagat, pero posibleng sa susunod pang linggo mas mararamdaman yung paglakas nito at pagdadala ng mas maraming mga pag-ulan. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas July 17, Biyernes, maaraw po at maalinsangan sa Mindanao, pero may kaunting ulan sa umaga sa ilang bahagi ng Davao Region, Sokcergen at Zamboanga Peninsula. Tanghali pa magsisimula ang mga pag-ulan sa mas maraming lugar at aasahan po na may kalakasan ng boost ng ulan dito sa may bahagi ng Bukidnon at sa Agusan del Sur bago ang paglubog ng araw. Sa gabi naman ay pwedeng meron pang malalakas na mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Davao Region. Dako naman tayo sa Visayas, meron po mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa umaga at tanghali sa Eastern Visayas maging sa may Bohol at sa southern part ng Negros Island. Uulan din sa hapon sa may hilagang silangang bahagi ng Panay Island at dito sa may Eastern Samar at sa gabi naman sa Bohol aasahan ang maulang panahon. Sa Palawan, tanghali at hapon pa may mga pag-ulan sa halos buong probinsya at pagsapit ng gabi, posibleng may mga pag-ulan pa sa ilang bahagi lalo po dito sa may central part ng Palawan. Dako naman tayo sa Luzon, magdadala po ng mga pag-ulan ang habagat sa umaga at tanghali sa Ilocos Region at maging dito po sa may Zambales, tulad din sa ilang bahagi ng Bicol Region. Merong mga di kalakasang pag-ulan din sa thunderstorm sa hapon sa ilang lugar sa Central Luzon at maging sa may Northern Luzon at sa gabi po, posibleng meron pang kaunting ulan sa may Cagayan Valley at dito sa Kabikulan. Tayo naman sa Metro Manila, magpatuloy pa rin ang mainit na panahon maghapon at mababa pa rin ang tsansa ng ulan hanggang pagsapit ng gabi. At dahil nga po tuyo pa, bumaba pa ng higit kalahating metro ang water level sa Angat Dam. Ito ngayon ay nasa 155.42 meters ang pinakamababang level ng tubig sa Angat Dam sa kasaysayan. At kapamilya, namataan po ang isang water spout o ipo-ipo sa karagatang sakop ng Masbate City ngayong Webes ng hapon. Nakuna ng video ng ilang netizens ang malaimbudong korte na ipo-ipo na nasa ibabaw ng karagatan malapit sa pier. Tanaw rin mula sa isang paaralan ang ipo-ipo habang madilim ang kalangitan at malakas ang bugso ng hangin. Batay po sa paunang ulat, walang naitalang pinsala o nasugatang residente sa pagkabuo ng naturang ipo-ipo sa lugar. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya!
1: Gretchen, kinilala ang husay ng Kapamilya Star sa show sa ibang bansa. Sino nga ba ang mga nagwagi at nominado?
9: Ate B, wagi si Paolo Avellino bilang Outstanding Asian Star sa Seoul International Drama Awards. Nominado naman si Angelica Panganiban, gayon din ang ilang Kapamilya series at movies sa Content Asia Awards 2026. Nagpapatrol, MJ Felipe.
10: Matapos ang nominasyon sa Global OTT Awards 2026 sa South Korea, muling napasama sa Best Female Lead in a TV Program or Series Made in Asia ng 2026 Content Asia Awards ang Kapamilya actress na si Angelica Panganiban para sa kanyang performance sa The Silent Noise. Kasama ni Angelica ang series na Incognito na nominado naman sa kategoryang Best Drama Series Made in Asia for a Single Market. Pasok sa Best TV Format Adaptation in Asia ang Philippine adaptation ng It's Okay to Not Be Okay. At ang box office hit na Call Me Mother ni Vice Ganda, nominado rin sa Best Feature Film or Telemovie Made in Asia. Ia-announce ang winner sa 2026 Content Asia Awards Night sa Bangkok, Thailand sa August 27. Dalawang Pinoy naman ang kabilang sa prestihiyosong listahan ng Time Magazine's 100 Creators of 2026, sina Niana Guerrero at Bretman Rock. kinilala ang impluensya at social media presence ni Niana sa larangan ng entertainment. Samantala, sa mga top creators ng fashion, beauty at self-expression, kinilala ang Filipino-American influencer na si Bretman Rock. Matapos ang isang buwang botohan, nanaig at nanguna ang kapamilya actor na si Paolo Avellino bilang Outstanding Asian Star Awardee mula sa Pilipinas ng 2026 Seoul Drama International Awards. Fan votes sa Idol Champ app ang naging basihan at nakakuha si Paolo ng mahigit 40% ng total votes. Ilan sa dating winners ay sina Daniel Padilla, Kim Chu, Bel Mariano at Catherine Bernardo. Sa October, ang awarding ceremonies sa Seoul, South Korea. MJ Felipe, ABS-CBN News.
0: At susunod, mga consumer at electric cooperatives sa Eastern Visayas umaaray sa malaking pagsipa ng singil sa kuryente. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
11: TTZMM, numero uno sa aksyon.
12: Ang oras, 8 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
13: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
11: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
13: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
14: Ranji sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay! I-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
15: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang

0: Kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao. Masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang BZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya tara na! DZMM 40. Apat na po tayo. Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
1: Siguradong papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taumbayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio.
2: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
3: DZMM Numero Uno sa Aksyon!
4: Ang oras, 12 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
5: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service. TV Patrol!
6: Nagsalita na ang burong na tiketan ni MMDA Special Operations Group Task Force Road Clearing Head na si Gabriel Go. Nag-viral ang video ni Go matapos marinig ang pakiusap ng guro na huwag na sana siyang kuhanan ng video. Nilinaw naman ng MMDA na hindi suspendido si Go, pero hindi muna siya pwedeng sumama sa mga clearing operations habang may investigasyon. Nagpapatrol, Johnson Manabat.
7: Natutuwa ko, wala po siya sinisino eh. Ayun nga po, isa po ko sa nadali.
8: Isa si alias Bert sa mga followers sa social media ni Gabriel Go, pinuno ng Special Operations Group Task Force Road Clearing o SCOG ng MMDA. Pero hindi niya inakala na pati siya ay magiging content pala ng mga video ni Go matapos matikitan dahil walang suot na helmet.
9: Teacher ka tapos wala kang helmet. Paano naman natin tuturuan ang ating mga estudyante kung ganun?
10: Sir, pwede wag din aliyan sa ano?
11: Kaliwa kayo.
10: Ano niyo, nakapit.
9: Blurred ka naman eh. Huwag ka na lang magpapakilala ng pangalan mo.
7: Sinabi ko sa kanya, Sir, baka pwede pong ano, mag-request na huwag nang isama sa vlog. Kasi po, teacher po ko rito, kilala po ako. Tapos ayun nga, kinabukasan, nag-viral nga. Hala, sabi ko, pag-uwi ko, galit, yung asawa ko galit. Tapos sa school nga po, ayun, ano na nila, alam na nila na ako, pati yung mga student po namin.
8: Sunod-sunod naman ang pagtuligsa ng iba-ibang grupo kay Go, kasabay ng pagkwestiyon kung may nalabag bang batas, partikular ang data privacy law.
11: Sa lugar na ito, nahuli at natikita ng teacher na nagmaneho ng motorsiklo pero wala namang suot na helmet. Sabi niya, malapit lang naman ang kanyang biyahe at hindi na naisipang magsuot ng helmet. Aminado siya na mali ang kanyang ginawa pero nangakong mula ngayon, magiging mas responsable na sa pagmamaneho.
8: Kung si MMDA Chairman Don Artes ang tatanungin, malinaw ang traffic violation at walang nalabag sa karapatan ng guro. Itinanggi naman ng guro ang tangkang pagtakas at sinabing wala rin itong intensyon na humingi ng pabor para maabsuelto.
12: Kung napanood nyo ng buo yung video, nagtry pa kasi siyang tumakas eh. Nagtry siya mag-U-turn para po makaiwas sa paghuli. Pag nasa public place, you don't have to seek the consent. Yun yung paniniwala ko, personally and as a lawyer. But again, we'll review the policy. And siguro, mag-consult kami sa Data Privacy Commission.
7: Kung sa part na sa video yung sasabing huli na, tatakas pa. Wala pong ganong, wala pong kung pakiusap na sinabing huwag mo kong tigitan.
8: Dagdag ng MMDA, hindi suspendido sa trabaho si Go. Pero hindi na muna ito pinapayagang sumama sa clearing operations habang gumugulong ang investigasyon. Para naman sa ACT Teachers Party List, hindi na ito dapat palagpasin.
13: Dapat si Bakina itong si Gabriel Go. Una, binastos niya yung teacher. Pangalawa, repeat offender na itong si Gabriel Go. Pangatlo, dahil hindi official act ang pag-video niya, nilabag niya yung right to privacy ng teacher.
8: Plano ng Makabayan Block na magsagawa ng formal na investigasyon patungkol sa insidente. Unang binatikos ng grupong Teachers Dignity Coalition ang umani pamamahiya sa guro at pag-video sa kabila ng pakiusap. Pinagpapaliwanag naman ng MMDA Sigo tungkol sa insidente. Johnson Manabat, ABS-CBN News.
14: Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maglalabas ang pamahalaan ng panibagong pinansyal na ayuda para sa mga Pinoy na mababa ang sweldo. Sa harap ito ng inaasahang epekto ng panibagong oil price hike, dulot ng muling pagsiklab ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon sa Pangulo, isang beses na tatanggap ng tig 2,000 piso na cash grant ang nasa 3,500,000 na benepisyaryo ng pantawid Pamilyang Pilipino Program o PPP at ng Walang Gutom Program. Bibigyan naman ng 2,000 pisong subsidiya mula July hanggang December ang nasa 1,500,000 na low-income workers. Pero hindi pa idinetalye ng palasyo kung paano ipamamahagi ang nasabing subsidiya. Wala pa ring anunsyo ang pamahalaan tungkol sa plano nito para sa mga Pilipinong hindi kwalipikadong tumanggap ng ayudang pinansyal pero apektado rin ng nakaambang dagdag na presyo sa petrolyo.
15: Ayunin ng uplift assistance na mapangalagaan ang kakayahan ng mga pamilyang Pilipino na matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Titiyakin ng pamahalaan na maipagkaloob ang tulong na ito na mabilis, maayos at mas maginhawa para sa mga Pilipino sa pamamagitan ng digital na pamamaraan.
16: Nasa 10 piso na kada litro ang itinaas sa presyo ng diesel at halos 4 peso sa gasolina sa ikatlong araw ng kalakalan sa world market. Samantala, umaaray na rin ang mga consumer at electric cooperative sa Eastern Visayas dahil sa malaking pagtaas ng singil sa kuryente na posible pang masundan ngayong buwan. Hindi lang customers ng Meralco ang nagrereklamo ng mataas na singil sa kuryente. Sabol din ng pagsipa ng electricity rates ang mga taga Visayas. Isa na dyan si Aling Luz ng Tunga, Leyte, na dismayado sa tuloy-tuloy na pagmahal ng bayarin sa kuryente.
17: Bakit lagi nag-i-increase yung bill namin sa kuryente?
16: ang issue sa buong Region 8 o Eastern Visayas ang tinatawag na line loss at congestion cost na konektado sa singil ng generation charge o presyo ng kuryenteng galing sa mga planta. Pinalala pa ito ng serya ng yellow alert o manipis na reserbang kuryente sa Visayas. Ngayong buwan, mahigit 9 pesos kada kilowatt hour ang pinakamataas na estimate na dagdag singil sa Biliran at Samar. Kaya ang mga electric cooperative sa Region 8 ngayon pa lang nilinaw na hindi sila ang may kasalanan kung bakit lalo pang tataas ang paparating na bill sa kuryente.
17: Ang sentimento ng mga member consumers natin, yung pagkain na sana nailipat doon sa bayarin sa kuryente. And electric cooperatives being the frontliner in the power industry na taga-kolekta, iniisip ng lahat, napupunta sa co-op. Pero, as mentioned earlier, it goes to the generation companies, to the WESM.
16: Dahil mahirap intindihin ang dahilan ng pagmahal ng kuryente sa rehiyon, nahihirapan din silang ipaunawa ito sa mga ordinaryong consumer.
18: Kasi it's so hard na, look at it, yung transmission charge is almost 2 pesos. Yung line rental umabot ang 4. Paano mo yung explain sa mga tao? Para kung sumakay ako ng bus, meron ako isang bag. Tapos mas mahal ba ang bayad ng bag kaysa ako ng pasahero?
16: Aminado ang Energy Regulatory Commission na komplikado nga ang issue ng line loss at congestion cost, kaya pinag-aaralan na ito ng komisyon.
19: Ginagawa na ito ng masusing pag-aaral ng komisyon kung ano ang talagang dapat na formularyo sa pagtatakdan ng mga locational marginal prices sa iba't ibang rehiyon or panig ng ating grid.
16: Samantala, lumaki pa ng kaunti ang sipa sa presyo ng petrolyo sa world market sa ikatlong araw ng trading. Ang increase sa diesel, 10 piso na. Halos 4 pesos sa gasolina at lagpas 11 pesos sa kerosene. Dahil pa rin ito sa bombahan ng US at Iran sa Middle East na wala pang nakikitang resolusyon, sa tingin ng Jet Petroleum, pwedeng bagyang humupa ang presyo ngayong araw hanggang bukas, araw ng Biyernes, pero asahan na ang malakihang dagdag presyo sa Pilipinas sa susunod na linggo.
20: Ang nakikita pa nga po natin is mananatili po sa level na ganyan dahil po mataas na rin po yung average and medyo minimal po yung magiging impact nung kung ano man, kung maging mag-soften man today at saka tomorrow yung MOPS.
16: Kung maging 10 pesos nga ang dagdag sa Martes, maglalaro na sa 85 hanggang 90 pesos kada litro ang diesel. Tiniyak naman ni Energy Secretary Sharon Green na tuloy lang ang 10 pisong diesel subsidy sa mga jeepney at UV Express. Kung si LTFRB Chairman Asek Vigor Mendoza ang tatanungin, mas maiging pagbigyan na ang pisong dagdag sa pamasahe sa jeep kesa bigyan ng subsidiya ang lahat ng public transport dahil sa muli na namang pagsipa ng presyo ng petrolyo.
21: Kung bibigyan natin ng 10 peso discount ng lahat ng pampublikong sasakyan, per computation namin, initial, no? Around 2.4 billion a month. Given the amount of increase ng papasahe, I might as well bite the bullet. No? Considering umakit na rin naman ang minimum wage natin. Eh. So, very minimal na lang po ang magiging impact in terms of prices of other products. So, pati daas natin ang pamasahe.
16: Dati nang naaprubahan ng LTFRB ang pisong dagdag singil sa pasahe sa jeep pero binawi ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at pinalitan ng mga ayuda sa transport sector. Nanawagan ng Department of Health sa mga magulang, guardian, eskwelahan at komunidad na patuloy na suportahan ang deworming activity sa buong bansa ngayong Hulyo. At huwag maniwala sa maling impormasyon tungkol dito. Gayon ng DOH, ligtas at epektibo ang ginagamit nitong gamot pampapurga para proteksyonan ang mga bata laban sa bulate sa tiyan. Ayon sa kagawaran, ang mga bata ang pinakamadaling magkaroon ng bulate dahil madalas silang nagkakaroon ng kontak sa mga kontaminadong lupa. Kapag hindi maagapan, posibleng mauwi ito sa masasamang epekto sa kalusugan gaya ng mahinang pangangatawan at mahinang resistensya laban sa mga sakit. Inutusan na rin ng DOH ang mga health workers at LGUs na istriktong sumunod sa mga safety protocol sa pagsasagawa ng deworming activity.
6: Susunod, Senator Alan Peter Cayetano at NBI Director Melvin Matibag may mainit na patutsadahan. At minimalist na wedding cake ni Bea Alonso at Vincent Co, naging internet star. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
3: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
0: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
1: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
3: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Matinding init, mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot, sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ng balitaktakan nina Chang Ami Perez at ang ating meteorologist Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
23: Ako to, si Chang Ami.
3: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
24: Tamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
24: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
24: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
3: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
25: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pagkakampi ng masang Pilipino.
25: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
25: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ay Chichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
26: Pag-alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ako dito. DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
3: TV Patrol sa DZMM!
16: Iginiit ni FBI Director Melvin Matibag na wala siyang intensyong takutin o impluwensyahan ang impeachment court sa kanilang investigasyon sa umano'y mga irregularidad sa 2019 Southeast Asian Games. Matapos namang patikusin ang ilang senator judges sa kanyang pahayag, nilinaw niyang ginagawa lamang ng ahensya ang mandato nito. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
2: Nanindigan ng National Bureau of Investigation na tuloy ang investigasyon nito sa umano'y mga irregularidad sa 2019 Southeast Asian Games. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, kailangan silipin ng Philippine SEA Games Organizing Committee of FISGOC at ang paggamit nito na mahigit 2.2 billion pesos na pondo ng gobyerno.
4: Kaya nagulat ako na nagkaroon ng reaksyon na nagano'n. Tayo'y nahaharap sa isang proceedings hindi na nahihinto na yung ating mandato.
2: Sabi ni Matibag, kasama sa tinitingnan ng NBI, ang liquidation at audit ng PODO, kabilang ang gasto sa pagkain, uniforme, travel expenses at iba pang biniling gamit. Iginit din ni Matibag, ang pagpapatawag ng mga resource person ay bahagi lamang ng fact-finding investigation at hindi nangangahulugang itinuturing na agad silang mga suspect.
4: Pag napdala po tayo ng subpoena, hindi ibig sabihin suspect ka na kaagad .
2: Samantala, sinabi ng Justice Department na nirespeto nito ang pahayag ni Senator Pia Cayetano na ginagamit umano ang investigasyon para takutin at guluhin ang kanyang kapatid na si Senator Alan Peter Cayetano na nagsilbi namang chairperson ng FISGOC. Ginit ng DOJ, nakabatay sa mandato ng NBI at sa batas ang bawat hakbang nito. Buo rin ang tiwala ng DOJ na may pagpapatuloy ng NBI investigasyon na may profesionalismo, integridad at kalayaan. Paalala naman ng Malacanang, hindi dapat matakot sa imbestigasyon ng sino man kung wala namang tinatago.
5: Ang tao na wala naman na dapat katakutan ay hindi nai-intimidate kahit kailan. Hindi ito pang-i-intimidate, hindi ito panggigipit sa mga taong wala namang ginawang mali.
2: Nilinaw naman ang Office of the Ombudsman na una na naabsuelto si DPWH Secretary Vince Dizon noong pang 2021. Kaugnay ito na papapatayo ng sports facilities para sa 2019 SEA Games. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, lumabas na walang sapat na ebidensya laban kina Dizon. Nauna naman itinanggi ni Senator Alan Peter Cayetano na may kinalaman siya sa mga infrastructure projects ng 2019 SEA Games. May hamon naman si Cayetano sa DOJ, NBI at Malacanang.
9: Imbestigahan nyo ng husto, bigay nyo lahat. We will support totally. Ako naman, sampu ng aming mga kasama na ngayon ay nasa minority, imbestigahan naman namin ang flood control. Bill?
4: Katulad niya na palagi nagdadasal ay ipinagdadasal ko rin siya. At wala naman tayong balak na siya ay personalin o naman. Ang sa akin lang, ang NBI po, we are just doing our mandate. And as always, ang message natin, no one is above the law.
2: Sa kabila ng banggaan ng dalawang kampo, sinabi ng NBI na inihahanda na rin nila ang kanilang listahan ng mga posibleng ipatawag kaugnay ng kanilang investigasyon. Zia Nambrosio, ABS-CBN News.
14: Nagluluksa ang science at environment community sa pagpanaw ng marine biologist na si Dr. Kent Carpenter na pinaslang sa loob mismo ng kanyang bahay noong Linggo. Malaki ang abag ni Carpenter, hindi lang sa marine biodiversity ng bansa, kundi maging sa arbitration case sa South China Sea. Nagpapatrol, Rafael Bosano.
10: Kaliwat kanan ang mga mensahe ng pakikiramay at panawagan ng hustisya para kay Dr. Kent Carpenter, ang marine scientist na pinaslang sa kanyang tirahan sa Sibulan Negros Oriental noong Linggo. Labis ang panghihinayan ng Greenpeace Philippines sa pagkawala ni Carpenter, lalo na sa panahon na lumalala ang krisis sa klima at plastic pollution, mga bagay na kanyang tinututukan para malabanan noong siya'y nabubuhay pa. Nagtapos sa kursong biology noong dekada 70, pumunta siya sa Pilipinas matapos ma-assign ng Peace Corps bilang researcher sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Mismong si Carpenter ang nagsabi na ito ang pinakamagandang trabaho sa Peace Corps. Ang kanyang pagiging researcher sa Pilipinas ang naging daan para makilala at makatrabaho niya ang national scientist na si Dr. Angel Alcala, dahilan para lumalim din ang pakikipag-ugnayan ni Carpenter sa Siliman University kung saan binuksan din niya ang oportunidad para sa Filipino researchers na makatrabaho ang ibang international institutions. Si Dr. Robert Ginoo, itinuturing na mentor si Carpenter.
7: I remember he would sit down and take the time rough to listen to concerns ranging from pwede sa research or on a personal concerns, and before he would give his advice. Yeah, he sorely missed talaga sa Siliman. Mm-hmm. And it's really a big loss for the scientific community. He has this care for students and even for fisher folks and even yung mga isda, vendors, fish vendors, for example. He's good at Tagalog and also a bit of Cebuano. So these are traits that really endeared Dr. Kim to many people.
10: Ang UP Marine Science Institute inalala ang malawakang pag-aaral ni Carpenter sa mga coral reef at mga isda sa Pilipinas. Ang kanyang pag-aaral ang isa sa mga nagtatag sa Verde Island Passage para makilala bilang Center of Marine Shore Fish Biodiversity at UNESCO World Heritage Site. Mahalaga rin ang naging papel ni Carpenter bilang scientific advisor ng bansa noong arbitration case sa South China Sea. Isa siya sa mga nagbigay ng mga report, testimonial at satellite image at video evidence sa kalagayan ng mga coral reefs sa lugar. Ang Kalikasan People's Network naman, tinatawag ang pagpaslang sa dalubhasa bilang atake sa lahat ng environmental defenders sa bansa.
8: Hindi lang sa mga environmental defenders sa Pilipinas, kundi pati sa mga komunidad. Kailangan nating siguraduhin yung mga inaral ni Dr. Kent ay mabibigyan ng hustisya, na hindi lang ito mapupunta sa hangin, na hindi lang ito maitatago sa mga library, hindi lang ito maitatago sa mga dokumento, kundi malalaman ito ng mga komunidad.
10: Umaasa ang mga napalapit kay Dr. Carpenter na mabilis na makakamit ang hustisya kasunod ng kanyang pagkamatay, hindi lang para sa katahimikan ng kanyang pamilya, kundi lalong higit sa mga yamang dagat at mga komunidad na sa loob ng mahabang panahon ay naging sentro ng kanyang buhay. Rafael Bossano, ABS-CBN News.
6: Pagunita sa National Blood Donors Month ngayong taon, isang blood donation project ang isinagawa ng inyong TV Patrol Lingkod Kapamilya, katuwang ang DOH Mimaropa at iba pang mga organisasyon. One drop of humanity, give blood, save lives. Yan ang tema ng blood donation project ng TV Patrol Lingkod Kapamilya ngayong taon. Isa sa maagang pumunta para mag-donate ng dugo, si Apprentice Seaman Gilbert ng Presidential Security Command.
11: Malaking benepisyo po. Makakatulong po tayo ng nangangailangan, lalo na yung buhay ng isang tao. Nung naging member po ako ng PSC, nagkaroon na po ako ng chance na makapag-donate ng dugo.
6: Naging panata naman ni Staff Sergeant JB na maging isang blood donor mula noong nangangailangan ng dugo ang kanyang ama.
12: Naramdaman ko po yung kung gaano kahirap maghanap ng dugo para sa father ko. So, yan, nagbibigay po ako ng dugo para makatulong din po sa iba na nangangailangan. Although nawala na po yung tatay ko, at least kinukontinue ko pa rin po makapagtulong sa ibang nangangailangan ng dugo.
13: Napakarami po kasing tao ang nangangailangan ng dugo kada minuto sa buong mundo, sa buong bansa. So, katulad po yung mga taong mag-undergo ng surgery, mga tao pong may cancer, mga tao mahina yung immune system, iba-ibang karamdaman na kailangan po ng transfusion ng dugo. Hindi po kasi ang dugo ay meron ding expiration date, so mahalaga po na palagi nating nare-replenish yung supply ng dugo sa ating mga blood banks.
6: Namahagi rin tayo ng lugaw, champurado at iba pang regalo para sa mga blood donor. Layunin ng proyektong makatulong sa mga pamilyang nangangailangan ng supply ng dugo.
15: Pagdating po sa supply ng dugo, kaya po tayo nagkakaroon ng ganitong mga blood donation project or mga MBDs, nandun pa rin po yung taas ng pangangailangan ng kada lugar or kada pasilidad para sa ating mga pasyenteng nangangailangan ng direct blood transfusion. Mas napapakita po natin sa public kung gaano ka safe ang pagkukolekta at pagtetest ng dugo na matatanggap ng ating mga pasyente sa kanya-kanyang pasilidad.
6: Sa pakikita
0: pakikipagtulungan natin sa iba't ibang institusyon at mga organisasyon, naging matagumpay ang ating proyektong Blood Donation Drive. Sa kabuuan, halos 300 blood donors ang lumahok sa Blood Donation Project ng TV Patrol Lingkod Kapamilya. Sa bawat patak ng dugo ng inyong alay, marami ang maliligtas na buhay, mga kapamilya.
16: Susunod, ikalimang sona ng Pangulo gagawing mas simple. Red carpet, tatanggalin. At ilang trending na detalye sa kasal ni Bea Alonzo at Vincent Ko. Alamin, yan na iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
1: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM!

ng bayan, Peter Musni at Rica Basso. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay,

0: Bagay Bagay.
1: Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo.
2: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman

public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao. Masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! Apat na po tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, ito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: pagkakatiwalaan.
1: The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team. Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
2: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po.

0: malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM.

0: Control 630 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Mga aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan.
2: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage.
1: Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sina Peter Musni, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radio Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama sina Peter Musni at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
3: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng mukha at katawan ng isang estudyante matapos saktan ng dalawang kapwa estudyante sa Olongapo City noong July 8. Ayon sa paunang ulat mula sa Olongapo City Police Office, pasado alas 12 ng tanghali na mangyari ang insidente sa loob mismo ng classroom ng Columban College. Bate po sa salaysay ng biktima, abala siya sa pag-aayos ng kanyang gamit nang lapitan siya ng dalawang kaklase. Doon umano nila pinagtulungan at pinagsusuntok ang biktima. Kumuha pa ng plastic na upuan at ang isa at hinampas ang binatilyo. Kalaunan ay dumulog sa istasyon ng pulisya ang nanay ng biktima para sa posibleng pagsasampa ng reklamo laban sa dalawang estudyante. Sa isang pahayag, sinabi naman ng Columban College na iniimbestigahan rin nila ang nangyari at agad na binigyan ng paunang lunas ang biktima.
1: Sa ibang balita naman, toned down o sinimplihan at mas matipid na paghahanda, lalo na sa mga gastusin para sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong taon. May kanya-kanya namang kiling ang mga mambabatas sa mga nais nilang marinig sa ikalimang pag-uulat sa bayan ng Pangulo. Nagpapatrol, Agatha Gregorio.
2: 100% handa ang seguridad sa kamera para sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Ito ang tiniyak ni House Sergeant at Arms Ferdinand Melchor de la Cruz matapos ang mag-walkthrough sa Batasang Pambansa ngayong Webes kasama sina House Secretary General Cheloy Garafil at Senate Secretary Renato Bantug Jr.
3: As far as security is concerned, okay naman na dito sa loob. Yun nga yung... For me particularly, siyempre yung safety rin in case may mga mangyayari na hindi natin in-expect na earthquakes or whatever yung mga natural mga calamities mo. Kung meron man, na normally wala namang nangyayaring ganun.
4: Inassure naman kami kanina ng PNP and PSC. And of course, our own sa na okay naman yung preps. Ay, okay naman yung, well, at least yung security aspect.
2: Ayon kay De La Cruz, ginawang mas simple ang paghahanda para sa SONA ngayong taon.
3: If we compare it from previous, ito medyo parang tinone down actually yung pagdating sa, well, yung expenditures. Siguro yung sa tawag din ng ating mga measures dahil din sa crisis na nangyari.
2: Sabi naman ni Garafil, wala ng red carpet at inabisuhan ang mga babaeng kongresista na magsuot ng simpleng Filipiniana dress.
4: I think we're in the same page naman that na dapat low-key. Pero very dignified pa rin naman.
2: May sari-sariling hiling naman ang mga kongresista tungkol sa mga nais nilang marinig sa SONA, gaya ng pagpasa ng panukala kontra political dynasty, pagsasabatas ng online gambling ban, pagpapalakas ng mga lokal na pamahalaan sa pagresponde sa mga sakuna at pagsusulong ng universal social pension. Ang isang grupo ng youth advocates na nawagan sa Pangulo na isulong na ipagbawal ang vape at iba pang produktong nakasasama sa kalusugan ng kabataan.
5: Marami pa rin ang naniniwalang ligtas ang vape. Dahil sa maling impormasyong ito, pati magagulang, hindi nila namamalayan na sila mismo ang naglalapit sa kanilang mga anak sa nicotine addiction.
2: Sa ngayon, ayon sa palasyo, sinusulat na ng Pangulo ang kanyang ikalimang pag-uulat sa bayan.
6: Regular po ang Pangulo na nakikipag-usap sa mga leaders ng bawat ahensya para malaman at ma-update po siya sa nangyayari.
2: Nasa Kongreso na rin aniya kung iimbitahin si Vice President Sara Duterte na kasalukuyang humaharap sa impeachment trial. Agatha Gregorio, ABS-CBN News.
7: Tumaas ang public satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ikalawang quarter ng 2026. Sa pinakahuling survey ng social weather stations na isinagawa noong June 20 hanggang 29, 38% ng mga respondent ang nagsabing kontento sila sa trabaho ng Pangulo. 45% naman ang hindi kontento at 17% ang undecided. Katumbas ito ng net satisfaction rating na -7. Mas mataas ito kaysa sa -15 na naitala noong March 2026 na siyang pinakamababang rating naman na nakuha ni Marcos mula nung maluklok siya sa Malacanang noong June 2022. Sa ilalim ng klasifikasyon ng SWS, itinuturing na neutral ang naitatalang rating sa pagitan ng -9 at +9. Ayon sa palasyo, Hindi apektado ang Pangulo sa paggalaw ng kanyang satisfaction rating dahil ang focus niya ay ang pagtatrabaho.
6: Sa susunod ulit, next month, next week, meron na namang survey. Uulitin ko lang po ang aking sagot. Tumaas, bumaba, ang Pangulo po ay hindi apektado ng numero. Tuloy-tuloy lang po ang pagtatrabaho, hindi bakasyon.
0: Isang buwan mula nang yanigin ng magnitude 7.8 na lindol ang Mindanao, hirap pa rin ang mga residenteng makabangon mula sa pinsalang idinulot nito. Nakapaghatid po ng tulong ang ABS-CBN Foundation sa GIP Kapamilya at ang inyong TV Patrol Lingkod Kapamilya sa mga apektado ng lindol sa South Cotabato at Sarangani Province. Marami sa mga kapamilya natin sa Barangay Sapu Padido sa bayan ng Glan, Sarangani Province ang hindi pa rin nakababalik sa kanilang mga tahanan. Pinili ng ilang manatili sa mga makeshift tent dahil sa takot na dulot ng lindol. Isa ang pamilya ni Judith na mahigit 2 linggo nang nananatili sa evacuation center matapos masira ng lindol ang kanilang bahay.
8: Trauma po at saka takot. Hanggang ngayon po parang nanginginig po yung katawan ko. Sana wala na pong kasunod na mas malakas pa.
0: Isang medical mission naman ang isinagawa sa Barangay Libi sa bayan naman ng Malapatan. Katuwang ang Argo Industries.
9: Health talaga is number one din, especially sa mga ganitong scenarios. So sa mga victims na walang access sa ating ano ngayon, sa dahil sa earthquake, ganyan. So they need attention also. Ano na ngayon, most cases na na-handle ko mga bata na may diarrhea. So hindi alam ng parents kung paano i-handle, especially babies.
0: Naghanda rin po tayo ng palaro at mga regalo para sa mga bata ng Barangay Basag sa Tibuli, South Cotabato para maibsan ang takot na dulot ng lindol.
10: Mahirap po kapag actual talaga na maranasan mo na ganun ka tindi ng lindol. Mayroon kaming kinakandak na psychological first aid. Yung sa libro, pinapadrawing. Pero ito iba kasi maganda yung talagang makikita mo ng yung smile ng bawat bata, no? Maganda yung epekto.
0: Katuwang ang Passionist Fathers in the Philippines at iba pang organisasyon, nakapamahagi tayo ng food pack sa mahigit 13,000 na individual, di lamang po sa South Cotabato at Sarangani Province, kundi maging sa Davao Occidental at General Santos City. Para sa mga nais pang magpaabot ng tulong sa mga kapamilya nating apektado ng lindol sa Mindanao, maaring mag-donate ng bigas, ready-to-eat na pagkain o mga delata. Nangangailangan din po sila ng hygiene kit tulad ng sabon, shampoo, toothpaste at toothbrush. Maaari pong ihatid ang inyong donasyon sa ABS-CBN Foundation Warehouse sa No. 13 Examiner Street, West Triangle, Quezon City. Para naman sa cash donations, iscan lang po ang QR code na nakikita sa inyong screen para makapag-donate gamit ang GCash, Maya o PayPal o bumili ng donation vouchers sa Shopee o Lazada. Para naman sa international donations via PayPal, narito po ang QR code na maaaring iscan. Maaari ring ipadala ang inyong cash donation sa mga bank account na nakikita sa inyong mga screen. Malayo ang mararating ng ating bayanihan, mga kapamilya.
11: Trending ang ilang detalye ng kasal at reception ni Bea Alonso at Vincent Co gaya ng kanilang wedding cake na naging instant internet star. Bumuhos naman ang pagbati para sa newlyweds mula sa mga kaibigan sa showbiz. Nagpapatrol MJ Felipe.
12: Blooming and blushing bride si Bea Alonso sa kanyang intimate civil wedding noong Lunes ng gabi. Nakakuha ng detalye ang ABS-CBN News tungkol sa nangyaring kasal at reception. Tig 2 witnesses ang kasama ni Bea at Vincent Co na pumunta sa opisina ni Makati Mayor Nancy Binay. Kasama rin ni Bea ang kanyang yaya at dumating sila alas 7:30 ng gabi. Mabilis lang ang seremonya, mag-aalas 8:30 tapos na ang civil wedding. Dumiretso na ang newlywed sa wedding reception. Sa Choco Asador Restaurante, isang Spanish restaurant sa Legazpi Village sa Makati. 12 lang ang bisita. Kita sa video na pinost ng organizer na 12 lang ang upuan. ayon sa aming source, may dalawa pang kaibigan na dumating sa reception na nasurpresa rin sa pagpapakasal ni Bea at Vincent. Present sina Bea at Brina Secosana na naging abala sa pag-aayos ng reception. Ibinahagi ni Bea na siya ang nag-makeup sa kanyang sarili sa pinakamahalagang araw ng kanyang buhay. Instant celebrity naman ang kanilang wedding cake. Ayon kay Chef Wado, wala silang idea na para sa isang celebrity couple ang minimalist cake na in-order.
13: It was ordered parang Monday morning, tapos parang they were asking kung kaya ba ng cake within the day. It has red velvet, vanilla cake, chocolate cake, tapos may tablea ganache in the middle, tapos white butter cream frosting lang. Ang ano lang nila is they wanted clean and ano, simple, elegant.
12: Bumuhos ang mga pagbati sa bagong kasal sa Instagram post ni Bea mula kina Angel Locsin, Jericho Rosales, Ann Curtis at marami pang iba. Wala pang honeymoon plans ang dalawa dahil pareho pang abala sa trabaho. MJ Felipe, ABS-CBN News.
14: Congratulations muna.
1: Congratulations sa bagong kasal.
14: Pero pwede pala ganun lang kakunti. Yeah. Ano?
1: Well, yung wedding ko noon, hindi naman ako artista like Bea.
14: Artista ka?
1: Hindi. Yung wedding ko noon po, 2001, sa asawa ko na hindi naman ko artista, 15 lang kami.
14: Ano yung proso?
1: 12.
14: Sino? 12.
1: Wow. Kami 15. So, meaning ko, pwede. But by the way, pumunta ako sa wedding ni Ate B.
14: Oh.
1: O, ilan kayo nun?
0: 150.
14: Wala
0: namin pera doon. Gusto ko yung sinagrabe.
14: Ano yung parang parents ba nun?
0: Wala namin pera yun.
1: Yung parang yung parents, 150. Wala, no? Parang wala. Well, hindi natin alam ang buong kwento. Diba?
14: Hindi, pero pwede, hindi naman kailangan ng parents pag nagpakasal. Diba? Ang kailangan mo lang witness. Isang witness.
1: Isang witness, legally.
0: Iba-iba yung ano, iba-ibang paniniwala rin naman. Yeah, ng, usually, masusunod na ngayon kasi yung couple.
1: Yung couple.
14: So, pwede pala yun, napupunta ka lang kay Mayor, kakato kay Mayor. Okay, pwede yun?
1: Kami, una, civil din kami. Mayor ang una nagkasal sa amin. Tapos, pastor na sa Hong Kong.
14: Maybe so, kasi may hindi mo na-arrange. Akitin mo lang sa city.
1: Pwede, pwede. Pwede mong tawagan lang.
0: Kaiba na yata yung mga bata ngayon. Dati kasi nung panahon natin.
14: Talagang ano.
0: Ganun, magulang, di ba? May magulang kasama yung buong entourage ng ano. Yung ngayon, bahala.
1: Pero ngayon nga, may mga datos. Huwag ka magalit ninyo.
14: Anong datos?
1: Ayaw na magpakasal daw ng mga Gen Z.
0: Ayaw magpakasal.
1: Ayaw. Live-in na lang. Ano bang sinabi? May report
0: tayo. Meron pang dink.
14: Kasi mahal maningil.
0: Meron pang dink. Double income, no kids. May ganyan pa sila tawag.
1: Ayan yung mga trainee natin.
14: Sige na.
1: Pakasal ba kayo? Sige. Alright. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
0: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa 6:30. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
7: Napapanood po ng live ang TV Patrol at replay ng iba pa rin yung paboritong palabas sa iWant.ph. At sama sa panit tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, bayan!
15: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Kabay!
15: Kabay!
16: Maunang wala patay uyab, kay nahutda na ta. Ang uban, gaduha-duha man. Mauwi na ni.

0: destacar ang Ninan, Ati Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arang

0: destacar ang Ninan at eBay.
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad langga neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada.

0: Mayong gabi, mga ka-vibes. So, wa makaabot ka ganina sa tong programa ng Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Kabahin sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi, sa tong sinder nga si Tricia, ania, ang replay sa iyang istorya. Yan sa tong programa ng Request 931. Muna ni
1: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio
2: 93.1. Maana ni
3: tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko. O romantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahainan. Ani ada si Ka Vibes Rico Mambo.
1: Request 931.
4: Request 931.

0: o kamo na minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, mga kabahims, 93.1 FMR, your favorite music radio sa Sugbo, mga kabahims. Okay, kumusta ang tanan? O welcome, welcome, o welcome, o welcome. Sa ito mga kabahibs, ginaminaw karong adlong Huwebes, Paskang, Paspasas, Pagdagan, o ma-Biyernes na po na mga kabahib. Ingon anak po kapaspas ang pagdagan, pagkahurot sa tuang sweldo, mga kabahibs, nga nadawat kagahapon. Nga adlaw pala yung adlaw nga Miyerkules kagahapon, sweldo. Apan karon adlaw nga Huwebes, mga kabahibs, hurot ng sweldo. Horot na kay usahay, labi na ganaang ating sweldo. Makaingon na po tang kaon gatag maayo. Kanang gitawag nilag one day millionaire, mga kabahibs. Hala, gasto kay gasto, mga kabahibs. Di na tayo makahuna-huna o, na para ba ugma, na para ba sunod adlaw. Sumuna, pag humans sa ganaang sweldo, pag humans pa sa 15, pag 16 na one ay sweldo, mga kabahibs. Horot na, kaya na, kaon gabi sa gasa, huwag kung sa'y makitan, huwag kung sa'y ganaang kanang gitawag nilag mag-cream. Mag-cream, magkribing-kribing, makuno na mga kabahibs. Nahalakaon yun. Nahalak. Pagliwas sa pizza 15, wa na. Kot-kot na sa o. Ang gamay naman lang naiksuod akong pitaka di ay. Kanya, napay nagsigig pa-paloap nga, sir, sir. Napay nagsigig pa-paloap nga, sir. Amang bayaran na, sir, ha? Bayaran na ni mo dere, sir, ha? Basi nalimot kas, bayaran na ni mo, ha? Anas na mga kabahibs, garang na minaw. Kumusta man ang inyohang adlaw nga Huwebes, mga kabahibs? Apan sa dilipas mga naminaw, ato pasundon ang Goalboy. Paso. Alright, kumusta ang tanahan na to, mga kabayes? Ngayong hapon ka na tong tanahan. Anya, siyempre di napunta malimot ni hapon sa pag-intrada sa programa kita Mang Hinaot. Nga naamu karon sa maayong kapiskay kalagsik sa panglawas. Oga, siyempre di punta Mang Hinaot. Di punta, di punta malimot sa pagpanghinaot ng adlaw nga Merkul, Huwebes. Mamahimong malamboon o malamposon alang kanatong tanan nga mga mamumuo. O di lang kay mga mamumuo, astang mga tambay. Ako lang mga standby kay pong praba nila. O wanay standby, wanay makasulti. O gasa inyong balay kay permira bang na mag-deliver hatod o parcels inyo. Kay Damos, mga standby, dako kayo gamit sa komunidad. Dako kayo gamit sa kaniyang atong mga tagsa-tagsa ka mga lugar. Kay og walay mag-standby, way mapangutana ang rider o asa ang lugar ninyo, asa inyong balay, kay maghatod sa inyong parcel. Haya-haya, gid aning na mga parcel perme nga nag-deliver, naghatod, mga kabahibs. Gawas pa ni ana, istorya, lahi na pod nga kaagi sa gugma, lahi na pod nga kaagi sa kinabuhi, ang atong hatagan o pagtagad. Ining atong programang Request 931 sa 93.1 FMR Cebu, mga kabahibs. Okay, di anaman si Miss Iba o DJ Pamela, welcome to the show. Wow.
1: Hello! Boy, mga kabahibs. DJ Rico Mambo, Uncle Boy, DJ Pamela.
0: Mayong hapon, Miss Iba, DJ Pamela.
2: Mayong hapon, ninyong doha, musta man mo, Miss Iba.
1: Okay na kaayo ko.
2: Kaya, mayroon din hapon, Uncle Boy.
1: Biyernes na ugma.
2: Dito ay no, it's the dali anagin, Miss Emma. Lunes na sa.
1: Yes, makafocus na ko sa ako ang
2: Muy na.
1: Kuan, day off.
2: Day off na sa.
1: Mag-gym na ko.
2: Ayan, sana all ha. Pero dito ay no, sa ito mga kabahibs, ganun na minaw, ingon anak, ganun tao, dali, makapagani pag lunes, karon Biyernes na sa. Ganahan kit siguro ang panahon nga maidaran tag sayo, Miss Eva. Ganahan kit ang panahon nga matiguang tag sayo, anong parangihan niyo. Bitaw, no? Pero,
1: nagdali muna, siguro sa kuan, DJ Pamela.
2: Nagdali.
1: Bonos.
2: Oh, kay inigkahuman sa kuan.
1: Sa August?
2: July, o kaning Hulyo, arin naman punta sa Augusto. Inigkahuman sa Augusto, arin na punta sa beer na Miss Eva. Di ba, Uncle Boy? Maunay, pinakanindot, basta magdangarang na ganing Agusto. Inigkahuman, yun sa Agusto. Kanta na yun, muna ikingon. Si Jose Marisan, nagli-li, nagsugod.
1: Nagkumbitay na.
2: Si Jose Marisan. Jose Marisan.
1: Jose Marisan.
2: Jose Marisan, nagsigi, naglantaw-lantaw nga, ready to sing na kuno siya. Grabihan, no? Dali-arag.
1: Pero sige lang.
2: Gawa sa ito ang sinder karong hapon, ha? Di Jericho Mambo.
0: Okay, sige. Narito sa ito ang sinder karong hapon na Miss Iba, DJ Pamela.
1: Oh, naiinitawan. Ha? Murag na asawa.
0: Asa man, unsa man siya diya?
1: Kung asa man ang
0: oy. Adara, naamit daw. Sige, o niya, sa dili pa, unsa may ato ang kuan Miss Eva. Ala, nalaro na may noon. Palihog na ko diya, Miss Eva, Bikel.
1: Okay.
0: Nayaong na ikinang makropon, na makropon. O niya, ato na lang po di salak ni ato a karon nga sender. Okay, Miss Eva, kaya din na maubos ng ating oras na para by Jinji Live, rabadi. O niya, ang atong sender karong hapuna, mga kabayos, ikaw di Jinji Live. Okay, nga itong sender karong hapuna, mga kabayos, maukit tayo sa diha sa ributang Miss Eva. Mauni si Kuan, Miss Eva. Ang ato ang sender, maukit na si mga nini.
1: Si Tricia.
0: Aksam ni,
1: si Tricia, oo.
0: Okay, sige, Tricia din ni.
1: Yes.
0: Ang pila mga edad ni Bihana
1: din. 30 anyos.
0: 30 anyos. Sige, naunsa man ni siya pagkaunsa, Miss Eva, nga nakaw na hona amsa sa pagpabuhagay.
1: Kuan, naro siya ka na nga problema sa iyahang bayna. Oo, nga, na siya'y pangutana siya ang kaugalingon kung anong nahimo sa iyahang bayna nga magluib niya.
0: Mm-hmm.
1: Oo, nga gipakita man sa iyang bayna nga love kaayo siya pero nakahimog gihapog kuan sala.
0: Okay, di maayo. Sige na sa itong mga kabayabs, garoon na minaw, mauna ang atong sender garoon, usa ni kababay, Miss Eva, nga si Tricia, ang 30 anyos. O kung sa pagkaunsa, ang karong taon-taon sa itong pagbalik, mga kabayabs, ilig atong programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Ano, siyempre, okay na ka di, Miss Eva?
1: Yes.
0: Kasi kami lang ang kulay.
2: Tangin ninyo mga kabahimes, karong daol-daol yung istorya sa itong ang sender nga si Tricia, 30 anyos o pagkaunsa ang kuan man pong paniyang nagluib daw nahala at tuning at ngayon karong daol-daol mga kabahimes.
0: Again, sa itong pagbalik mga kabayabs, ang istorya sa itong sender nga si Tricia, itong hatagan o pagtagad, itong himuan o diutayng duwa sa kahanginan, kiniyang kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. O kung sa pagkaunsa sa itong pagbalik mga kabayabs, din hilamang sa itong paborito radio sa Sugbo 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Mauna ni mga kabayabs.
3: FM Radio, favorite music radio. FM radio
4: 93.1. Maana ni
5: tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko. Og romantiko. Plus good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.
3: Request 931.

0: Oga, syempre, kamo na minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu, mga kabibes. Ay, kumusta nga ito, mga kabibes? Adlaw karon nga hoybe sa pag-usab, kumbalikod pizza, this is size na, mga kabibes. Sa adlaw nga hoybe, lahi na po nga kaagi sa gugma, lahi na po nga kaagi sa ginabuhi. Ang itong hatagan o pagtagan, mga kabibes, ining istorya, kabahin sa gugma, kabahin sa kinabuhi nining atong sinder nga maugining si Tricia. Sa 30 anyos o gaunsa pagkaunsa atong hatagan o pagtagad karong taon-taon, mga kabibes. On air ta sa tumanga radio 93.1 dial sa tumanga radio, mga kabibes. O niya, syempre sa mga naminaw usab karong hapuna, mga kabibes, mauna na hindi natin maglangan pa. Okay na ka din na, Miss Eva?
1: Yes!
0: Sumuna, sugdan natin sa pagkadkad sa kanginan. Story sa to ang sinder nga si Tricia apan sa mga namati sa to mga radio. Text na sa tong numero. Alang sini mga bulawanong pangunahon na karong taon-taon. Ingon man usab sa inyuhang tubag sa tong tigmo. Ang atong number nga pwedeng i-text 0995-472-0802. Okay? Sugdan natin mga kabibes. Aniya? Maayong hapon, mga kabibes. Maayong hapon, mga DJ. Ilabay na gayon sa mga maghatag og duwa nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Mga kabibes, mga DJ, ako di ay si Tricia. 30 anyos og taga Cebu City ra. Dinhira ko na ni Moyo sa Sugbo, mga kabibes. Ana ako ay bana nga si Joseph. Sa ka 32 anyos. Og pito na may katuig nga nag-uban sa usa ka bubong. Diin, kasado gid may mga kabibes. O pito na may katuig nga gikasal. Mga DJ, sulod sa among pagpamuyo, sulod sa muang pagpamuyo sa pito katuig, mga kabibes, mabati gyud nako nga gihigugma ko niya. Mabati nako nga love ko niya, mga kabibes. Og mga DJ, ingon man usab ako nga dunia. Tungod kay gihigugma usab nako siya, mga kabibes, mga DJ. Pero usa kay gayo ni ana, nasakpan nako siya nga naa siya'y uyab nga mahuyang. Mga kabibes, usa ka mahuyang ang iyang uyab. O inunta nga bakla. Aron nga inyong masabdan, mao kini ang mga panghitabo.

0: ka na, Trisha, anak.
1: Yes, ma'am.
0: Kala mi ko yun aning imong giluto nga tinulang manok. Oy, ambot na lang yun. Swerte, yun kayo ang imong bana nga si Joseph.
1: Ay, ma, oy, siyempre kayo, ma. Si Joseph, ay akong inspirasyon ka na adlaw. Kiligon gani gihapon ko. Kaya ka, ma?
0: Oo, oh, ano,
1: sa pito katuig na mo nga panag-uban man, no?
0: Mm.
1: Ang iyang pagtagad o pagpanggaan ako, sus, wala gyud nag-usab. Mura, gihapon may first time, gihapon may nagkauyab, mapresko, gihapon kaayo.
0: Mauwi to, anak. Malipayon yun ko nga magtanaw ninyong duha, Trisha. Kay kuan mong good, ang gamin yun, dili sa yun, apan basta na ay gugma og respeto, malungtad yun mo dahil.
2: Uy, uy, may hapon sa duha ka pinagkagwapang babae sa
0: si akong Joseph, kinabuhi. Oh.
1: Hala, pangga, naana day ka?
2: Oh, naana ko.
1: Hala, gwapo sa akong pangga. Uy, nagkaona ka?
2: Oo, oh, baby, pahalutas ako.
1: Hala, uy, ayaw ba ka na si mama?
0: Ay, ka-sweet, kita niya akong mga anak. Uy, okay ra kayo na, okay ra yun na.
1: Ali, pangga, mga umi ni mama, ali na.
2: Kahungmot man kayo, uy, sa akong paborito nga tinula, pangga. Ma,
3: grabihan niyo na itong mga bata, day, oh. Grabihan itong mga anak, day, oh.
0: Uy, ano niya?
3: Mitay ko sila, day. Mitay ko sila. Oh, ako niyo, sama na kong asawa si, ko, ano, eh. Matis, eh.
0: Naari ka niya?
3: Linyo-linyo sa diya, day. Pag sinututo ka na itong mga anak, day. Mura mo kagmasuya, ay, ino, kung naghaka.
0: Ay, ko, ano, may ka na.
3: Siya, on, baby, arayin, dira kita, baby.
0: Uy! Niabot mo kagkalitihan, no? Wow, ako kabantay, da.
3: Ganina rin ko dira sa

0: kanu nga gihigugma sad gyud tika. Labaw pa sa akong kinabuhi.
1: I love you, Pangga. Sige na, mga una ta. Gutom na ko, Pangga.
0: I love you too, Pangga. Sige na, muuna na lang ta ni Mama.

0: Hala, si Joseph man taw na oy. Unsa may ang gibuhat diri sa gawas sa cafe? Ug kinsa man taw na iyang kauban? Bayot man na. Nganong nagunitay man sila sa kamot? Nagakbay pa gyud si Joseph niya unya. Gipahiran pa jud ang singot sa agtang. Kaswit bagun nila dili man mahimo. Pito ka tuig silang kasal ni Tricia niya. Tarong nga ba na si Joseph? Pero kani ako nakita karon ang mga tinubagan sa ilang mga mata, ang mga pahiyom, dili jud ni ordinaryo nga panaginagala ay Ginoo ko. Gitraidor ni Joseph si Tricia ug dili pa jud sa babaye. Kundi sa usa ka bayot nga sige gunit sa iyang kamot. Kinahanglan ako ni video. Asa man to akong cellphone? Pag-ausa na ko ni akong iPhone nga fully paid. Dili ko gusto nga makigistorya ra ko nga wala ebidensya. Kay, basin dili mo to si Tricia nako. Grabe ha judani sa duha, uy. Nagunsa man taw ni sila diri. Kasakit ba tanawon alang sa akong amiga ni Ana? Nakuhaan na nako. Nag-video na ko.
1: Hi, babe. Oy, salamat kayo. Pinakalunggar yung ka og pagigdita ko, babe. Ay, ikaw ba? Nakakaroon ha? Kay bawa ba ka, babe? Kay bawa ba ka? Gibingaw na yun kayo ko di mo. Mura kong mabuang kun. Dilite ka ba kita?
2: Oo, babe.
1: Masayin. Kausa lang sa usak ko si Mana. Alibin.
2: Akusad, babe. Gibingaw sad kayo kunin mo pag-aya. Kay balo ka man nga. Ikaw na ginawa kong pahuayan kung batiyon ko tumang kakapoy.
1: Salamat.
2: Dihara ko naman makaginawag tarong, babe.
1: Agad ako yung kabangga na kong babe. Dihagin ko believe kayo di mo, babe. Kaya bawa ka. Dihagin ko believe kayo di mo. Pero si Tricia, hindi naman siya magdudang. Sige ka o kawat-kawat o pagkita rin ako. Dili ka mahadlok ka. Masakpan ta. Pero pahalag masakpan ta. Ay, masakpan. Ani, I'm there.
2: Ay, kabala ka, babe. To ato niya nga, busy kayo ko sa trabaho. Sayang na kayo to siya diskartin og rason. Ang importante karon kitang duha, nag-uban o malipayon ta. Kabalo ka, babe. Gihugwa kayo, tika.
1: Salamat kayo, babe. Mao na kong ganahan sa usa ka lalaki. Gigugmas pati ka, babe. Kalambing. Hindi ba, babe? Ay, malambing kayo mga pulong. Kawas pa na, babe. Nako, pag yung kaya. Talaw, puno kayo kumapan.
0: Walay uwaw. Giunsa man ni mo paghimo, Joseph. Pito ka tuig kang gigiatiman o gigugman ni Tricia sa walay pagduha-duha. Unya, dili na day ka mapahuway sa usa ka bayot? Pagkasakit, kaluoy sa akong amiga.
3: Giselle, sorry kayo na traffic dito ko gamay sa unahan. Ganihara ka nagulat na ako?
0: Tricia? Okay ra, pero doon ako'y gusto nga imong makitaan.
3: Ganong ingon ni Ana man ay mong nauncel. Unsa may problema?
0: Tricia, paminaw na ako. Liguna dyan ang imong kaugalingon, ha? Tanawa o paminawan ni nga video nga ako nakuha ganina. Ganina dyan eh, samtang nagpaabot ko ni mo sa gawa.

0: vos. Ser, un samaneo con lo que está ser. Usted me habla, pero lo que habla ser. Te verá lo que yo para mi nombre. Sé que es callo.
1: Trisha, ni ahora ko. Hilak lang ka na ko. Ipagawas na ng kasakit ni Budina. Ni ahora ko ni mo kanunay. Ayaw na gila.
0: Sabay ko lang na ko. Sala na ko.
1: Wala kay sala.
0: Ako siyang kiyatimay. Kiyata na ko at dalan nga kong gugma. Pero, saan nga yung bayot man? Siguro kung mabahe pa doon, basin makasabot pa kung nagluiban ko niya. Pero nga nung bayot. Bukot ipasabot sa tibok na mong pagpuyo na makaksiya sa iyang kagalingon. Na makaksiya na ako, sir.
1: Trisha, paminaw na ako, Trisha. Wala ikawang ni mo, ha? Ayaw yun ilockdown ang imong kagalingon. Na ikaw ang sayop, dili ikaw ang sayop. Dili ikaw ang problema kay si Joseph. Si Joseph ang naid akong problema, dili ikaw. Siya ang namakak. Siya ang nagluibog. Siya ang naguba sa inyong gisabutan sa atubangan sa Ginoo. Ayaw kaluhi mong kagulingon. Ayaw kaluhi. Ikaw ang asawa. Ikaw ang legal. Mao nga kinahanglan ni mo siyang atubangon. Dili pwede nga. Magpakahilom lang ka diri samtang siya. Nagpalami sa iyang gibuhat. Ubanan ka na ko, Trisha. Dili ti ka pasagdan. Karon, naana tay ebidensya. Panahon na para panubagon si Joseph sa iyang mga bakak.
0: Husto ka, Sel. Dili ko pwedeng mag-antos lang sa kasakit. Kinahanglan ako mahibuluan gikan mismo sa iyang baba kung kinsagot siya ug unsa gyud ko para sa iyang kinabuhi.
1: Trisha, naa sila ay nanggawa sa usa ka cafe. Pagdali diha, atong atoon dali dayon.
2: Babe, akong giingon niyo ba? Ala, Trisha? Giselle? Nganong nga niya mo diri?
3: Babe, kinsa ba na sa la?
1: Babe? Babe, imong nang? Kinsa mi? Ako si Giselle. Ang amiga sa tinunay og liigal nga asawa ng imong gibay, babe. Kininga niya sa akong kilid. Kaila ka kinsa ni? Kini si Trisha, kamo. Unsa man ang inyong gihimo diri, ha?
3: Ma, babe, usap rin na ito.
2: Pangga, Trisha. Paminawas ako. Dilingon niya anang imong ginoo na, please. Nag-istorya rami ni Tulong. Mahitungon sa...
1: Pangga? Ha? Say pangga? Ayaw kong tawag pangga, Joseph. Baga kayo bugdaw. Ayaw kong hikapan niya ng mga kamot na bago lang nagunit kaniya. O ikaw, ikaw payot na ka. Ikaw ang babe sa akong banad. Ako kay gaglawas, baga kay gagnaw. Nasayad ka ba ng minyo ni Joseph? Nasayad ka ba ng pito katuig na kaming nag-uban isip ba na o gisawa o niya nga niyong buhaton? Ang sama na kong nabuhat kasi lang anong nabuhat man ninyo na ako.
3: Ay, Trisha, babe, tinuod gigingon ni Trisha bago pag yung nag-gunit ni Trisha. Trisha, wala ko eh, wala po ko eh, intensyon nga gumon ang iniwang kami niyo on, oy. Og, kibaobag ka, nasayon ko nga, gigugma ka ni Joseph. Isip niya kasawa, isip pamilya, apan. Ano na po'y parte sa iyahang pagkatao nga, ako ra ang makahatag ka niya. So, sa kalipay, sayang ipangita ng kalipay, kay ganahan pa siya ganang alo-alo.
1: Kalipay? Mag-sure ka din, oy. Ang sa kakalipay, imong makuha gikan sa paguba sa akong kinabuhi o sa akong kasing-kasing. Joseph is my husband! Baka kay kagnaong bayot na ka. Dapat sa ako ani isalig ang tibuok niyang kinabuhi. Dili ka ni mo.
3: Nakasabot ko sa imong kasakit na ay Trisha. Magayaw kong basailo ni mo. Apan, si Joseph. Joseph ay mong mana pagutan na. Kung kinsa niya ha. Kinsa siya. Kung asa ginang iya kasi kasing. Kanihan nag-istorya mi. Ano magin siya nga. Ganahan po ko na sa school.

0: Human sa masakit o makapakugang nga mga pag-atubang dito sa cafe, mga kabibes, mga DJ. Nagpabilin si Cholo dito sa maunga cafe. Samtang kami ni Giselle, nagdali-dali sa pag-uli. O ni Jose o si Joseph, nga puno sa kaulaw o puno sa pagbasol. Walay laing nga nabuhat gawa sa pagsunod nako sa amuang nga panimalay. Ug unya, mao ni ang mga panghitabo, mga kabibes.
1: Trisha, anak, intawin, nganong karampangan mo? O nganong naghilak man ka?
0: Bitaw. Ano sa magka? Nganong manang sigoan?
1: Nganong manang sigoan ninyo?
0: Nganong manang sumaday?
1: Isagsaba. Nganong naglusbad? Nganong naghubag man inyong mga mata?
0: Bitaw kayo. Naku, aghubag. Hubag mo na. Ha? Sa mana, nahubag mo kayo.
2: Ma, si Joseph.
0: Ano mo na? Ano naghilak man itong anak, day? So, may problema, ano din na?
1: Ano man, Trisha?
0: Sige, day, padayon.
1: Sultay ko, anak. Joseph, sa may gibuhati mo sa akong anak.
0: Ano ba na, Joseph?
2: Ma.
1: Oh, ano, niluhod man ka?
2: Ma, nakasala ko.
0: Kasala?
1: Oh, tanawin doon, niluhod.
0: Niluhod bitaw. Oh. Ansa?
1: Nakasala? Unsa nga sala, Joseph? Ayokog ina nga nanguyab ka og laing babay. Human sa pito ka tuig ninyong kami niyoon sa ako ang anak?
0: Mauna. So sayagas tuig dong, sayagas tuig kung mauna. Ay, usa man ganda panghitabo di, usa man ganda hitabo adi ay dong, Joseph.
2: Ma, pa. Dili babay.
1: Ha?
2: Dili babay ang iyong kauban ganyan sa cafe nga mo nasakpan.
1: Asa na ng cafe? Unsa ng cafe?
2: Ayos, ma. Wala ko kabawas sa kong cafe.
0: Dili to'y steak.
2: Adunay bayot. Adunay ayab nga bayot si Joseph.
0: Bayot?
2: Solo ang iyang ngalan, ma.
0: Bayot si Joseph?
1: Unsa, Trisha? Bayot?
0: Kasi may bayot?
1: Si Joseph?
0: Si Joseph, bayot?
1: Tinood ni? Joseph!
0: O siya
1: ni? Tinood ni?
0: O nasa'y bayot?
1: Pinalangga nga umagad. Adunay karelasyon nga bayot?
0: Uy, unsa ko nagod?
2: Tinood, ma.
1: Unsa man?
2: Pasailuwa ko. Nando ko nga, isalik ko ninyo kung isulti na ko ang tinuod na kong pagkatao. Disulay ko, ma. Disulay ko nga may mong tarong o hingpit nga banaal ang country siya sunod sa pito katuig. Ma, gigugma ko siya. Tinuod to tanan, apan tilid ako, ma. Mabalibaran ang tinuod na kong ibati.
1: Joseph! Sakit kayo paminaw ng imong mga rason. Gitratar ka nako, namo, nga tinuod nga anak. O karon giguba nimo ang kasing-kasing sa amo ang anak.
0: Tinuod gyud.
1: Kun nahadlok ka sa imong pagkatao, wala unta nimo giamong si Trisha sa imong pagduwa-duwa sa gugma. Sa pito ka tuig, nagpakarong ingnon ka lang di ay.
0: Tinuod gyud day. Tinuod gyud
2: Trisha, pangka, andam kong mabiya kung mahinay yung gusto apan palihog. Ayaw yung taon ko ninyo kalimti. Andam kong mubuhat sa bisan unsa aron lang makuha ang inyong pasailo.
3: Ayaw na kong togag pangga. Dili sa yun ang pagpasailo, Joseph.
0: Dili ka itong tawag na. Tawag pangga.
3: Sulod sa pito ka tuig. Ihatag na ko ang tibo kinabuhi kanimo. Karun nga nasayod na ko sa kamatuoran. Dili na ko kaya nga usbon ka. Apan, dilisan na ko kaya nga magpabilin sa usaka kami niyon, nakabase sa bakak.
2: Pangga.
3: Kinahanglan akong pangitaon pag-usabang akong kagalingan, Joseph, huwag ikaw. Kinahanglan sa day mo at ubangon, ang imong tinuon nga pagkatao nga ikaw raw sa.
2: Tinglin ako, pangga.
0: Tinuon ko na. Kaluuyas sa itong anak na yun. Kaluuyas sa itong anak kasi ko anay Trisha na yun. Kung sa manin is Joseph day, nadhuhaan pa din ito hana day kung sa manin tinuod ng pagkatao.
1: Sakit yung gayo ni para sa ato ang anak Ramon.
0: Basta, Ramon Padilla day ko na. Basta day, Trisha, kami, sa mga mga ginikanan, bisag unsa may tabo day.
1: Naaragi hapon ni, naami para ni mo.
0: Suporta, para sa imuhang, muna nga, hala, sa may imong desisyon, ikaw na bahala day.

ang balay nga kaniadto puno sa mga pangandoy, mga kabibes, mga DJ. Karon napuno na sa kamingaw ug paglubong sa usa ka relasyon nga gubot. Dili lali mga kabibes, dili gyud dalim ang ako ang giagian karon. Mga DJ, mga kabibes, sakit kaayo. Hilabihan ka sakit sa ako ang kasing-kasing o kabugat sa ako ang dughan. Ang samay ang ayan akong buhaton para makalimtan ako ang tanan. Dawaton ko ba si Joseph? Bisan og mahuyang siya? Palihog, tambagi ko mga kabibes. Tambagi ko ninyo mga DJ. Dagang salamat. Kini na lang, inyong suki ng ating paminawan, nining nabantog na kayong programa sa radio. Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Tricia.

0: Pwede na, pwede na gyan.
1: Pwede na? Ano sa mga, ay, basing ba na yun ba? Mura na ba kung naanad na itong...
2: Saan ba lang, ande?
1: Kamusta nga ito mga kabayabs? O niya, mao na to ang istorya sa ito, ang sender. Gusto po doon, makatakod ba bayo ko ano?
0: Makatakod yun.
1: Ito, Diyos rin, pagkatak din, Diyos rin.
0: Habit mo, habit na siya.
1: Again, sa muna, na yung mga greetings. Sana, in word, in underword. Sa muna ba sa iba?
3: And the award goes to...
0: And the award goes to... Ninya Turing.
1: Ninya Turing. And isa
0: na, Michelle Bugno.
1: Bugno, Bugno.
0: Michelle Bino.
1: Michelle Bugno.
0: Yes. Oh, ang inyuhang ko ay, no?
1: Trinor.
0: Backpack joy.
1: Inyong Trinor.
0: Oo. Wala, lain mo na.
1: Dito, kung ano sa mga kumayos nga nagtanaw, nagtanaw, nagpaminaw karon. Ang itong nagkaoban, ang itong... kana ang si sa mo sitio sitio mo tanan
0: sitio main
1: sitio mo tanan
0: sila
1: bitaw kamo og gid nitong sitio main ko sila si Jessery ni Ninya Turing si Michelle
0: Bino
1: Ninya Turing ana ka para to Ninya Turing
0: kana
1: sa mga sige niya karong hapon na mga kabayes mo na tong istorya sa tong sender nga si Tricia nga nakapag mapudi siya kana ang kuan mis iba binabay mapudi ni iyang bana diay.
0: Pero, na-joy mga ingon ana.
1: Unya na mo kuan ba? Unya na mo laglag ug kuan kanang dito na dugay na sila na minyo di ay.
0: Kanya.
1: Sa mga kuan katong rustom no? Karon na nilaglag nga kana ang dako
0: na kasi. Nakapil na pud siya kuan katong Pinoy Big Brother. Dito man to siya nilaglag.
1: Oh, dito na siya no.
0: Nilaglag.
1: Kana ang sa to mga kabayan karon basta ganahan mo mulaglag.
0: Mulaglag.
1: Mulaglag, mulaglag di ay lahi tong laglag di no kay dako pa nito dai dako. Di ato ilaglag ah. Ilag-ilag. Dog Rodel, ilag-ilaglag. Bitaw na sa
0: tago ilang na diha.
1: Tago ilang, ilag-ilaglag. Ladlad ay, di laglag ay. Bitaw.
0: Yes.
1: Sige, niya sa to ang mga kabayabs garong nakaoban. Jessery, asa ma, aritang ninyan.
0: Aritang ninyan.
1: Samta imong hilak ninyan. Tinod na nai, gito imong hilak.
4: Yag-feel na ako nga ako ang nas. Wala ko tingo.
1: Ah, wala kay tingog.
0: Iya jungi ko an, iya hangi.
1: Damdam.
0: Oh, okay. Ako ha silang giingnan nga kung unsay gi tagana ninyo nga role dapat inyo ha jung buhaton.
1: Kanang murag inyo murag paminaw ninyo sa kagalingon nga kami gani na sa iyang iyang chinilas ba sa sapatos aron inyo ha gyud makuha ang kanang tinud-anay nga kanang kanang istorya gyud no.
0: Apay, naay nga nawa bijiri ko mambo.
1: Okay, naay na taw sige, palihog sa tagtumbaga na mismo iba. Una na lang ni sila mohatag og advice. Sige, patubaga sana.
5: Hello, good afternoon, Miss Eva.
0: Hi.
1: Oy, may hapon.
5: Hello, boy, Miss Pamela.
1: Okay.
0: On sa may advice ni mo sa ato ang sender?
5: Doon na may bayo po din ng minyo.
1: Oh.
5: Mm. Madayon na sila na balik man yung pagka-laki.
1: Oh, mabalik ready ay.
5: Oh. Iyan na ng kuanan, iyan na ng...
1: Agwan tahon.
5: Kanang ano mong
1: badlong
5: ba?
1: Oh, nga, oy, sig-ibog na sa kanan na kiha.
5: Kuha nilang diskubrihan
0: niya
5: nga
1: payo di ang
5: bana.
0: Oh.
5: Ay, gagaw na?
0: Ay, gagaw niyo mo.
1: Okay.
5: Oo, niya. Bakit nung giya lang ng pagka, mahimot doon lang ba? Kanang pag-asultihan niya. Di mag-denayon.
1: Mauna, oh. Okay, sige.
0: Sige, go.
5: Ito nino ni Miss Pamela, ni Mambo, ni Uncle Boy.
0: Okay.
5: Star.
0: Okay,
1: Ilstar ko na.
0: Sige.
1: Okay, sige, salamat po may hapon. Bye.
5: Mauna
1: kayo. Okay, sige, salamat po may hapon. Sige, o niya, kani ang way text niya, Miss Eva, aris ato sa to ang mga kuan, intern. Okay, aritang ninya to rin, iya ko nung feel good, ang hilak ni tinod, anay yung hilak ni Eva. Sige, ninya to rin, so may mong masulti, ninya to rin. Sige. Saan yung masulti, Inday?
4: Ang masulti na
1: ko sa...
4: Ninya to rin, ninya to rin.
1: Wala ginasay mo. Sige, okay, larga.
4: Kuan, DJ, kung masulti sa side ni Tricia kay, of course, sakit good kay, for 7 years nga lang relationship, sa relasyon nila kay, abibyan niya nga kanang gigog mag
2: siya pag good.
4: Oh. Pure good. And okay naman ta to nga mabayot yang partner kay if you really love someone kay you will accept them for who they really are. Pero anak sayop mang good sa lalaki kay na siya ilain. Gitago niya ba nga okay naman to siya nga musulti siya sa tinuod. So sakit good to siya mo na feel na ko nga unsa kasakit gani nga kanang mabetray gani ka sa partner ni mo for 7 years.
1: Okay. Sige, niya, unsa naman layangan niya buhaton? Yaw kay yapong pa niya, dawaton ba kuno niya nga kanaang mauto, bayot ayahang bana, or yaba pa sa iloon, o di, ana?
4: So, for me, personally, akong ma-advise niya kay, if love dyan ni mo ang lucky, imong partner, bisag bayot pa siya, imo good siyang i-accept for who he really is. Kay, kanang, basinday nga, magbag-o pa o mausab pa ang iyang partner pero namong gyud mga relationship karon nga nag-work sila bisag bayot ilang partner.
1: Okay.
4: So basin tagaan niya chance, what if?
1: Basin dai no. Oh, madapag liso. Okay. Si Kuan kana ang Michelle Baino. Michelle Baino.
0: Ako sir kay contradictory sa kaninya. Ang advice na ni Trisha kay I don't think nga napay chance nga magbag-o si si Joseph kay naamo gyud siya experience na gyud
1: and itudlo ni kisa si Joseph.
0: Si Joseph good. Inaano naka experience naman siya nga makirelasyon og bayot so naay chance puon-puon
3: magsige ra siya balik-balik.
1: Magsigbayot.
0: Magsige ta maayo si Trisha ko yung dawat og balik.
1: Okay.
0: Kay na.
1: So dili na lang gyud pa sa iloon para lakton nga pag-istorya. Hindi na lang yun. Okay.
0: Bahala siya.
1: Bahala siya.
0: Okay, si Jessere.
1: Jessere, yung si Mar.
6: Same yung ni Ninya. Hindi nga situation.
1: Asingan?
0: Isoin nga situation.
6: Okay, kumbia. Imagine 7 years mo yun. And again, agree ko niya nga, kung bayot raon ta to, murag okay na gito ato. Kung nagminahalay gud sila. Namang gawin involved nga cheating ko dyan. Takabalo kung unsa na gidugay yun. Sabay. So, daho kayo ng sayop. And akong matambag lang siguro ni sa atong sender no is iya ginuhuna-hunaan og tarong kung iya bang ipadayon ang ilang kuan niya. Iya sa dyong ikonfronta si Joseph kung unsa man gyud buwag kisa may pilion kini kanang imong bayad or ako
0: kay na iya jong pahunatoy og asa siya
1: kana sa man manglaki gi laki gi moha og kining babae yo ana no aron nga maklaro gyud niya no. Okay, sige.
4: Gikan kang Jesus Nazareno Montenegro, mayong hapon DJ si Rico Mambo and Inday Eva Selfie, akong ikatambag ni Sender, ipadayon lang gihapon inyong relasyon, pero kinahanglan lang sa tingali ninyo og higayon o panahon ang inyong kaugalingon, pero kung maabot na ang time nga andam na mo sa usag-usa nga muatubang panag-istorya na ninyo, isip managtiayon and sabana pod sa Sender, ako isip nangalagad sa simbahan, wala may sayop sa imong pagkatao. Ang sayop lang kay ang imong gibuhat. Sa mata sa Diyos, sa simbahan ug sa tao, sala gud siya kay kaduha sa nanapaw ka, nakigrelasyon ka ug isig ka ingon, maunga disiplinaha imong kaugalingon. Ikaw ba na barugi imong kaminyoon ug pangayo ug pasaylo sa imong asawa? Maura na DJ's More Power 93.1 FMR. Si Boom nga ka-vibes mauna ni.
1: Again, sa ito mga ka-vibes karon, sa may inyong masulti din ha, pwede mo nga mutawag. Okay, napa mo din ha, napa mo yung mga greetings? Napa? Greet
4: yes,
1: ka?
4: Yes, napa-greet.
1: Okay.
4: Shoutout sa akong papa, happy birthday.
1: Oy, happy birthday.
0: Ay, happy birthday ni mo, Sir Turing. Happy birthday kaayo.
1: Kasi nga sa mong papa.
0: Ninyo, Turing. Ako man ang kuya. Ay, mo ng kuya. Okay. Si Kuan ni mong papa siguro.
4: Papa Pinggoy, happy birthday.
0: Pinggoy.
1: Sa Tingkoy?
0: Pinggoy. Hi, Papa Pinggoy Turing. Happy, happy birthday, Papa Tingkoy.
1: Tingkoy Turing. Ay, salamat kayo ha. Happy birthday, dear sir.
0: Okay, na inanawag. Uy, napound.
1: Sige, si Kuan. Michelle Baino.
0: Michelle Baino, pasok! Sa shoutout lang ko sa Purok Upper Gaway-Gaway sa Sayo Barili, Cebu. Okay. Hi, Mama and Papa sa Purok Gaway-Gaway.
1: Sayo Barili, Cebu. Okay.
0: Sige, si Jisre. Wala na siya. Murag na pulaan na kayo. Sige,
1: siya blinko din. Okay, sige. Salamat din sa ito ay mga...
0: Yes, thank you. Nainanawag.
1: Sige, tabagami sa iba.
0: Hello, maayong hapon.
2: Kayong hapon, Miss Ilang.
0: Hi! Kisa ni Balihog?

0: Sige, karong taon na lang, karong gabi ina, ha? Okay, sige, salamat kayo, Unia. Mabalik na karong taon mo sa iba. Unia, lang tayo mo hatag advice ato pagbalik.
1: Okay.
0: Kaya magkaoban po nato si Uncle Boy o si DJ Pamela. Karong taon, mga kabayan, dinhilang sa tumaboritong radio sa Sugbo, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu, mga kabayan. Welcome ang tanan sa itong programang Request 931 sa 93.1 FMR. Mari, mahal mo raw. Mga kabayans, mauna ni.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: 93.1, mauna ni.
4: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
5: Imong gibati.
4: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
5: Simpatiko.
4: O gromantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ada si Ka Vibes Rico Mambo.

0: Ang kamo na minaw sa itong paborito radio sa Sugbo, Magag Vibes 93.1 FMR, your favorite music radio sa Cebu, Magag Vibes. Kumusta? Mayong hapon. Sa mga naminaw, kamo na mati sa itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 hapon, FMR Cebu, Magag Vibes. So, itong programang Request 931, ha? Okay, sige, Ms. Eva, DJ Pamela. Okay. Siyempre, sa ito pong sender karon nga si...
1: Tricia.
0: Tricia. Nga na problema si Tricia, mga kabibes ni ining, iya karong kahimtang sa gugma kinabuhi nga. Kung palagitaw niya diri, mga kabibes, na kuan ni intawon, sa nga nini kanaang nabayot man nini kanana di ilang kalakuyam. Oh, di di Pamela.
2: Wait, wala ko ignoy nga kuay na na di ay. May baga ko yung kuay, may baga ko ni da at da. Ay, ano yan sa ito, mga kabibes, karong?
0: Ah, sige. Onya, sa Cinder Miss Iba, ikay una.
1: Okay, ang ako ang may tambag ni Tricia, nga sakit man jud ang gibuhat ni Joseph, no, nga iyang bana, pero okay ra kayo nga madawat ni mo.
2: Mayon!
1: No, kung unsa siya. Pero...
2: Nangayon mapagpasailo, Miss Eva.
1: Oo, nangayon pasailo. Ang siguro, ang kung ako si Tricia, ang dili na ko madawat, ang iha kong gibinuangan.
2: Kaya na, pero ako ay, dawatan na lang.
1: Dawaton ako siya buong-buo kung unsa man yun siya. Pero ang dili pa na ako may dawat, for now, kay ang kuan, ang iyahang pagluko.
2: Kaya
1: na. Pero mas maayo nga hatagan lang sa nilag space ang usag-usa.
2: I know.
1: Space po, DJ Pamela. Para maghuna-huna, kay dili ba yung lalim nga kanang ilaron ganita.
2: Lalaki naman daw, Miss Eva. Ay, lalaki naman, okay.
1: Pero, maurig hapon, mas mag-goan nga, kanang murag lain ba? Lain yun, paminawin.
2: Hindi nga, ilaon niya mo na, para lang po sa ko, ay, kinalay ko, ay, bahala,
1: kanang, DJ Pamela ba, insulto ka ayo. Insulto. Kaya nga nung bayot, o niya, unsay kuwang niya, nga nung dito sa bayot,
2: kay bayot ma siya.
1: Oo, maugay niyo. Pero ang pinakasakit, kay nga nung gitago, ang iyahang pagkasiya. Kaya na.
2: Ay, na siya nga kuan. Karoon ba magina ko na ibaway na hubog ko niya? Karoon ba nigawas yung nga kuan ang akong pagkaakko?
1: Bitaw, no? Nadya, ingunana. Na ako'y kaila, ana.
2: Mahubog na.
1: Mahubog, mabayot siya.
2: Manghika. Ay!
1: Oo, na ako'y kaila, bitaw, ana.
2: May lang ka rin si Redka siguro. Mahu ako ning hubgon si Redka. Masa ganit ka hubag ni si Redka sa mga ana na, ay, Pamela! Pamela! So, ana, kanangi ka nalang bahala, day, no, niya. Huwag di pagin madasin mo kasing-kasing nga mo pasaylo nga ikaw gibinaw. Ah, nga, and then, hala, if I feel sa niya nga, di tayo lalim, ana, di tayo ka na.
1: Ikaw si Mom Neda.
2: Tama kasi si Mom Neda kay ana si Red kasahay mo, inom po niya. Ako lang ba, ana na, ay, ari na ka
1: din. Nasa ko'y kaila si Kuan si Sir Gab.
2: Sir Gab?
1: Lahi po niya kung makita ok-ok. Oo, po niya. Oo, mulubad.
2: Ok-ok, may makapabayot niya. Alam!
1: Oo, mulubad.
2: Nabito yung ano, ano, nga ka na ang sistema, mga, ay, murag makaana ka, murag lahi lang ganyan na pita. Murag di kong kuan din, murag di kong mahoyang aning kuan na style lang.
1: Oo, nadyo yung mga ingunay.

0: Mau na, this one bitaw ni na kami noon sharing kasi gimong gimig join ani ginom-inom
1: sa kay.
0: Ah, wa pa man punoon ko mo naging super.
1: Ay katulang ko ay sige siyang likramo kinsa barong baho unsa rong baho.
0: Oh, katurang kausang ana siya nga sige man punig ko an Sir Virgil.
1: Oh, si Sir Virgil lagi ang gipasangin lang kung kinsay nanguan kinsa gipanuhot.
0: Kinsa may ganang kabuhi. Sa muna, no, sa itong mga kabibes nga naminaw karon lison bitaw ni inani nga. Kanang nagdahom ka bang laki kami sa iba? O, nagdahom ka nga, ah, laki.
1: O, laki, Jud, go, pinakoy asawa.
0: Pagkaunsa, pagkahubog, nabayot.
1: Nanggitap na.
0: Pagkaidaran, o, sa pamugawas nga, oy, muladlad na gito, oy, mahala na lang yun ni, oy, kay, sa oman, kay, bayot man gito. Sa paligigin na, dakong example, kanila gito si Rostom. Nga, sayang salidang Mr. Pascal.
1: Lalaki ka ay.
0: Laki yung kaya siya. Pwerte yung laki haon niya karon. Naunsa ba pagkaunsa?
1: Sa tanong may nagsuoy na mo, lang siya ang pinakagwapo.
0: Oo. Oh, o niya, kanang ingon ana, nabkalit lang siya ka babae noon na.
1: O niya, murag, kuan. Kuan ang kumboy, murag, asawa niya si Carmina Villaroel kani Anto.
0: Oo, oh, maambot lang kayo.
1: Oo, oh, mura, oo.
0: Oo, oh. Oh, basin kayo.
1: O niya, gibuwagan ni wa Carmina.
0: Ka, pagkasal nila, waam ko ka pangumbira. Huwag manangingon po tawana. Silingan naman kami, pero...
1: Silingan mo.
0: Ah, di mo mangingon tawanag na mga hikay-hikay. Matikod ba? Ah, nahala eh. Sa itong mga kabaibs dahi, ikan nalay bahala na dahi sa ini.
1: Trisha.
0: Trisha dahi, Trisha. Oo, oh, saman. Ingnon ni mo nga saman yun. Bayot alaki mo ha o babae o na ato na lang ipo na lang dito kung sa baniwa gros lay anak pa o na na
1: basig wala pa
0: oh, lisod og na yung mga bata na makaibaw pa bayot eka pa bayot eka pa sura no nga manong gaba oy papa bayot bayot
1: mahaway ba mahaway imuhang kaugalingong anak
0: oh niya may bawaan po na siya yung mga classmates eskulahan na bayot e ang papa
1: ibuli na
0: bulihon bayot e ang papa de bayot so basa na na nahalay ikan nalay bahala pero dilibyan ni nabi ingon ano yung siba bayot gin siya tinoon kunya nagkaanak gin siya yagin na anak bayot siya. Oh, depende na lang na sa yung style nga sa oman, maumsan eh, may mampuni kay grasya mampuni, kanapan ako yung anak bisag bayot ko.
1: Oo.
0: Oh, sumuna, ikan lay bahala na day, Trisha, oy. Okay, ni alas 3:34 naman. Sumuna sa ito mga kabayabs karon. Di yun yung malikayan sigurong ingon ani mga kabayabs nga kanam itong sama sa iya hapon itong istorya karon. Nga wag yun siya magdahom. Itaraw, Trisha, wag magdahom nga iya hada yung gikaoban, yung gipakaoban, kaslan yang gihigugma maabot ang panahon nga muladla de Miss Eva maabot ang panahon nga mo kanaang kuana gyud siya banga di na gyud ako makayag tago-tago bayot gyud ko gyud ganahan kog laki gyud ako kay ako kasing-kasing babae gyud babae gyud sumuna na lang ana ngayo mapuntog pasaylo para sa ko tagaik hag second chance lang sa no kay ni ana ra ba to nga og bisag unsa inyong ipabuhat ako akong buhaton aron lang ini kong mapasaylo oh niya sige soy ko no nga sige oh, bantay ka ha muna mauni ako ipabuhat ni mo o makasurvive gani o mapasaylo tiga pero huwag di man gani kay masig kuhaan ni ka o mamingawan na po kasi mong laki. Ano na hala, ikaw nalang bahala na day. Alas 3:35 mga kabibes, una matay kong oras, ikaw na Miss Eva.
1: Sa mga gikapoy na, sa mga nasakitan, sa mga nangita o gasumbungan, sa ilang maksinatian, sa kinabuhi, sa kasakit o galipay, dili na mo sa atong programang Request 931. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon, diri sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Kini na lang ang misteryosang inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva, Selfie, bye, and good afternoon, mga ka-vibes, Amping!
0: Alright, ikaw, DJ Pamela.
2: Wala, sa itong mga ka-vibes, sa kanilang usap, si DJ Pamela, ay, maging oil, stop, thinking it in this time, doing it, salamat, may hapon, kalatong tanay, boy.
0: Alright, ako na lang usap si Uncle Boy ninyo mag-ingon, tiguang bitaw, paniti, di ba taros, DJ Pamela? Again, sa itong mga kabayans karon, salamat kayo sa mga kanunayan ng pagsunod sa itong mga programa. Sukad, kaganina ng alas 4, hando din yung orasos kahaponon. O niya, unyang gabi ay mo paggabiya, no? Pagkosgay lang yapon ni mga radio. Kay nindot kayo itong mga sunata ng ato ang playlist mga kabayans. Dahil ang atong replay sa itong programang Request 931 kabahin sa agi, kaagi sa gugma, kinabuhi sa itong sender. nga si Tricia, mga kabayan. Sige, wala naman tayo igong oras, panahon. Ako na lang usab. Sige, sa di pa di ay nga ito, nagkaoban ka ganina. Nga itong chief engineer si Sir Virgil. O nagkaroon si Redga, si Ma'am Junitz, o Sir Gabriel. Ang itong station manager, si DJ Langganida, mga kabayan. Hilamang sa itong paborito radio sa Sugbo, 93.1 FM Cebu. Ako na lang usab, si DJ Rico Mambo, magingon. Lihok na, mintras sa iyo pa. Mintras na pa'y panahon, na pa'y oras, mga gustong buhaton, buhat na, mga kabayan. Kaya salamat o may hapon sa pag-usab. Rakraka na! Ngayong hapon, nagang salamat. Welcome ang danas ng programa ng Request 931. Bye-bye!
3: Request 931.
4: Request 931.

0: 93.1 Maunani
1: FM Radio Favorite Music Radio
2: FM Radio.

0: 93.1 Maunani
1: FM Radio, favorite music radio.

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: favorito ng ating sakahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes, Tonton Alcosantugo. And your

0: 3.1. Maana ni?
1: Puntag na ka vibes. Sugdan taw sa iyo ang good vibes. Bangon, bangon na. Kay ania na ang alarm clock nga makabungog sa iyo sa buntag. Puntag na vibes. Puntag na vibes.
2: DJ Sprocket on the mix.
3: Maona ni.

kalampusan, dili mo abot sa usa ka higayon. Makabot ra kini pinaagi sa gagmayng paningkamot nga buhaton. Oo, matag adlaw mga kabibs. My morning, my buntag. Atong oras alas 4:28 na sa kabuntagon. Kamo na aminaw sa inyo ang paborito nga sasyon sa radio sa dial sa inyo mga radio 93.1 FMR. Your favorite music radio, kabibs. Mauna ni. Mayang morning, may botag mga kabibs. Anian, usab kita. Karong sayo sa kabuntagon aron mamukaw ninyo, ha? Mamukaw ninyo. Nining adlaw nga Biyernes, pizza 17 sa buwan sa Hulyo tuig 2026. Oh, my morning, my buntag. Welcome na usab sa itong programa matag sayo sa kabuntagon. Ang programa kung din ikaw lingawon, pukawon o pasayawon. Programang Buntag na Vibes! Siyempre, kao ba ninyong ubos ng alagad sa kahanginan? Wa na'y lain lamion! Ako ni, kaugma ni. This is your DJ mga ka-vibes na makauban ninyo hangtod alas 6 sa kabuntag. DJ's Bracket Gun na to! Ulag eh! Kana! Siyempre mga ka-vibes na no? Magkuyog-kuyog, mag-uban-uban ta gamit ang mga kamot no samtang nag-uban. Oo, nag-kuptanay sa kamot. Ay! Hambayo! Good morning, good morning, good morning. Kumusta man inyo ang kabuntagon mga ka-vibes? Oo, kumusta man? Kumusta man mo di ha? Okay ra ba mo? Kay okay ra pod ko dire. So, Biyernes agyud karon no? Oo, weekend na gyud. Oh, thank God it's Friday mga ka-vibes. Siyempre. Oh, karong Biyernes. Ato siguro ning kuno no? Palahi na punta. Oh, say lahi. Oh, ato ang kwan ron, ato ang pasumpay sa istorya kay. Oh, sa may pasumpay sa istorya na to. Ablihan sa nato ato ang mahiwagang libro. Oh, ablihan nato. Og atong i-reveal ang ato ang pasumpay sa istorya karobuntaga mga kabay. Sa dili pa, hala, sige. I-enjoy sa ninyo ato ang mga maninot na sunata gikan ni Max Urban. Alas 4:31 na. Og syempre, pangapi na mo dyan. Pamainit, pamainit. Kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape.

klase niya, ha? Bangon, bangon, bangon, bangon na mga makapabs. Bangon, bangon, bangon, ha? Ato ang pasumpay sa istorya karo buntaga. O, sa dili pa mo diha, magpadayon o pamainit. Bag-o ang imong. O, unsa may bag-o ni mo diha. Ato ang pasumpay sa istorya, bag-o ang imo. O, unsa may bag-o ni mo, ha? Sumpay mga kababs, i-text sa 0995-472-0802. Osbo na ako, ha? I-text sa 0995-472-0802. Bag-o ang imo, ha? Sumpay mga kababs, sumpay, sumpay.

nato mga ka-vibes, alas 4.49 na kayo, tsaka Buntago, and my money, my Buntago. Wala man din maon ako ang kwan kanina, mga ingani ba ako, mga ingani? Wala man. Pastilan. Oya. Tara. My money, my Buntago, mga ka-vibes, kumusta, na mainit na ba mo? Na mainit na ba mo? Ha, namainit na mo, wapa. Nganong wapa man mo mamainit. Hala, sige. Mamainit na. Alright mga ka-vibes, ato ang ka-vibes, pasumpay sa istorya karong buntaga. O, bag-o ang imong. O, sabay bag-o ni mo ba? O, sabay bag-o ni mo diya ka-vibes. O, sabay bag-o ni mo. Oo, oh, onsay bag-o ni mo ha, onsay bag-o. Bag-o ang Nina, oh, bag

Ay, morning, may buntag mga kabay. Atong ang pasumpay sa istorya. Akong Osbon. Bag-o ang inuhang. O, unsa may bag-o ni mo diha de. O, bag-o. Bag-o ang ako ang ex di dyan. Ha? Early morning, ha? Sipa kay kahan. Anong bag-o man ang imong ex? Ano man? Bag-o mong nagbuwag or bag-o mong naghiwalay?

as in bag-o ako ang dress DJ. Mo na kung ganahan ka ng mga bago ang dress, no? O sa may mga bago ninyo di ha? De, o sa mga bago akong CPDJ. Ah, mao ba? Sige, ambi daw. Ambi ang sabi, ang karahan do. Shout out to Prince Ariel. O, di na may Tacloban, maupay nga aga. O, si Lizel Ibon. Bago akong cellphone. And si Shirley Poleros. Oh, bag-o akong nagmata DJ. O kana? Kana? Aaraw man din. Bag-ong mata. Bag-o mi nagbuwag DJ. Mauna din ha. Anong magbuwag mang gyud oy? Sino ba sila? Bag-ong daan. Oo, sa may bag-o ninyo diha, bag-o. Shout out sa mga SGT nga nag-duty karon. Oh, security guards. Sakto ba mga security guards? Hello ni Troy, good morning Troy. Sige, usamay bag-o niya, bag-o ang.

Tapos naman detachment, may array patrol base. Asan ni siya, sir? Asan ni siya dapat, sir? Sir Troy, asan ni dapat? Sir Troy, diba? Sir NTS, asan ni dapat? And shout out kos akong lola nga si Florita sayo kaayo na minaw. Asan mo dapat karon na minaw? Kanang ka vibes Troy, asan mo na minaw? Hello ni Delphine Elisio, good morning, good morning. Oo, sa may bag-on niyo ha. Bag-ong bunot dito. Sa may gibunot ngipon. Ngipon ang angkuan ang gibunot. Negros. Oo, Negros na minod sa mga si Lula Florita diya sa Negros ha. Good morning ni muna Lula. And Miare Patrol Base Kabanglasan Bukidnon. Alright, good morning ninyo diyan mga sir ha. Good morning, good morning, good morning. O pangapi na mo diyan, pangapi, pangapi, pangapi. Hello ni Ann Mano, may buntag DJ watching from Cagayan de Oro City. Bago ang akong asawa DJ Kana. Mayong morning ni mo diyan, kabayab sa Willie. O sa tanan mga gahi sa Kulon o sa Imol.

dire sa may Puzzle Fish Market. Asa pa, Lapu-Lapu, Danao, kung asa man iniabot ano pag Sibya. Dire sa may Dalaget, Tarkar. Oo, good morning, good morning, good morning. Oho, bago ang imuhang, or in Tagalog, bago ang iyong. Jogtong eh, jogtong eh. May buntag ni Rosalie Loviranes. And also to Sweet Love, watching from Uman. Hello! Good evening ninyo di ha. And good morning dari sa Pilipinas. Isa-out po na akong asawa.

sa paman inisign dadan og bag-ong inoto nga pan init malunggay pan design. Hello to Mayu 5. Good morning DJ from Kuwait. And shout out ni Virgie and Jovi. Good morning, good morning. Good morning to Alma Kainghog ni Rapsi Alex. Good morning. And syempre ha, dugtongi ang ato ang istorya, ato ang salita ngayong umaga. Bago ang iyong blanco, dugtongi. Or bago ang imuhang Sumpaye mga ka-vibes, ha? Sumpaye! Oo, sumpaye, gin. Ayaw gin ninyo pagkuhan nga, dili ninyo sumpa. Sumpaye, ha? Oo, sige. And hello ni Melissa Villa. Good morning. Bag-o ko nagpaalot, DJ, kana? Okay, kana. Dere sa amo ah, 1 a.m. na sa Kadlawon. Oh, good morning sa inyo hadya. Oh, sa taga Uman ha. Good morning. Hello ni Bisaya ako. Good morning. So may bag-o ninyo diha ha. Bag-o ko naka-pee out, DJ Kana.

0: Ed Ligosa. Adelone Princess. Hi Princess. Good morning, good morning.
1: Pag lumakad ka, ikay nakakatakso. Natatapaliw ang bewa.
0: Bag-o ko ni... Bag-o ko ni Lihay DJ Keting Bayan. Lihay DJ Keting Bayan. Ay, napangutang sunod na. Good morning, ano pa shoutout naman dyan, Jumar Jundis. Good morning, good morning.

DJ, kami mga FW, mayaman sa pagod at mayaman sa stress. Oy! Hindi naman. Opa! Oh, op, oh, oh. Opa. Actually, mayaman kayo sa stress, mayaman sa, ano nga ulit yun? Mayaman sa pagod.

And shout out po ko sa akong otol DJ nga wala pa kamata. Pukawa po. Pukawa. Sir, pukawa sir.

0: Buhay pa ba ang tanan? Buhay pa na, buhay pa. Oh. Walay makapugong sa itong pagpaningkamot kada adlaw, ha? Oh. Yung kamot mata kada adlaw, mga kabals, mo nang isa pa kung 24 hours baka magbuti. Importante nga, still alive. Good morning ni May. Good morning, sir. Nakaluto na ko. O kana, hukara. Mga una ta. Atong osbo na ang atong ka-vibes, pasumpay sa istorya. Bago ang imuhang or bago ang iyong. Sige, bago ang imuhang. O sa may bago ni mo. Morning, Kuwait. Good morning, Pasaway. Hello, good morning. And ni Lady Guard, good morning. And shout out sa pamilya ko sa Cebu. Oh, saan man sa Cebu? Saan sa Cebu? Bago ako ka relasyon, oh, mau ba? Unta tanan.
1: Hindi mo maintindihan.
0: Kamo na mino lang gihapon sa inyong paborito nga estasyon sa radio, ang 93.1 FMR. Your favorite music radio, Cebu Kavan. Mauna ni. Good morning ni Mark Perez. Good morning sa mga taga Mandaue. Good morning. Good morning ni James Udiasa, may Basak Pardo. Oo, good morning.

ko sa is na. So, siyempre, atangi po ninyo karong taon-taon na nga ito ang ka-vibes pa Zumba. Alas 5:30 hantod, alas 6. Alright, ha? Alright. Andamadaan ang inyo mga istipi. Ay dapat, musayog yun mo, mag-workout yun mo, maski 30 minutes. Di aron. O aron, dili tayon ang inyong mga joints. Bago akong chinilas, DJ, ako... Sige na ako, bit-bit. Wala na ako, gisulob ka na. Okay kay na. Oh, okay kay na. Nakasuway ko na, ha? Nakasuway ko na. Bago ang chinelas, dili isulob. Ibutang rada sa may siko. Kanya, mula aglaaglayan dito na ipanghambog na yun. O, ipanghambog. Good morning to Giselle. Sa mga guards watching from Taguig City, Manila, ha?

Again, akong Osborne, sumpayin ninyo mga ka-vibes. O, sa mga nita na sa itong live diyan sa TikTok, sumpayin ninyo o dugtongin ninyo. O, bag-o ang imuhang o sa may bag-o ni mo. Or bago ang akin or ang iyo. O sa may bag-o ni mo diha. O sa bag-o ninyo. Thank you, sweet love. All right. Ingat, ingat, ingat, ha? Oh, ingat. Ingat palagi. And bago akong juwa, batang bata, sariwang sariwa. Kano? Talaga, ha? Talaga. As in, talaga. Bago ran ang ape. Bago ako ang karelasyon of bago akong bra. What? At least no, ang imuhang 5 years nga bra, nailisan na yun. Nailisan. DJ, broken ako ngayon. DJ, anong pwede gawin? Anong pwede mong gawin? Manglibre ka sa akin. Oh. Oh, librihan mo ako para hindi ka ma-broken. And, saan eh? And, hello, good morning! Shout out to my Mondihar family in Daan Bantayan and Umapan Mandawi. From, of course, atuang gikan ni Ma'am Lira. Good morning, Ma'am! Oo, may pagpaminaw ni mo diha, Ma'am Lira, ha? Usay bago na to diha, Ma'am. Oo, usay bago na to diha. Oh, and good morning also sa tanay na sa Metro Ayala Ads and Visual Team. Oh, good morning, good morning, good morning, good morning. Bag umingal, nagbuwag DJ ka na. May na, kina kay bago. Bagong nagbuwag, oh. Unya. Hi, good morning, DJ. Pa-shoutout po kay Buntik Bilura from Purok 7. Hinahawon Maramag Bukid noon. Alright, good morning. And hello ni Braveheart. Oh, shout out from Qatar. And hello, bago akong brief. Oh, bago akong brief ka na. Nailisa na gito ang imong brief, ha? Next man, nailisa na. Bago akong sanina. Oh, nindot manina sa bibi, ha? Bago kong giislan, DJ, aray ko, mauna. Naluma na siguro ako. Naluma na siguro ka. Manang gigikwan ka. Gilisan ka. Ha, naluma. Hello ni Ricky Gaga. Oh, shout out Taiwan. Asa ni Taiwan? Taiwan Seal. And bagong kinabuhi ko ngayon. Sana. Oh. Oh, naiampo gina na ito nga kanunay na ay bago. Bagong paglaom. Bagong oportunidad. Bagong. Oh, basta bagong tanan. Hello ni Daddy Joe, good morning. Ni Rancy Kadukoy, good morning. And shout out daw sa crush ni Jeremy. Oh, si Risty. Oh. Oh, lalaki ang crush ni Jeremy. Good morning ni Randy. Good morning ni Boss Rudel. Ikan sa from Surigao City. And it ito ang idol ko nga DJ kasi masayahin kahit broken. Ay! Talaga?

Gohin Jonathan. And Moan, hello ni GM Villanueva. O bago ko na iyang karelasyon. Oh, talaga? As in, bago nakadaog sa iska. Agoy! Red heart ba no? Sige, padungog-dungog. Onya. Oh, onya, wala ko bahine. Shout out the eye. Ang mga howler or hauler driver. Oy, good morning niyo,

Rodel. Shout out sa Cebu Truckers Association. Oh, good morning niyo tanan. Ika ni Anthony og ni Lynn Cortez from Charlotte from Comunal. Bago pa taon naka-out sa trabaho. At least nakay bago niya. Brave heart nakay bago. Oo, nakay bago. Kayong buntag pa shout out sa kabuntagon ni Vincent Dagatan nga sweet lover kana.

City, good morning! Bag-ong uyab! Oh. Kung ganahan ka na yung mga bag-ong yun ba? Bag-ong uyab si Anthony. Good morning, DJ Burak sa disco kay Nanayaw Medire from Taytay Badiano. Ayaw mo niya!

July 17, 5 PM. Diyan sa may metro sa Ayala. Oo, ganapoy, Metro Princess. Ugma po hon, July 18. Competition po niya siya. Oo, sa mga ganaan di, ano, sa mga naminaw na to, na ganaan mo appeal. Kuwara niya siya, kanang... Inquire mo, inquire mo.

petisyon, oy. Sa mga ganadya mo apel, bisita lang mo sa Metro Ayala, mga kabayan. Good morning. Boy, shout out naman dyan sa mga kasama ko. Nagatulog pa si Marco Naya. And on Blade, Jumar. O sa may bago ninyo dyan, o sa may bago. Bago kong bago akong sudlay nakay bagong sudlay silver gel. Sir Virgil, nakay bagong sudlay. Bagong ligo, boss, padong jute. Ha? Bagong tope, oh, sir. Bagong buhok. Sir Virgil, kay bagong buhok. And yes, ako kay Inday from Kamansi. Oh, hello ni BLC Silento. Oh, official. And hello ni Dream G, bago ko na human o workout DJ Kana. Ano yung ganahan? Bago ning na mainit G, DJ.

ato mga ka-vibes. Alas 5.24 na. Kamu na minaw lang yapon sa programa Buntag na Vibes. Ang programa kung din ikaw malingaw, mapukaw o makasayaw. Nining adlaw nga Biyernes. O sige, ato ang ka-vibes pasumpay sa istorya. O ka-vibes padugtong sa salita. Oo. Bag-o ang imuhang o sa may bag-o ni mo diya. Or bago ang iyong dugtong.

Oh, ang samay bago niya bago. Oh, Bonal Boss, why loy-loy ka na? Shoutout ko sa Hinatilan o sa Oslo. Good morning, good morning, good morning! Andam na ba inyo mga steeping? We have 5 minutes more to go before Zumba! Pa-Zumba, pa-Budrots later on, 30 minutes! Let's go, let's go! Good morning! Sa mga inisyo o Lumbra family, yan sa may sayaw si Bunga. O, sa mga hoot kayo ang... O, sa may kuging. O, sa may bago ni Nadia, bago ang... Hello ni Suklatan Archmel. Bago ko nakapaldo DJ. Isa mo ito mga nakapaldo niya, be. Bahini ko ninyo, ha? Dili ka ipanabi lang, ha? Kuhan mo. Dili ipanabi nga nakapaldo mo na di mo manghatag. Good morning sa Mataga Sambuan, Cebu. Good morning!

Kung sa ho, DJ ka na! Oh, sige, hatagi ko! Patilaw ako sa inyo ang sahod! Patilaw ako sa inyo ang sahod! Patilaw!

Tope DJ. Kana. At pagwapo di ay siya. Oh, ano yung bago sa inyo, ha? Anong bago? Bago lang kami nag-away DJ ng aking jowa. At least may bago. Diba? El Capitan. Bagong adlaw nga ni Combate DJ. Sprocket nga lang yun, kano? Good morning ni Ma'am Annalie Buffet and Aray Mo.

0: aking matanay kaibigan. So, it is an all. Bago kong phone DJ. Bago kong phone DJ, mansanas nga. Twenty Pro Max de. Kasi banana. Oh, banana, 20 Pro Max. 2 terabyte po lipid. Oh, dili man sanas. Oh, banana. Banana phone, 20 Pro Max, 2 TB po lipid. good morning to Jennifer Dirilon. Bago kong mata, DJ. Ah, talaga. At least may bago. Bago among silingan, pero why kami? Why? Tama ba, no? Gara-gara kayo mo ba? Bitaw, no, at least na ay bago. Merong bago sa inyo dyan. At least na ay bago. Kesa why bago niya, ha? Oh. Kato mga nakabagong pee out niya. Oh, congratulations ninyo, ha? Oh, sige na mo paibog yas pee out. Oy, Pau Pau. Good morning, Pau Pau. Bago na po sa kenan sa among silingan, DJ. Uli, ha? Namaligya, siguro na. Namaligya sa kenan. Oras na to, mga ka-vibes! Alas 5.31 na og panahon na!
1: Ka-vibes, pa-zumba!
0: Pa-zumba na to, mga ka-vibes! Let's go! DJ Patong Gimo! Igawas ang stepping, igawas!

0: sud ka. Dagan kay salamat sa inyo pagiging uban ka na ko sulod sa duha ka oras mga ka-vibes. O siyempre, mabalik ko ni alas 11 para sa programa ka-vibes sa Odto. Okay, adlaw nga Biyernes man ron. O All-Star Kalandrakas pod on niya, ha? Oo, alas 9. O tanan mga DJs dire sa FMR, makita ninyo. Madungog ninyo, ha? O adto na ko mga ka-vibes. And amping-amping mong tanan o padayon lang yun sa pagpaminaw. Dire lang sa inyo ang paborito nga sasuna sa radio. Sa dial sa inyo mga radio 93.1 FMR. Your favorite music radio ka-vibes. Maona ni. And this has been your DJ DJ's Bracket Gunato aka Nior. Kana. Adto na ko mga ka-vibes. Amping-amping mong tanan kay. Mahal ko kamong tanan.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes, on top na yun, alas sa isa kabuntagon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Show ka-vibes, mauna ni.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Show ka-vibes, mauna ni.
3: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

0: mga ka-vibes, kini si DJ Kimian.
1: Hello mga ka-vibes, kini yung ubos nga alagad, langga neda.
0: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: Ang katawhan dili mahimong dilupigan kun ang kagawasan sa prensa o pagpadayag dili nilugpitan. Mangbuntag Sugbo, Kabisayan ug Mindanao adlaw karon nga Biyernes, bitsa 17 sa buwan sa Hulyo tuig 2026. Welcome sa lainaw sa edisyon sa Arangkada sa Buntag. Sa gihapon ako inyong ka-vibes, si Tonton Alco Santugop. Mag-iskot asap kita sa mga butang o mga isyo nga may labot ang katawhan. Kangkansang atong tumong, aron kita makaumol o haom nga opinion, ingon man ligdong nga baruganan, maliso pa'y buko sa kawayan.
1: Arangkada sa Buntag!
0: Ka-vibes, welcome kayo kamong tanan sa mga gusto mutimang o musalmot ini sa pagpadayag sa ilang opinion. Palihog pag text ni ana sa atong official text line. Ang atong official text line ang 0995-472-0802. Usbon ako, official text line 0995-472-0802. Unya sa atong official Facebook page, ana kami makita ang sibya nato din ay pinaagi sa Facebook Live sa 93.1 FM Radio Cebu. Usbon nako, 93.1 FM Radio Cebu.
1: Arangkada sa Buntag!
0: Bueno, mga kabibes, nitingog ang aktres og model nga si Angel Locsin, mga kabibes, kalabot ni Senador Ruben Padilla.
1: Arangkada sa Buntag!
0: Usbon ako, ha? Nitingog si Angel Locsin, ha? Ang premyadong aktres, labot sa iyang kauban sa mga aktor o karon Senador Ruben Padilla, mga kabibes.
1: Arangkada sa Buntag!
0: Nga kung imong sabton ang pamahayag ni Angel Locsin,

0: Hun, sa ato pa gired tag si Angel Luxin, mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Ganyan tong panahon na dilibya lalim nga maridtag ka. Unya, gumikan kay unsam sad ni si Ruben Padilla, mga kabibes.

0: mao nga pamahayag. Unya kay kita dinhi sa atong programa, mga kabibes, inyo mangyog kong nailhan nga yan ang pagpadayag sa gitawag og statement of facts. Atong kutloon kining pamahayag ni Angel Oxin, mga kabibes, ngayang gi dogimahay si Ruben Padilla kinsa miangkon nga siya usa ka komunista.
1: Arangkada sa butang.
0: Batod pa ni Angel Oxin, mga kabibes, noong mga panahon na magkasama tayo, madalas mong ikwento yung panahon na namundok ka at nag-armas para ipaglaban ang bayan.
1: Arangkada sa butang.
0: Wilngiga day niya ni siya. Ha? Magkakuyog kuno sila kaniadto. Matod pa niya, sagad ni mong iistorya nako ang mga panahon, ang mga adlaw nga ikaw na namukid og migunit og armas. Ha? Aron matod pa, ha? Ipaglaban ang bayan. Sa ato pa nakigbisog ka alang sa nasod, matod pa ni Angel Oxin, mga kabahibs.
1: Arangkada sa butang.
0: Akong ipadayon, sumapa ni Angel Oxin, sabi mo pa nga, dinadalaw ka ng ex mo sa bundok. Ngilngiga di ani, oh. Ha? Si Ruben Padilla di ay. Namukid gidi ni siya. Unya, sigon sa asoy, nining pag-call out ni Angel Oxin niya. Ha? Duawon pa, sumala pa si Ruben Padilla sa unsa man ni, kinsa man ni nga ex, ex uyab, ex asawa. Ana, mingon ko all of the above kay si Angel Oxin man ang nibutyag niini, mga kabayb.
1: Arangkada sa butang.
0: Sayang pagpadayon, sa statement mo na ito, kahit papano, natuwa akong makita ulit yung dating Ruben Padilla na nakilala ko. At least honest ka ngayon, kuya, niya pa ni Angel Oxin, mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Kung atong hubaron sa Binisaya, sa atong pulong Cebuano, sa imong pamahayag, daw nalipay ko, nalipay ko nga akong nakita pag-usab ang kanhi Ruben Padilla, ang iyang nailan nga Ruben Padilla, nga iyang nailan, nga matod pa ni Angel Oxin, honest, nga iyang gitawag nga kuya si Ruben Padilla, mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Apan dia ang dao pagmahay ni Ruben Padilla, nga rather ni Angel Oxin nga to ni Ruben Padilla. Ang tanong ko lang, nasaan ka nung panahong niriridtag ako kahit alam mong hindi totoo sumapa ni Angel Oxin, mga kabibes?
1: Arangkada sa butang.
0: Nga sa ato pa ang akong pangutana, hain ka man, disa ka man, diin ka man ni atong panahon nga giredtag ko, gabisan naghebaw ka nga dili tinuod, matod pa ni Angel Oxin, mga kabahibs, ngato ni Senator Ruben Padilla.
1: Arangkada sa butang.
0: Siya ni dugang actually kasama mo pa nga at katsikahan yung mga nagre-red tag, naghugas kamay at pumikit ka sa katotohanan, maoy daw pagmahay ni Angel Oxin ngadto ni Ruben Padilla, mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Kay sumapa niya sa tinuod lang, imo pang ka kaistorya, katsikahan katong mga nagre-red tag niya. Unya, nang hunaw kuno sumapa si Ruben Padilla og mipiyong kinisa kamatuoran, mga kabibes, matod pa

0: sa asoy ni Angie Locsin ngadto ni Senator Ruben Padilla kinsa miangkon mismo nga siya usa ka komunista.
1: Arangkada sa Butang.
0: Nidugang ang aktres, isa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit kabinoto ng maraming Pilipino ay dahil inasahan nilang magiging matapang kang boses para sa mga kapatid nating Muslim. Ah? Pero bakit parang mas ipinaglaban mo pa si Kibuloy? Naniwala ka ba talaga na siya ang appointed son of God?
1: Arangkada sa Butang.
0: Pagkaloaded nining maong pamahayag ni Angie Locsin, mga kabibes, ha? Nga matud pa niya, usa sa labing dako nga hinungdan nga gibutahan ka, nga gisuportahan ka, nga giboto ka sa mga sa kadaghanan, sa labing daghan nga mga Pilipino. Kay because mga kabibes, ha? In 2022, number one senator si Ruben Padilla. Bidugang si Angie Locsin, ha? Tungod kay ang mga Pilipino nagdahom, nagtuo nga ikaw ang ilang maisugon nga tingog para sa mga kigsuonang Muslim. Apan sumala pa sa aktres, ngano man nga mas imo man hinuong, ha? Gilabanan si Kibuloy. Referring to kanang napriso pud karon nga si Pastor Apollo si Kibuloy. Nidugang si Angie Locsin, naniniwala ka ba talaga na siya ang appointed son of God? Nito ka ba, Ruben Padilla, nga si Apollo Kibuloy mo ang appointed son of God? Basta gani mong hinga nag-appointed son of God, makatawag yung ko kay kana. Ah, dako maginang pangilad, dako maginang scam mga kabayb. Kinsa good town na nagkatubang nis Ginoo si Kibuloy? Pagsuroy. Isa sa pinaka mabayang isa sa pinaka makabayang taong nakilala ko. Ah, sa ato pa kanang makinasudnon nga iyang nakaila, ha? Ni Angie Locsin matod pa alang niya si Ruben Padilla kay isa ka sa pinaka makabayang tao, ha? Sa ato pa pinaka makabayan sa ato pa laban gyud sa nasod, ha? Ikaw si Andres Bonifacio niya pa ni Angie Locsin, mga kabayan.
1: Arangkada sa Butang.
0: Kaya nakakalungkot pag nakakabasa ako ng stand mo pagdating sa China. Hindi ito ang Ruben Padilla na nakilala at hinangaan ko. Self-explanatory ang mga pamahayag ni Angie Locsin, mga kabibes.
1: Arangkada sa Butang.
0: Kahit papano, alam kong halos pareho tayo ng landas na dinaanan. Ang ilngigas, ha? Ha? Pareha ko no ang kanang agianan nga ilang gisubay galing sa hirap, gikan sila sa kanang kalisod, sa kapobrehon, nagtrabaho unya, ha? Nagtrabaho kunog sayo pa unya kanang idol gitang kilik at nakapagpasaya ng mga tao, nakalingaw sa mga tao. Ang utang na loob natin ay sa ating Diyos at sa lahat ng Pilipino, hindi lamang sa isang tao. Kiniundanon kay ni ang atong utang kabubuton sa atong Ginoo. Ha? Ni Angie Locsin pa og sa tanang mga Pilipino og dili lamang sa usa ka tao. Tama na kuya, gising na, hindi pa huli ang lahat. Matud pa ni Angie Locsin, mga kabibes.
1: Arangkada sa Butang.
0: Loaded kaayo ang maong pag-call out ni Angie Locsin, mga kabibes. And you know, lagi, ha? Si Ruben Padilla manggod, in fact, karon dilutaw na niya nga, ambot pa og asa ni mo lugar si Ruben Padilla because doon na nainitingog nga si Ruben Padilla di ay usa ka reserve sa Arbadong Kusog sa Pilipinas, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: He holds the rank of a Philippine Army Lieutenant Colonel. Ha? Sa ato pa, Lieutenant Colonel Reservist ni si Ruben Padilla, and yet, ha? Nibutiag nga usa siya ka komunista, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: And sa may inyong panahon ni ini. And in fact, mga kabibes, humanitingog si Angel Luxin. Ni-react sa dayon si Ruben Padilla. Daw nang hunaw na siya nga tili siya komunista, ang iya kuno ang sistema nga kinahanglan ang kinabag-ang duot mo ay angayang at imanon sa gobyerno ay paluso. Tapos Ruben, inahan niya mga good mga kabibes ba? Si Ruben Padilla ni sulti ni ini si dihang ni testigo si NBI Director Jeremy Lutok. Kay ang premise ko ni ining pagkasulti ni Ruben Padilla, mga kabibes, nga ang kadtong kalabot sa Operation Romanov, nga kining pamilya Romanov dito sa Russia, mga kabibes, ang emperor sa Russia ni adto nga si Nicholas II, iyang asawa og ilang mga anak og ilang mga lumalaban gihurot og pamatay sa mga Bolshevik, mga Russian communist ng mga revolusyonaryo. Mao nang natukod ang komunismo dito sa Russia, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Shout out og maayong buntag ito ni kabibes Randy Santisas. Matod pa niya, maayong buntag Sir Tonton. Shout out, of course, salamat kayo kabibes Randy Santisas.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sumao ni Ron nga murag ipit niini si Ruben Padilla. Ha? Kay siya may niangkon nga niya pa usa siya ka komunista. Ani tingog si Angel Luxin. Actually man good mga kabibes. Daw duna man goy bulok politika sa to ang pagka-red tag ni Angel Luxin. Saon nga dito mo siya nilaban sa laing presidensya bol unya gered tag siya kay parinte man siya sa kining party list representative kanhi nga si Nery Colmenares. Yan ang uyuan. O niya, identified man nga ang pundok ni Nery Colmenares sa bayan, mga kabibes. Lip-leaning man eh. Muna nga na red tag si Angel Luxin, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Pero in fairness ni Angel Luxin, alang nako para as long as wa ka magunit og armas nga nisakagi kas bukid og nakigbisog, there's nothing wrong with helping our brother and sisters, labi na ang mga nagkalisod taon, mga kabibes. Na karon, it's up to Ruben Padilla on how to answer nining panawaga ni Angel Luxin, mga kabibes. Kay sagsao na ni Mons. Ruben Padilla, agoy, kaingon lagi ko sus kausik sa inyong buto, mga kabibes. Ang mga argumento ni Ruben Padilla, wag eh nungdan. At anawar ko niron. Ang iya ko dato gi-premise lagi to niyang Operation Romanov, gamatod pa niya sayop ko no si Attorney Jeremy Lutok. Kaya ang Operation Romanov tumanon dito. Dili to tumawang ato ni sa unang pamilya ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos o na First Lady Lisa Araneta Marcos o kani Speaker Martin Romualdez. Kay nga ito ni tumawang sa mga Duterte kay matod pa niya, mga kabibes. Iyang gipanag-i nga dunay paglaban sa walhong pundok ang mga Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Muna'y niingon siya nga komunista siya. Pagkatuy-tuy klase nga tao nga pagkapolitiko. Mga kabab, sa Lasay's Media mo post lang ko makadiyot niya humaniini atong ipadayon kini atong pag-tuki sa isyo o niya atong isgutan. Kining importante kaayo nga pamahayag sa kining defense panel sa nagpadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kay wa sila klaro nga denial nga nikuha og assassin si Vice President Sara Duterte. Palihog, standby.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Mga init kapang hitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na issue. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni. Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong Kavibes nga walay preno sa pag-arangkada. Aniha si Kavibes Tonton.
5: Arangkada sa buntag.
6: Salamat kay alas 6:33 mga kabayes. Panayin ka mo nagpaminaw sa itong arangkada sa buntag. Sa gihapon ako inyong kabayes si Tonton Alcosantogob. Pero nung ato laning tibawason ang nahitabo ni Robin Padilla. Ah, matod pa ni kabayes 0792 niya pa din niya ay. Ah, Angel Luxin is trying to say nga tarong si Robin Padilla when he was NPA o nayabag na lang when he became a DDS. To all the DDS out there, I get you. I get it nga you hate the NPA so much. You hate the communists so much even though Digong was pro-NPA. Ha? But let me remind you nga kaning inyong idol nga China is... nga China is actually... a communist country. Unya iyang gidogang kamong tanan mga TANGA mga kabayb sa ato pa mga angats ang mga DDS matud pa ni kabaybs 0792 mga kabayb. Unya diya say grabe sang birada si 9354. Ang mga alipore sa mga sa mga anan na lang ko mga tards ka vibes tonton murag naana sa panic mode nagpataka na lang gyud og buka ang mga ba na rattle ang dagan. Matod pa ni ka vibes 9354 mga ka vibes. Agi ka ni Kavibes 4664. Good morning nimo diha Sir Ton. Daghan yung nabudol aning Ruben kay Y gamit atong panggobyerno. Bitaw oy. Inyo man kung gihimong number 1 4664 appeal ka sa botar. 22 million man iyang nakuha ni atong May 2022 elections. Number 1 good siya. Sus number 1 na nga mura mag ambot ang utok, ambot hay ka na imutang. Mura mag di gamitong sakto basta mo istorya na siya dito sinado mga kabibes. Niya naglibog la sa takay naman ni mga staff si Robin Padilla mga abogado sagaran dito di good sila ka advice o di gini mo patuo nila ha magpataka lang ginig tabi in town kanabang mga off tangent ka mga comment mga kabibes di gid haumba sa sitwasyon ha magpataka lang gini siya justify. Kaning kalambot lagi sa komunismo kay matod palagi niya iya magong gi-justify mga kabibes ang katong gibuhat sa pamilya Duterte kay sa tinuod lang the first person in the Philippines nga nisulti ni ining pamilya Romanov mauman si Davao City Mayor Basti Duterte niadtong gipahigayon ang hakbang ng maisog rally dito siyudad sa Davao, mga kabibes, niadtong Enero 28, 2024, mga kabibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: So unang ni-mention bahay ni ining Operation Romanov kani nga daw ng hulga siya ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos. Ilang maning gibalero ng naratibo. Nga ang ilang gi hapin sa istorya mga ka-vibes nining Article 4 sa Articles of Impeachment ni Vice President Sara Duterte nga kanilaging grave threats o alleged assassination plot. Ilang gihanig ang pagsulti niining usa ka political blogger, and I even beg to disagree nga political blogger ni kay gitan-aw na kayong mga post, mabaw man kayo. Nagpataka lalig sulti bahayin sa Operation Romanov. Mao tong gituwag siyang Sara Duterte nga huwag kang mag-alala ma'am sa security ko. Kay ni hire na ko og mapatay nilang PBBM ni Lisa Araneta Marcos og ni Speaker Martin Romualdez. No joke pagkatoy-toy siya rin ni sulti. Unya, ang pasumpay niya na mga ka-vibes, doon ay nindot kayong punto nga gipadayag ang usas mga senator judges and the person of senator kininiang Bam Aquino mga ka-vibes. Iyang gipangutana si defense lawyer Mark Binluan nga doon na nabamoy specific denial nga nikuha og assassin si Vice Presidente Sara Duterte nga pamatsyon silang PBBM si First Lady Lisa Araneta Marcos o si Kanye Speaker Martin Romualdez.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Remember, specific denial ka na bang tukma gid nga paglimod ba nga nikuha ba siya og sa termino pa ni Attorney Amando Virgil Legutan, mamamatay tao, an assassin nga gitumbok sa maong senator judge nga wa gyoy specific denial kalabot niini ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Ang ilang punto blas a blanket denial, we deny it your honor. Pero wag sila mo ingon nga yes your honor. Our client denies nga ni hire siya assassin, wa gina nila gisulti mga ka-vibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Sumaw na yung punto diha nga gani nasumpayan pa sa mga batid sa balaod si kani associate justice nga si Adolfo Ascuna nga niingon siya mga ka-vibes, klaro og tataw ang criminal intent ni Vice President Sara Duterte mga ka-vibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: So nagsumpay-sumpay na ang mga ebidensya batok sa ilang kliyente nga kung inyong mahinumduman, gi-point out kining tanan ni NBI Regional Director Jeremy Lutok mga ka-vibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Kanabang mura mag-wholesale ang denial, blanket denial? Unya, ang pamahayag, ang kananaang pamahayag nga dunag yoy igong gibug-aton ba? Di good basta-basta. Si Attorney Adolfo Ascuna. Nga nung gawas nga kani siya Associate Justice sa Korte Suprema, usa pa gid ni sa premiers, usa sa mga nagpanday sa atong 1987 Constitution mga ka-vibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Ingon niya na kaligon ang kining grave threats, usa sa mga artikulo, Article 4 mga ka-vibes, kalabot sa nagpadayon nga kining impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Unya, lain nga ni padayag sad nga klaro ang ebidensya. Kani presidente sa Integrated Bar of the Philippines, Unya, usa ka constitutional law expert, mga kabibes. Usa ka, ha? Kananang usa ka law dean dito Metro Manila. Si Attorney Domingo Cayosa ang niingon, mga kabibes. Ha? Niingon siya nga klaro nga do naging grave threats ang pamahayag ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Good morning ato ni kabibes Benjamin Eldore. Good morning kabibes Tonton. Ruben is Ruben. Dili na mausap o kaluoy sa Diyos. Wa gyud ko mabutar niya. Same here, kabibes Benjamin Eldore.
5: Arangkada sa kabutan.
6: So mauni, nagkabikos-bikos na gini sila pagdepensa sa grave threats batok ni Vice President Sara Duterte. Nga mo itong nitimang si Ruben, ako bitaw komunista man ko. Ha? Unya ka ng kanang Operation Romanov sa'yo pa na, dili pa na tumong ato batok ni PBBM. Ha? Nga ito manas mga Duterte kay iyang pasumbingay. Ang kani Presidente Rodrigo Duterte, mga kabibes. Ha? Walhon man po ito.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Muna nga gipunting ang mga Duterte niya pa. Alam niyo si Vice President Sara Duterte. Pagkatoy ito'y klase. Muna mo yung lagi ko nga kining grave threats nga Article 4 sa upat ka articles of impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Mga kabibes, kung imo yung tanawon, ha? Ligon yung kayong ebidensya ni ini kay mismo ang Vice Presidente ang milawat sa mong pagpanghulga nga patyo niya ang Presidente sa Pilipinas, nga ipapatay niya ang Presidente sa Pilipinas, ang asawa ni ini sa First Lady Liza Araneta Marcos, o kanhi Speaker Ferdinand Martin Romualdez, mga kabibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Sumaon ay nadangatan ron niya, nindot kay ning punto ni Senator Judge Bam Aquino, ha? Nga wa mo'y specific denial ang inyo ra. In fact, nagsubay magyug ko sa kananaang impeachment trial, mga kabibes. Ha? Sanggunog, mutubag ta sugo sa lawas at pang dadon sa CR para makakita kita blow by blow ba, mga kabayes, para sakto sa nga akong ibutiag o ipanayag din eh. Panahon nga magprograma na ta, mga kabayes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Kanang makaingon sa kong inantigo sa ni mutubag si Attorney Mark Binluan. Gawas niya itong medyo nagkalat siya nga, niingon siya nga kibaw baka nga si Vice Presidente kanang Sara Duterte abogada ni murag iya bang giinsulto ba si kining NBI Director Jeremy Luto kausa sad ka abogado dai bao kana nga kay bao baka nga 80% ang iyang grado nga gani mas labaw pang iyang grado sa ubang mga abogado nga ni adin hero nagtanaw ni ining impeachment trial pagkatoy-toy klase pong abogado ha. Kanya nagsulti siya rito, mga bartap na chair, nga lakip sa kanang prosecution panel, mga kabayb, si Congressman Chil Jokno. Ha? Number 2 ragun. Ha? Unya si, ha? Mamamayang Liberal Party List Congresswoman, kani Secretary of Justice Laila De Lima. Number 8 sad. Unya, labaw pas 80%. Asus ni Mark Binluan nga ambot, kuwang pustahal nga pagkaabogado. Aw, mo'y giyang ipanghambog. Ang inani magud mga kabayb sa tinuod ba? Ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte, mao bitong mga sukamod. Ngano mga manggud mga kabayb? Ang ilang paglaban bitaw sa ilang kliyente, kasagaran the way I size them out.

0: evidence and proof nga dunay gikuha nga assassin si Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Pero ang akong tubag ni anak, mga kabibes, usarang yun. It doesn't matter at all. Kay kanang pagpanghulga, by the name itself, by the term itself, grave threats, pagpanghulga, grabe nga pagpanghulga. Seryoso nga pagpanghulga. It is not about the actual hiring of somebody nga mupatay. Ang pagpanghulga mismo, mo'y krimen, mga kabibes. Unyang ebidensya niya to. Ang video footage nga na live stream nga mismo si Vice President Sara Duterte ang miingon nga iyang ipapatay ang presidente sa Pilipinas, ang iyang asawa nga si First Lady Lisa Araneta Marcos o si kani House Speaker Martin Romualdez, mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Gikani kanana ang okay. Akong baliko ni si akong i-brantle lang kining pamahayag di kabibes 0792. Sir, we have to understand if ever i-acquit sa senators kining pagpanghulga o pamalikas ni Piatos, it's like they're saying to the young ones nga normal ra ang pagpamalikas o panghulga sa Pilipinas. Mahimot ang katawanan sa Afrika o Bangladesh kay naapay mas ugob ko no nila. Doon nagigbiya kay punto 0792. Pero paita yun. Kay ilaning dili siya mahukman nga convicted na ini. Ha? Sato pa okay ra gadayang manghulga. Ha? Basta vice presidente ka, pero to ay maestro dito ay sa Sambales. Hinumdo mo. Ha? Ginganlan og si Ronel Mas, ang iya gani dito, klaro kita itong wa yun sa tono po nga pagpanghulga ba? Wala din nga, okay. Ordinaryo ra nga maestro nga hulga nga muhatag siya, mupremyo siya 50 milyon pesos kung kinsa'y makapatay ni kani Presidente Rudy Duterte. Agidako po eh. Why? Warant-warant, mga kabibes. Ha? Pero diya, busy presidente, pasayloon pagkatoy-toy balaura. Gika ni Kabibes 4541. Good morning, Kabibes Sir Tonton. Maunay tatak Duterte kanang mang red tag dayon. Kundi tamuoyon sa ilang mga pahayag, lisod ng pamilya ha. Kung maoy maghupot og taas nga mga katungdanan sa atong nasod, kay maabusog yun sa gahom. Kamong mga DDS diha, una-unaan ninyo maayo ang mga punto. Ayaw palabi, unsa ni imong sumpay kanang 4541. Ayaw palabi sa pagkapanatiko. Kung asa ang insakto, diha ta, di kay muliko ta arinoon sa sayop. Kabibes, mao na ni with kining three heart emoji. Salamat kayo, Kabibes 4541, sa imong tampo og opinyon din sa atong programa.
1: Arangkada sa butang.
0: So mao na ron, mga Kabibes, nga karon na bang Lunes pohon, mga Kabibes? Ha? O rather, Martes day ni. I stand corrected. Kay Lunes, importante siya kayo na. Unya, inigbalik na ko unya gani, inigkalisete media. I will discuss that lengthily. Kining kalabot lagi sa kanang oral argument. O karong Lunes, mga kabibes, magbutasyon ang mga senator judges kalabot sa pending kanang motion sa kining prosecution panel nga isupoy na ang tanang mga bank records, ingon man tax documents and records ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes, o siyang bana nga si Attorney Manasses Carpio.
1: Arangkada sa butang.
0: Yaka ni kabibes 9354 nga sa ato pa, kabibes Tonton, dili sila mutuo sa penulti ni Lustay, kabibes Tonton. So nganong ilamang dipinsaan, dili mangkaha angay tuhuan, sumining tanan gisulti ni Lustay from day sa iyang office, puro bakak. Kamayong, okay, dak, okay, mayo kay iyang gi blank mga abugado.

0: matod pa ni Ka Vibes 9354.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Sa ako nang gikaingon sa makadaghan din ni Ka Vibes 9354, it is very difficult to defend the indefensible. Lisod kay dipinsaan, mga Ka Vibes, ang butang lisod yung dipinsaan. It sounds redundant pero mawa na. So, ano yung pagdipinsa? Nga, lisod man kayo, dipinsaan yun. Kay siya man mismo, gikan man mismo siyang baba. Bagod nila, sa ilang tanto ba nga paghanig o kanang hinungdan nga ano nga gustong ipapatay sa vice presidente? Ang kadtong video footage nga unang bahin sa trial ilang gusto nga wad-on kay matod pa nila dili authenticated. Maura gihapoy gigamit pagkatoy-toy klase mga abogado kaskas lag binahog. Aningon ka nga di na tinood niya ang video mo gihapoy mong gigamit. O sa taong koy? Ha? Mura kag nipalit ba o ka ng PK ba nga? Ha? Jewelry. Niya may yung ka-PK mo na, oy. Wam nila may, oy. Ha? Di mo ko ganahanan niya, oy. Unya kay musuroy ka, mo imong gamit-gamiton. Iwa pa, isulubo parte pagkatoy-toy. Ayaw! Mura na diha bang istorya ha, panag-ingra na mga ka-vibes. Eh, lisod lagi kayo ni mo. Sao na ni mo nga mismo. Gawas og maingon sila nga dili man to si Vice President Sara Duterte Ka Vibes ang resulti ato. Kinsa man to. Mananap man to. Kita mo sa panagway ni Vice President Sara Duterte. Murag ni, pani, ang mata murag mulugwa. Di ba mga Ka Vibes? Kita magid mo video. Nga di man ta mga kuwang itaos pinsada din yun, oy. Ha? Most of us Filipinos have seen the tape. The very incriminating video footage. Nga otro po ni si Attorney Herminio Harry Roque. Nga doon ako no'y ma-authenticate siya ko no. Kay siya ko no'y nag-live streaming ni Anto mga Ka-Vibes. Di man ko na mo'y punto kay mismo inyong mag-ipaagi sa kanang social media. Inyong ipaagi sa social media platform ni Mita, ni Uncle Mita sa Facebook. Kay real time man to. Mayong tatog, bahaw to real time. At that very moment. Kung unsa tong orasa, mo itong pagkasultiya. Di ka ni Ka-Vibes 9464. Ka-Vibes, klaro man kayo ang threat ni BP kay siya man yun ang nisulti sa TV. Dakpon man gani ang threat sa mga eskwilahan. Kana pang siya mismo ang nisulti nga no joke. Good AM Ka-Vibes. Salamat kay ni mo Ka-Vibes 9464.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Sakto kagid Ka-Vibes. Kana bitawang mga hoax bomb threat ron. Dinhi lang sa Cebu ay. Niadtong mayaging karon lang just this week mga Ka-Vibes, tulo ka mga minor de edad nga nang hulga sa ilang mga eskwelahan. Wa man tuod presuha pero gipang signit in town. Unsay sa nang hulga sila? Dakpon manggaling Vice Presidente pasayloon pagkatoy-toy balaura. Matod pa ni Ka-Vibes 0792, klaroon ko din ni Nato, kamong mga DDS, love bagod ninyo si Digong o ang inyong gilab kaning kawatan, tibo o spoiled brat nga si Piatos? Ikaw ba 0792, imo maginanganlan o tibo si o spoiled brat pagyod si Vice President Sara Duterte o ka-harsh ba ni mo? Yaga ni Ka-Vibes. And 4664, samot na kinikang NBI Director Melvin Matibag, buro daw kuno og fireworks inig witness murag exciting kaayo na nga pasabog. So let us to see, mahingon ko. Daw kinumidya nga pagkasulti ba. Karon ng adlawng Martes siya niya. By the way, ang development about NBI Director Melvin Matibag. Ningon siya nga di na lang siya mudayon dito sa Bangkok, Thailand. Aron unta magmutambong sa usa ka importante kaayong summit among kinini ang the leading kanabang officers in the law enforcement, mga kabibes. Nindot unta kay ito. So nagpadala na lang siya og representante kay wa man tutugti ang iyagotang tinguha nga mausayo siya og testigo. Karon pa mang Martes siya naka-schedule, mga kabayeb. So ato nang atngan kung unsa man galing ang iyang kanang ikatampo sa prosecution alang sa Article 4, kining grave threats og alleged assassination plot, kung ugaling mutunga na si NBI Director Melvin Matibag, mga kabayeb. So agig tibawas daw ipit yun si Vice President Sara Duterte niining isyo sa grave threats, mga kabayeb. Sinungdan nga hasta iyang mga abogado in town naglisod niyag depensa dito sa nagpadayon nga impeachment trial, mga kabayeb. Mga kabayeb, subupos ako ato sang hatagan og agianan ng atong arangkada balita sa buntag pinagin sa atong mga sakop dinisad og kaubanan sa 93.1 FMR, your favorite music radio, ubani Juby Balnek. Sangaan gihapon sa among station manager nga si Langga Nida Abenyantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Sa kanunay ako niyong kabibes, si Tonto Nalco Santugup nga magaingon, hinaot paunta nga Diyos nga labaw nga makagagahom sa tanan, magagiyog, magabulig ka nato sa matag-adlaw na tong ginbuhaton. Mga kabibes, mubalik ko inig ka alas 7:30. Dagang salamat, kabibes, mauna ni!
1: Arangka!

0: ito ng ating sakahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: favorito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada.

Maing buntag, pag-usaba kabibes, welcome pagbalik sa atong arangkada sa buntag. Sa gihapon ako inyong kabibes, si Tonton Alcos Antugop. Pero mga kabibes, dito maglangay kay medyo naaligre ang mga netizens mga kabibes, ingon man mga tigbalita dito sa Manila. Kay bao mo, natapos na gyud sa higpit ang kininiang maingon ta self-imposed nagkana sa ang matrigger ni ini hospital arrest ni Senator Rodante Marcoleta mga kabibes. Nganong natapos na iyang hospital arrest mga kabibes, gumikan kay kanang paubos siya sa lain nga medical examination. Uy, nasuta man nga himsog man ang panglawas ni Senador Rodante Marcoleta mga kabibes. Kay kon kainumdo mo mga kabibes, sa dihang gidakop siya. Hey, mahimo tanini ba? Kainumdo mo sa dihang gipatuman ang warrant of arrest niya mga kabibes. Niadtong sayong bahin niining buwana. Nga human siya gidakop, uy, pagkagabi kalit malang doon na siya'y dili maayong pamati sa lawas, mga kabibes. By the way, sa gusto nga mutimang uga musalmot ining atong diskusyon, pinagi sa pagpadayag sa inyong opinion, welcome kayo kamong tanan, o sa wapa makaswitog, makatultol, ang atong official nga text line 0995472-0802. Usbo na ko 0995472-0802. Unya nga tong official Facebook page ang 93.1 FM Radio Cebu aron makita ninyo ang atong Facebook Live mga kabibes. So usbo na ko nahuman na ang iyang hospital arrest mga kabibes. Kaya kung kahinumdom lagi mo, sa dihang pipila ka oras suman siya gidakop, gawa tungting nga makapyan sa kay no bail ang kaso nga plunder mga kabibes. Takulahaw man lang nireklamo si Senator Rodante Marcoleta nga naghuot ko no iyang dughan, dili maayong paminaw siyang lawas. Misaka sumala pa ang iyang blood pressure, mauto nga napugos ang mga tinugyanan sa New Quezon City Jail nga dadon siya dito sa kining PNP General Hospital mga kabibes. Nga mauto nga si Senator Ping Lacson, kining duha, ligri makain ni sila, makaingon lang ko ligri kay mag-isig parinigra ni. Niya daw mag-ininsultuhay ba? Niingon bitaw Senator Lacson, bawal magkakaso, baka kayo magkasakit. Bawal magka-arrest warrant, baka kayo magkasakit. Sumunay na itabo, imbes ka prison sa dito sa Alimuot o naghuot nga Quezon City Jail dito sa Barangay Payatas, Quezon City, mga kabibes, dito air condition si Manong Dante Marcoleta. Aircon ang iyang lawak sa prisuhan dito sa PNP General Hospital, mga kabibes. Apan daw nakabantay ang Sandigan Bayan, ni Mando ni nga ipaubos o glain ng medical examination.
Muna kagahapon mga kabibes, gida sa with police escort si Senator Rodante Barculeta, unya gida mga kabibes, kiniang gida sa dito sa UP PGH, University of the Philippines Philippine General Hospital mga kabibes. Muna'y nahitabo niya. Unya, dito na nangantsaw na po si kiniang Senator Panpiloping Lacson. Una ni ini, dito sa iyang X account, ang kani Twitter, niingon si Senator Lacson dito, "It's a miracle." Sumapa niya, naka-wheelchair pumasok, breastwalk lumabas. Unya, nidugang kudos to UPPGH for putting professionalism and integrity above all other considerations in submitting their medical report to the Sandigan Bayan. Sumapa ni Senator Ping Lacson mga kabibes. Nga sa ato pa, milagro ko no, kay naka-wheelchair pagsuod dito sa UPPGH gikan sa PNP General Hospital mga kabibes. Uy, ta, kanana ang piskay man kayo, nag-breast walk man paggawa sa maong hospital mga kabibes. Sa ato pa, bakak na itong matod pa masakiton siya mga kabibes. Kaya kung mahinomdo mo, kanana ang sa dihanggi preso siya, naka-hospital arrest siya dito sa PNP Hospital mga kabibes. Nireklamo magudi siya sa PNP Philippine General Hospital. Nireklamo siya nga matod pa niya doon ang giubukuno siya, mild pneumonia. Unya doon na siya ay gitawag o degenerative disc disease mga kabibes. Uy, mingon si General, kani General, maingunta na lang, si Senator Ping Lacson, because he used to be the chief of police, ang PNP chief, so he has been a retired general. Naingon si General Senator, maingunta putuha mga kabibes, maingunta punga, it's a miracle ko no, pagsood, naka-wheelchair, paggawas, nagbaklay, lagsik kayo, nag-breastwalk. Ubas at ang reaksyon sa itong mga kabibes, batod pa ni kabibes Francis Yanyan Huerte. Good morning kabibes, nasakpan di ang drama, wala mo epek ang pagkagara nila. Unya, kinsa man ay si kabibes JC Atomac, si, ano man siya, si Martin Romualdez Moy, his guti ba, usawa mo na to, si kinini ang Congressman Martin Romualdez, ang kanyang speaker. Is this is there an issue against him?

Kana na ang okay, noted kabahibs Marvin, ha? So, mo na yung nahitabo mga kabahibs. Ang narago ko pohon kabahibs Marvin, o pwede ba na i-maxim na yung imong produkto diha? Kay mamalit mi ni kabahibs sa kinini ang nindot ni. Mamalit mi ni kabahibs sa Virgil diri. Nindot ng atong ipares ka pa. Ingna ko ha, o pwede pa na ito mamaxim ng imong lamian nga produkto diha ka vibes Marvin Ladera. Next week tingali ka vibes Marvin, noted na kay kanapa, basta init lami kayo. Sumaw ni mga ka vibes nga okay. Nisood si kabahib sa Benjamin Hildore, matod pa niya, dapat po si binuan ipa-examine o another medical expert for second opinion. Importante, but grabe niyang sakit, complicated kaayo kabahib sa Benji. Kaya matod pa, cancer patient si kanhi DPWH Secretary Manny Bunuan. Mga kabahibs, mag alas 8 naman mapos ko makadiyot. Unya, humani ining mga mahinungdanon kayo from 8 o'clock until 9 o'clock. Buwilo ta din sa atong arangkada sa buntag. Palihog, standby.